borom alal yi ñu bari ci ñoom ñi gëna jaxassol moy niti wa adina yi ñi bëru ci seenu bokku di liggéel yalla ku yonentam ñoom amuñu jottu di séti borom alal joju te borom alal joju momit amul jottu dem ci ñoom yow nak nga yalla dogal nga jaxassok borom alal joju nga ko bas ko dank ni ko xam nga daari señ diiw daari señ diiw na am na ah daara joju de manes na fa am yalla de ndax daara jo xamni do ngay fa nek dañ leen di jangal fi sabilillahi ta'ala ken du fay dara borom daara ji ma nga ca jangale ma dimul fenn ma ngay yar goné daara ji dal bo fa duggé demal fa sa bop xol rek wallahi bo fa démé da nga xamni daara joju def fa sa alal bax na dé muni ha muni waw waja solo dalam dank waxu dem yirndu daara ja mu gis ni daara ji day soxla nañ ab forage wala mu gis ni daara ji soxla nañ ben bâtiment mu defar ko fa bam soti jeukati tiabi je ni ko fi sabilillah yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena waajo ju yeukati alalam tabax ci lu tol noni luko yalla bindal ci tiyaba dana lako bindal yow mi ko joxuñ daara ji luko yalla fay dana la fay lu ni tol yow mi ko joxuñ daara ji yow A giso ñi coach ces gars ñi coach ces gars lañuy waxa kuma coach ces lañ koy waxuma manam musicien yi seen bras droit yi dañuy am ay 10% ci 5% fé nak do am 10% 100% la mom xam nga musicien bi toujours ki koy manañ c'est mom moy wuti fumuy teugé fumi nangame manam dal moy nek bras droit am diko doxal yi nga xamni moy tax mu am promotion luñ fay musicien bi day dana ci am walam ah lolu adina firi nako kon adina firi nako courtier bi nga xamni mo la won kër gi nga gis kër gi ba bëgg kër gi ba jënd kër gi walam mom courtier yow nak ngay courtier ci yalla ngay courtier yow mom daari alquran yi rek gis na ben way bu koy def ci tiktok bi defena ñu nan ko xuma basir mi ngi liggey bu am solo bu bari tuyaba di wër rek fu daara juñ wara defal rek mu yobbu fa daara juñ dem la fa manki mu fexé ba loolu am fa ak bari tuyaba waye ñako ci jappalé ak ñu am tuyaba musuma ko gis ci tiktok bi non la ko gis rek xalé yamay faral di yonni ay videoom waye lu am solo la lu am solo man dalla ala khair yonnabi sallallahu alaihi wasallam mako wax de man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi ko gis ko bax bari nit ñi waju bax ngi ni ba tax nit ñi jappé ko and ak mom té lamuy yëngutu té lamuy def loom ci am ci tiyaba da nga am lu ñu toll mani kon rawatina budé nitu yalla yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da waxon ci hadith bani kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu hadith bu daw yaram la sallallahu alayhi wasallam dani kun ma allahi fexela don waliw kun ma allahi fexela don waliw ya waliyumbut kat ya yow yonnate sallallahu alaihi wasallam kun ma allah fexela don wali waxna ni ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi ghayr iktisab yonnate sallallahu alaihi wasallam neena fexela don wali fexela am yalla ngani ko am yalla yumbut de yow yonnate bi sallallahu alaihi wasallam muni wa in lam takun bu fekke ni kon yow amo yalla kon fakun ma man kana ma allah kon andal ak am yalla bo mën tu doon waliw andal ak waliw bo mën tu doon nitu yalla andal ak nitu yalla yonnabi sallallahu alayhi wasallam moko wax ñun wa bo ande ak mom nitu yalla bobu lan moy resultat ba mune fa innahu

tiluka ilallahi bo ande ak mom te taggo ak mom wallahi dana la tek ci loxo yalla in kunta ma hu ndem yaangi and ak mom tout mama tout les mama ngien bawnu bo re and ak mom fo tol mu na amuni bis dina ñew mu tek la ci loxo yalla rek fa innahu yursiluka ilallahi in kunta ma hu bo taxo ak mom mu na amuni bis dina ñew mu la yalla ngi ni yow yaay dem ba xamal sa bop ni yow am nga yalla yaay dem ba xamal sa bop ni am nga ngeureumal yalla yalla xam nako yalla xam nako bo ande ak nitu yalla bi yaay dem ba xamal ko ndax nitu yalla liko taxa graw moy amul dara lokay jox dara loy tek ci loxom bi ludul balako jefandiko dana la ñaanal yalla benn mu ñaanal la ngeegalal yalla wala ngeureumal yalla wala texé wala waye bala jëfëndiko liñ ko jox faaw mu ñaanal la yalla ndax lu lool yow ma xiyam da ngay japp téré batam nit sa bu lay joxe adiya te fagglo ko ci adiya ji dara du ñaan gu koy jëriñ du lenn bala nga dugg aljana diñ ko ko dello lool la nit yalla yi xam motax ñom bo leen di jox da nga leen di xatal jox gi nga leen di jox ñom coono biñ ci nara dajaat pour ñaanal la yalla moy tax danaka duñ ko bëgga laal waye king ko jox ba nopi mu boole di pakkar ci koku mom nurtafay bor bi waye king ko jox mun la jazakallahu khairan jaza dal di wete ak boromam nak ala li gor ñak gor lekulul ci tiaxande kuñ koy jox baye bo nga sedde lekulul ci tiaxande ala li as gor ñak gor lekulul ci tiaxande boko diful fonk wara def rek gisuma la mbaw motax sallallahu alaihi wasallam kon nekkal doon fexela doon waliw boko manut andal ak waliw yi fexela am yalla boko manul fexela andak am yalla sallallahu alaihi wasallam neena ash-shayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi neena nitu yalla pire et dire neena ci bir aw askanam ci birum rewam ci birum dekkam ci biri talibem mi ngi melni ak yonent bu yalla yoni ci xetam nitu yalla ci birum dekkam nitu yalla ci biri talibem nitu yalla ci birum rewam mi ngi melni ab yonent bu nek ci biiru xetam lol la sallallahu alaihi wasallam wax ash-shayq fi qawmi kan-nabi fi ummati sallallahu alaihi wasallam siyahul bamba neena waman ta'allaqa biwasilin wasal dafni faman ta'allaqa biwasilin wasal waman ta'allaqa biaksin fasal ku andak waliw yegg ci yalla dana lay yeggale ko andak waliw yegul ci yalla munu la yeggale ko andak nitu yalla bu yegg ci yalla dana lay yeggale ko andak nit ku yegul ci yalla du la meuna yeggale kon li am solo moy li hadis bi wax rek moy andal ak ko am yalla ginaaw yow amo yalla andal ak ko xam yalla ginaaw yow xamo yalla waxuma nak nima waxe ci waxtan yi wessu yalla dafa jaxasi mbiri ba mbiri neexu ta xamé lele nga yaakar ni waji la te fekku du waji lol nak yalla la yalla ay mel moy def nonu waye yalla kum nara yeureum mom dana la gindi wan la mbir yi waye leg legi ndax ñu bari fiñu natte moy nitu yalla moy ku bari mbolo ñom ñu bari fofu lañu natte nitu yalla ku bari mbolo ku ami talibé ku nangam dedet señ touba neena isbana jahran annama suyukhu asa samanu jullu umfuqo señ touba neena bari na señ sofi deg ñu yor mbolo mudul jeex muna mune ay firi tacc lañ firu tacc xam ngeen ko ñun do ngay xam nañ firu tacc wa firu tacc ñu daan fir ay jinax ne fir gu mag bo xani bo bëgge japp lepp mom ngay yobbu bokut ak fir gi ngay jappé jinax señ touba neena bari na ci señ ci ño xani mbolo mu bari mañ andal muna mune du lenn lul ak fir dong ak fir rek la ak fir la seytane ku ko mbolo
la anatullahi alayhi shaytané ko ko mbolo isbana jahral annama suyuq hadha zaman jil unfuqo lol la seññu waxté masarikul jinan jamana yonnata sallallahu alayhi wasallam du dengon deggon ngén ben way buñ wax musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa du deggon ngén ko moy wajo xamni dafa nek ben phénomène bu xey rek feñ ci jamana yonnata sallallahu alayhi wasallam ni yonnata la man may ku senki man may ku sel ki di jema dewe yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di jema akrasé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak ay sahabaam mom ak ñim andal moy li xew rek gaay ñew rek bëgg écraser suñu sëriñ ci ni duñu dara selluñu selluñu moy li xew suñu jamono rek jamono fi di nako jërul ma ci sori jamono fi di nako moy li xew suñu jamono bi mini suñu sëriñ ci du dara dew yeleen ñom dañu tok muy dox lu ngeen leen jox ñoo leen dakk auto ñoo leen dakk kër di na faaji seen jéggi ngeen bal ma ci cadre gi par ci par là subhanallah subhanallah yonanti ali mo salam dañu gën sëriñ ci te dañu yoro ni soxna comme ñepp dañu gën sëriñ ci yonanti ali mo salam dañ leen daan jox adiyé comme ñu ñu joxe sëriñ ci ñu diko dello ci yalla ko yonanti moone serigne ci tax ñu naan ay serigne legi yow bu fekke da nga gis serigne bo xamni djubut waye bu ko tudde serigne yow ya ko tudde serigne rek waye mom mok musaylamatul kasab ño bokk yam mok ki serigne touba xana ak fiir la ño bokk yam yalla bindé nonu jamono yalla day jaxassé lu bax ak lu bon manam da len di dendale la bëgg wax ngir ñi nga xamni lu bax leen taxajuk te ñu ragne ñom danañ dajé ak lu bax la japp lu bax la ñi nga xamni nak mom bu ñu démé ci ku bax ci danañ ko galan koor mu bolé li ak sheytane faral na koy wax waliw leg legi mu sheikhal nit manam mu wakil nit la bëgg wax wakil ndax bu moko tuddé sheikh man na am ñeneen gisé ko neneen waye dama ni waliw leg leg mu wakil nit dara lu ngui koy wakil waliw bi day xamni mbolo mi koy deggmal am na ci ñom ño xamni mënu ñoo jaar fenn ba taxé té mom buñu ajo ci mom danañ ko indil ay jafé jafé galankori adina mu wakil ko benen way gisé ak waja rek tuflé ko lor rek mbolo momi nara taxé di daw jëm ci waja nga xamni bo liggé yow ma xam ñom ak waja la waye mom yonam neeku ci wakil na leen ko genn na ci lolou waliw da koy def lélég waliw mbolo daw deggmal ko mu xamni ñi naru ñoo taxé ci loxom mu wakil ko keneen genn ci mbolo mom nga xamni dañu narana taxé di ba top musaylamatul kasab yonent bi wakil ko musaylamatul kasab yonent bi wakil ko kon lolu du lu bes fi ngeen deggon bi yonu mourid di doga débuté ni yonu mourid tak takal mbob la xoyi kamaj anamu ba légui mi ngi bexbexi de sa bu xey day gëna bexbexi ba légui day gëna bexbexi jabulisation bobu nak ba légui du deñ gaay di ko def lu ko waral al asad añaan seigne touba firil niñu añaan limi jural borom neena isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tibahi seigne touba neena waju añaan te moy mutakabbir bi ma don wax ko arrogant ki nit ko arrogant foko fek seigne touba neena du jariñu ci kum dajel jamono nitu yalla bu dajel jamono munu ca jariñu min ko lutax mune kañaan nga ko koy xagn nit ko aroga neena du meuna jariñu ci niti wa jamono mukk niti yalla wa jamono du ci meuna jariñu mune ko lutax mune añaan nga ko koy xagn day japp ni lum ñak serigne sa ko xagn lum ñak rek serigne sa ko xagn mune motax du meuna taxé ci ñom mukk du meuna jariñu ci ñom mukk isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tiba waju añaan nit ko arrogant mutakabbir foko fekk du jariñu ci nitu yalla munu ca jariñu añaanako ko xagn ndax day japp ni lum ñak nitu yalla be ko xagn mbolo mi top nitu yalla bi te top ñuko li dikkel nitu yalla bi te dikkelu len lol lañ koy añaané ba duñ ko nango top duñ ko nango top bokku na ci ñariñal
liggeel nitu yalla nima ko waxe won day tax am njeggalal adina ak lol alakhir ku weddi laaj ko sayidina musa sayidina usman radiyallahu ta'ala sayidina usman usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu ci sahaba yi la won moy 3e personnel ci l'islam wala nga ni moy 4e bo ci bolé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonnati bi ababakar omar usman ci top Seyna Ousmane ben milliardaire la won mou la nexe man la Seyna Ousmane ci yow mi ne Senegal dima deg da nga nan ben serigne sek la won bo xamni Touba dafa inondé yermane ki fi nekkal seigne touba tax mu bëgg fu mbolo ma dajé susurlu fa ndax ndox mi nanguna seeni kër mu am ben espace bu yaatu bo xamni bu ko don jaay man na nek ay millions muni jox nako ki fi nekkal seigne touba adiya fi sabilillah yonent sayidina usman non la defoon sayidina usman yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wote xare sallallahu alayhi wasallam xare ba nak ken amul lo lek ken amul lo nan jamono dekor la tangor wu ken munta misal te sallallahu alayhi wasallam kaddom rawno ko ba nopi te dara luñ war pour dem ci xare ba amul dara luñ meuna jefandiko pour dem ci xare ba amul sayyidina usman ni ñokkat waxu duggu kërëm konté ñetti téméri gëlem ak seenu seuf ak juni dinar ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah defal mako ci daara ji sallallahu alayhi wasallam yimu ci jëfi usman ji fi jamono tollu ci tank fi jamono tollu ci jafé mu atana yëkëti milliard jox yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam ñu sulmal ge rek muni mom bala jëfëndiko alali Ousmane ji day ñaanal yalla Ousmane motax muni nitu yalla soko joxe sa wërseuk bala ko def fenn dana la ñaanal yalla ben yalla yok sa wërseuk ba sa ngëm yalla ba sa ragal yalla ba ëlëk nga texé waye dula neenal mukk yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam selmal ge rek commencé yalla jéggelal Ousmane yalla bul topati Ousmane dara yalla l'Ousmane defati na la neex yalla ba fajar way Allahu akbar ba fajar ñu noddu fajar rek Ousmane ñew ci jakka ji bim ne ba xañ dugg rek yonent bi ni beurep juk taxaw ne ko ya Ousmane mu ne ko labbayka ya rasulullah mu ne ko ma darra Ousmane ma fa'ala ba'da al-yawm wallahi Ousmane yalla xamal na mani bis ni tay mënu to ko def lu ko nakari Ousmane yalla neena mënu to ko def lu ko nakari ci kaw suuf yow Ousmane yalla neena mënu to def lu lay lor yow mal xiyam ma fa'ala ba'd al-yawm do to ko def mu Allahu akbar man mi nga xamne de man sax nekuluma fi Seigne Touba man mi nga xamne nekuluma fi Seigne Touba ci misal manam dal duma khalifa am la bëgg wax ni man fuma ne Seigne Touba la fa neel la waxon waja ba mané waw dama bëggoon ma ak yow légui comme yow dañ lay wo ay conférence te da nga nuro diiw légui su ko defé buñ ko défalé te cyant bu mo mënta dem yabal la buñ bo yow ci conférence ngay def boy dem wo ñu and mané ko yow fo jëm sa poste bi la fa yob man fuma jëm Seigne Touba la représenté ak yonenti mënu ñu and waye dama ni man ñi nga xamni rek man nga xamni man ci misal sama yo niwu kera buma déggé ni espace bo bu nga xamni bu doon sun jamono bi di ñaan way law daq way daw laq ñu fa lañ laq ju won ba ndox ma nango seeni kër espace bo buma déggé ni borom jox nako addié Seigne Touba muy Serigne Seck mi wallahi kero sukuna ñaanal ko yalla té bu mako mësé gis ñaari yoon la kat ñaari yoon la ko mësé gis ñaari yoon
waye julina ñaar raka ñaanal ko sama borom moy lama waxon ci keuruk tiwawan ga lama waxon ci keuruk tiwawan dama ma sa tok wéru gam cheikh abdul assis al amin ma deg muy jambat talibé ni len ay way yeen talibé té ngeena def ni mouride yi man bu gamu joté talibé dañ may bëgg raay ak awma bass awma bass awma bass té man gis na magaluk touba ben mouride du laj serignam bass wallahi sayyidallah ma tété ci ni ma dégg lolu fima tok ma fas ci sama xol ni akan neexon ma am alal ju toll ni ji jili mbay am wala ji njuga kebe am wallahi dina dem tawan tabax fa kërou gan wallahi dina dem tiwawan tabax fa keuruk gan fi sabilillah ku gamu seti dal fa kérok li la wax yagna de ay ati at boba ki fi nekkone ci rew mi ñu nan ko Macky Sall boba nekkul presidentu rew da limi wax dafa yag bu ma joomul jamono Ablaye Wade la ko don wax yu mel non ñu dem ba mom mu ñew lama yene won ci sama xol bi mu def ko muy dem tabax keuruk gan tiwawan ci la waxe won ni ma ngi lay watal ci yalla ni sa tay juni su suba koy dak xuma fo nek di ma deg musuma la gis waye yow fo sa tay juni suba koy dak waxuma ko ngir par parlo sama fu ci politique waye wallahi fo nek xuma fo ne ci kaw suuf bugguma ko sax xam waye dama ni baye bo nga xam ni sa tay juni sa suba koy dak la kula gasalum pax mo lay ci jitu nitu yalla du tiaxan ken du ko liggeel di torox waxuma nak cheikh muntaha mi fi nekkal seigne touba sédé ko ci fi nekkal alhaji malik sédé ko te ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñoñu kenn ku ne ma deg ci sa nobbi kenn netluma muni sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal seigne touba ki wax ko kenn sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal alhaji malik lolu mako deg kon nak dana ko sédé te yalla tax dana ko sédé te yalla tax mag ñi ku leen war mal yalla war mal leen ku leen liggéel yalla gëreem la dañu fekk fu dara niwul ñu def fa dara ba ñepp bëgg fa bok sehon bamba neena wa khila in adra yawm al bari wa durriba sirata fawkha an nari wa kabada al warral jawwa والقمه نادى مناد اين اهل القمه للمسلمين فعجبوا اجمعين فيؤمرون للجنان مسرعين سيخون بامبا نينا مو بيسبين تي تيوي با يالا جيل سرات غاتي كو سي كاو جهنم بن كيسيون لا يالا دي جيك واخ بن كيسيون da yebal men malaka niko woral ma bis pinch lajal ma ñi neewon ci kaw suuf di leggeel julit ñi di len xitmal ta yalla tax nañ ma len wol ayna ahlul qitma lil muslimina ñi nga xamni fu julit ñi jaxle ñu jog taxaw nañ ma len wol ñu wolen bañ dajé bi an yukhalaluhum amdul janna بغير محنه وخير فتنه نينا با ملاك ما ووي ньоญو ني انا ني دان ليغيل جوليت ني في سبيل الله تي ادنا ني ني ньоغي ني ني كاي لن وي يالا ني داف بن غروب يالا نين اي تي اولين يونو اجاني دوما سيت سين دارا في موم يين دو نين في ام فتنه دو نين في اموك جاخلاي كين دو لن في ناتو ايو يونو اجانا سيغ توبا ني كون نك فقدمهم تران لوجه الله جيس nga delu ci warna فقدم لهم تران لوجه الله فخلا غور غور لو تي ليغيل جوليت ني غير يالا li wo ci lay faqat nak bul ko def ngir kula tag bul ko def ngir dara li wo ci lay faqat bila mannin wala tana bul ko def diko netli wat ak netli wat fek djublu ci ñax waji rek nan waji bur won ak man do am nangam bur won ak muni bula ci lola fek wala tana ite bul yokkat bul tayel bul tayel min ñu bëgg lo gëm lo ni
ñi nga xamni ñoy wax ni serigne ci dañu tok muy dox xam nga luñu bëgg gëm lo ñu dal di jël hadith yonent bi surtout nak bu dé ci ñi nga xamni ñoy as-salafiyya as-salafiyya ak al-wahhabiyya xam nga ñom hadith bu ñuy jëfëndiko pour détourner xéli gaay dañ la nan yadul hulya khayrun min yadi sufla yadul hulya khayrun min yadi sufla lool lañ lay hadith bobu lañ lay indi nan loxo bi jëm do nek ci kaw tay joxe mo gën bi ci suuf waxu ñu dëgg yonent bi jublu wu ci ko waxu ñu deug yonent bi djumlu ci ko yadul hulya khairun min yadil sufla bako yonent di wax kilifa ak l'islam taxut ñi wax kon dañu bëgg wax ni loxoy sahaba yi ño gën loxob yonent bi lool lañ bëgg wax ah sahaba yi dañu daan yëkëti di jox muhammad sallallahu alayhi wasallam mu di leen ko defal ci yalla kon dañu bëggon ni loxoy sahaba ah kon dañu bëgg wax ni loxoy talibi seigne touba yi ño gën loxob seigne touba bi waxu ñu deug waxunu deug ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul kon yonent bi nit yalla yi taxu koy wax yadul hulya khairun min yadi sufla bako yonent bi wax nit yalla bi taxu ya ayyuhal ladhina amanu idha najaytum rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa yen ñi gëm ni yalla yalla la bu ngeen démé bay ñew di siaré ci yonent bi nako addiyé jitu na addiyé jitu joxel addiyé bu nuppi doga jamm santé ka wax sa soxla lélé sax dina koy faral di téré ay xalé manam nga ñew siaré sëriñ bi tok di waxtaan ak mom bay dem doga lamb sa poos jox ko addiyé dédé na addiyé ji jitu lool la alcorane santané da ngay joxe addiyé bu nuppi doga tok di waxtaan waye bul xaar bay dem door ko joxe bul xaar bay dem door ko joxe de bi nga nuyo rek joxe ko man na am bo demé bing ko bi nga nuyo joxe ko amna ko xamni ma nga ciofor la won fele di sakku ndimbal serigne bi tok loko di xaar lu ñew mu jox ko ko netti li nañ ma ñaari xissa ñi ni lañ cheikh ahmadou gaynde fatma la ñi ni cheikh abdou assi abdabahi la du ci waawon wala kuli al neñu cheikh ahmadou gaynde fatma ben way dafa ñew jox ko ambulo am ku ñew diko di soxla ambulo biko waji jox mu ne gess niko jabb waji waji nak xamna da bok ci ñi meena naw addiya lol am na ñu xani mom ab dini dong buñ ko joxe defé ni joxe nañ lu ri munilla serigne bi dey serigne bi yow xana xamu ambulo bi li ci ne ambulo bi li ci ne na ngay million la serigne bi ni ko soxal wu ma diko xam bi yalla mi tax nga jox mako xam nako bu fekke motax nga jox mako yalla xam nako yow mi mako jox xam nga num toll ki mako joxit bako dajje dina xam num toll man amul solo may xam num toll ñoñoy serigne ci ñoñoy serigne ci non lañ mako netlé ci cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala ñoñoy serigne sa ñoñoy serigne sa wallahi yalla xamna yaakar nañ ni ñun serigne ci mom duñ jéxal dara kuy di soxla ñun nga koy dis kuy laaj ñun nga laaj effectivement sax lu jaadu la ndax nit mom ginnaw yow la jital ci diinem wax deug yalla bu amé soxla ci yow la wara ñew waye fekk mu mu rafet pos dara aw bu mu rafet pos dara lu bari da ngay ñew rek ñu dis na baxna deg na ko ba yalla ñew kesse waxon nako fi ci señtaani dañuy ñew fi di ma dis ñak ndox di ñu amé te mu metti lool yalla xamna ni amna ño xamni dama daan jënd fi bari goy ndox yonne leen ko bëgguma ñu xam sax ma yam ko yonne mu am ci soxna saan balé ci daara ji ma fexé ba ndox dem kërëm fa la koñ bëpp faqé nak ku soxlaati ndox rek ñew ci man may ma def ni yonent doon def rek buma gisee kuma yéene tuyaaba yéene la jam amna ku ñu wax baye jeng diop nekk dakar mas na ko wo benn bis ni ko amna fuñ mëna amé yalla fi de ño xamni dañoo soxla ndox ma sorin leen ma bëggoon bu fekke ni man nga ca mu ni ma ay ca bismillah bu suba dana wax señ mbacke mu yonne lako señ mbacke dooma xam nga mom njabotam gu bari man ma leen doon jangal ñu bari ci njabotam jangal na leen señ mbacke mi wax jangal nako sama xarita danaka gamu gu ne dana ñew fi ci man
wara jage xuma 300 000 quelque yoy ñi dal leen di xëccël ndox fa sax bam dem ba fa ñom dugg ci kër yi donc kon ñom addié ji nga leen di jox fofu rek lañ koy delo waat waye nak sallallahu alayhi wasallam neena kullu si ni'ama mahsul ku yalla defal xewal dana am ñu lako añaané ku yalla defal xewal dana am ñu lako añaané muntu ñak non la yalla bindé adina non la yalla bindé adina kon nak ci deug deug seigne mourou waxtaan yi jeexut te da melni amna ay bokk yu may xaar ma war leena yewi ndax da am liggey buñ doon liggey fi ci daara ji wala kulli hal mo wax rek ni liggeel nitu yalla tiyaba ju reey ngi ci taxe ngi ci man na len ci jox misal rek ci abou yusuf al-bustami abou yusuf al-bustami ñeen ñu bari ci yeen xam nañ ko nitu yalla bu mag la abou yusuf dafa am benn bis mu xey julli fajar ba nopi di doxantu doxanto ba naaju tang mo ñi ko di ñib bisi yalla ji ngelaw mu yek sedd bu ko dug mu xol gis ni nek yereen bi dafa xoti ko mu jaar ci marché bi jaar ci benn teyer ni ko waw garal ma sama yere bi mu ne aji bismillah mu sumi dox ko mu garal ko bu nopi muy lamb posam niko luma lay fay mu ne ko ah def na ko hadiya mu ne ko ay mu ne ko def na ko hadiya amoy ci daldi continue dem kërëm lolu ci yor yor la takusan sa teyer ba faatu ñuy den ci teyer bi biñuy den ci teyer bi malaaka yi ñew war ko mbugal ndeke teyer bi bim juddo ba bimuy faatu deful fi yalla dara lu yalla nang lu yalla gëreem biko malaaka yi naré mbugal mun ki rek nakil ñew ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani len abou yusidil bustani moy sama borom malaaka yi ni ko tay nga dédé yow neké am nga yalla jidul yalla nar ko duma yalla ni bu ko loxalal sun borom ci bopam intervenir ni bu ko loxalal dama bëgg ngeen wol ma abou yusid momi muy wax sama jambo bi ba xam mom man na bindi weñ waxuma nit ak nopam yalla dal di dindi ki ray li dox digeunte abou yusuf ak bamelu waji liñu tuddé kasfu yalla dal dindi ki ray li abou yusuf tew malaka ni abou yusuf mun ki rek nakki ni ko abou yusuf ki dañ ko laaj pe sa yalla mun yow abou yusuf mom dal di tit ba xam ndax mom xamna yalla mom dafa tit ba xam bim xamiliko gëddi waji niko yow fan la nekk sa yalla man mi nga xamni weñ sax munu mako bind nga na waji momit tak fi mo rek ne ko abou yusuf se ngumi kula ko garal ci yor yor yow tamit abou yusuf dal di niran mumi xelam dem ci waji muni ah sun borom ne ko mbadu da wax deug muni ah wax na deug na ci fajar bima julle suba ba nopi di doxantu bima wagn ko ngelaw ni fay fay ma yek sedd ci sama yaram ma xol sama mbubu xottiku ma jaar ci marché bi amna kuma ko garal ba nopi nima defal nalako hadiya ndeke waji sun borom lillah yow abou yusuf nga liggeel ma bama geureum la waji liggeel la sa mumo mu defal lako addiya dugal nako ci bir ngeurmane gi mala geureum jegal na waji malaka yi dani acci bayi len waji yobul len mako aljana kon liggeel nitu yalla tiyabam fune la meuna joge yalla ñu yalla xir ci liggeel yalla ak ak yonentam ak nit yalla yi lu ama am solo la bu len adina fabi bu len réseaux sociaux yi fabi di bonal serign ci kep ko xamni lu sain la won lepp lo xamni lu sel la won fexé nañ ba won len gem lo len ni lola selatut leneena sel lepp lo xamni muqaddas la won rek lepp lo xamni muqaddas la won te moy lu sel rek gaay tilimal nañ ko ci nopi ñi nga xamni xamunu yalla xamunu yonent rawatina génération bi nga xamni barki dembu do nga lañ judd jangunu histoire xamunu dara ko nama yalla bal bo demé ci université yi serigne suñ ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay serigne nama yalla bal muy serigne intellectuel yi ñu ci bari ñomit jëtur nañ xalé yi bala yalla xam doyna kon dal mbiri jaxassona lendem na waye nak téréwul amna ño xamni ñi ngi léral fu ñeen di tek seen tank bo bu ëllëgé ngeen mëna mucc suñ borom tabarak wa taala mo bindi jam ñi yëkëti ñi soufel ñi dara jaal ñi bay ñe wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat la alquran wax yonanti sax tilka rusulu
fadalna ba'dhum ala ba'd yonenti sax yalla da leena gënalé wax nak nit ordinaire yi kon nak lolu nagn ko nangul sun borom momum jamni moko def te nang ko sobe ci ciobarem ci mbaxam nagn ko nangul baña deg lu ñi nga xamni dañuy philosophe lu rek di total ak ñakal solo ci philosophe dong lañ koy tek waye teguñu ko ci xam xam bu wir philosophe lu rek kon delo ci len seen xel bu baxa bax lol dal mo doon waxtanu tay wi di len jeglu di len ñaanal di sax ci ñaan no ngi ndokkel ñi nga xamni soppey daara ji lañu ñeen balma ni makoy faral di waxe leg leg rek du ñak ñuma ci tuddu waye wax deug seen yene ci daara ji xam nañ ko bax du melni soxna ñoo ba ciun ñima len ko waxe ba ma gisagut la tambali won leleg mu tok ba yag mu ni am defal ma li ci daara ji yemu ca bayiwut lola ba boole ci borom kërëm yemu ca nona bayiwuko ba bu yagguto njaay gi rek la and ak borom kërëm ak njabotam ñom ñep ñew ba ci daara ji fekk mom ñew na fi ay yoon yoon waye yoon mu mujj wi mu and ak borom kërëm ak njabotam ñep ñew ci daara ji nit nak fu muy dem difa and ak njabotam wax deug yalla fofu bëgg nako sop nako li tax mu bëgg ko sop ko mi alquran yalla nako fa yalla fete te fay ko mom ak njabotam jep bi baraka ci alquranul karim ko bi jaay sheikhul khadim jigen bu baax moy lama waxon rek ci soxna gaynaba ak borom kërëm bobule momit kassale ko non dong la demel kon ñing leen ci gërëm baax di leen ci ndokkel di leen ñaanal di nuyu seigne mohammed diallo momit kenn la ci suñu wëlëri di wëlëri daara ji ñi ngi nuyu walé madame diallo moy ñu ne ba senegal wooma téléphone bëggo na ñew ci daara ji far xalé yi am ci ñu tawatoon motax mujjul ak ci waye téréwul rek yene ji yépp xam nañ ko kon jëre ngeen jëf di leen wax jissakum la waxir jissayhi non lañuy ndokkelé baye jeng joom mi nga xamni tuddina ko sank ci émission bi muy ko xamni man na ma wax ni jangal na njabotam presque lu jégué juroomi at mom tamit di nit ko xamni lolu mu wax ci serigne sek wala bal na ci mom dañi nak ñom bi len yalla denké wursé bu nopi lélé ñu gestu ci julit ñi ndax lu melni lolu mu wax lélé ma gis barab bo xamni nit ñi dañ fay soxla ku len xettali té man yorumako té man lañ koy dis rawati ni ci koñ bi mané mom yaakar nañ ni mom man duma jéxal dara soxla su way am fi nga makoy andil waye xena bamako woyé wax ko fa sasa la dal di taxaw ci lolu ak ñeneen ñi melni mom même man amna sama doomu jidde bo xamni and ay kër yu bari fi yo xani mom mo fa duggal ndox ci lu mel non ah lolu nak lu am solo la moy gis nit fu meuna amé yalla nga ne ko kay fi manes na fi amé yalla dal lolu tiyabo juri mo ci ne mu delu ci wat ci man dal ala khairi joju yaron sallallahu alaihi wasallam waxon waye man budé man ci sa bop mom mu mo rafet waye pos dara kon jere ngeen jef jissakum la khairi jissayi sama waxon sama dom ba mané waaw lutax bu korite gi ñewé donga yépp dañ leen di xotil ay yéré seen wajuri den ko andil yow dooma xotil mané ko man luma am joxna ko alquran waye di nga massa doyal yéré waye nama ko ko waxé won korite yi wéso ak tebeski wéso yépp da ngay gis da léleg mu amando ñaari ñew ké day ñawé fa la andil ko ké ñawé fa indil ko ké ñaw kon nak yalla mel non yalla mom ni yonnabi sallallahu alayhi wasallam waxon rek kama tudimu tudan wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi nuyu suñu jigen ba soxna Seynab Kebe mom tamit wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: bal ma def fekke montel bi moy noddi non ko mo ndax ni jall ci kiyen bi ko ko mbuga fay way mel na ni kon dañu gis ni sallallahu alaihi wasallam bokk na ci ay mu'jisatam moy montagne yi ak doj yi ak garab yi diko nuyu fina li moko wax ramala wacce muni amul wenn doj waxani deug mën nañ ko wala montagne ma garab lul ni garab goge ma nga nan assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah alayhi salatu wassalam bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ci xissa bo xamni wala hadith bo xamni tabarani moko solo ñu jëlé ko ci aba sar al-khafari aba sar al-khafari neena man day ma sédé benn bis bo xamni dañoo tok ci jotaay yonante bi alayhi salatu wassalam aba sar xam ngeen ko al khafari mu lu biñu toge ci jotta yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi yore ay gembray ay gembray gembray moy ay xeer yu sew la yonnati bi yor ci loxom neena ñi ngi deg xeer yi di sabbal seen borom ci loxom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah akbar muni deg nako abou bakkar deg nako omar deg nako ousmane deg nako aliou deg nako neena ñun ñi ñepp fa nekkon deg nañ ko ñun ñepp ko deg ñepp ko deg ñepp ko deg kon bokk na ci mu'jisat rasul sallallahu alaihi wasallam moy ben dimbe def sallallahu alaihi wasallam daana tib aw ñam ñam wi di sabbal yalla ñim bokkal ndab li diko deg mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam seigne touba di ñine ko sax ci raiya cheikhoun bamba neena summi at-tasbi'u taham fi kaffi afdal al-anam summi at-tasbi'u taham fi kaffi afdal al-anam daanañu deg mom la seigne touba daanañu deg yaronte sallallahu alaihi wasallam yor aw ñam ci loxom lu deg ñam wi di sabbal yalla ci tenk loxom bi simi ak tasbi wa taham fi kaffi afdal al anam sallallahu alaihi wasallam yar aw ñam ñam bi di sabbal yalla ni ñu diko deg mi tib ñam bi di sax waaw al qur'an neena wa in min sayhin ila yusabbihu amdihi walakin la tafquna tasbihuhum wala al qur'an wax borom neena amul dara loy gis ci kaw suuf lolu mi ngi sabbal yalla yeen la yalla def kiray seen digeunte ak yoy ba du ngeen ko deg rek waye ba ci micro bi may waxal micro bi ma tim di wax mir bi may jakar lol garab gi ñom ñep ñi ngi sabbal yalla waye kiray li mo dox suñu digeunte ba duñ ko deg duñ ko deg kon bokk na ci ay mu'jisatam mom yaronte sallallahu alaihi wasallam moy tib aw ñam ñam wi di sabbal suñu borom diko deg bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy asabi kissatu sabbi li jangeen ko de kissa kiwel ga ak kiwel sallallahu alaihi wasallam kiwel gi dafa xey baye ay domam di for ngir am mew mum len nampal bim foré ba takusan di wal jot mu wara ñibbi ab rebb bu doon rebb ci all bi jappati ligi ci ligi mi ngi bayyi yaakar ci kër ga ay domam mu wara delu ci nampal leen ñu tok diko xaar bi nga xamé ni sam bobu wala rebb kat bobu japp na ci ligi ba yew ko yaronte sallallahu alaihi wasallam dal di dem yaronte sallallahu alaihi wasallam dal di fay jaar ci ligi dal di xatabante ak mom ni ko yow ki yalla yoni ya rasulullah man day mangi ni ben rebb moma japp yewma fi te kat man ma nga bayyi sama doom yu sew war leena nampali ma bëgg nga ñew may ma amana moy nga garantie ma ma dem nampali sama doom yoy te delu ci su may ray mu dog ma ray comme yaronata sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni te ko manula xamna ni reub bi amna haq ci bu gisee lu mu bëgg ci all bi ci xéeti ñanaaw yi te du ak yaq taxul sañ nako japp jëfëndiko ko te du ci am bakkar waye xamna yi tamit ni ci ligi mom tamit ki kiwel gi mom tamit ku mata xett li la ndax ma nga bayyi njabot gu yaakar ci mom ëlëk ñu di wara namp ci mom neñu bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam dal ni ci ligi ndax buma la yewé bo démé da nga délu ci ki kiwel gi mu ne ko waaw waaw sumay dem buma nampalé bu dal délu ci sallallahu alayhi wasallam dal di yewi kiwel ga mom tok fa di xaar borom kiwel gi tok fa di xaar borom kiwel gi nga xamé ni rebu ba ñew na fekk yaronat bi taxaw mu ne wana sama kiwel gi ma yewon fi mu ne kiwel gi day yewi na ko neena day nampalé ay doom te delu ci mu ne ko la ilaha kiwel gi yow ku ma sa deg lolu fiñ taxaw di waxante ñom ñaar rek ni tuti ñu seen kiwel ga sampu xelu bakkanam di ñew nampal na doom yi bay ñew sallallahu alayhi wa sallam lalo salama xamal ko ni ko kiwel gi dafa bayyi won njabot war leena nampali nga japp ko mu ñew jël ci man garantie motax ma garantie ko fi pour mu dem bi sam ba num def ashhadu an la ilaha illallah annaka rasulullah bayyi ti liga mu dem kiwel ga mu dem bayyi kiwel ga mu dem mom la seigne touba di juñu ci raaye nan khitabu mun khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami khitabu sabbi bi kalam nan mun mu'jisatul muhtarami mun bok na ci waqante kewal ga ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam mun bok na ci mu'jisatu yonent bi yalla warmal khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami mu'jisatul muhtarami radiyallahu ta'ala anhu mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam waaw bok na ci ay mu'jisa mom yonent sallallahu alaihi wasallam dafa won benn sam legui tilli gi doxé ko gannaaw fadd ci gattami benn gatt daw ak mom tambali diko lek sam bi ñew dal dikoy dakk door ko mom tilli gi mu daw taxaw fele dan ni ko waw upp nga ma doole xagnma sama wërseuk sa gatt bi mo doon sama wërseuk ci lima yalla wërseugal tay nga yaangi ni nangu ko ci samay loxo sam bi dal di yoxu la illa ay way kiwal tilu guy wax way tilu guy wax nak tilu gi ne ko amna lu gëna graw lol tilu guy wax donc amna lu ko gëna yéme mu ne ko liko gëna yéme lan la mu ne ko makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu xolal xolal hayawan yi yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayawan yi la xade baye may yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nit mom diku diji bop rek bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy kalamud dabbi waxi mbettuma yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tok waxtu takusan di doxan dajé ak sam bu sammi bay ñew gaddu mbeut mo xani mang ko rayon ci digi beccëk tak buum ci baat bi lonk ko ci aw yatam gaddu takusan jot muy joxal ci dajé ak sallallahu alayhi wasallam ci ginaaw dekk bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wayo diiw ndax jotul na nga ñew ci diine ji ma yalla yoni ni al islam mu ni ko ah dang may wan ki man gutax wan ma mo gisa wan ma ben mo gisa miracle bu wané ni man xamna ni yalla la yoni bo mako wané rek sallallahu alaihi wasallam ni ko waw ban miracle nga bëgg sam bi ni ko talal ko mbeut bim gaddu ni ko xana sama mbeut mi dal bo fexé bam wax dana la gëm am koku xalam jappul won ni mbeut bu ngi rendi ci beccëk ba neugani warna mëna wax kon moy duma la gëm rek waye yonentou sallallahu alayhi wasallam ak miracle ba muniko bu mbeuti mi waxe nga gëm
1: muniko waawo bu mbëtt mi wax ma lay gëm yaron tou sallallahu alayhi wasallam ni ya dab man ana wa mbëtt mi man may kan mbëtt mi ni jebet ci wala meñam niko anta rasulullah
0: allahu akbar
1: ya dab man ana muniko anta rasulullah yow ya yaron tou yalla bi
0: motax seigne touba ni kalamu dabbin qad ata fiha bi nas sabata aninu jaisin khat ata bi mu'jisatil mukarrami radiyallahu ta'ala anhu mom seigne touba neel waxi mbeutima dikna feñna lerna nañni mi nga ci xisa yi nga xamni ñi ci netti xisa yi mu'jisatu muhammad sallallahu alaihi wasallam waye des na benen mu'jisa bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy sallallahu alaihi wasallam ñi dem madina fu mu nawara min baram ba fu mu jikko na nek dafa am genn ëkk gu fa nekkon sallallahu alaihi wasallam def di def buy khutba day tek loxom ci ëkk gi day sukkandiko ci ëkk gi bi yalla dogalé jakk ji gëna xat ñu yak li jakk ji wara tukhal minbar bi buñ tukhalé minbar bi mu sallallahu alayhi wasallam di khutba dootu taxaw ci wetu ëkk gi loxo bimu daan tek ci ëkk gi bimu yégué ci minbar bi bëgg khutba rek wa jakk jëpp dégg ëkk ga di yëkkat di joy comme doom adama comme nit ëkk gi ok jamaa daat la xade jamaa daat bu dé ba woo kong moy joyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ko daan laal ba yag leeratu
1: Allahu akbar la hawla la ilaha illa anta subhanaka Allahu akbar jamaa daak bu wo kong ba de yonent moy def bo masan di khutba rek jël loxom tek ca sallallahu alaihi wasallam déplacer minbar bi di khutba ak gi yegni yalla sallallahu alaihi wasallam lalatuko tegatul loxom ci kawam mu ñu yekk di joy ba wa jakk ji diko deg sallallahu alaihi wasallam wacc ci minbar bi ak yermaneen ju reey je dal di waxu ñu tek ko loxo niko ansit nopil waaw ndax sa xol du sedd kon ma soppi la garab gu toy xefu bok ci ma la def garab gu toy ma ñaan yalla mu def la garab gu toy gu am meññant xam nga lu ko ak gi wax lool lepp baxna waye man ngay wax dima laal rek momu gënal lu ma mëna man lu mëna xew del tek sa loxo ci sama kaw rek moma gënal nga soppali wat ma garab gu toy gu am meññant mom la seigne bi seigne touba di juñu nan aninu jisin yekkat na joy na lan ëkk ga joy na lu ko taxa joy moy yonent bi dal tek loxom ci kawam te tegatu ko ci motax buma gisé ay borom yi xam xam ñuy wax naan waaw barkelu ci nit ki ray fi li nangam nangam lolou bidala lolou yisu dof la lolou fanatisme la yena ñak xam xam ngeen balma barkelu barkelu waxna ko ci aw waxtan barki dem bima dagga xale yi fi man len bo gisee gone yi legi meunatu ñu am barke geumatuñ barkelu te arab yi neenañu al barakatu lil mutabarrikina kudul barkelu do am barke da ngay toox sa kilifa mu nan dessal jox la ñene ko waawu tour ba nga taaj ko ba weññe di ci dem ya ñak xam nitu yalla nga toox ak mom ne ngaay da ngay jema silvice ne ngaay man nan bo mu walla febar hoy la hawla wala al barakat lil mutabarrikin motax seigne touba kérok ba al khadi la jek mom ta kala ko kalam gu reey ga te seigne touba tontu ko tontum lu reey la al khadi dafa korosé ak seigne touba ñu dajé al khadi ma jaxati ne ko innama a'malu bin niyyati seigne touba ne ko niyyati tabaraku bi sadati yonent bi neena jëf yépp yalla nga ko tek ci acte yi intention yi jëf yépp manam acte yépp yalla nga ko tek ci intention seigne touba ne ko man sama intention moy barkelu ci sahaba ya al khadi ma jaxate kala mo waxon seigne touba lolou niko yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena mbolem acte yépp yalla nga ko tek ci intention muné ko man sama intention moy barkelu ci sahabatul kiram barkelo netina len ni len imam safi xam ngeen ko kenn la ci borom ñent ngir imam safi dafa dajante dafa tok ben guddii gënt gis yonante bi ali sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yow safi nang ma waxal imam ahmad anbal kenn la ci borom ñent ngir ne ko wallahi bis nga ñew da nañ ko nat bo xamni bu fekente ni day loona yalla wiru ci yalla te gem yalla ba lañ koy wax lo waxuko dina ko yëkkatil daraaje ju reey drapeau bu reey kërok yowmal khiyamat akbar imam safi xeye suba wo ak talibem niko demal ci ahmad neko bi gënt na gis muhammad sallallahu alaihi wasallam neena dañu ko nat bo xamni ni bu ko muñe dañu ko yëkkati daraaje mag ëlëk yowmal khiyam imam ahmad anbal dal di kontane ci gënt gog nga xani mom la safi yonne ci mom dal di simmi bu mag nim solon njit lay mu dindiko dal di ko jox talib bi mu yonne ci mom niko am barke lako ba talib bi ñewé net liko imam safi niko man de wax nako ahmad waye da kontane ba simmi njit lay am jox ma nima barke lako imam safi niko waaw bëgguma ko nangu dina lor de waye kon demal nga toyal ko ndox bam toy nga andil mako ma sol ko bam waw sama yaram mayit ma barke lako ci kon al barakatu lil mutabarrikina ma gis talib bi buy ñew di barkelu ci serignam nga ne ko li ngay def bi daala xam nga ni ëkku yonent bi tek loxo mën ta yam ak ëkku yonent ci gud loxo mënu ñoo yam rawé nako liko yonent bi tek loxo mënu ñoo yam wallahi wa rabbul ka'ba genn wuñ ci sarbet yi yonent bi doon sango genn wuñum gogu rek genn wuñ gi mu daan sango ci sarbetam yi genn wuñ gi man na ram adina ak wa adina li ci biiram la genn wuñu sarbetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn wuñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci sarbetam ya huma saxum bu mu daan sol di julli de waye sarbet bu mu daan sango rek nga am ca genn wuñ man na ram adina ak li ci biiram

o kasse ñene bima tiyé yar bi rek yar bi da soppi liku jël ci bima tiyé yar bi rek la yar bi soppi liku jël ci bantu tandarma bi bima ko yonent bi sané nima jëlal nga dem xéxé jiko néna nima ni ciass yar bantu bi rek mu soppi liku jël ci mo gisatu rasul alayhi salatu wassalam mo gisatu rasul alayhi salatu wassalam kon yonent bi alayhi salatu wassalam ay mu'jisam te moy ay miracle am yenn jeuk yalla diko yoni la yees biko yalla yoni ba nopi la yele mom lañuy tudde irhas yi lañuy tudde al mu'jisa al mu'jisa al mu'jisa yonent bobu ali salatu wassalam diko yalla yonne mu ñew nga raw wara xet li xet wi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin lil alamin xet li yonent xet li xet wi rek moko taxa dik mu nek ku modeste ba bimu ñewé dafa wacc ba tollo xéet wi ngir bëgg leena jariñ ngir bëgg leena jariñ bokk na ci ay mu'jisatam dem nañu xaré ndox mi ñu amoon jeexna nit ñangi mar amuñu luñu naan sallallahu alayhi wasallam laaj ni ndax amna kenn ku fi amé ndox ni ni dedet ndox yi jeexna lul xana ben way bu yoron lum doon jappé touti as ndox desta yonent bi sallallahu alayhi wasallam nagn mako andil ñu andil ko ko sallallahu alayhi wasallam dal di jël loxam duggal ci loxay di soti ndox ni ab robinet di soti ndox alayhi sallallahu wasallam nit ñi naan ba mandi dal di tank luñu jappé sallallahu alayhi wasallam ñu gis loxay ni muy soti ndox ni ci ndabli sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam legi nak jamono mom tollu na fo xamni nit ñi danaka bayeetu ñu xel miracle bayeetu ñu xel karama xam nga miracle yeen ta koy def waye wal wi di def ay karama yalla di ñu won ay mbir waye batay taxul rek nit ñi la yalla xam doyna neñu si Abdul Wahab Sahrani wala Ibrahim ibn Adham dedet si Abdul Wahab Sahrani no masallaj si Aliou Khawas serignum ba iko waw ndax limbi yalla sak ci ay waliw jamono dana dem ba ñu wañ ko jeex ba deesu len gisati mune ko ndax dañu ni limbi yalla sak ci ay yonent te moy emeri jinni yonent ak ñaar fukki jinni yonent ak ñent yonent ñu ni yalla sak na ab limit ci waliw yi comme nim sakki ab limit ci yonent yi ndax wali yoy dañu dem ba lim bobu dootu am dootu fi nek fi manki muniko de lolou du man am ndax boba kon wa kaw suuf dañu dem ba dootu ñu am luñu dundé ndax ci barki wali yi la yalla di soté natangem ak xéewalum ci kaw suuf muniko ay jamono dana yaqtu yaq bo xamni nak nit ñi dootu ñu leen mëna xamé dootu ñu leen mëna xamé ni nga xamé ni yonent boko gëmut mënu la jariñ dara waliw non la mel waliw li fiek gëmoko mënu la jariñ dara dara loko jégué jégué na mënu la jariñ dara ni fiek gëmoko dem wax ni ñaar waliw mënu lu leen dara ñaar moy ko xamni ni gëmut waliw loko jégué jégué mënu la jariñ

Iris mooy koo xam ne nii tooñut walliw. Bu fekkee tooñoo walliw, walliw lum aay aay, lum mën a sëlbu sëlbu, lum mën a yàq nit yàq nit mun laa yàq, ni fi ak tooñoo ko. Ñaar yi moom moom la walliw tëlee. Waaye leneen du loolu walliw tëlewu ko. Naaw ci jawu jeeg, dox ci jawu jeeg, nekk fii nekk fëleeg, lu ci ni walliw mën na ko. Li mënul daal mooy alak ku ko tooñut ak xett li ku ko gëmut. Yi daal walliw mënu ko moom. Xett li ku ko gëmut. Mun laa jariñ dara dara dara. Ba laa mën a jariñ rek dañ koy gëm. Dañ koy gëm rek mu door laa mën a jariñ. Bu fekkee ni yàlla dogal na walliw bi ci boppam, darajaam yëggu fa, darajaam yëggu fa. Waaye sa yéene ak sa njort rafetal nga ko ci moom ba tey doo sooy. Yàlla dana la remplacer, donte walliw bi mënulu ko defal, yàlla dana la remplacer ku la ko defal. Lu nekkli woon naa leen fi benn waay boo xam ni daa ñëw fekk bàmmeel bu ni nii rek bàmmeel. Mu dem wuti ay sengam defar bàmmeel bi bam rafet di ko toppatoo di bale. Te bàmmeel baa ngi ci peggu dëkk bi nii rek, peggu dëkk bi. Léegi waa dëkk bi ku am soxla boo demee ci moom bu ñaanee yàlla ci war may bàmmeel bi rek aajo ja faju mujj waa dëkk bi di ko ral. Waaye benn bis benn waay jaar fa fekk ko mu toog. Waaye looy def fii boo demee sax iblisa de, boo demee mën naa de, boo demee iblis sax añaane nit ñi lool rek tax na mën na mu ni ko yow looy def fii mu ni ko fii yow ni ko bàmmeelu nitu yàlla bii daal laa ñëw defal ko di ko toppatoo rek. Nit ñi nag ñoom dañuy def luñ ma diis ci aajo bu ma ñaanee yàlla ci war may bàmmeel bi rek yàlla faj ko. Bàmmeelu nitu yàlla ban mu ni ko fii mu ni ko yow yaa riir. Fii day man maa àndoon ak sama xaj bi ñëwee ba fii mu dee bëgguma koo sànni ma gas ko sul ko fi nga naan bàmmeelu nitu yàlla dal di dem. Waaye keroog ba mu jotee information boobu keroog la noppee ñaan lu nangu ca bàmmeel ba keroog. Keroog la noppee ñaan lu nangu waaw keroog la noppee ñaan lu nangu. Moo tax al iman charte la. Charte la de iman gëm dafa war ci loo bëgg a jariñu lu nekk. Nama waa gëm sa bopp baal damay wax ni gëm sa bopp bon sologaal ak boo xam ne man dakkuruma dakkuruma. Nit du gëm boppam déedéet nit du gëm boppam nit day xam boppam xam sa bopp lañ ko war a tuddee xam sa bopp xam sa bopp. Yàlla leen yàlla aar te sàmm leen te may leen seen i mébét. Waaye xam sa bopp la nit di def. Waaye gëm sa bopp moom bon mën naa doon sologaal xëy na nekkul ci ñoom mën naa doon sologaal. Waaye gëm sa bopp mooy nit koo xam ni yow sa bopp rek nga gis. Am na ñu ni mel ci réew mi am na ñoo xam ni seen bopp dong lañ gëm. Doon naa ko misaal ci am na nit ñoo xam ne ci réew mi waaw sëñ Moudou Mbaye Thiam du xam ngeen guutut de guutut guutut menn picc la moo xam ne boppam dong la gëm keneen bokkut ànnaa ànnaa rek. Moom donga man moom donga xam moom dongay jàmbaar kenn du tus moom donga ragal yàlla pour moom moom dong dong moo gën a maandu ñëpp guutut. Moo tax foo ko fekk nu muy def tagg boppam rek guutut guutut guutut guutut am picc la dem leen ngeen xool ko ci rabi àll yi. Boppam rek ko ñor boppam moom guutut boppam rek yaa guutut. Boppam dong la gëm gëmul pitax gëmul tan gëmul ndobin gëmul naat gëmul ba picc yi jeex moom boppam rek. Foo ko fekk moom boppam dong lay tagg guutut guutut guutut ci lay xëy ci lay gont guutut. Moo tax yàlla yebal picc mi gën a ragal ci picc yi fu mu fekk torox fu mu ko fekk toroxal ko. Ñu di ko wax bàqaar picc mi ñu wax bàqaar fu mu fekk guutut toroxal ko. Moo gën a ragal ci picc yëpp nag moom bàqaar. Picc yëpp ko man bañ tuddee ko bàqaar. Bu ñu nekkee xale sax boo ragalee bàqaar lañ lay wooye bàqaar. Bi ñu nekkee xale boo ragalee bàqaar lañ lay wooye ndax picc yëpp moo ci gën a ragal. Waaye gis ne picc moom li muy ragal ragal ragal ragal moo moo man picc mii nga xam ni boppam dong la gëm naan guutut boppam rek lay tag. Am na ñu ni mel ci réew mi nag am na ñoo xam ni seen bopp rek pour ñoom kenn baaxul ñoom ñoo baax. Moo tax du am ndam ba yow mal xiyaam ku ni mel du am ndam ba yow mal xiyaam man maa la ko wax.
ma ngi djeglu sama borom wax na len bataay waxi Mustafa Mbaye Sam man na goudé allaway du fanan ndax dana fexé ba gor gor luma duma waxé sa bakkan bi dana fexé ba duma wax luma xamni bakkana taxone ma diko wax yalla xamna yalla xamna amna mbokk mo xamni xewmako musumako gis waye neena ko sa suba bi ne moy dakk sa tay fumako tek dug wilaya de du xam xam bu bari de dama gem ni yalla amul kudul wali wami te ku len sonnal yalla fay la man lol la gem te bako gemi ba tay lol lay gis na yalla amul lul wali wami rawati ne wali yu senegal yi wali yu senegal yi waxuma ni ñoo gën wali yepp de waye wallahi wali gënu len wali yu senegal ndax ñom seenu ragal yalla jaasi taxut yalla tax seenu liggeel yalla yalla kesse tax motax ku len liggeel yalla fay la waxon nako ci bi may waxtane njariñal liggeel nitu yalla njariñal liggeel sonnal nitu yalla te yalla tax ma jox won ci misal ci cheikh abou yahid al bustami sayyid taif tasawuf cheikh abou yahid al bustami da fay dug julli suba ba nopi di doxantu ba genn dekk bi talali tankam ñu wagn ko di ñibisi bi jant fenke mu wagn ko di ñibisi ngelaw rentré ko ci yaramam mu yek ni ngelaw dugg na ci yaramam mu xol gis ni mbuba ma xottiku mu jaar ci marché bi gis ab teyel wa doma garal sama mbubi mu ne ko simil musimi mu garal ko ba nopi mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako addiya ci abou ci dal di continuer keuram dem lolu ci yor yor la takusan teyel ba fatuna ñu rob ko ci bammel mun ki rek nak ki ñewal ko man rabbu ko muni abou yusuf bustami ni ko tay nga dede kuy sa borom nga na abou yusuf bustami dal di koy bëggam buggal yalla ni bu ko loxalal wo len abou yusuf mi ñew ba xam moy borom am wala deet abou yusuf ni xani mën ta bind sax weñ waxuma nit ni dal di def li ñi tuddé kasfu bi sun borom defé al kasfu digënté abou yusuf ak bamel bi abou yusuf dal di tew ki mun ki rek nakir dal ni abou yusuf gis nga waji dañ ko laaj kuy sa borom muni yow abou yusuf dal di kit ba xam mom bimu ximul ko gëdd waji yow fan la mëna nekké sa borom man mënuma bind sax weñ wala yo wala ngotot nga na may sa borom mané ko ah kay sa mbumi kan mo la ko ñewal ci yor yor abou yusuf dal di sëgg di xalaat sun borom ni ko mba da wax dëgg muni wa wax na dëgg de ci yor yor dama don doxantu ngelaw rentré ma ma xol gis ni sama yéré bi dafa xottiku ma jaar ci téer bi mu ñewal mako bu neuf na ko addiya sun borom ni mala kay jël leen waji ngeen yobul mako aljana abou yusuf liggeel na ba ma gëreem ko duggal na ko ci biir ngeer mané gi mu liggeel abou yusuf xeyel seigne touba benn bis mo upp tuyaaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu xeyel seigne touba benn bis te yalla dong tax nak la wax waxuma xeyel ku jox ni intérêt ko waral intérêt am na ñoo xani seen xeyelum seigne touba seen intérêt ci aju dong waye liggeel seigne touba ju yalla tax billahi laysa la ilaha wa mo gën jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu seigne moudou nga balma ñëmala fa waxtani bala ma wax lu tax gaay jamati ma kon nak nayam fofu rek inshallah taala kon dal mbir ya ngok mo gisa dal ak karama fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi dal ni yalla defal tawfiqul hadi dal ni yalla defal jam yalla bu ñu nangu dal ni yalla taxel dal ni yalla gemlo ay waliwum ginaaw bu ñu gemlo ay yonentam ba nopi dal ni yalla gemlo ay waliwum dal ni yalla wursegal ñu nangul ay waliwum dal lañ ko yalla defal inshallah taala inshallah taala waxon na ci wayo neena tuba liman amanuhum fillahi isjan jo liman yuhibbu wallahi taxeñel na ku len gem mani nga ñini ma lutax mani ndax ñom ku len gem dañ lay mussel ci safara taxeñel na ku len gem waxon nako ci wayo tuba liman amanuhum is ngir yan ku len gem rek ñu dox sa dig ak safara tuba liman amanuhum isjan jo liman yuhibbu haa liman yuhibbu ku len bëgg ta yalla tax dañ lay mussel ci safara kon yalla ñu yalla bëgg lo wali gi yalla ñu yalla taf ci seen barké inshallah taala ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairu jaza émission bi nak ñu mako faral di waxé xamna bayiko dana ma jafé trop comme ni ma bayé yeneen émission yi ma daan def ci yeneen radio wax deug yalla amatuma ci temps dara dara dara yalla xamnako temps bi yépp mu ngok daara ji jël nako ak yi aju ci daara ji waye émission bi ñaar taxna mëna guma ko bayyi ko ci jëk moy señ Modou Mbaye Thiam ak ñu mel ak man
ci tioxel ci warma ci bëgg ci baax bi ci dess diaspora bi jamono bu nek ñukay top diko raxetlu mu am ño xamni da leen di jaral bu ñëwé Sénégal fañ dëkk lu mu sori sori da nañu pass di laccé di gëstu ba xam fi ma nek ñu fekk ma fi saafonté ak man ngir jëm yalla donc lu mel nonu bu amé wax dëgg yalla faawu rek nga dello leen xalaat bobu ak seen yene jojulé ci bëgg lu bax donte neena man lima wax agun bayyi fi rek ah buñ ko jëlaton diko top di tégué ka tigaat toujours lay melni lu bëss ñukoy gën di jariño waye and ak lolu yenen conférence yi nga xamni sax nekkut ci plateforme yi nga xamni mom la Modou Mbaye Thiam yor waye and ak lolu lepp rek yalla nañ ci yalla defal al khabul lolu rek mo ci am solo ma ngi ñaan sa borom mu defal ma ci al khabul te ngeen ñaanal mako mo yalla nangul mako jëf ji mako jëf te yalla tax sa borom nangul mako ma ngi leni sakku ngeen ñaanal mako yalla nako yalla nangul nako yalla nangu ko nango yalla nako ful ko fulé yalla nako barkel te bu ëllëgé yowmal xiyam mo boole ni yol ba yowmal xiyamat akbar lol day ma ngi ngeen koy ñaan ngeen di mako ñaanal inshallah taala sa bu ko jot gi maye rek lum gatt gatt rek ma daw seexal fi ñaari baat ak ñet inshallah taala mom émission la bo xani mom do la gul ci émission yuñu mëna bayyi te yalla rek tax nak yalla dong tax yalla rek tax ndax ñi ne ci diaspora ba ngi koy wétliko waye yëmuñu ci dañ ci boole ñen ñi dañ leen jaral li jënti seen sa numéro téléphone ba am ko woolé di wërsa guñ may jox rek du dara dul wan manima li ngay def yëg nañ ko ñi ngi koy and ak yow mo dakk adina ak li ci biiram rawati na nak mu am ci ay benn benn yo xamni dañ lay wax ni la ah ñun de xamuñu won ni sax yor nga daara kon nak ñu nit dañ lañ barkélu ci daara ji lool lepp nak ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jazaihi sun borom gis nako xam nako donte ñun mëna lim ci ay baram la joon bis bu nek nit day saxal sama nopi waaw sa daara ji bo doon def communiquer bo doon def li bo doon def la fene man xamna lan moy walu media di xamna li nek ci commune xamna ko waye ndax jar nako ndax jar nako ma ngi liggeel yalla mom man yaakaruma ni jarna wote ne ci rek ku ñew te jappale la ci rek yalla bindal ko tiyab waye ma ngi tabax juma fenn fi ni nga bindi fab leetal ma ngi jangale ay elew rawati na sax nak ci biir jangale mom ngay publicité yow ab internet nga yor sax wala ngay fayeku boole ci da ngay fayeku sax da ngay fayeku nak boole ci waye teewul ya ngi wo ay woromi alal pour ñu ñew japp ci mene man nak wax deug yalla gis na ni jeeruko yow neel ci lila war rek ku ci yalla def tawfiixam mu nara bokk ci ne yalla di dimbaleel bis dana ñew mu xamni bereb bi ba mata def la mu def ca yalla xamna ko ñu leen wax jassakum la amna mbokk mu ñu wax serigne sek non la mel koor gi dama tok ba yag rek nit woma telephone ah man day serigne sek ma yoni ci yow fu dara ji ne ni rek la ci am ni rek la ci am donc ñooñu moy ñi nga xamni ñi ngi gëstu fi fu mata defal yalla nga xamni ñafa ne yalla dong lañ fa nekkal ñu fay jema duggal seenu stoot yalla neen yalla fay yalla neen yalla fay waye wër di wote ak publicité nak mom wax deug yalla man na ñak rawati na nak lo xamni da nga bu yar de ngeen fay waaw bo xeyna nak mon gisuma ko ki ñako manit te diko def lolu ma muskina fihi man xamna dal bien vrai que xamna ni mbir mu meuna don dañu tollu ci jamono communication lolou xamna ko waye communiquer bay communiquer ci yalla nak mom di commerce bay commerce ci yalla lolou mo meuna ñak wax deug yalla lolou meuna ñak ngeen balma yalla mo dang koy baye ak sa bop rek kum nara dimbele ku ne dana la orienter wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

kenn mosu koo xam ci ñoom, kenn mosu koo xam ci ñoom. Waaye yombut nag yombut bi, ndax li ko yàlla di jaaye moo seer. Àjjana la ko yàlla di jaaye, àjjana direct, àjjana la koy jaaye. Waaye bu fekkee da ngaa takkal sa borom kër soxna, wala nga présenté ko soxna su baax mu takk ko, yàlla dogal bu soxna su ñëwee nga gis ak coppiku bum la tax a saalig, bum la tax a yàq lu baax li nga defoon, naan maa ko présenté ak bur woon ak man ak ba nga nee bur woon ak man rek la nga defoon ci lu baax lépp yàqu na. Yow seetaanal tuuti rek, seetaanal tuuti rek. Wolof Njaay nee na seetaana dàq ci ndaje, seetaana dàq ci ndaje. Bu fekkee ni ndaw sa da koo giri giri, bu fekkee ndaw sa da koo giri giri ba xamatul fu mu ne, muñal tuuti rek. Giri giri moom du passé 40 jours, 1 mois 10 jours la giri giri yàqu. Bu fekkee da koo giri giri, muñal tuuti rek, 1 mois 10 jours rek giri giri yàqu. Bu fekkee ni nag defal ba ci yow la nekkoon, mooy yow ci sa bopp nag yaa feesul woon sa place, yow ci sa bopp yaa mënul woon sa boor. Ah, kooku nag yow la, kooku nag yow la, kooku nag yow la. Kooku nag yow la. Ndax ndaw lu sawar, ndaw lu sawar, ndaw lu sawar. Saa boo yónni moom nga yónni nag ndaw lu sawar, ndaw lu sawar. Am na koo xam ni du la yàqal te dalay defaral, du la weer te dalay sutural. Ah, kooku neexuta yamaleeg dara de, kooku neexuta yamaleeg dara de. Waa, na nga ragal yàlla rek ba maandu, ba maandu rek, ba lépp li la sari asant te ka ca def nga di ko def. Waaye nag ah, li l'islam bañ mooy nga manifesté wu ko. Allah alayhi wa sallam biñ ko laaje ni ko waaw, waxuma la soxna yi de yonent bi, waxuma la soxna yi. Waaye sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ni ko waaw, góor ñi koo ci gën a bëgg, góor ñëpp koo ci gën a bëgg. Xam nga yonent du kii, xamoo nañ ko mën a waxee, maanaam du wax lu amul daal. Yonent moom direct rek lay def. Ñu ko waaye yow ki yàlla yónni, góor ñi yàlla sàkk koo ci gën a bëgg mu ne Aboubacar, Aboubacar. Ah, mi ngi denc ay soxna. Ñu ne ko waaw, soxna yi nag kan nga ci gën a bëgg? Mu ne Seydatuna Aïcha doomi Aboubacar. Pourtant de booba ay wujjam a nga fa, waaye wujjam yi kenn miru ko, kenn miru ko. Ñoom ñëpp xam nañ ne yonent moom du wax lu mu gëmut, dëgg rek lay wax te yàlla tax. Waaye du tax mu jeng mukk nag, lu tax mu jeng mukk. Jigéen ñi koo ci gën a bëgg mu ni Seydatuna Aïcha, Seydatuna Aïcha. Seydatuna Aïcha boo ko gisee jigéen ju gàtt la woon, jigéen ju ndaama. Sama bàjjen la, moom laay woowe bàjjen benn, bàjjen benn. Sama bàjjen la Seydatuna Aïcha, waaw sama bàjjen la, moom laay woowe bàjjen benn. Boo ko gisee nii ndaama yëgul njool la, ngeen baal ma, waaw ndaama yëgul njool la. Radiyallahu ta'ala anha, sama bàjjen la, ndaama yëgul njool la, moom Seydatuna Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Waaye ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam tax mu bëgg ko lan la? Xam ngeen ni du bànneex rek. Seydatuna Aïcha xaw ma sahaabiyatu bu ko ëpp lu mu solo ci hadis. Goyatuma, jàppoon naa ñaata hadis la, waaye defe naa ñetti junni hadis yi tegal na Seydatuna Aïcha. Bu masaan di nelaw yeneen day wax bu ko kenn yee bàyyi leen ko mu sest, bàyyi leen ko mu récupéré. Ñu naa mu ne gis nga bu yeewoo lu mu dégg mokkal ko. Buy nelaw bu ko kenn yee ba leen ko rek, waaye gis nga bu yeewoo lu mu dégg mokkal ko. Moom Seydatuna Aïcha bàjjan benn, waaw bàjjan benn radiyallahu ta'ala anha, lu mu dégg mokkal ko. Sëñ Tuba ni soxna penda, wa aysuma sawjun raadi an sawjati radiya anha rabbuha bi ni'ama. Waxtu woo xamee ni yàlla nee na eskay
jëmele.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجع. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, delu ci nañu wenen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek ñenti waxtu jotté. Ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokke leen déggul leen wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggul leen ñu té ñu bayiko ci dogalu suñu borom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bele wessu defé na ñi ngi doon waxtaan ci lu aji ci walu njang. Njang mi nga xam ni doon nañ ko waxtaané ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makan maqal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol. Wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw yi suuf, virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba, ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu saggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billah. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billah jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modoog may dégg jëmmu daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
moy al khalbu salim ginaw al khalbu salim te moy al khalbu al mu'min amna benen khalbu ci top moy al khalbu khafil ginaw al khalbu al khafil bu la neex nga tudde ko al khalbu marad al khalbu febar ginaw bobu amna al khalbu imaya wala al khalbu kafir moy khalbu gumba wala khol bo xamni dafa kamaño ba danaka delu ci ak kifer mom khol bobu le khol yi nga xamni mom la alquran di jingi sun borom ni aw ka sulmatin fil bahri lujin yahsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulmatun ba'daha fawqa ba'din iza akhraja yadahu lam yakun yaraha wa man lam yaj'al lahu lahu nuran fama lahu min nuri suratul nur ngam ni xol bi may jingi bu ci borom yegge ci al khalbu imaya muni da fay melni wa jo xamni da fa nek ci suufu leug leug geej ci suufu leug leug geej neena aw douss fare ko kaw wenen douss ñew fare ko kaw wenen douss ñew fare ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol bu gis dara ndax lendeumay bu tar beutum du mëna dal ci tenku loxom ndax lendeumay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xett li wut wallu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wal yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desuko mané gindeti lulul xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tex lu Serigne Moussa Ka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geud yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum ak waxset limu wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumba lu tax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'us billahi minan nar dom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba mu moromum dom adama faato bu abdul faato ko liye ko mu ñaanal ko yalla mu jegal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekke safara ëllëk wal iyaaz billah xol bu gumba fala mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñi gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngang deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan sento ci ki xamul te nang wuute deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel bayit nang wuute deglu ak waré nang wuute deglu alquran nang wuute deglu hadith nang wuute deglu waxtaan wu dem ci yalla ak yonentam kokul ab xolam daan gumba ba mu saggan mba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci worom xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ci jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñu yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadithu yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te num len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ngi ni wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax lenen aw kasulmatun fil bahri aw kasulmatin fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'daha fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha waman lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax khol bu de khol bu gumba khol bu kamanyo khol bu kamanyo khol bu de mo yobbi nit legi nit yeneetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokulen opinion ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam day bokku tan ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yaronte sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te baye ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonentou bi sallallahu alaihi wasallam mo diko ñaanal yalla yalla nuko yalla gindi en tuba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ tuba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mënatu ko upp bam boy keriñ lu tak ba def om def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ah kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa mayatul qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatu qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama tahara ñu wax lasa nga xamni pointat yi magya mom la len yalla wajale señ tuba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ tuba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wute nit xalaat wute nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ko demokrat parce unique nga gem nga yene sa mbokum julit dem safara ñing la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dekké safara wala ñay de neena yene neeg la borom tay fanan wala ndjay neena yene neeg la boroma tay fanan yene neeg la boroma tay fanan fal bu gumba bobu mo yobbe dom adama yene tul moromu dom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraja juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñakk ko bo sañon rek mu ñakk ko motax nga gis ay worom xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci ci waré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ak ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna ta yalla tax ta baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek ta baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg legi nak nga deggi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tagla alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak demba goor jigen la tuddu toti laq la ko wërwërele sil naan ay sil mahaq nang dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara neeku dëgg naqarlu dëggul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw aw ko sunu matul fil bahri li diin yaxsuhu mawjud xol bu muuru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifesté wo sax di ñaan yalla yalla na dékké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabaarak wa ta'ala ci alquran kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbi wu ma len ko de yene ko yobbi seen bop kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun rayna ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk waxtu wo xamni amo febaru reyni nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ki wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono ye amul sala lol motax yonentou misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reuy ne ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana alla qul limma kan yaksibun febar bobu la seigne touba xni yalla musul niko ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam ga defena buma djumul ci nimu yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xani bu ko sey dug sa xol doto nangu deug febar la bo xani bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febar rayn al qur'an neena kala bal rana alla qul ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febar rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yenoko wutal sen bop yenoko fagul sen bop reyni yenoko fagul sen bop bi fen walias bila ngeen balma ba am febar reyni di bañ deug ba am febar reyni reyni ulama auto sax dañ dan wax nan febar reyni li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba pare do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat fenn ku ne xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat
kan kat bu tuddu yalla mok yefeur bu tuddu yalla yam du am njariñ du am njariñ lutax yenenou sallallahu alayhi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te woorna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mu ñu yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de waru ko def de ñaalo nan sangar waru ko def waji ni ko ma yow fi yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fenalok ay fenalok yalla xamnako ay fenalok ño xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamnako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci baati rek day xamni li fenalok lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabalé aw fen way ko amul baati sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenté mais ku ko yag deg rek da nga xamni ki dundam gep defu ci lu nakar yalla dundam gep musse def lu nakar yalla waye bu ta yamone muy doy waye yimu ca mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ñoo xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diirup kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolup kilifaam mom cheikh muntaha waye teerul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëmé safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci nima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni keuriñ lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nit yalla dana ko yé bam yew wat mum xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nit yalla rek wala mu dajé ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom du ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa sagan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi
doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñen terbi yu turu yalla yi delu len ci sajaada yi ñen terbi yu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yene ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko da kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajé bo démé di lokk logal rek nan tocci tocci tocci tocci waye bo ñëw ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canette da nan nan tay faju gaay loolu lañ wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi tur yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadis ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xamnako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Ru yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci fajj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu ñu ko terbiu cheikh mundou fadal mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombe bo xole seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga bum dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yalla sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politik suba politik ngon xol bo xamni politik suba politik ngon ay ñewal tuba rek na top ka xey ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngowan rek mu jaaxaan di joow ñu xel kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Seigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik kala jangale xam xam di dama don fonto way yalla fali nako di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem ci waye rek

0: taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Sam di folote ci àddina bi te yàlla def ko. Ma ne ko waaye taxul ma yéene ko déegi nag loolu laa tontu kooka taxul ma yéene ko ko kat waaye yàlla xamaloon na ma ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Sam di folote ci àddina bi waaye yéene ma ko nag dogalum yàlla. Dogalum yàlla yéene ma ko de yàlla xam na ko yàlla xam na ko. Waaye sama borom xamal na ma ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Sam di folote ci àddina bi. Comme Sam rek la doon bañ muy folote bii moom dana folote bisimilahi taala. Kon añaan mooy waral loolu xëy na ñu waxtaane ko ci kanam kenn ku ne war nga fexe foo toll di ñaan yàlla defal la li ñu tuddee alxalbu salim alxalbu salim ndax moom nga judduwaale moom nga judduwaale moom mooy sa première sookal bi nga xam ni loo ci teg rek mu dem mooy fondation bi. Boo ko sàgganee nag virus yi mën na koo yàq moo tax sëñ Touba di wax ni moom bi mu ñëwee dafa sow gardé xolam boobu nga xam ni mooy alxalbu salim ba yàlla garantel ko ni ko amatul benn virus bu mën a dugg sa xol mu ne alxalbu minniya fisal yow mi xat salima min kulli raynin wa bi rahmaana xat alima. Yàlla ci boppam moom ko xamal la sëñ Touba wax yàlla ci boppam moom ne yow si Ahmad Bamba bis ñu tey xamal naa la ni léegi yow xol bu tawat dootoo ko am xol bu am jàngoro dootoo ko am xol bu am rëy mu dootoo ko am jeex na c' est fini kullu mawludin yulidu alal fitra la yonent sallallahu alayhi wa sallam wax sallallahu alayhi wa sallam nee na xol bu judd dangaa judduwaale xol bu laab xol bu set xol bu yéen a ñëpp jàmm moom nga judduwaale waa kañ la la coxor gi dugg ak kañaan bi kañ la la dugg mooy virus bi virus bi nga fekk ci àddina virus bi borom xol yu leer yooyu borom xol yu set yooyu ñoo ñu xam dañoo yéene ñëpp jàmm ñoom la alquran di jiñ ñoom waare da leen di dugg waare da leen di dugg. Da ngay gis koo xam ni ñun baal ma jàngul Basim mi mara Basim mi mara jàngu ko borom xam-xam wax ba noppi mu weddi ko teg fële weddi ko teg fële ndax lan bànneexu ba kanam bànneexu diw li mu wax àdduma ci kenn waxula nga ànd ci waaye li mu waxee dëgg kenn waxula nga ànd ci waaye li mu wax de am nga liberté bañ ci ànd waaye li mu waxee dëgg. Kon nag ginnaaw yow àndoo ci rek ñàkk ci ànd doyoon na waaye nag jëlaat yeneen kàddu yu ñaaw di ko teg ci ab deram loolaa jaaduwut loolaa jaaduwut loolaa jaaduwut. Borom nee na innama almu'minuuna allaziina idaa dukira allahu wajilat qulubuhum wa idaa tuliyat alayhim ayaatuhu zaadahum iimaanan wa ala rabbihim yatawakkaluuna. Maa ngi leen di misaal xoli gaa ñi nga xam ni gëm nañ yàlla borom xol yu set yooyu borom xol yu sell yooyu mu ñooñu mooy ñi nga xam ni saa buñ déggee waaraate gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yàlla ngir tiib. Mu ne rawatina nag boo leen waaree sax ba indil leen ay prof indi ay prof yu leer jamono bii nga xam ne léegi da ngay indi ay prof yu concret teg ci kaw taabal bi nga gis koo xam ni wallahi xam na ni li nga wax doo ngay dëgg waaye da koy falan fële ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg laa humilier ñaar yooyu rek la ci jublu waaye xam nañ li nga wax lépp dëgg la xam nañ li nga wax lépp dëgg la. Way saatul alim ayatuhu saadat um imaanan boo leen waxee boo leen indilee ay prof day dolli seen ngëm day dolli seen wóolu ci yàlla nii may wax ni ñoom ñoom gaa ñooñu la mu ne ñooñu foo leen fekk wa ala rabbihim yatawakkaluun foo leen fekk seen gannaaw gii ci yàlla lañ ko wéer seen gannaaw gii wéeruñu ko ci kenn ci yàlla lañ ko wéer wa ala rabbihim yatawakkaluun seen gannaaw gi ci yàlla lañ ko wéer subhanahu wa taala. Yàlla nag ku wéeru ci moom doo ma sa daanu yàlla ku wéeru ci moom doo ma sa daanu. Yooye gaay duñ yem ci loolu dañ cay boole taxawal julli la leen yàlla wërsëgal mu néew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat wa ma rasakhna yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yalla neena ñi ñoo ñi gëm deug deug deug ñoo gëm ñoo nak yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba génné seen bop ci xol bu sagan xol bu gumba xam nga luma leen di fay ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama khala tabaarak wa ta'ala fi surati al-anfal mun yoy gaay ñeel na leen ëlëk lima leen di fayé moy daraja ju kawé bu leen di xol yowmal xiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé kawé kawé la leen di fayé ëlëk yowmal xiyam waye duma ci yam dama leen di labal ci sama geejju ñeegal labal leen ci sama geejju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim sun borom yimul fenn rizqun karim danaka mo dakk dug aljana rizqun karim danaka mo dakk dug aljana legui nak ñun wërseuk woon ñu yalla dig wërseuk woon ñu yalla dig wërseuk wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërseuk woon ñu yalla dig te gisaguñ ko bokki ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote reunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci genné du dara lu diw sangam nañ yak adinam ba do tutal diw waqi subhanallah la hawla wala quwwata wa lu tax ngeen koy def wasnu al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanu hazi al umma ad dirham wa ad dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu wa sanu hazi al umma ad dirhu wa ad dinar ad dirham wa dinar sallallahu alaihi wasallam neena amul wenn xeer wu fi massa jaar luñu ne amna xeeram buñu jaamu xeeram fetu musa fetu isa fetu ibrahima fetu sayyidina isa muni fetu fu massa jaar amnañ xeeram bo xamni mom lañuy jaamu te duñ ko saña bañ muna muni gis nga xeeram sama xeet man sama xeet xam nga ban xeeram lañuy jaamu yonent moko wax de sallallahu alaihi wasallam neena sama xeet wi xerem biñi jaamu moy xerem buñi wax xaliss ak urus xaliss ak urus neena sama xeet wi xerem bobu lañuy jaamu xeremu xaliss ak urus mom la xeetu yent yalla muhammad di jaamu akay deug bokki li len xaliss jaral dama ni nit ñi xaliss lim len jaral xaliss taxna ndaw ñu bari jéematu ñu wut mérite sens la ñuy wut sens mais mérite moom jeex na ndaw ñu bari soxla wuñ mérite léegi xam nga luñ soxla sens moo tax ngay gis ndaw lu jàng ba xam war a wut mérite waaye mu bàyyi ko fa dem jël sens lu ko waral mooy gis na koo xam ni moo ko dàq jàng dakh ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay r plus 4 mom amul r 4 sax mum dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti dassalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am sénégal man naka jek dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeen deg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw de tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yonnante bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamalu ko dara bëgg ay yu bari koy waral yu bari lan la lay jural khalis motax yonent ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatu baye ko fi yor ko di Allahu akbar dirham wa dinar motax seigne touba neena won seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug deug deug deug deug bo len beugé xam muna amuni musawwin dinar ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fananoul ñaar deureum lañu yemalé musawwin dinar ayni bil madar bo gisuf li ñu jaar di jalli ak compte banque bu doon bu fess del la ñemalé musawwin dinar ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe complexe jinn jël taxi duggu ci car rapide moko net les gens dañ len ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji jëm marché ba waye gona yek ñaar yi may romb ci mbéd bi ko e wa señ moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après sa mbam lu ci ne yaronu sallallahu alayhi wasallam moma gën te da dan kott mbamam mbam la dan war kott ko mbam yon nit kott nako togu ci abi urayra mbam ma bolé len wangitu ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yaronte bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ne wara immu ni ko way rusnuma daan yaronte yalla bi ñet yon nak lolu musuna ko waral rek te dem wala rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ni metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy ray rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ni metuñ wax deug nak légui te wax deug taxon kat ñu yegg fiñu yegg wax deug taxon ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy ray rayal rek ci kaw ray rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasn wa zanam hasil umma ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxaso ak borom possède yu diisi ñu dewe leen ñen ñi fexé nañu jaxaso ak borom kalpé yu diisi ñu dewe leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebeut rek nebeut yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam moko waxon neena ab jam li feeg di guddi mebet di dem muna amone jeufam digen di ñaaw dom adam mu bari mebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom mebet yu guddi foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxone ina borom ni di gudd mu ne amuni def ji ñaaw rek def ji ñaaw rek def ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñoom fexé nañ ba garder xol bi ñu gudd walé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yemu ñu ca borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di dagge xol to yaron sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay dagge xol motax sun borom ni ya yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juromi poste duwañ juromi poste duwañ bala nga jegi sirat manam rut bi dem aljana payas bi dem aljana rut payas bi dem aljana wala auto rut bi dem aljana dafa am juromi poste yu fa nek juromi poste poste bu nek ay duwañi malaka fa nek poste bu nek duwañi malaka fa nek juromi poste yep xam nga budé duwañi adina yi leg legi nga dajé duwañ bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yagg ngeen gindi konté nga dégg mu ni bajjan jobbe njaay ay yow da nga xam jobbe njaay mu ni la jobbe njaay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye mu ni ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom sétal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp sétal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yow mal xiyam malaka yow yi nga xamni ñoy duwañe yi sét li yalla di sétlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajé ak ñom baniko sa bajjante amin te ku jaak sa baye bok mu ni man malaka la bokku ma yow dara dara la bokku tak yow ñom kenn mu ñu leena ger ñom kenn bokku ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga naan maak sama bajjante jobbe yena bokku nu dara mom la seigne touba di dindi ci qasida mu la yeen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accé ba douane malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ni la udkhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la né demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko en demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax nga ni ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lu ngay def uqita fi nar ni la nan bumax nga ni kep sawara ko ni waxul dem dug ci day lank motax malaka yu ñu wax demal dug sawara muk dañ lay bumax nga ni ci kep laaje bok na ci laaj bu jikko ba moy al iman billahi mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ak juli du dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulu fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fe muk waye sa ngeum yalla jaralon na do yak der muk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn min la gel adkhulu fil jinan rek tay top ñaarelu poste duwañ bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw saway ndax sa ngeum mayon na la bu julli joté nga bayyi li nga jappante dem julli ji nga ni waaw seigne touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fosta bil iman wa yalla nga taxé way yow yalla nga taxé fosta bil iman yalla nga taxé yow sa ngeum di yobul la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mun julli rek lañ fay laaj fofu poste duwañ bobu moy ñaarel postu ñettel postu xam nga luñ la fay laaj as-sakat as-sakat man yalla mala wërsegalon daqo fi liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagneen nañu ndax seen wal na nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhil fil jinan bo tontut usqit fi nar asawm koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wax dama ni la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaji yalla neena mom day ba nga nekké adina mayna la wërseug wo mëna aji ji makka mayna la yurum yaram go mëna aji ji makka ba mupp nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am mourid sadikh ngaan di jema jaay nan yow tidiane pur et dir ngaay ba neenga jumaaji dayna la wulis dem makka yow wul jumaaji dayna la wulis makka bu baba xam nga luñ tay tega o suhi bi fi nar bañ wax siyaré jumaaji ku ko def am yoluk dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek yeedit ku munut lañ wax borom xasside ga mom lool la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yaang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar naay xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla sa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doylo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal la gënal doylo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doylo won Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xamna ko da ko wulu won lu mbir graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek warmal nako sax ba danako tuddu di jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala waye lim koy fonk lim koy doylo tere wut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané defena ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngaayal farata ak njab kenn ku ne danañ la fa taxawal douane malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngaay wa da nga daan sang wala da nga daan paccaxi ya ñu bari dañuy paccax waye sa nguñ de sa ngaayal sunna dedet sa ngaayal farata dedet paccax ñu bari jop ñu dañuy paccax ñap da am yoon waye ñu bari jop ñu dañuy paccaxi doon paccax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxom foon ko ci bakkat bi rek da ne fip jenn ci tew waye ndaw foon do nga la koy de foon nga gis ko xamni buy japp yaram yum diw taxna yaramam yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ndap de and ak bomb sama yaram tilimut ken waxul sa yaram da tilim bomb la wax boy japp bomb la wax waye ngi ci wax ni bañ na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bañ da koy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa japp momu niko yonentu jangale ngoko don defé wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek dugg aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatur rahim birrul walidayni wasilatur rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ño la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens yi motax nga dogok sa nday politiciens yi motax nga dogok sa bay politiciens yi motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens yi motax silatu rahim bok yi delo ci den sen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bisba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej birrul walidayn القران وقت لولير وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اي واجيلا اندالك بوليتيسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نات نالا سانداك سباي گنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seigne rek mënon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ñene nga bay seigne rek yoonu seigne touba yi mom ñu la mat jëkëreñu fi ak yoonu seigne touba yi ñu la mat jëkëreñu fi xam nga batu seigne na tudutuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen ji sey mo dem jek sey na tu dutuma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ngox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo ëlëk xamu ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejj rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejj rek jëru ko moy baatu alku bi ngeen di dégg ñukay wax alku bi day dara baatu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañ ñeen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow du xana da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam baatu alku wax nako ci hadith neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadith ba jeex ila al amilun ba hadith ba jeex kon batu hal halk bi fi alaku ah hakay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab deuk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu mu bu fekke ni tan bi mayna ma alko ñu bari seen wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wote ñu ni yow diw xana da nga bëgg alko wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni way yow xana da nga bëgg alko alko lum doon tay dara patu alko waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootu ma tas subhanallah bu ci moolu yu ab jeeg dara garawu ci dara seyna te dootu ma tas mom yagges nako wax ci tariika yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom mënon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy doon jigeena yi doon jeeg waaw jeeg mom jigeena koy doon jigeena koy doon dara jiru ko ci adina dara kon xolbu silmaha xolbu gumba xolbu sagan ngo amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol ye bu la neex nga tudde ko al khalbul mu'min bu la neex nga tudde ko al khalbu salim borom neena ci alquran allahun nurus samawati wal ardi masalun nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tam fasu narun nurun ala nurin narun nurun ala nurin ila akhir fina ma nga suratu nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allah nuru samawati wal ard مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في سجاجة كأنها كوكب دري مثال نيكو تي لير تي كاو لير لامبو تي كاو لامب ليمير تي كاو ليمير نور على نور قلب القلب مؤمن نور على نور leraayam ken munu ko xiyas motax al khalbu mumin mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mumin lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte al mahfuz yi bari la amna bu ne ci asman su jek asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz al wi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbu mumin man na lire lawul mahfuz al khalbul mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga khalatone dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa juk al khalbul mu'min allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' al khalbul mu'min te moy al khalbu salim الخلب سليم الخلب سليم بروم خول يوي نا نوني لا سيغ توباخ ني لي فيك نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو سي سين غناو بو ديمي نا با جامونا ياق با ميل ني جامونا ميل غا خامني خاميتو لين خمو كان لا سي ان لم تلاخي مسلما فلتكتفي بما به النص خيار سلف انت واني نا بو جامونا ياكو با بروم خول يوي منوتو لينا خامي ndax borom xol yoy ñoy islah doom adamay di islah seeni xol bo demé ba xamé to leen muni kon bu boba baye bo légui nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa njambur jang ko te jëfé ko te japp sa njambur ñum borom xol yoy ndax lek jamono yaq ba do leen xamé ñum borom xol yoy jamono da yaq ba do leen xamé ñoñu li fi ñi ci kaw suuf yalla du alak xéta mi mukk xétu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen bal gañu al muslimuna fil ard li fi ñi ngi ci kaw suuf yalla du alak xétu yaronte yalla muhammad mukk mo tax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslimun wa ahluha muslimun la wax de wa ahluha muslimun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslimun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ca ko xam da melni seigne muntaha bax ba nuppi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh modou fadal amna ci ko melni seydi alhadji malik amna ci ko melni cheikh modou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ña nga fa nek di islah doom adamay buñu deme nak ba doom adamay nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande mas na ma deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudd de ci abou yusuf bustani ñom de ila akhir ila akhir muni way lu tax yalla alak len moy dañu dem ba wor ma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxotuñ ko ko yalla alak len muni ñinen nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxotuñ len wor ma la dalon ñoña dal ñu lol de mas na deg baye sam wax ko rahimahullah lol de mas na deg baye sam wax ko ah mbadu day waji ñew mbad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te ken wor ma la tulen legi ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax legi nango don ay yegg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu wor ma len seen karange sunu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane legi ba yematuñ ci ñak leen wor mal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ te dañu fa ci yéne sey mag ñoñu wa ma rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslimun gis nga de bi zulmi neena man yalla ab dekk dana ñu ma togn waye seen toñange joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslimuna yu melni seigne muntaha ñom bi zulmi la wax de nga xamne toñange fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islah xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jëm jojja dana leen xole koka fami lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islah dana leen xole jëm jojja yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatuñ islaha kuy islaha xed wa yalla alak leen te bo demé ci suuf sa fekk fa ci abdou khadir jilani ma nga fa tudd ci abou yusuf bustani teutu yonentu ba nga fa tudd ila akhir nañ len wagniko bala depp wess len bal nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sank luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba djundina ko ci asidak mu nawir wala bok asidak mu layin dani al khalbu kal malik fil ahda'i ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma yamil tamil bil amtira'i neena xol moy commandé ciiri tank loxo nop bakkan baat ba gemign xola len di commandé tank loxo nop bakkan baat ba gemign xola len di commandé xol ñene bour mel ni aw ni bour mel ci aw xétam lu wax kenn duko tébbi neena xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko dingat tank du dingat beud du dingat nop du dingat lamine du dingat mom xol kal maliki fi ada mune fuñ jim rek ciir yep top ko ci bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal mali mune kon nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bok ci al khalbul mu'min al khalbu salim muna muni bul son ci defar loxo nan loxo bul jëllo momut bul son ci defar beut nan beut bul xollu arab bul son ci defar tank nan tank bul demati fu arab muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla al awsali ma fahtabir al isla lil khalbi ma yena bu fekke da nga bëgg don nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko boban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma fahtabir isla al lil qalbi ma fahtabir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawilun jiddan kasaka masyuha saqil gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek seigne touba dina ni graw moy li mala wax ni mo meuna xettil dom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal hu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ben fan du ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja tax nit ñi dañu wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañu kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen di fukkat isla al khalb isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek nga ni bi mu ñew mom danaka ndabam fesson na fecc li rek la ci señ touba def mu dem fecc li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoro ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé te wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi suufa nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def te waye ndaw lol kay tuddu du defar nit yaq nit la tuddu yaq nit la tuddu kay wa da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek wa toj ak taal rek parce que defaruñu leen defaruñu leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu tal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal bi ci politiciens yi bes yi yalla xamnako ba dina soso ba tay at serigne dara bu geraw ka toja ka tal mang koy doga deg ci sun senegal bi ci politiciens yi bes yi at serigne dara ak do nga dara lu ko massa nakari ci kaymil ba lañ koy faje ni len massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje way bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbi won alquran way lu len massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje lu len massa nakari ci der ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje ra seigne touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol muna muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërom ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam lu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski ne ko mbala ya bu bëgge magali ne ko mbala ya bu bëgge korité ji ne ko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo bëgge musur waye melni wa mbedd mi di delu ci wat tani da nga defaru ku la ko wax dalay nax motax cheikhou bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij seigne touba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru seigne touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al mikzal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun way nak ni ma hasal manhaj yoonu bax la de ni ma hasal manhaj yoonu bax ngogi de yoonu defar xol muna mun ni ma hasal manhaj yoonu bax ngi non ni ma hasal manhaj neena wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa'susa bil fada'il neena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûté demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xéti tay tay yi xéti naccio di koy xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña neena ma ngi la koy digal man seigne touba de wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fahsu sayil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad wa riya wa su' wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri al akhiri moy fexe ba bayyi feug de nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tañe muni dindi ko nistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe ñene dindi ko ci xol nak nay yalla da ko bañ lol bani ko kep ku ko def sax mom yalla bëggu la nay reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy ko ko xagn dal observer rek bo démé té ci bir talibé ngay observer rek premier ñu dajé ñen fukk ya juroom ñent yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bim dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reuy tax wor malu ko reuy da reuy amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante dé ñom xam nañ la waye dédét kenn képp mo leen jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu sëriñ té koka kat fokk gi moy bu koy doga gis al kibru ri dañu nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jëfé diiném jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam qum lil muallim la yonent wax qum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mëno qum lil muallim jogal war mal ko jogal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit tego ko fen bañ nit tego ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wén lay wo mëna indi wo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul légui nak bi xaw moy al iqd shahr shahr man shahr gi ma gis ci nit ni ñukoy shahré seen moromum nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy sorax shahré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci shahré yene ko ko rek ndax yalla delu lu sa yene sax bok al iqd shahr shahr bande seigne modou waxtanu jeexul waye defena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom musson nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand ben tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëru ko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla tabu amé yalla bok na ci ñukoy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam dokoy wétti fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti walli yi diko wétti atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wul du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais musu ne mel ab sénégalais am jambour sax dako dan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ab sénégalais len yow ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga dal ni rel lepp li sa portable rek lolu nga ne ko rel len wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko suko defé mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara ubbu ko yalla na yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jëlé ak luko fi mëna indi yalla nako fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñëk ge yeneen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalla nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu ñamale fa waxtaan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taguto fofu rek bu fekkenteni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko nanan est ce que di ngeen mën di dag téléphone waye tamit loolu mom man awuma ci solution ndax señ mudu koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg dégg waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah taala yéne ci dess gona yaang ci jéma kurkur yi diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma xom ko daara ji te yépp ñom Moudou Mbaye mëna sama jarbaat bobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess inshallah taala lay bëgg nit ñi jotté rek ak jariñ ñoko
1: jeriñoko do ko defé kon ñun ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ci xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma je kon defé na duma ci añaané kenn dara mba ma di ci soxala kenn dara waye dëgg nak mom la fassu yene diko gis te duma ko wax bu dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fassu mako yene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam mo ni ko gis deug

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب أمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام لإساءة خسيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوريتي راديو خسيدة أونلاين ديلو سي نيو نين يون سي سين إيميسيون بي ني لين دي عمل دي من حاج العابدين إلى الجنة سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال دي ماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتي سي سينيغال ina bi nu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ndokel leen ci wéru tedd wu mag wi ñu nekk muy wéru safar safarul khair wér wo xamni sun borom rabbihitu ala moko jaglel cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu may ko ci yam ko may yani nek yo xamni manes da ci tegg loxo yi ci dess mu denc ko ba yawmal khiyamati akbar ni ngeen yag degge ma diko wax ni borom safar mo dox sun digeunte safara wallahi daray bokale nekku ci deug la gu wer keng bo xamni kenn munu ci dindi wirgil ba taxna kon serigne Moussa Kra rahimahullah wala kanu cheikh ahmed bamba neena dogut kon ak demam gi walaf nasrani te kon billahi ñepp dem ñirani ñen ñi ni ñepp la wax ñen ñi ni ñi ëpp señ tuba woonu ngir nu sant le ko yalla subhanahu wa ta'ala wer wu tedd wu mag wi nu nek di safarul khair xam ngeen ni cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu dafa am ndigal ci dahwa ni nga xamé ni yonent ali sallatu wassalam day am ndigal ci dahwa dahwa yomb na waye am ndigal mo jafé ñen balma wada'in ila llahi yomb na lol ñu bari dana ñukoy def waye bi ismihi mo jafé waxtu wo xamé ni am nga bi ismihi ci raju nu nir la cey top moy li ngay wax xol yi dañ koy nangu day dugg ci bop nit ñi dañ koy jëfé ila akhir lepp ci nit ñi lolu moy wala ni yow am nga ismu al ismu sartun bi khabul sahn la señ tuba wax radiyallahu ta'ala anhu am digal day tax lo jëf ñu nangu ko Cheikhoun Bamba nak da bok ci kumulul awliya yi nga xamni dañu don Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ba nopi am ndigalal wote mom am ndigalal wote nak mom tubapum daf no wo ngir nu santale ko yalla tabarak wa taala tax sun mawdu tay ñu jeme ko ci walu bu mel nonu xamna benen yon da ñew ci sant ak lan moy sant mbaram neena ci alquran يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم سورة الانفال يين ني واخني گم گين يالا بني ني ان دائره المؤمن گين ييكتي سين لخو ماغي لين دي ديكلار لغي من يالا ني وي جي لين ووتو يالا اكو يونتام بوين ديگاتي كو ووتو سي تورو يالا ما مو ووتو سي تورو يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم sol len seenu dal te dem wuyiji muni bu ngeen setantale wote ga
gis ni wote ba day dundal xol wote ba day dundal ruh bu len fa kenn jitu par parlo bu mu la ci te dem ñak bok ci ñi nga xamni ñoy umma bakay wote wala association bakay wote wala daaira bakay wote wala jamaa bakay wote ñak ca bok bu mu la te dem ginaaw lima yuhyikum ma nga ca moy luy dundal sa ruu nga ca ruu dafa soxla lek soxla nan ni yaram soxla lek soxla nan xam ngeen yaram boko xagne lek xagn ko nan day dal di lof naka non ruu momit dafa am lek bopam am nanuk bopam waxtu boko xagne ak lekam ma nga xagn ko ak nanam mom ruu day dal di lof seigne touba nak sun bolam jox ko digalal wote jaarale ko ci lamiñu ab yonentou ali salatu wassalam lalla wassalam sun borom daniko wadda'iyan ila lahi bi ismihi wa sirajan munira yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wotel ci sama digal dina la jox lampe bi lay leralal yon wi ngay jaar dina la ko jox lampe yon wi ngay jaar dina la ko jox luko waral moy ginaaw mo waré aw wana aw yoon faawu sun borom dana ko jox jumtu ka yi tax mu meuna wané aw yoon Seigne Touba mi ko don momit ni nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam laqku kay la wëru way la rawu way la mayit sama borom neena ma yow Cheikh Ahmed Bamba laqku kay nga ngir mucc ci safara rawu kay nga ngir mucc ci safara laqku kay nga ngir taxé ëlëk yowmal khiyamati akbar motax muni amarani rabbi bi an usharri'a bi annani malasun wa mafsa'u faman arada al khayra fi kiltay darayni falyalus bi sama borom moma digal man seigne touba neena na leral al khaytu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni len man seigne touba raw kay la man cheikh ahmed bamba weru way la weru ci man da nga mucc ku laq ci man da nga mucc ëlëk yowmal khiyamati akbar da nga taxé taxé bu mat muni kon nak ma ngi digel kep ko xamni bëgg na yiwu adina ak yiwu al-akhira na daw laq ci sama gannaaw bëgg yiwu adina ak al-akhira dawal laq ci sama gannaaw man Seigne Touba muy jëm jo xamni sun borom daf ko fay yabal ngir mu wutu yanan sallallahu alayhi wasallam di wote ngir nit ñi taxé bëgg aw tour ba bëgg bëss niko xalé yi di waxé ba bëgg dara ji yëkëtiku tax ko jëmërlu tax ko woté tax ko joll mbéru luko tax joll mbéru bëgg ñëpp taxé rek bëgg ñëpp mucc rek motax mu woté sallallahu alayhi wasallam daan wax naan tuba liman balaghal mi'at rabi'a ba'd al-alf taxé dana ñëel ci sama xéet ñi nga xamni ñoo dajéek jëm ja feñ ginnaw jinni ba wala bok ginnaw témeru ñentel ba ginnaw témeru ñentel ba témeru ñentel bobbi ci la Cheikh Ahmed Bamba feñ xam ngeen ni mu jëddi doona yi ulama yi dañ wax ni am nañ ay surut am nañ ay sart da bok ci sarti mu jëddi moy témeru xarnu bu nek sallallahu alayhi wasallam moko wax sun borom dana tan kenn ci jaamam ni mu yeesalat diine ji ci seeni xol yeesalat diine ji ci seeni ruh mu xam la ni mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam témeru ñentel ba nak taxañal na ñay dajje ak mom ndax capacité yiko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem capacité yoyu le bariwul ñuko yalla di jox puissance biko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem bariwul ñuko yalla di jox xam sair xam batin boole sharih ak haqiqa te dara lu ci mab morom ja niko ko yalla defale yombul gëna ab yaram ko ko am bari na ño xamni bu seen haqiqa fessé seen xol seen bagaanu sharia day dal di touru amna ñoo xamni bu seen baganuk sharia fessé seen xol seen baganuk haqiqa day tour motax way kat bani
الكامل من لا يطفئ النور معرفته نور ورائه كما دغ الانسان الكامل دغ لام بارفي دغ موي كيغا خامني لام بارفي دغ موي كيغا خامني داي بوله نياري بيسانسي شريحه اك حقيقه بن ديمو سي مروم جا سيغ توبا لول لاكو يالا ديفال رضي الله تعالى عنه ما تخ موني كو بغا موتي نيوال ويرو سي مان غانيو نيو ñu nango am ben borom bu len yilif kudul seen borom bi len bindite mom len duñ nango kenn di len commander kudul seen borom gañoñu duñ nango kenn ku len di commander kudul seen borom rek rabbi ci wa jalla bo len bëgge commander te do seen borom dañ lay repousser lolu moko jotale tubab yi nit yalla yi bari yu ñu ray lolu tax ñu ray leen moy dañ leen di bëgg commander kulul yalla da leen di bëgg commander ñu reposter ci duñ am capacité bu melni bi Seigne Touba am ñu far do xëc ray leen Cheikh Bamba nak yalla da ko defal muy ko xamni nanguul kenn moom ko kulul yalla ginaaw bi ko yalla moy ba nopi kenn da ko commander kulul mom rabbi ci wa jalla alquran giñ dina ñi nga xamni nanguuñ kenn moom leen kulul yalla dañ leena laaj ñu leen wayeen ban bour moy seen bour ci bour yi ñu ñun ben bour dong lañ am yalla la tuddu kenn duñu commander kudul mom inna lasina khalu rabbuna allah sumastaqamu wa tanasalu alayhim almalaikatu ala takhafu wa la tahsanu wa absiru bil janna allati kuntum tu'adun fusilat la nek sun borom neena rabbi sa jalla amna ci sama gaay gaño xamni nanguñ kenn yilif leen nanguñ kenn mom leen kudul yalla sa bo leen ne man rabbukum khalu rabbuna allah moy seen tont sa bo leen ne ku leen mom ku seen borom ku leen di commander yeen ñu ni kenn kep ni commander allah la tuddu rabbi sitwa jalla te lañ yow dedet duñ ca yam sumastaqamu ñu ni ciow ci aw yoon tawu ci aw yoon yoon won yoon wi gëna jup ci yoon yi moy yoonu siratul mustaqim yoon wi nga xamni dafa def direct aljana amul ñal amul gël gosé inna hatha sirati mustaqiman ñom fofu lañ tek seen tank mune dog giñu dog yoonu siratul mustaqim te duñ ko wacc mukk nungu wuñ kenn ku leen mom ku dul yalla regaluñ dara lu yalla bind ni motax yalla jox len confiance ni len yeen bu len ragal bu len tit benen bi ci dess moy malaka yi nga xamni ñoma gëna jégué man yalla malaka yoyu dina len di jox ay information ñu di len ko andil direct wa absiru bil janna allati kuntum tu'aduna kanasalu alayhimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu malaka yoyu ñuy ñew di len wax ni bu len gis dara bam fex sen beut bu len gis deg dara bam fokk senum nop kudul yalla sen borom no ngi len di beggele ni wallahi sen gannaaw bakkan fenn du don sen dekkuy way fudul aljana rek aljana dong moy sen dekkuy way legi nak jami yalla yoyu lolou nga xamni yalla may na len ko ci ngëm ci kooluté ci wéru seen borom nako yalla nabi sallallahu alayhi wasallam waxé won ba nga xamanteni non ye ñew nañu dal ci kawam ba jekk ko mom ak ay sahabaam ñu wañ ko ñew ni ko yow sax nañ la far jekk li ben yoon lu mu wax hasbunallahu wa ni'mal wakeel allazina khala la umun nas inna nas qad jamu lakum fakhsum fasaluhum imanan wa khalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel an khala bi ni'mati minallah mune ñooñu nga xamni dañoo wëru ci seen borom suñu borom yëkëti seen daraaja ak seen maqama ba bu leen seen morom di xol dañuy tokamtiku yalla ni loolu dafa am ku am na ñeeg gu muy jar mayewuma ko sarxewuma ko dama koy jaay am na ñeeg am na ku bu muy jar ku bu muy jar nak nit yalla yi dañ ci ëppalante gën ci tisle gën ci metle
motax sallallahu alayhi wasallam ni inna asadan nas bala'an al anbiya fal awliya sumal amsal fal amzal lallahu sallam moko wax muni mom gën gi mindeef ali sallallahu alayhi wasallam mi nga xam la ni ñi gëna tar am nattu ñi gëna metti am nattu ñi gëna tisu nattu ci xéet wi moy yonnati alayhi wasallam ñom ñoo gëna jégué yalla té ku gëna jégué safara gëna yek tangay wa ku gëna jégué safara yaay gëna yek tangay wa ñoo gëna jégué yalla subhanahu wa ta'ala seeni nattu mo gëna tiss mo gëna metti mune gënaaw yonnati nak wali ya ci sus wali ñoom ñoo gëna jégué yonnati wali wi ñoo gëna jégué yonnati motax ñoomit angor wi ñokay gëna yek ka yenen nit ordinaire ñom wali wi Seigne Touba nak nek lu exception manam le particulier ndax mom bi mu bokke ci kumul awliyahi ba nopi yalla da ko tek natum yonent lolou moy li particulier ci mom moy mom mi ngi bokke ci kumul awliyahi waye nak yalla tek ko natum yonent ali salatu wassalam mu yanu ko niko yonent yi don yanu andak jom ji yonent yi amone mom Seigne Touba yonent yobul ko dara lu sol ni deew we sun borom neena sama ngëm gi man yalla mayewumako serxewumako dama koy jaay kep ku ni gëmna yow yalla gëmna la bolewuma la ken duma commander kudul yow sun borom ni lolou kuko wax dana set ba xam deug la wala deet dana set ba xam ndax wax juju nga wax lolou deug la wala deet demal source an kabot sun borom dani asiban nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftanun wa laqad fatana allatheena min qablihim fala ya'lamanna allahu allatheena sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin aw kama qala tabaarak wa ta'ala fi surati al-ankabut sun borom ni asiban nas dom adamay dal dañu jors ni dañuy ñew rek ni amantu billahi mani gonga mani dedet do ñew rek ni ma gëm na mani ahakay muni dina leen nattu ma leen di nattu muni nattu bo ma leen di nattu nak examiner bo ma leen di examiner lama ci jublu moy dama bëgg xam ñi nga xam ni ñoo deggu ñoy nit ñu sincère ña xamni sincérité biñ am seen digg ak seen borom tabaaraku ta'ala ñu toll ni deewé duñ ko ci fell mune ma xamé leen ak ñi nga xamni dañuy wax di wacc yalla neena ñaar ñoo ñu la bëgg xam ci wax tiyé ak ci wax wacc ñom la bëgg xamé toyli bi bi mu ñëwé ni sëriñ bi aslamtu nafsi ilayka doxale na la sama digg ak sama borom loma digal ma def loma tere ma ba du ya ko wax señ bi señ bi ni la nangul na la ko nga genn nek ci sa bop sa bu señ bi digle lu neex sa bakkan ken du la ci jitu waye sa bu señ bi tere lu neex sa bakkan do ko bayyi bu señ bi digle lu dis sa bakkan ken du la ci seen ana jaayante ga ana jaayante ga ne nga amana rek waye gemulo nafiqi te lolou kat na la wor ni du legui lay soga am jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam am luñu ñew ni ko yow lañ doxale suñu digg ak suñu borom yonnati ni ahakay nanguna waye ñom ñu ne ci seen bop ñu di leen tuddé al munafiqun lolou moy am ba legui suñu jamono ji ci serigne ci daara wati nak suñu jamono bi ñu toll mom suñu jamono bi ñu toll yalla xamna ni ko fi seen mu naan ndigalal seigne muntaha lay jefe ñi ci ëpp buñu def fuk wallahi juroom ñent yépp la fekk la cheikh muntaha digle di seen banex rek waye cey bu téré lo xamni ni lu neex seen bakkan la duñ ko bayyi mu bis bu ni mu téré fi lu neex bakkanu gaay yi bayyi wuñ ko ba légui amna ño xamni ñu koy wutul lu lay
nan waaw waaw talibe yi kay bank nañ seeni tank waye seenum xel bank wut lol kay ko ni xamna ko ken ko ni xamna ni am xel du bank ñin balnu dafa melni réseau bi xamna moy faral di daw nonu lolou xamna kon bi ngeen ñukoy bal rek mané kon suñu baay yi nga xamni ñoo yaakaaroon serigne señ jamononel jamonontel ñom abou bakkar ñom omar ñom ousmane dañay bank seeni tank waye xamoon nañ ni seenum xel bank wul de waye sa bu yonent diglé kenn du len ci jitu bu yonent téré ñokay jëk ba ndem dañ ca nek ndem dañ ca nek légui yow mi nga xamni da nga gis serigne bo xamni da na ca ñal wa ya ko tudep serigne waye dup serigne légui nak bo jëlé serigne ci nek ci aw ñal bëgg leena yamalek serigne ci nek ci aw xal wax deug yalla toñ mënu ko wessu du serigne sepp wolof njaay neena bu ñepp yamone am ñu gëdd seenu ciir ta dem mas na ko wax genn kilifa bu ñepp yamone am ñu gëdd seenu ciir dem yalla musta yamale yalla xamnu ko yalla musta yamale sun borom li dama bëgg xamé manam al farq bayna as-siddiquna wal kazibin ma bëgg xamé ñu sincère ñi ak al munafiquna lool ba légui moy continue di wéy lo tax way kat ba xam leni nit yalla yi ñoo la sun borom di nattu ngir lan ngir yëkëti seen daraja muni natto de kerkeranil awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir darajal ko mbata muy kuni bal muni kérok la bamba tiñu fa janam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba ngir bëgg ram jamono yenen ba tuba liman bala xamo di yan ba yan bañ yan qulba yi ak abdali ta at nuñ ko moko fa raw gaay de ngeñ diwe ci tawatul bala suratul ahwan al amti la aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu sayyid musa ka mi nga xam ni mom na to di kerkeran awliya kerkeran moy lan moy escalé moy ascenseur bi nit ki di jaar pour dem 10e étage natu yalla yi ci jammam ni moy escalé yi len di yegi ci seen borom muni seigne touba nak bam gisee natou bamum lañu ko deungeñ moy roof ko melum yow rek yekati ni tegg ci sa bop ta dem yan bobu nitu yalla yi bari gisoon nañ ko waye kenn ci ñom musu ko ñëmé laal kuñ mësa wax ñeug rek da ngay daw yan bobu kuñ mësa wax yi ñeug rek nga samp sax xil ba seigne touba sax wax na ni ko yalla nabi sallallahu alaihi wasallam feñu fi ci daru khulus xamal nako niko yeen bi ngay bëgg yalla day ndax seigne touba dañ ko man dal da bok ci natou ba ci yan ba moy kuka yanu ko ne li abou bakkar ak omar mel ci yonent bi non ngay mel ci yonent bi bu yonent bi geso gis la bu lambe daj la boko xole gis ko boko lambe daj ko natou bobu kep ko yalla jox ba nga réussir ko motax biko seigne touba réussiré bu gesso daj yonent bu yonent gesso daj ko kérok bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam xéñu nako ci darul qudus sallallahu alayhi wasallam bi seigne touba sanni beutam seen na mbolo mu ne ci ginnaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu di leen tuddé ahlul badri moy ñi yalla wax ni mba yalla na leen lu ngeen defati jigna len ben dekk way do ngeen am moy aljana amul fenen fu ngeen meuna dekk fu lu aljana yeen aljana do ngay seen dekk way lolou ahlul badr la ko yalla wax garantie len ko ahlul badri lu len ko may tour deret bi yalla dogale seigne touba gis mbolo momi xamni fu yonent bi jëm ñokay accompagner Seigne Touba ni man li kenn gënu mako bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam top ci gannaawam bu lambe daj la
bo xolé gis la wala mbé daj ko bo xolé gis ko mun sallallahu alayhi wasallam waaw ñi la en compagnie moy ñan liko ñi moy ahlul badrin ñi ñu yëkëti won drapeau l'islam ba mun ka man ci gañ ñi la bëgg bok groupe bobu ci la bëgg bok yonent niko yew groupe bi bok ci doyna war de danaka mën nga xni wess na de danaka mën nga xni day yombul de ndax la ko don maye wessuna passé na lu koy maye li tour deret moko lan maye li mom tour deret donc moy jakarlok say non di len jam ay xej ñu di la jami xej mo ci taxa bok ni ko to lolu wessuna ñu seen tuba ni ko yore marché gis ni te diko jaay de mi borom bi baraka taala tek mako laajal ba xam ndax amna leneen lum ko meuna wéccé lo xamni wéso gul ndax nit dana yor marchandise diko jaay xaaliss liquide am ku ñew mu man ko ko jaay ci wéccé ko benen matériel muniko laajal ma borom bi ndax ginaaw jihad dong ko don maye te jihad mom wala mbeena da xamna leneen luñ ko meuna remplacer muniko waw sun borom neena amna leneen luko meuna remplacer moy nattu waye nattu bi nak bu ko sabakan atul da ngay faatu fi sase nattu la bo xani nattu bu tol nin yiñ don nattu yonent yi lañ lay tek alayhi wassalam te lol bu ko sabakan atul da ngay faatu te man yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow seigne touba dama la bëgg mbeugël go xani buma sañon weñ sax dula laal weñ ndax bëgg guma la bëgg rek teñ ci bañu duggu muniko ruugi day mum mako yalla yor ruugi waye bu fekke ni sa borom teel na ma sama ruu ci sama bir yaram wallahi sama jom atal nako ñu kon ay ca motax muni na to de kerkeranu awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dala jaal ko mata mi kuni bal yalla waxtu wala tegeb na to rek ñaar la ci djublu yekati sa daraja ba djegal la say bakkar Seigne Touba ni ko man d'accord na li moy sababu yoonu geejgi ben la ci sabab yi ben la ci bi lol amena ginaaw sun borom gassena ko ak nonam mu wara jamarlo ak ñom sun borom xamal ko ni ko nak Touba mom ar nga ko ar go xamni wax deug yalla dootuma yabal ab natt mu di la fi fek kon da ngay genn Touba lolu moy sababu mu genn Touba dem sañ ci mbacke bari xeyna mu ñew ci waxtaan yi ci sunu kanam waye lu mëna xew moy bu ko yalla gasse ke nonam noni jog ngir tumurankel ko natt bi li ci bokku tumurank bu metti do gis sa mbokk do gis xarit do gis wëllere do gis soppé do gis kenn ay non yo xamni dañ lay ëmbal mbañ yalla sanni xol ci seen xol ñu bañ la mbañal go xamni amul fu mu tambalé amul fu mu yam natt bobu le sun borom tabaaraku ta'ala tek koko mu daldi xamni nak natt bobu mum fas nako yene yanu ci jomam ci ngorom ci fulam ci faydam ngir jot ci ñeug gi nga xamni mom lako sun borom di jaay lolu tabaaraku ta'ala motax bo demé ci khasida am nga day xamni bok na ci li tax non bi yobbu ma fa gëna sori ma sori say bok ak say xarit ak samay soppé muni du lenn lu bëgg ma tumurankel rek man yulkhini fil bahri rawma qurbati waya fasadni min al ilahi qurba wala qurbati muni non bi ben intention do nga la amone moy sannima ma sori say bok ni tumurankel ma jëmma humilier mo doon seen bëgg muni waye ndekete sori gogu ma na sori say bok wiit gogu ma nara wiit moy sama jenga yalla moy sama doliku ci sama borom moy sama doliku ay maqama fasadni min al ilahi qurbati motax sama jenga yalla sax da gëna gaaw gëna yok muy tawaytu tariq al khami waxtam ci dayi jojje ngeen di deg mi lolu amé mom seigne touba duko yalla wone natt bi mu war ko yanu ñu né deug nga ñu natt bi
sun borom ni ko nak ginnaw natou yonentou nga yor mom la la natou ma ngi lay wax lama waxon yonenti lan la waxon yonenti ali mo salam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam xex nañu mom door ko ba dem ba ñem jëm nañ ko ray tanté ko ray ba tay limu la ci tiss ak naqar kenn mënu lako wax waye luko yalla wax fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul ah ya bëgg bok ci borom daraaje yi kat kon baye bo def ni gaay defoon ba gaay yo yalla mune ko ulul asmi juroom lañ ñoy juroom yi gëna jëgé yalla ci ay yonentam ci ay xaritam ci ay soppem ulul asmi min ar-rusul juroom lañ ño gëna jëgé yalla ci mbolam yonent yépp alayhi wassalam nga xamni seen digg ak seen borom amul ben intermédiaire alayhi wassalam mune yonent sallallahu alayhi wasallam defal ni ñom sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ulul asmi woné ci bab ba sax dina Musa alayhi salam dina Isa Ibrahima no setal juroomi yonentu yi ma limal liñu dacc ci tiss ak naqar ak bala dina Isa kagn lako yalla boole ci sayyidina Musa kagn lako yalla boole ci ulul asmi moy bako fir'awna sekkutele bam ni ñong kos ci kaw geej ga karang la yalla jël yëkëti sayyidina Musa boole ko ci ulul asmi ndax confiance bi mu am digam ak boromam xamni yalla du wor yalla subhanahu wa ta'ala du trahir yalla subhanahu wa ta'ala foko tollu mu tollu la fa ko waral moy ay nonam dañ ko sekkutal ba mu taxaw ci kaw geej gi mi ngi ci tefas gi te amul fenn fu meuna jaar talibin yiko yaakar and ak mom niko inna la mudrikun ba xam nga ni noni dana ñu jot raynu musa lum wax wolu gu wolu yalla tax mu ni kala kala inna rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana ma jox solution gis nga gañu and ak yalla gañu and ak yalla solution xaruñu ko fenn fudul ci yalla rek tabarak wa taala ñu wolu yalla deug deug solution xaruñu ko ci kenn kudul yalla kala inna rabbi kala inna rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana ma won solution ibrahima kérok bañ ko sané ci safara wa bi nga xamanteni sayyidina jibril feñu nako niko ndax ma way saf ma fay safara bi dañ ko jugal sama digg ak sama borom niko ko ndax do demander yalla ñaan ko bok mom mu fayal la safara bi mu niko xam gi mu xam sama mbir jëru ko yalla ma gëna jégué sama buñu xol señ tubani na moy bam né ñokket jog néna ay bi la yalla waxanté ak mom bi mu waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul bo bëggé bok ci gaay defal na gaañu defoon borom tabaaraku ta'ala waxtu bu nek dalay gassé ak say non dalay gassé ak say non di xol ba xam foko tollu ak fum la tollu tabaaraku ta'ala dina ayoba kenn la ci ngin la ko dal ci tiss ci naqar ci bala ayoba alayhi salam iblis won nako lu nek lu mburu leuyul ci tal dina ayoba dafa bari won wërseuk bari alal bari njabot borom bu lay natou leg legi ci njabot gi lay doon lele mu natou la ci alal lele mu natou la ci sa yaram leg ayo ba ali salam dafa nekkon santa kon ku manono sante yalla la comme lu melni li ñu seigne touba di wo muy sante yalla ayo ba da ko manon lol ba sun borom diko woyé santa kon bi waxuma nak santa kon bo xamni mom ay sabaram la yor di feug di fecc goor ko jigen jaxaso
atam takon bobu mom waxumako lolou mom ken xamul lum doon ken xamul yor ci ay sabar goor ak jigen jaxaso ñi tegg di fecc ñu nan dañuy sant lolou day man xawmako ci l'islam man xawmako ci l'islam xamna dal ci l'islam di mu jo xamni ndegum xolam fess na xolam mu def li ñi wax du keut lolou l'islam xamnako nga xamni bim koy def hala bimu nek diko def yalla du ko ci bindal bakar waye bu ko weso rek yalla bindal ko bakar inna jahfar xam ngeen ko te rabbiko sallallahu alaihi wasallam ne ya ma gëna niru ci li yalla bind lolou daf ko def hal mu kontan bu juk dal di nakase ni wala dox nakase bimu nakase ci hal bobu dafa laaj yonen wa ndax lima def haram na sallallahu alaihi wasallam ko fi de aramu fi waye fudul fi nak aram na fi hala bi nga tollu ba ndakase lolou mom grawul waxna

0: moy da ngay gis nit ko xamni nit ku yalla def ci mom tawfiq la muy orienter nit ñi di len tek ci alal kitab wa sunna di len wan yoonu jëm ci yalla di len ye di ubbi sen bop di ubbi sen xel di len wan yu nga xamni amul solo ak yi nga xamni amna solo mom momé di def lolé mbolo mi dal di koy commencer deugmal ndax lan ndax yalla nam mëna ci ñoom ñu taxé kon tambali na gas ten bo xamni ko ca nan taxé waye ben nga gis ay bokkam ben mudi ay doomi bayam mba ay nonam mba mudi ay dekkandum taxaw tem ci gas ten bi fat sak ten bi nuñ koy defé moy dañuy tek ci am deram lu bon lu ñaaw lu safano dañ koy tuuma lu nekk ñu len yabal iblis len yabal lu seenu mon de iblis len yabal iblis jaar ci ñoom ngir bëgga sak ten bi nga xamni yang koy gas te ko ci nan taxé mu ñew ngir sak ko te mom mënta ñew directement mu dal di koy def indirect jaar ko ci say bok mba ci say xarit mba ci say dekkendo mba ci say doomi bay ñu di la tuumal di tek ci sa der naka sudul nona mba say fami mba wa iblis mom faaw mu ñew rek xep ci téré ji suuf bu la yalla deful tawfiq yow da ngay dal di wagniko daw ngay tek tuuma jo xamni doto ko atal da ngay daw bu la yalla deful tawfiq te bo dawe rek ten bi sak na dañuy tek sa der lo xamni da nga na rusiti na ma genn ci penc mi di wax yalla neena yonent bi neena lol mu rusiti nako iblis jakuna la da ngay dem ci pinch mi wax la nga daan wax def la nga daan def da nañu dem ba mujj ñu ne ay la yewen ndekete wo ay la yewen mo ci mujj di ay la yewen do nga ci mujj fek ay du massa yewen nak aw ay mom du massa yewen ay la yewen do nga ci mujj fek aw ay du massa yewen tuma bi ne man nañ la ko tej waye lolu bu taxay nga rocc ko ba daw bele nga affronter len a dedet yow na cene bi da nga nar cene bi sax yak iblisa de man nañu bañu don sax seenu mbon ñom waye iblisa li mo jaar ci ñom iblisa iblisa waaw yahya ibn sakriya alayhi assalam nuko iblis fexele moy daana ci pinch mi di wax yalla neena yonent neena bu jaar fi taxé bu ñun wa jamono joge bëgg jëbul ci ñun wa jamono won leen ni sëriñ ci nangam ngir bëgg rek atteindre seen objectif taxna ñu tuumal sëriñ ci yaral na leen sax naan sëriñ ci yaq rew mi sëriñ ci leen xañ tra nga ngir bëgg rek ñu won gënaaw sëriñ ci ndax bëgg ci kaddu sëriñ ci rëcc leen ba xalé yi nekk seen bala xal mada bañ mën leen na Sayyidina Yahya non la doon def da doon genn ci pinch mi di war ni yete ben bis mu dem ci ben groupe di len war di len ye ñoña gaddu ay yeb dal ci kawam fam niko wa resusso yi di defé borom xam xam yi xam nga ab borom xam xam nga jël photom taf ko yak ko lu mel nim xey woor na la ni bo amon fitu yor aw yat song ko ding ko def kom nako jamono yi Yahya nako ay gayam def won nitu Yahya duñu faq yat top Yahya be ko ray dina Yahya daw ñu ngi daw mu dajé iblis soppaliku gor gu rafet gu yiwu ku melni ko bok mbax fek aw ay dong la yor mu dajé Yahya Sakriya la bëgg wax mu dajé Sakriya alayhi salam Sakriya la bëgg wax dé Sakriya Sayyidina Sakriya la mu dajé Sakriya pour ñu war ko exécuter war ko ray mu daw tié ci loxo bi ya nabi Allah wa loy daw mu xana gisu sama noni dañ ma bëgg ray mu ne ko yow xaritum Yalla bu tolli yow boni won kun rek ñepp dé ba jeex boni won kun ga garab gi xaral garab gi xar nga dugg ci noppulu duñ la gisati mu ni ko wax nga deug di mu ni garab gi xaral bismillah mom Zakaria garab gi ni xareet ñaari xar Zakaria dugg ci digënté bi ni garab gi delul garab gi delul légui nak bi garab gi di delu Iblis dal di profiter fofu dal di tiyé ci lafu mbum Zakaria tiyé ci lafu mbum Zakaria garab gi delu képalé mbumi gaaji ñew daw bëgg rombu Iblis Iblis é kaylin kaylin wa ku ñen di sét ñu ni ah ñun yent yalla Zakaria lañu sét Zakaria mu ni kaylin mi ni mbuma ngi ni fi la dugg gaña daw dal di jël ab si bi nga xamni ñom la ministre yi di sié ñu si garab gi ba garab gi dag ñu tek garab gi ci si bi ci digg bi diko si ba ak ci bopum sayidina Zakaria continue diko si muy xaar jëm ji ba ak ci xol bi neñu fofu yent yalla Zakaria dem na bay bëgg wonku yalla niko boné oh ma farsu tur ci diwanu yonent yi mom kay dialek sa ngëm rek way bu wonku mukk ñu sié Zakaria ba def ko ñaari xar wi jaar ni ma ngi jéglu waram xam xam yi liñu tuddé sabqul lisan daf ma dal ngeen balma moy bëgg wax afar ni bé def na misal na len ko bataay bo xolé waxtaan wolé passé dimanche amna bëy di bari ma doon wax naan mi ngi ci raayé fekk ma nga ci jasbul khulub waye sama lam lim dëkk tuddu raayé taxna rek bëy mo waxat rek ni ma nga raayé fekk lolu sabqul lisan la na ngeen mako bal waye bari na ci yo xamni ci jasbul khulub la nekk moy émission bi passé moy lima dal legi ma bëgg wax Zakaria far ni Yahya Yahya doomi Zakaria la momi xam nga dañ ko ray momi xam nga dañ ko ray comme niñ raye bayam nonu ci sié ko mom tamit dañ ko ray tay yu bari damay bayyi sama xel rek mu ñew ma diko wax bindu mako lolu moy tax ngeen bal mako inshallah taala même Yahya mom nga xam ni doomi Zakaria la te ma tuddu ko legi momit dañ ko terendi paka ci put paka ci put bi yonent yi demé ba jeex nak wali wi ñew ñom tamit jaar yoon woow ci tiss ci naqar ci bala ñu sét ku melni Imam Ahmad Anbal mi nga xane mom mujj ci borom ñent ngir yi lim daj limu daj nga xamni sayyidina Imam Musafi déclaré won nako ko bu yagg niko gënt na gis yonent muni danañ la nattu nattu bo xamni boku muñé yalla dana yëkëti sa daraja ëlëk yowmal xiyam natt bi moy lan moy dañu bëggona wax ni yow Imam Ahmad Anbal waxal ni alquran bindef la alquran bindef la xam ngeen alquran kalamullah la ñu bëgg ko wax lo ni ko waxal ni alquran bindef la comme bindef yi da nañ ko door suba ngon ñuko shayr bu waxe ni Ahmad Anbal ma rawon ci ngirma ci mer yar la daan añé carrière manam suba guni dinañ ko dur témer yar dinañ ko dur témer yar ngir wax loko niko waxal ni alquran bindef la ngol gu nek ñu dur ko témer yar wax loko niko waxal ni alquran bindef la nonu la señ touba dajé ci tiss ak naqar ak bala ci nattu yi ci bisam bi mu nuy wo la ko ko yalla tégué won muy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar Seigne Touba nek muñakon bo xamni muñum amul fu mu yam muñuk Seigne Touba jomal na mbolam yonnati ali mo salam jomal na mbolam kumul awliyahi waye jomal na malaika yi nga xamni sax amuñu banex manam muñuk Seigne Touba jomal nako yalla sak defena dingen bako Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye di wax nan ko bam koy way nan ko wa sabruka fa kha sabran nas ata samawt bihi ila ahli al-maqam ay yow seigne touba ya meuna muñ lolou lako ahmadou kabir wax ay seigne touba ya meuna muñ yow dal muñ nga muñ ba egg ca ndab garab ak muñ faqa bu mujj wayam yow seigne touba yegg nga fa ci muñ yegg nga fofu ci muñ muni ahlu sabr way muñ yep yow seigne touba ya len faré kaw lolou lako cheikh wax ahlu sabr mbolam way muñ kat yi yow ya len faré kaw yow seigne touba waaw yonent sallallahu alayhi wasallam da waxon ni as-sabru nisful iman muñ moy genn wal ngëm buñ xajon ngëm ci digg bi genn wal gi moy mëna muñ moy mëna muñ am na ñoo xamni mënu ñoo muñ dara dara dara dara dara dara yakam ci seen adina ba buñ de yootu dara sax buñ ci yexé jot yaral na len salik jaral neen Salim. Muñ. سنه الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا القران لا سوره الفتح سن برام نينا سما سنه سما سنه موي سما عاده تي كاو سوف لما عاده و باخوكو ديف تي كاو سوف منا موني موي لي موي بو بغي لي دما لاكاي جاي لي مو نيهون يالا مو ماي لاكو كوم نينكو واخا تي ولف يالا ما ماي نانغام تي دولا تي تك بن نات واي ديد sama sunna man yalla sama aada man yalla sama bax man yalla moy bala mala jox natula bala mala jox natula sunnatullahi lati qad qalat min qabl ñafa jitu ñep fofa lañ jaar ñi fi jitu ñep fofa lañ jaar kon yalla may nangam waxin la waye yalla lay jaay bo gisee nak ñun yalla la ko may moy ñeeg gi mu la ko jaaye boko multiplion ba mata temere julli milliard yoni deruko ak mbaxam la lako defal rek waye defaloko lu jar lolou waye dana ko wutal sabab nak dana ko wutal sabab ngir kenen kuko beug dana ko wutal sabab dana ko wutal sabab fana misalon na len ni jaaye bam beugé may jarbaat ba do mom ju jigen té bako wutal sabab té mom dom ju jigen ji ak jarbaat bi ak ko xamni ni dañ ko ko jox mu yar ko jangal ko jarbaat bi la gëna yéene dom ji ke ci mu yar jangal ko mu bëggul ay sabab nak pour may ko dom ji mu xamal jarbaat bi ni ko buñu démé ci pinch ma gënaaw yeen ñaar ñepp ko bëgg mënu mala ko may wacc ko légui buñu démé ci pinch ma dina fa indale jaan jo xamni wekina bañ ya boko jappé dula mat suko dé suma sané jaan ji rek ni kuko japp ma may la xalal bi yow nga ndaw japp ko suko défé ndaw si nek sa soxna waye gis nga ba nga xamanteni ni lal nay war rek ak tiaxan la yalla daldi indi lamu baxo moy fu deug fekk neen dana ko jagg ruur ci suuf ba mu sané jaan ja jarbaat ba wara ndaw japp ko xelam ngi ci la ko nijaay joxal nga ko nijaay ndax jaawale wo nijaay est ce bi ngay dindi bañi setna legi waaja mom dem ni nekk jaan ja ñu may ko ndaw si borom tabaarak wa ta'ala li kulli shay'in lahu sababun mir mu nekk day am fu mu ko jaarale dem mu ko jaarale motax bu la natto natto bi dana metti waye nak amna lum ci nam amna lum ci nam leg leg nit tek la tuuma ëpp la doole jaay la daraja mba maqama mba aw tour mba fami sangam la bok bu yobul la kasso fek boba sun borom mo nam ci yow ak yekati ku daraja ak maqama fek na bo bo dimul won kasso ken man la baña xam waye dem gi nga dem kasso nak far ci la yekati say daraja ak say maqama ant yalla yusuf alayhi salatu wassalam ci dem kasso la daraja am jaara yekati ku ak maqama am ak daraja am señ touba ci nek prisonnier ci la dara jam yeketiko ak maqamam ak dara jam prisonnier bu ko baña nek waye nga fexé bo bul ko nek rek ci toñangé lool rek mo ci am solo bul ko nek mukk ci toñangé def saw toj toj bu nupi ni duma dem kasso loolu mom ay tiaxan la waye buñ la toñé yobbu la fa nak na la wor ni njeggal lu dapeto taxé bu dapeto dara ju yeketiko ëlëk yowmal khiyamati akbar lool rek lay jur defnaani nay gaay ku len yewon ni len diw sangam day bu ngeen ko tumale ba yobbu ko barab sangam bu ngeen xamol ni ni la mbir mi mujjé di ngeen ko def reccu nañ ko fekk boba yalla ko nam man na baña don seenu mbon sax waye yalla bëgg jaarale fofu mbir yi ngir bëgg yëkëti sa daraja ak sa maqama ila akhirih waaw yalla bindu adina indi fi ñaar deug ak neen ñuy songo jamono bu nek ku nek di jema fexel sa morom waye sun borom neena yag yag deugay fare kaw wa ja'ala kalimatu lasina kafaru sufla waye wa kalimatu llahi hiya alhulya wallahu hasibul hakim yalla hasis la yalla hakim la hasis la hakim la hasis la lum def non la ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax yalla hasis la lum def ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax watax mané li kulli shay'in lahu sababun sun borom néna man ma def nén ak lumu kawé kawé ci souf rek lay mujj waye ma def deug nak lum soufé soufé kaw la jëm lum soufé soufé kaw la jëm dé kaw la jëm dé
1: waaw kaw la jëm
0: motax yalla ay xaritam da len di gassé ak sini non kenn ko ne nak balay indil rek non ba tollo ak yow ci misal tadi ku ci ni sa daraja toll rek la say natt di toll baram neena ci alquran fa zalika ja'alna li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jin yu'a ba'dhum ila ba'd nga an'am man yalla ma dogal ci sama mbax ci sama tab ci sama hakim ci sama hikma man ma dogal ni kep ku am solo ko xamni bu ne dama ni nit ñi deglu ko kep ku am solo ko xamni buy wax doom adamay bayyi ko xel ko xamni buy wax nit ñi dañu ko top ko xamni buy wax dana wax alquran ak sunna ko xamni buy wax dana te ñi ci alal kitab wa sunna man yalla ma dogal ca koke niko dana yabal ndiranum shaytané ak ndiranum nit ñu lekkalok ndirani shaytané yi ñu wërla di ngant ngante sa derbi ngir bëgg rek nga delu gannaaw ngir bëgg nga delu gannaaw li kulli nabin adwan sayatinal ins wal jin yu abadun ila ban ben ci réseaux sociaux yi ñi ni dañuy yak sa der dila tumal dila taf wa ila ci radio ya ci baraja di xew wa ila ci gendarmerie wa ila ci police ba wala ya ci kasso ya wa ila wa ila waye faw rek lool dana am ni nak loolu ñuy def ñom nit ñi ak shaytané yi ak jinné yi man yalla ma leen di def ñu coordonné wu nek ben jinné yi di jox waji solution ndax doom adama yeneewul morom doom adama am lu bon waye sa bo gisee ni doom adama bi mi ngi jël dara diko tek ci kaw sa kaw te mu woor ko ni mom bu mi mulay solal bu sañon kenn du ko ko solal dalay woor ni ki jamana bi muy def lolou du mom waye shaytané ko dugg yu hala wax sun borom yu hala wax yu ha ba'dhu ila ba'd shaytané mba jinné rek ñokoy sa baat yoyu diw sab nona diw nangam diw boko shaytané amna ñu xamni ag na ci dem ba jaral leen ñu ray la ben ñanga ndort ni nit ñi deggal nañ la nit ñi bëgg nañ la nit ñi fonk nañ la ñu añaale la mbolo mu bari waaw bokk yi mbolo mu bari lu muy jariñ mbolo mo xamni luñu bari bari bo dé buñ lay suul kala ci gëna bëgg moy jëk ci bu pélam su sotti ci sa kaw ñoñu ban jariñ lañ la am lañ la amal bu wara tax nit ñi bañ la ban jariñ lañ la amal bu wara tax nit ñi daw la ba nit ñi di la tek ay tuuma ban njariñ yow ya go fi di barki dem nga fi ñew lay nga joge fi lay nak nga nara duggal sa loxo yow shaytané man la ba nga nara duggal sa loxo ci bakkar bobu dara jëlu ko dara jëlu ko dara Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu yalla bañ ko ne wa yow dara ci Ousmane lo ci xam mune xana la ci xamone demb ak barki demb moy barki demb fexena ba saw lamiñ taqul ci dereti Ousmane sa loxo taqul ci dereti Ousmane kon duma xaar ba tay mari ci taxal sa lamiñ ba sa loxo ku am fulla ngok ku am fulla ngok waye ab sénégalais mom dama yalla bal mom du def lolou mom day wali bañe mom diw bañ na diw nako bañ parce que diw sa xarita e waye ndaw diw bëgg na diw kon da ko wara bëgg for force parce que diw sa xarité e waye ndaw julit du doxé nonu julit du doxé nonu dé nit ki dang koy xol ba gis ci mom yalla bëgg ko ngir yalla ku la ko bëgg bañ lo nga lank ndax yalla tax nga bëgg ndax yalla ngi ci mom nit ki bokay bañ dang koy bañ ngir yalla ku la ko bëgg lo nga lank ndax li tax nga bañ ko yalla tax nga bañ ko ndax yalla niwul ci mom li lañuy bëgg nit li lañuy bañ nit borom la xëdari wax nako waye top ci ginaaw nit di seugar seugari da bañ diw kon nako ko bañ le di seugar seugari ci ginaaw ndax doomi diw wala ndomba tank sangam lam wala kilifa ya ñak fayda ya wayx bop da ñak fulata wayx bop baka zalika ja'alna li kulli nabin adwan sayatinil insi wal jin yu'a ba'dhum ila ba'd القرآن yow ki ñu la bëgg bañ lo xamoo ci moom dara loo ko baje loolu xam nga ni ku bëgg yàlla la ku bëgg yonent bi la bu dee murid ku bëgg sëñ tuuba la bu dee tidiane ku bëgg cheikh madi tidiane la bu dee am ku ñëw am ay contacts yu dox seen diggante yow nga bëgg a sukkandiku ci koo ko far bañ waaji yow yaa ñàkk fayda wala mu wóor la ni yow diw mii li ñuy wax gisoo ko nit ñi bëgg la koo bëgg loo far force imposé le pour nga bëgg ko waaye ndaw am na benn waay
1: ñin bal ma
0: maa masa wa téléphone waaw diw doon ñu dimbale ngir yàlla nga bëgg diw ndax ku bëgg bàyyi da ngay bëgg doom ma ne ko ba mu des doom yi yonent yàlla noo mu ni kareg ma ne ko ba mu des doom yonent yàlla noox kanaan man de bëgg naa noox waaye bëgguma kanaan de noo moom bëgg naa ko lool alislam waaye kanaan doom ji bëgguma ko de ku bëgg bàyyi da ngay bëgg doom foo ko jàng ci ban diire bu bàyyi baaxee kay wares na ko bëgg bu doom bonee nag tegal fële ban diire nga ko jàng kon nit yàlla yi faw suñ borom daf leen di booleeg seeni noon lele mu nekk ay jinne lele mu nekk aw nit lele mu nekk seytaane waxoon naa ko ci waxtaani weesu lele nga tur yàlla di ko sikkat jinne yi xam ni tur yàlla wii bis boo jotee secret bi yaa leen di yilif bu ñu saddoon nit ñu andi nit ko ci yow boo ko ñaanalee mu wér boo leen bàyyiloo ñu bàyyi ko jinne yi duñ la may nga accès nga am accès ci loolu duñ la ko may da ngay xeex ak ñoom tey ba keroog ngay am accès rek benn ñoom jinne yi léeg-léegi dañuy ñëw jël sa jëmm yow niroog sa jëmm dem di leb ci saw tur ñoom jinne yi de sa jëmm lañ fa yóbbu di leb ci saw tur luñ ci jublu mooy dañuy leb ba noppi duñ ko fay su ko defee nag ñu di la tuumaal diw fi ñëwoon leb ma nàngam diw du fay bar diw du fay bor léegi yàq sa der partout fekk jinne ko def léeg-léegi mu dem sàcc alali nit yore sa jëmm ñu jiñ la sàcc yow ñu jiñ la sàcc wallaay yàlla xam na ko yàlla xam na ko yow ndax sa jëmm la fa yóbbu sa jëmm la fa yóbbu ku ko gis defee ni yow muy leb ci sa tur mbaa mu sàcc alal nit ci sa tur fekk du moom de yëgul tinul waaye tur yàlla wi mu yor di ko sikkar te jotagul secret bi te jinne ji xam na ne bis bu yetee secret bi dana ko not mu ni ko du la ko may nga am accès boobu faaw dana la créer ay problème ngir bëgg nga daw gaaw dellu gannaaw wàcc tur yàlla wa ndax da nga naan man kat ginnaaw man dama ne ci jafe-jafe yi kon naa bàyyi li na yonentu sallallahu alayhi wa sallam la nit daa ñëw ci moom ñi ko ëy ni ma bëgge yàlla mu ni ko séntul fitna ak musiba ak balaa yàlla ku ko bëgg mu natu la am keneen ku ñëw ni ko ëy ni ma la bëgge yow ki yàlla yóni mu ni ko séntul ñàkk am na nit yàlla yoo xam ne boo ko bëggee yàlla dana la teg ñàkk goo xam ni da nga naan déedéet waaye gis nga bu loola weesoo jeex na ca yaa ëpp tiraanga ci addina bi tiraanga nag du alal ju jale de tiraanga déedéet tiraanga mooy boo amee soxla rek yàlla faj ko loolu mooy tiraanga kii daa ñëw ni ko ëy ni ma bëgge yàlla mu ni ko séntul fitna ak musiba yàlla moom ku ko bëgg fii lay jaarakum xaritam moom ki ñëw ni ko ëy ni ma la bëggee yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ni ko séntul ñàkk ak wañ so waaw ñoo ngi ci weeru safar ngay dégg nit ñi naan jamono bi dafa metti jamono bi dafa xat jamono bi nangam jamono bi lii jamono bi laa té ngeena baña wër seen bop ci jamono wër leen seen bop ci yalla jamono mi lu nenn mo kakato rayam lama waxon waaja ba mané niru sa bay niru jamono noko gën mané ko xana kon sa bay da baxu ndax jamono mo minul nenn ko ko niru niru wo ken mom jamono melul nenn melul nenn sa bay nak bu baxé amna num mel sa bay mom bu baxé amna num melon kon niru sa bay niru jamono ko gën wax du yaqula yam wax khat khatu jamono ak jafé jafé jamono mo yaangi xalaat ndax Seigne Touba mi tax ngay sante Seigne Touba mi tax ngay magal ma nga won ci Liberwali ma nga won ci Gabon ma nga won ci Conakry ñu sanni ko ci ak land foy foy ak jamono boba bëre boba nafa ndox bel benn bis neena jasiire biñ ko jëk sanni jasiire biñ ko yobbu won ci taatu garab lañ ko sanni dem yalla ji ngeleen bëgg taw té mom amul fum sélo té bëggul kamil alquran bi toy bëggul fulk bi toy mu dal di yanu kamil bi bokk fulk bi nab bagage ci ben loxo bi ci dess dal di wuti kër ben way ngir ñaan ñu may ko fum sélo bi muy dox ba yag kamil bi nara daanu mu joyanti ko ak benen loxo bi ci dess nga dégg muy wayanto nan ko téref sama borom bi bu tedd bu mag bi kitab rabbi kana li wa kunt lahu walillahi bihi sakkan kitab rabbi kana li wa kunt lola mang ko don wayanto ca gabon bi ñibbi seen ak ba yalla fay ko ba nopi bi muy bindat jawartu mu duwalale ko ci mu duwal ko ci waye karak ba nga xamanteni ngelaw la ak khin wa saqina nar ko toyal mu waxu jëm ci keur ben way ngir sakku fu mu selo bi mu yano kamil bi di jeng jaay nara daanu mu nan ko yow tereb yalla bi ya nek ñeel ma may nek ñeel la do masalal suuf kitabu rabbi al kitab kitabu rabbi kan li wa kuntu lahu walillahi bihi sakan bi mu ñewé ñaan waaji niko ndax do may fu ma selu rek ba taw bisibit waaji niko fek waaji mom mu nok soxnam do nga fa newon mu niko ben neeg ge fi ne moy waaji we Seigne Touba neena man ci sama bop ma don balel sama bop wañ wi waaw ku nek ci jafa jafa yu mel ni wala ci bisam ba nga nek ci bisam nan jafa jafa yek jaxle yek tiis yek nangam bu ko jambat xusal rek jall to rek jall lo am jël ndax Seigne Touba da xusone jall xusal jall lo am jël bisu Seigne Touba bum xam mukk sa jafé jafé bum xam mukk say ciona bum xam mukk sawul upp na def bisu Seigne Touba ñu mako waxe bi nga xamé ni yalla dogal na mom Cheikh Ahmadou Bamba mu daldi fasiyene yanu nat bi ah te wara tuxo Touba dem Mbacke Bari nan ko Mbacke Djolof te nunu mo waxe legi ni li kulli nabiyyin adwan sayatina al jinn wal ins yu'abadum shaytani commencé nañu dal di ruh Touba bi jaarale ko ci digeenti nit ñi ak jinne yi ñu ñul ñi ñi bind Touba bi leter yëkëti ay tuuma di tek ci Seigne Touba ni ki dafa nara jihad rek ni diiw la nara mel ni diiw la nara def nangam nangam fawli ne ci kur tolli ni ci kur na amna lumay signalé fi dama xamul ndax mbokk mu bëgg dugg la xum way man yoruma casque tol ni ci kur rek mom Cheikh Ahmed Bamba waye mom Seigne Touba mu def li ñuy tuddé ak léral mbir buñ ko xasse wax bo léralé rek yow nopi nga ci sa jaan wacc na bind na ben letter borom dara xamal ko ni ko li nit ñi wax bu ko diglu bu ko faalé ndax dara lu ci deug ay soskat lañu ak ci fen kat ak ci rambaaj kat wala ñett yi gaay yi boole na mima iftira kadhib khiyana la hawla wala quwwa li lepp kat shaytané jinné yi ak ay shaytané nit yi mom lañuy boole digënté Seigne Touba ak borom dara Seigne Touba niko ñent ñi bu ci diglu kenn bu diglu namima bu diglu iftira bu diglu al kadhib bu diglu muk al khiyana lettre ma ngi ko tambalé ci turu yalla bismillahir rahmanir rahim min muhammad bamba radiyallahu ta'ala anhu assalamu ala man tabal uda ila amin ndar amma ba'd fahlam bi annani la aktub wala aqulu bi lisani ma lam yakun fi qalbi فاليوم لا تسمع كلام من يطلب من النميمة والافتراء والكذب وقيانة لا تربغات تي ام صلو ياو بروم ندار داني جاي نان يا موم ندار ياو مي نان يا نيك ندار ياو مي نان يا يليف ندار غينا بو تودي يالا ليتر بي ميغي جوغي تي سيغ توبا مي جوغي تي سيغ توبا wax day leer xam nga yow mi nga xamni da nga bokkut nit fo far dong ñak bokk fu ngeen far dong taxna nga bind ko message nan ko señ bi yaama bet te yow xam ken xamul yaay kan señ bi yaama bet rek ndax bokku len fu ngeen far te yow ken xamul yaay kan am lettre day am adresse neel mana diw domi diw ak diw nangam ak nangam ñu wax la la cey xalaat ñu wax la lam xalaat mom mom la señ Touba def min muhammad bamba la wax min muhammad bamba waye gaay legi waxatu ñu leer de dañuy bind message rek dara lu leer duñ ko wax mané diw wala mané diw ji bu koy wax day jaay fit au lieu que mu wax ko ngeen wax ci xam xam kenn ku ne jema ko convaincre sa morom dedet waye aw fit la lay jaay manam wan la ni la legi dama bëgg ñu defante defante amul njariñ defante amul njariñ Seigne Touba defante wu muniko man la Seigne Touba man may bind lettre man Seigne Touba dal niko jammi sama borom nak yal na nek ci kep ku jaar ci yoonu njub jammi sama borom yal na nek ci kep ku jaar ci njub gannaaw lolou nak man mang lay xamal may kan man boma xamut xamna sa bop mang lay xamal may kan ya xam nga gem ya xam nga baña gem waye dina la wax may kan muniko xam nga may kan may ko xamni may ko xamni duma wax ci sa lamiñ wi lu nekkul ci sa xol bi lolu jombalé nako sa bop man Seigne Touba wax ci sa lamiñ lu nekkul ci sa xol jombalé nako sa bop man Seigne Touba ay wa jamono xol jangal len lettre Seigne Touba bi billahi la ilaha illa huwa ci miri nit yo dajel lañ lay wax wallahi alhasim ngala wala nekkul ci seen xol man dama yaakar ni julit ñi dal man dal deug leg leg lamay jaxle sax rawati nak fi ci senegal nga xani fi la deuk man wallahi nga jakarlo nit muy wax wax ba yeggal digna ko ci yalla lam wax dara lu ci deug dara gemu ci dara Seigne Touba ni man jombalé na sa bop di wax ci sa lamiñ ni lu nekkul ci sa xol bi lolou dama ko jombalé sa bop jombalé na sa bop sama pilim ma di ci bind lu neewul ci sa xol luma gemut mbok yi ñaar yi wa senegal jangat senegal legi liñuy bind ci sen film la ci upp gëmuñu ko liñuy wax ci sen lamine gëmuñu ko bari na ñu lay bind risala envoyé lako sms wallahi gëmuñu ci dara ñen ñi bo leen laajé waaw pourquoi pas li bi nga gëmoko nga dama doon politique ah kon politique mom ay fenn la kon politique legi mom ay fenn la di politique ba do wax deug damono ji ñu toll xolal suñu autorité yi suñu autorité mo xam autorité spirituelle la mo xam autorité temporelle la dañuy wax ba nepp melni du ñom ñoko mësona wax day melni mësuñu ko wax ñom te pourtant lolu alquran la ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabara maqtan illa an taqulu ma la taf'alun mais yow nga gis ko xamni wour na la ni limuy wax xalatu ci dara fosu ci yene def dara subhanallah seigne touba ni borom ndar man duma ñooñu man duma bind ci sama pilim luma neurut duma wax ci sa lamine luma neurut ma nglay xamal sa bop lolu boko geume moy li ne ci man soko geumul moy li ne ci man muniko ginnaw bima la xamale sa bop nak aw nit ñi ni ño xani bo len deglo yit deglu gi amul njariñ la tasma'u kalaman yatlubu bin namima bul deglu wax ko xamni rambaaj dong moy jublu wayam jaxasa dong moy jublu wayam yaq dong moy jublu bul deglu ko xamni tamit sa nopp bu ko jox ko xamni day sos gaay dañuy wër wër duñ la xamal dara ñu sos tek
1: waaw dañuy sos de yalla xamnako waaw dañuy sos ak iftira dañuy sos
0: yalla neena ci alquran bamuy wax ci sayyiduna aisha neena xawma aw jongolong wu gëna reuy mëna sos jongolong yépp jongolong mëna sos mo ci gëna reuy aw jongolong ñi dégg wala xam nañ aw lan mo reuy jongolong sun borom neena bamuy wax ci mbirum aisha al ifk mo di jongolong moy aw jongolong alquran la al ifk muniko bul deglu ko xamni day sos xamul ci man seigne touba lu ñaaw waye man na sos andil la koku bu ko deglu muniko batay bul deglu ab fenkat bu ko deglu de xolal ñent ñi seigne touba tuddi fi ko ci deglu mu sank la abram badj sos kat fenkat war kat ñent ñi yalla nañ ci yalla mussel yalla ku sanku rek ñent ñi la sank ku waro rek ñent ñi la war magum jëm mu taxaw wax ba nopi ngani ko sawa ya waxon nanga mu dama la doon mbalak wa luy mbalak fen moy mbalak ab julit dana fen dama la doon mbalak wax ba yeggal ñu la sawa ya wax moy dama doon fars wa lan moy fars la hawla wala quwwata ragal leen yalla wala nañ ragal yalla ma boole ci sa bop nañ ragal yalla ñu ragal yalla wax ju am solo la seigne touba wax fi yalla xam nako wax ju am solo la seigne touba wax fi neena ko ñent ñi mom bu ci deglu kenn ko ci deglu dana la tromper pourtant deglu ñent ñoñu motax touba bi convoqué ko ay rambaaj kat ci fen kat ak ci sos kat ak ci wor kat la touba bi doon deglu ci seigne touba motax mu convoqué ko motax mu combaté ko yalla neena yow abdul ben laaj la lay laaj man yalla yow abdul bu fekk abdul nga waw lutax ngay wax lo xamni neroko salam ñu ngi di ci genné lo nerut lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan yalla ni ay ndaw bakkar buru fa yalla lay kilifa koy def waw kilifa diine mba kilifa ala mom ngay gis mu wax lo xamni neru ci dara yalla sédé na ni xamna ni neru ci dara yit kilifa diiné ak kilifa aada koy def légui non ni Sénégal mel ci at yi ñu génn ni digënté ñenti at japp juroom yi ñu génn deug yalla mu fekkul won kuma fekk alakhirah net limako dama la nan dedet lol mën ta am Senegal go xamni nitu yalla nitu l'islam nitu diine mom lañuy tuumal tek ci ab deram yaq ab deram wuñi suturam te man ma deg ci sa nobbi kenn nit liwuma ben leaderu ben way bu bok ci politique mom sax jitéwul dara dañ ko jité rek waye ci politique bi la bok ma fa digg ci sanob bi muné ñun dañu gis ni kilifa diiné bu ko yoon jappé tayli beyi mbambu ciow ñu bayiko ñu ni comme lolu amna nak légui muné su ko japp ndax tayli beyi man nañu révolté legi xam nga kon ni ñuy def dañuy dugg ci ressources yi futti ko def ko yaramu neen mako degg de te wallahi ki ko don wax neen abdulit la waye giñ na ci sama borom ni kep ko xoti sutram fi ci adina wa rabbul ka'ba yalla dana xoti sutra yowmal khiyam bis ba nga xamni fofa dong la sutra amé njariñ yowmal khiyam nga xamni fofa dong la sutra amé njariñ wallahi ko xoti sutram yalla dana xoti sutra bu kéroge ay ci nak ku wedd bismillah wedd bismillah nitu yalla bi bu jume wax sax nitu yalla bi wala bok ki nga jappel ab serigne dal nga jappe kilifa nga jappe borom bolo su jume wala nga yakar ni limuy def du non amna lu fi nek watina ko xamne man nga wax waxal waxal waxal te lolou lu bes la fi de ni ñu songé nitu yalla yi ni waye nak seigne touba waxon nako dal ci muñu jamono motax li baye sa mbay daan wax rahimahullah daan wax ni waw borom keur bi mom keureum ba nopi diko jaxase lu ci ken man mom yalla mom jamonom diko doxale ni danaka man dama gis ni la iblis waxon rek manam sun borom ginaaw giñ na ni dana fessel safara te neena won ci mujuk jamono lay doon ñu ci upp wa mujuk jamono lañu doon xeyna jombul motax yu mel drif yu mel ni bare bare bare ba ndax da ngay xol nit muy def lo xamni dalay woor ni ki li muy def nitu safara rek ko meuna def yalla xam nako ba muy wax wax jo xamni dalay woor ni li nitu safara do nga ko meuna wax moy ko xamni dem na ba amatul ndoxus kersa te nit mom señ yonent sallallahu alayhi wasallam neena mak sama nat nga yonent yep and nañ ben baat diko wax nan isalam tastah fasna ma sihta kep ko xamni amul won ndoxum kersa lula neex defal bu yowmal qiyam yalla yobbu ko fuko neex ndoxus kersa mo jeex ci xalal yi ndoxus kersa mo jeex ci nit ñi danaka ndoxus kersa man leg leg ma yedd sa bop man ñu sama borom bindé manam rus na ma siggi xol doom adama motax da naka kuma nuyu rek kokkan la ci mujj tek rek no sant rek lay mujj wax tax tax tax mu ngok dal mu ngok mu ngok mu ngok waaw mu ngok señ Modou yamale waxtani fofu ci lettre señ Touba bi mo bindon gouverneur bu ndar merlé wala borom ndar ci jamono boba ñu daan ko wax borom ndar inshallah taala xeyna ni dess ci sunu kanam te yalla may nu fursat ngeen ñaanal nu ko wir gi yaram itam dañu waxtaan ci yenen jotaay yoonu geej jaangi fi yoonu jeeri jaangi fi sant ngi fi sant ci bopam inshallah di ñak dañ ci gëstu bind ci tuti mom tamit الذكر بن نعمه الله تبارك وتعالى القران نوا ما بن نعمه ربك فادس دا فكون خمنا دال ني يمال فوفو وقتان وي تيت سيغ توبا مو جديد لا بو ووتو يانت واخناكو صاح تي بايتام وا المصطفى نويت ما يجدد خاينا دا نتي ديك ان شاء الله تعالى ني لين دي سانت دي لين نوكيال دي لين نيانال دي ساكو تي نيان دي نيان سون بروم ني يوبو ني سي ماغال جي اك جام may ñu tawfiixi ñu man ko taxawé nañ ko daan taxawé mba ñu ko gëna rafet ci katan ci wër ci man dañé ci ngeureumal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu sant yalla buñ ko waxé ñu jang alquran muy jang khasida ci atta yow mi julli ñaar rakka sax selmal hadi yal ko señ Touba ni sant lenako yalla señ Touba joxe aw ñam joxe sa wërseuk joxe yoy yep nga sakku ci rek dañé ci ak sante la yalla serigne touba dañ ci ngeureumal sun borom waye dañ ci ngeureumal cheikh ahmadou bamba soko defé yalla mën nako ci def inshallah taala nga dañ ci ak mom dañ lañ ci yalla dajalé ngeureumam xam ngeen ni am ngeureumal yalla day tax am manam am ngeureumal nitu yalla day tax am ngeureumal yalla ak jam yalla ni mo ra taxé mu am ngeureumam man na jaxé
1: waye am ngeureumal yalla mom leg leg mu yomb seigne touba neena nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula serigne bu mat serigne seddal xolam mu xippi mutub yermane mutub kersam bobbi mutub ñewantam bobbi mutub taxam bobbi mu xippi ko xol la ko rek neena dina taxa am daraja ju kawé dina taxa am ay may fa sun borom lolu ñu xewon na ci misal ci cheikh abou yassidil bustami ak tayer ba kon nak sakko am ngeureumal seigne touba lu bax la ndax mi ngi melni da ngay sakko am ngeureumal yalla seigne touba ko am ngeureumam am nga ngeureumal yalla ndax nit la ko xamni du geureum te yalla geureumul du sante te yalla santul kon kum sante yalla sante na la kum geureum yalla geureum na la kon yalla ni yalla yobbu ci magal gi te defal ñu tawfiixi ñu dajé ci ngeureumam inshallah taala tam borom def ko muy magalu barke magalu yermande yalla musul yu ci xéti ay yépp ak xéti bala yépp ak xéti tis yépp ñi ñew ci yoon yi yalla sam leen ar leen musul leen ci ndog yi ñu déllu ci ak jamm déllu ak jamm borom man nako yalla nako def waye ñu xam leen ni man yakhruj min baytihi muajiran ila llahi wa rasulihi bam jeex waxna ko waxati ko kep ku jog sol saw dal up sa buntu jëm kër yalla am ndok mu la dok ci yoon wi sun borom neena ndok mo me la dok day du te man yalla lama waron dana ko def ndax sa yene la xol ba gis ni di nga solé saw dal up sa buntu kër wan gannaaw sa kër wan gannaaw sa njabot deugmal ma yalla dogal limuy dogal ci digënté bi xamone na sa yene yene joji le dana ko matal ba mat seuk dana ko matal ba mat seuk kon nak amul perte nga amul perte nga ñu leen di wax jere ngeen jëf di delu di gërem ak ndokkel wa diaspora bi waye di gërem señ modou sama ben wëlëré buñu wax alhaji mbalo kebe di dom ci alhaji njugo kebe rahimahullah billahi ta'ala anhu jamono yele wessu ci fan yi rek xam ngeen ni yëngutu gi moy yëngutu ci ay xari ladum yi wax deug yalla ngir bëgg japp ci daara ji mu yonne ma fi am xar xam ngeen xar yoyu mo taxon ay ñu jokkati guddii ñewon fi ah ba tax la xewon sama digënté ñom xew nak momit ñu koy ñaanal yalla yalla sam ko ta ar ko tiranga joji mu yonne fi yalla fay ko ci ngeen gi fay way juram wa di alhaji ñu ko kebe yalla doli ko jéggal ak yermande ndax sama wajur la daan dégg ci mom mu koy tuddu sama wajur moma netti ni amna bis ben xaritu tubabam bu joge won France ñew Sénégal mu and ak mom dem di siyara ji Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu tombek Cheikh Abdul Ahad di ami gan don togolo alhaji jili may añub gan ya ki alhaji njuga kebe añub gan ya neena alhaji njuga yanu bol bi sol mbubum ndaxas muy mbubum ndaxasi bay fal yi ñuy sol ne mom la yanu jitu mboloma top ko mu wuti bir keur Cheikh Abdul Ahad rom sama wajur ak tubab bobbi tubab bi laaj sama wajur ni ko ndax xam nga kele jitu te sol yere ndaxasi te yanu bol bi muniko waw kele ñu wax alhaji njuga kebe muniko ke day lim am ñun tubab buñ ko amon bala nga ño gis da ngay ñaan odias waye gis nga dafa wacc bopam ngir lan def tawadu ngir liggeel seigne touba lolay yal nako yalla fay ci mom te fay ko ci njabotam di len wax jazakumullahu khairu jazaihi ni ndokel ñep di gërem ñep rawatina wolere daara ji ñom ku ci melni serigne wali fay ak soxnam soxna soxna jaynaba soxna jaynaba sar waaw ñom seigne mohammed jall ñom serigne cheikh jonne ñom ñepp rek serigne ko safal ñom gërem nañ leen sant leen ci seen taxaway ci tofel gi ak ñi nga xamni ño nekk fi di kolda ci senegal ci melni seigne modou ngam ñom ñepp rek legina wa kolda fi ne émission bi du leen raw jamono bu nekk ñomit ñu ngi koy déglu amna ñu fay wax sax di wax señ modou ngom momu nan ko ñun xamna ne buñ déwante xamuñu waji safara lañu jëm wax ñun liñ daan dégg nangam waye lo lepp rek ak gatal la ak yaatal dal na ñepp jariño ndax wax ji bëgg nit ñi jariño dong ko motax amuñu jot buñ koy waxe lool rek bëgg nit ñi jariño ko yu ab xaaliss buñ ci wut du alal juñ ci wut dañu bëgg rek ñu and ak ñom jariñu fas nañu yene buñ fi toge bu joge fi duñ fi wax mukk suñ waxi bop ben mu doon waxi yalla ba yonent bi man ba señ touba man neena ñet ñi ñoy sama marjeh ñet ñi moy sama marjeh yalla yonent bi señ touba ñoy samay delu way yi gëna reey ci delu way yi luma la wax fala ko ci beji mba ko tibbe ci ñom rek wa mom ko tibbe ci ñom rek kon nak ñing leen di wax jere ngeen jëf mo ngi sakku ngeen ñaanal nu bu baax yaram bi gëna wër ñu gën leen ko mëna defal te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: لكل امرئ ما نوى. لولا تخ بين الشاعر واخنا تي تيري بي ني تودي تعليم المتعلم مني وين بخي ان ينوي المتعلم بطلب العلم رضا الله ودار الاخره واساله الجهل عن نفسه وهي اي دين وهي اي دين بريم تي تيري بي ني تودي تعليم المتعلم لولا وايكات بي واخ لولا الشاعر بي واخ لولا بروم خم خم بي واخ مني يالا نا jaaduna rafatna di jog di wuti xam xam mu selal yeneem muni na fexé ba xam xam bi bim koy wuti na jimi yalla tax nga xam ni wuti wul xam xam ngir équiper ben fonction wutul xam xam ngir ndomba tank wutul xam xam ngir nek imam wutul xam xam ngir nek serigne luko taxawuti xam xam rida allah am ngeureumal yalla rek ndax xam xam day maye ngeureumal yalla tabaarak wa ta'ala bu fekke ni pratique niko nilako sun borom sante rabbi sitwa jalla rida allah wuti xam xam ngir am ngeureumal yalla rek da ngay gis sens contraire bi amna ko xamne xam xamam wutu ci ngeureumal yalla waye samanan khalil samanan khalil la ci wut samanan khalil as copper mom copper ko taxona jangi xamna ni ku jangul yesula employé xamna ni ku jangul do am nangam bu jangul fami sangam la bokku fay bobu ku ci bokku bo jangul do bokku do am ay talibé nga jang ngir am talibé man fami sangam la bokku fay bobu ku jangul do am do nek iliman nga jang pour nek iliman lolep samanan khalil la samanan khalil la samanan khalil la borom xam xam yi bari legi sen xam xam ci samanan khalil la yeb rek su xane bu muy jangi intention moy dundal xam xam kam ni ko borom mutaallim waxe waye ginaaw bi samanan khalil dab ko mu andak ben politicien wala mu farak mom wata damay far di wax ni borom xam xam yu bari dug ci politique kenn waratula consommer sen xam xam manam luñ waxati woroko gem woroko nangu dang ko wara fop tek fe bu fekke ragal nga yalla xde bu fekke ni xam xamu ragal yalla nga bëgg parce que xam xam ci koy joxe dañu tamu ci mom ragal yalla moy tax kim koy jox mëna dugg ci mom borom xam xam yu bari bo gisee ñuy xey di waré suba ba ngon te du ben def ben tahsir ci umma bi dara waralu ko luddul samanan khalil tax borom xam xam bu fekke ni politique jaral nako fen ngeen bal ma ci bad mu gis ay fen nopi ci lolu moy fen gis ay fen nopi ci sallallahu alaihi wasallam neena kep kenn ci yeen borom xam xam bu gis ay fen nopi ca sallallahu alaihi wasallam neena yow shaytané sulu nga shaytané sulu xam ngeen shaytané sulu de moy shaytané sulu mën ta wax shaytané mum xam ngeen ab liggéey moy fu mu fekk lu bax yaq ko borom xamit da war fu mu fekk deug wax ko ngir yalla mun nak bo démé ba ñimé to wax deug yow borom xam xam shaytané sulu nga samanan khalila borom ta'limul muta'allim muni boy wut xam xam rida allah wa dar al akhirah ak beug seugaru al akhirah jak euleuk ndax bul fatini xam xam bi fa ka ñaari bor la man na la yubbu aljana man na la yubbu safara xam xam bi man na la yubbu aljana man na la yubbu safara motax muni wa dar al akhirah ak bi ngay wut xam xam sa yene sa intention na don lijeenti seugaru euleuk al akhirah mi lijeent sa keur ëlëk di al-akhirah wa dar al-akhirah ñettelu point bi wa isalatul jahl nga détacé wu nak ba set wécc ci ak rir dindil sa bop ci rir xam xam bu amé ndariñ day dindi nit ki ci rir isalatul jahl an nafsi moy loy def lu ne loy def lu ne nga set lu ci sa l'islam wax lu ci sa diine wax ñentelu point moy wa ihya al-din dundal diine ji nak xam xam da war di dundal diine xam xam dundal diine xam xam nan lay dundale diine moy yow def nga effort jangi nga ba ñew conséquence bu nekk dajé nga ak mom bi ngay dem bayyi nga fi sa téméri morom yu mënta dem jangi bi ngay am moyen jang amna sa téméri morom yu amul moyen pour jang kon bo delu ci waté bu la yalla maye tawfik ndax moyen yoyu yalla la ko jox kon bo delu ci waté xam xam bobu partager ko ak ñi nga fi bayyi won ay ay diin bu ko defé diiné ji dundu waye dem jangi ba ñew sama nan khalil bi mo waxon day daal di ñew ay is borom xam xam bo xamni jangi na ci victime rew bu ñew waye day jaay xam xamam day delu ci kor kori dugg ci association yi arakaadi fexé am financement ñu tabaxal ko benn kër mu dëkk ci djema collaborer ak niti adina yi ak niti adina yi liye ko mu samp dara di jangale ba yalla ñot di xewal fu xewal nekkon andil ko comme niko wa koki defé ka nekkon koki ka nekkon koki ma saxirlo samp dara di agne gerte yak say donga samp dara di agne gerte yak say donga seigne massakhir lo gerte gerte gi ñi bay ci nawet bi bu du ko yobbu ci seko ba jaay ko de dedet da koy denc fi barab bu agne jote mu nekk am nekk jox gone nekk jox kenn ku ne agne ti bu gerte kenn ku ne agne ti bu gerte waye tay gis nga ba yalla ñew legi lañuy agne kon mu ngop kon mu ngop bu fekke da nga jangi ba ñew nak ah ngani daara dafa metti daara dafa bari ay conséquences daara li daara la ba tax nga tawax sa nek sa SR plus 4 bu ndaw dekk ci yak sa famille ak sa benn auto di xëccio iliman je sa jakka ja bu wer de ñu wer sa la sa solde nga delu ci wat waye cholay njangalé mom xalaatoko cholay njangalé xalaatoko bu baba defo ihya uddin baba dundalo xam xam yow da nga ray xam xam ndax bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé te wallahi borom xam xam yi bari li leen té samp dara dara waruluko nulul choona yi ne ci dara rek choona yi ci nek rek conséquences yi ci nek rek difficultés yi ci nek rek mo leen té samp dara waye bu dara nexé won ni ak imama nexé bu dara nexé won ni ndom ak tank ñu fal la ko nexé kenn du leen jitu ci dara kenn wërëntul ni ñom ay boromi xam xam lañ waye dañu ñibbi ci tudd rek ci seen canapé yi di nan kanet ñu ñi bi rek ñew tuddi ci seen canapé yi di nan kanet rek fuñ woté collect ñu dëkk ki ñu dem manam ben mujtama ben ndaje wala nangam fune rek ñu fay dem téwé ko tanni fa seen grain de sel delu ci wat tok da defé ñu nan oustaz dakhala kharaja yahni c'est-à-dire Nungo. Ñen ñi nek ay représentant ay yenn arakat yu nek bitim rew di fayeku 10% ci juma yi ñi tabax ci rew yi rew mi ñen ñi di fayeku 15% ci ten yi ñi gas te ñakoy gas lu diko def sadaqa jariya ndax bu len fatani amna ay arakat yu nek biti rew wala ay borom alal yu nek biti rew yo xamni ay resene representant fi dañ leen di wax ni ñun de dañu bëgg def sadaqa jariya wala nga gis ko xani seen wajur dafa faatu ay gone yo xamni seen wajur dafa faatu ñu ñun dañu bëgg defal suñu wajur sadaqa jariya wa légui dañu bëggoon ko ñu gassal fofu ñaari ten 15% ngay fayeku ñu financer la nga dem ci ab dekk gassal leenu ten ñu tagal la say mam ba talat sa 8-8 wala sa 4-4 ñibbi lolo la taxone jang xam xam bob li nga yor ci xam xam li nga samp dara samp ay école formé nit ñi jangal leen waye dedet da ngay ñew rek teud ta bo xey ya ngi recherché ay collaborateur yo xamni ñinga ci bitim rew noy fexé ba ñu déla jox ay financement seen sadaqa jari yoyu ñi def nga am ci ay quelques personnes yo xamni yoy rek lañu yëng yow 15% nga ci laaj ak 10% ya xam wala 20% sans d'état sans départ kon dund lo xam xam kon wa ihya ay din moy xam xam bi ngui koy jangi na sa intention moy dundal diine l'islam dundal diine l'islam am ño xamni dañu jangi ba ñew biñu ñewé ñu gis ni Sénégal ñi ëpp ci ñom fonku ñu borom xam xam serigne lañu gëna fonk ci borom xam xam lolu jural leen kañaan ci seen xol ñu añaané serigne ci patax ñu di leen critiquer di leen xex ci seen xam xam jëruko wallahi jëruko njangaleel njangale mu leer rek day mujj ñoon ñoo ñu nga xamni luñ fonk fonk serigne danañ wagn ñuko wat yow fonk la yow te xam ngeen ni serigne ci Sénégal bokut ak serigne ci l'islam serigne ci Sénégal moy ku bok fami sangam fami bobu ay serigne lañ seen baye xéxalon na seen baye ñu xéxal seen mam xéxal se loolu lañ japp serigne ci Sénégal fekk serigne ci l'islam moy borom xam xam bu jëfé xam xamam même bu amé xam xam te jëwul xam xam sax du serigne serigne pire et dire moy borom xam xam bu jëfé xam xamam waye lu lepp bu amé ba nopi nga jang yow ba ñew nga gis ni li nga yor ci xam xam amna ko xani mom turu serigne la am moy doomi serigne la waye jëngul dara waye ala kulli hal nak comme aade rew mu moy doomi serigne serigne la ñu fal ko comme serigne fonk ko comme serigne yow ñu ñak la fonk lolu bu mu lay indil renk ñe bo xamne da ngay jur ci soxol añaan ba tax nga jël sa xam xam bobu diko xexé turux yoyu le nga diko xexé tariika yoyu dedet bum la ko jaral da ngay nangum dogalu yalla te ne ci li nga wara ne rek del jang tay jangale rek bu yagge ñi nga doon jangal te di len jangale bu yagge ñu def lepp serigne ñom ñi nga xamni xam xam leen itel bu yagge ñu def lepp serigne ñom da xam nañ ni xam xam ak cëriñ ci xam xam lay juddoo waaye du juddoo ci fami juddoo ci fami waaye aaday Sénégal boo ñëweeg sa xam xam da nga fi bëgg a jëlee aada ji léegi ñoom dañ lay mujj far bañ ba dootuñu jariñoo sa xam xam critiqué gi ngay critiqué seen sëriñ te ñoom seen sëriñ soosu lañ xam seeni mam ak seeni mamat yépp moom lañu xam nga ñëw wañu ko waat bëgg a critiquer seen serigne soosu dañ lay bañ bañaale sa xam-xam da ngay xam sa bopp rek te nekk ci li nga war a ne lii sa wërsëg yàlla dana la ko jox waaye bul añaane serigne si ndax bul fàtte ni serigne soosee nga xam ni tey ñoo jur serigne si fi nekk serigne soosa ci xam-xam lañ doone woon ab serigne ci xam-xam lañ ko doone woon yaakaar naa yi firil naa leen ba tàyyi li ñu tudde aalim aalim muy borom xam-xam toujours yàlla day rocc fii roofee gis nga baatu li ñu tudde raay raay mooy raa ayin mag ñu baax dañ ko daan firé sam ab sam sir bi sam bi sam moy gir borom xam xam ab sam té sésal borom xam xam yi ci réew mi ñëpp rek nga xol seeni wajul borom xam xam yi bari ci réew mi na xol seeni wajul amuñu won xam xam waye dañ ni ab sam moy jur borom xam xam borom xam xam moy jur waliw waliw moy jur bandi ni la yalla teggi adina bi ni la yalla teggi adina bi ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw waliwé jur bandi waliwé jur bandi ni rek la ko yalla di ayanto nak xam borom sam ba jur na borom xam xam ba borom xam xam ba jurna waliwa jurna bandi ba ba ligé sam ba jurat borom xam xam ba jurat waliwa jurat bandi ba ni la yalla teggi adina bi min newati recc xam nga li kulli shay'in min istisna lepp lo gis règlement bo gis amna exception ni newati mucc masan na koy lim dama ni mo son na koy wax dama ni wallahi li yalla defal seigne touba ak a new lum am li yalla defal seigne touba man fuko seigne touba fa go xawmako yalla xamnako dafa new lum am da new lum am yalla xamnako moy cheikh modou bamba yalla dako wursugal mu bok ci khutbu samani jamonom bok ci kumunul awliya allah bok ci arifuna billahi waye nek jiwrini yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye li ci yeme te nek lu tumuranke nga xali bari wut lumi am moy njabotam gep gor ak jigen na njabotam gep gor ak jigen ñi bayiko ci mom ñepp sa borom def len arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum lol li ngi koy fekk ci waliw bari wut waliw wo xamna njabotam gep arjulu salih lañu ak al mar'atu salih waliw yu mel non mo bari wut ñata waliw nga xam yo xamni seeni dom yiñ fi bayyi ay bandi lañ bandi ma la ko wax billahi la ilaha ay bandi lañ waye teewul yalla sutural na len rek ci seen baxuk bay xeyna ci seen wilaya ak bay waye nak ay bandi lañ de ñaata nga ci xam kon li kulli shay'in min istisna règlement bo gis amna exception seigne touba ci exception yoy la bok motax may faral di wax ni amul ben yonante la tambale ci yonante ya la wax ba bëggay ñew ci kumulul awliyaahi ba bëngay jéxal xawma ci ko xamni yonent bo xamni ludul ñent yonent yima ci genné won ñent yonent kep motax mané li kulli shay'in min istisna règlement bo gis amna exception ñent yonent kep nga mëna genné ci téméri yonent yi ñetti téméri yonent ak fuk ak ñet ci bo ci bolé anbiya yi sax day nekk ñenti jooni day nekk téméri jooni ak ñaar fuk jooni ak ñenti jooni waye dama né ñom ñoñu téméri jooni ak ñaar fuk ak ñent lani ñent kep ñoo ci ñom la ci seeni dom don ñent yonent kep ñoo fi joge seeni dom donu len nga xamne ni seen baye nekké arjulu salih non lañ nekké arjulu salih ñent yonent la ñent amutul juromel yenen yonent yi rek ñi seeni dom ay bandi lañ yonent yi bari ci ñom biñ fi joge seeni dom ay bandi lañ ñent yonent rek da nak nga ci meuna genné yo xamni waxon nako ci yenen waxtan bu ngeen topi waxtan di ngeen ko ci fekk waxon na yonent bu nek domam jiko donu jan dom la mëno ci genné lopp ñent yonent alayhi wassalam wali yitami non lañ mel mëno ma wax jenn domi cheikh amadou tidiane yo xamni mo donu cheikh amadou tidiane yenn domam domi derata sax may wax nak waye bo demé ci domi ruwami da ngay dugg tiawon gi legi fekk fi domi ruhi cheikh amadou tidiane mu donu cheikh amadou tidiane arfan garfin demal tiawon legi nga fekk fa domi ruhi cheikh amadou tidiane mani seigne touba lolu khas la bu ko yalla defal goor ñi ak jigen ñi ñepp ay nit yalla lañ ñepp ay waliw lañ ñepp ñu bax lañ ñepp ñu yegg ci yalla lañ ku ci ne man na yor jamono ci ñi Seigne Touba baye ku ci ne lolu xass la xuma fu mu ko faggo nak mu Seigne Touba mom fi mi jaar yalla naka way kat bu waxe fi mi jaar yalla ken mu sofa jaar yalla fi mi jaar yalla bu yalla doon kuñ meuna nax da nga nan nax nako naxatiko ya bu yalla doon kuñ meuna nax da na Seigne Touba nax nako naxatiko yalla nñ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu Seigne Touba mu ni kon bok na ci mom borom ta'limul muta'allim moy boy wuti xam xam na sa yene rafet te moy ngi wut ci ngeureumal yalla fas yene am al-akhirah taxe fas yene deñ ci reer waye dundal ci l'islam it nak dundal ci diine ji lotax ali sallatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din gën gi mu def sallallahu alayhi wasallam neena kep ko yalla nam ci mom mu nara reussir mu nara taxe yalla dana ko deglo diinem yalla da koy deglo diinem ku yalla nam ci mom nara taxe sun borom dalay deglo sa diine man nga deg diine te fekk di mo ca dara ja ndaw si muru ndaw si nga xane day muru nga xane dafa dem deg ñu ni jigen bopam awra la ay noppam awra la batam bi moy li tambale fi sikimam bi ba fi yari wagami lolou ñu tudde bat ci wolof bako ta kaddu awra la mu jang lolou fas ko yene pratique koko mi ngi dund diine donte demul dara ja boku deg na diine ndax mi ngi def liko diine ndax deg diine du dar lu li l'islam santane la nga ci xam lepp nga diko def lam tere nga bayyi lepp li moy deg diine di faqo fi diin de nga borom xam xam bu wax ci mouray li ak li ak li ak li nga gestu ko muy lu wer nga xass ko yene pratiquer deg nga sa diine julli ni lañ koy defé nga fas yene waxtu do raw deg nga sa diine sallallahu alaihi wasallam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla nam ma taxel adina taxel ko al-akhirah foko fek day deg diinem moy day pratiquer diinem da deg gi te pratiquer woko amul njariñ amna ko jang bané arata du ko pratiquer amul njariñ amul njariñ bok na ci sun aada ñun senegal moy jigen jo xamné bakkar bu minal jinnati wa nas foko pou mu fay la fo coupe mu fay la waye dajje ak bopum neen lay def de wala mu mess mba gera fas te jang na ci alquran aya bu ko tere lolu mu def te pourtant mi ngi koy def da degul dinem moy jefe wu ko sa mokal na alquran ji de mokal na aya bi digle mouray mokal na aya bi nga xani mo santane mouray waye taxul mu def ko mom ndax mouray ñu bari dañu japp ni moy aaday nar legi bo jappé ni mouray aaday nar la defal ni soxna may daan def rek soxna may mom da daan sol gram bu bom bu jot ñu ni waaw mu tek ci musor gu jot ñu ni waaw mu jël ab sar seru rabal muuro ko na far ab rabal la de yow sa jamono yalla andil la ay mouray yu rafet yo xamni ni yu oyof la saw yaram du feñ te tangor yu dula ray ma fatale ni nakat mouray limuy tang tang bambelo ko gëna tang mouray limuy tang tang bammelo ko gëna tang te diñ ci jaar diñ ci jaar bammelo ko gëna tang te diñ ci jaar kan man arada allah bi khayran yufaq fi din la yunus sallallahu alaihi wasallam wax kep ko xamni yalla na mëna ci yow texe ëlëk yow mel xiyam lay déglu ci diiné bim fi bayiko mom yonnentou sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilo ñu ni ko lol lan la mu ni kitabullahi wassunnati ma ngi ni di dem barsak bayi len fi al-akhirah la jëm waaw min waye bayil na len fi yobbal bo xamni du jeex ba yowmal khiyam ku ci japp do reer do sankute yowmal khiyam aljana ngay xippe ji ñu ni ko wa bobu yobbal ban la mu ni xana al-quran ak sama sunna alquran ak sama sunna ku ci ngoy na mu ni do reer mu lo sori sori sem rew te moy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam ne do ma sa rir nekkal australie nekkal amerique nekkal fofu meuna ne te moy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam ne na xuma kuy sanku way yow do ci bok yow yow do ma sa sanku yow lan tadilu do ma sa sanku mukk motax jigen ni ne ci diaspora bi tay dundu sen diine gis nga li len yalla defal subhanahu wa ta'ala ñi ci diaspora bi waye ñi ngay dundu sen islam yaqoti riwma dara lalu len ci tankuti riwma dara lalu len ci bo ñewé yow mi nekk ci riwum riwma xani neen riwum islam la da ngay gis ni ñom ñola gëna jup den la manu din la fonk waxtu gën la té pourtant ñom sa buñ xeyé ñi ngi jakarlo di defante ak di jëflante ño xamni gëmu ñu dara l'islam yow mi nga xamni yaangi ci biir ñu gëm l'islam ñom ñola gëna pratiquer l'islam na gor ñu bari ci diaspora buñ ñibisé fi ci sénégal ah xowa buñ né ci réew ma dé waye fi ci sénégal mom wax dëgg yalla fonk ñu julli mom fonk ñu julli dé waxtu julli joté mom nga tok di len sétlu ba xam danañ ni waxtu yat nak danañ la soñni do ko gis da bok ci yi nga xamni doom adama bi def koy jural taxek adina ak bu alakhirah taxek adina ak bu alakhirah deñal gi ngay deñal sa bop ci rir ak deñal gi ngay deñal sa bop ci lepp lo xamni lulay lor la day tax ëlëk yowmal xiyam nga mucc mucc gi ngay mucc nak ci la sun borom tabaaraku ta'ala di orienté bo gisee kenn ci borom xam xam yi daf ni misal ci ni da am ben way bo xani ñak xamako lor ñak xam moko lor xam nga borom ta'alimul muta'allim mom da wax ni wa isalatil jahli an nafsi dindi sa bop ci reer fexé ba do reer ndax reer day alak borom ñu joxe ci misal ci ben borom xam xam bo xamni wala sax doni borom xam xam waye ko xam dal meuna lire legui nak mom deg na ci hadith ñu ni yonnata sallallahu alaihi wasallam neena habatu sawda shifa min kulli da amna garab buñ wax habatu sawda sallallahu alaihi wasallam ni day safare jep jangoro ngeen bal day safare jep jangoro muy lire di lire xam nga xam xam bu ñurut rek ba aksi ci habatu sawda shifa min kulli da mu gis ni habatu sawda xam nga fofu ak baam mo fa ne ca beñ ba ñun ñi ne ci daara di ijeentu xam nañ luy beñ ba gogu di nekk ci tombe bobu di nekk ci suufu beñ bi ñu diko woyé ba tombe bi naaw liek mu def fa ba mu def fa ya ñaari tombe la fa indi dal di lire ayatu sawda shifa min kulli da habatu sawda moy firi garab gi ayatu sawda moy firi jang ju ñuul mom mu jange mu lire ko ni jang ju ñuul day safara jep jangoro mu ni ah li di wax yonent bi la dal di juk rek dugg all bi di wër jang ju ñuul ba ges ko ray ko togg ko lek ko dangar ja ray ko kon xam xam mako ray waye xam xam bu ñurut ñak xamé noko ray mom naka xamé ko alam naka xamé ah ñu tollu jamono bo xamni nak ni nga xamé ni ndaw ñi ku mujjë judd yaay yi sa morom xam xamé non lay démé fi nekk ni képp ku mujjë am xam xam ñi mujjë am xam xam ñepp ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yalla xam nako mbolem worom xam xam yi mujjii ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yees nak djublu ma ci bon ma ngi ci djublu yees moy niwo yi niwo be mo gëna kawé bi lolu moy yees ci wolof moy premier niwo ak deuxième niwo lolu lañ wax yees bi ci fessu suuf lolu lañ wax yees moy li yees sallallahu alayhi wasallam moni la yaati yawmun ila walisi ba'duhu sharrun minhu amul ben generation buy ñew lolu ni moy yees generation bu bako jitu ba yowmal khiyam nak generation bu ñew moy yees generation bu ko jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax la yati yawmun ila walisi ba'du sharrun minhu amul ben generation buy ñew lut ni moy yes bako jitu won tax wala fi nyaay ni mu jeju du gëna bon yeen balma ku mu jeju du gëna bon lutax jamono ci participer jamono participer na ci que développement évolution jamono sunu mam yi ci gannaaw buñu len lajone li internet xamnu ko lolu xana ñiko yalla wonon ci batine rek ñu len lajone li TikTok xamnu li TikTok Facebook xamnu ko ila akhirih te yoyu dañuy sacci bo gisé sallallahu alayhi wasallam ni ku mu jëñu gëna bon moy yoyu dañuy sacci sa jikko yu baax motax arab yi dox ni attiba tasriqu tiba jikko day satiante jikko day satiante bo amone sa dom wala ko xale bu ndaw bu tam jël liñ ko joxut wala len rek une semaine nga gis mu tambalé jël liñ ko joxut comme mom attiba tasriqu tiba jikko day satiante nit ñi ñepp TikTok satti na suñu jikko yu baax ñu bari ci ñun ci jikko yu bax yop TikTok satti nako ci meri publication yo gis ñaara ci wax lu bax ewa kon ana ñun te kat ay sénégalais la wax waxuma ñeneen réew yi sénégalais la wax dama ni ci meri TikTok publication yo gis ab sénégalais ko publier demal nga xol ko ñaara ci wax lu bax ñaara ci am jikko ju bax ñi ngi juddo ci ron borom jikko yu bax magge ci ron borom jikko yu bax kon TikTok on satti sun jikko waye amon nañ ko TikTok ko satti waye amon nañ jikko yu bax yoyu amon na lo xamni nit wax ko ñu net li ya ko wax jaral na la de xarsu dugg ci legi nak dang koy wax te du def ben jeexital ci yow ci walu kersa ben té pourtant TikTok ben djumtu kay la pour am xam ben djumtu kay la pour jariño xam kon dañu jël côté négatif bi bayyi fi côté positif bi waye amna positif am négatif wasail yi nga gis yépp non la mel wasail mbolam djumtu kay ci gis yépp non la mel bu ci ni rek man na jariñ nit ki bu fekké ni borom jariñu la ci djublu deug yalla paaka mom bañ koy wut ray nit taxut na wax deug paaka bañ koy wut xolli soble xarsu peme fajar karot mo taxone ñu wut paaka rendi ci gatt bi defandiko ko ndax dagan na ci yow rendi ganar gi mo taxone ñu wut paaka legi paaka mom ñu wutone pour rendi ganar mom la gaay jël di rendi nit nit mi yalla waxone bu ko kenn rendi nit mom la gaay jël paaka diko ci rendi legi ben direct wala indirect nek amna lamine wo xamni xam nga lamine boko gisse comme paka ñaari bor amna lamine wo xamni mo raw paka ñaari bor wala yalla xamnako amna ño xamni ñi ngi kaw ci kaw suuf di dundu te fek lamine ray na len bu yag ñu suli len rek baxte mo ci dess nit ko xamni say wax suba ngon moy jël lu bon tek ci deru ab julit ab sénégalais comme yow suba ngon moy sa liggey yow ben metti rek nga am moy plateau site loy wax lu bon rek ci nit ñi lu bon rek diñ na ko ci yalla politique jëm ah wala bok liñ ñu waxon bok liñ jangon bok ndax da yalla da ko soppi loy waxon dang ko waxat ci bammel wala yalla da soppi lolu bu fekke yalla da ko soppi nañ ñu ko wax mun ki rek nakir mi nga xamni amul ben jam buy faatu lulul ni dañ la dikkel lulul ñu ñew ñun ci sété te señ touba neena waxuma la nit waye malaka sax da daragal mun ki rek nakir malaka yow foñetum adina mi ma doon wax jaral la en tant que borom xam sa xam jëme woko ci leneen luy jëri nit ñi waye yaang ko jëme ci yaq de rus gor li ma ci gëna jaaxal nak borom xam bo xamni sax nak deru gor bi nga yaq yow lek nga wéccatam bataay na ba salaire bu manam salaire am mom bum la dan fay dundal nga ci say dom batay dundal ci say jabar batay ana xam xam ana xam xam kon li yonent waxon ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sarr minhu mu ngok xam xam bu mujjé ñew borom xam xam bu mujjé ñew moy yes bako jitu borom xam xam bu mujjé ñew mako firé non moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew rek moy yes bako jitu won borom neena yeen doom adama yi man yalla ma leen bind mom leen yenn leen ci seen biir nday xamu leen dara ma wutal leen ay wasa'il yu ngeen meuna xame wallahu akhrajukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan wala bok la'allakum tashkurun mujumul ma nga suratu nal la'allakum tashkurun yalla neena kep kenn ci yeen bi ngay ñew xamo tous da nga judd di nilar da nga judd di nilar ñu waye ma defal la ay wasa'il yo xamni fa nilar gi mën na deñ defal la ay wasa'il yo xamni boko jëfëndiko doto nek nilar ba ci jëk moy assam nop bu mëna distingue ba ak sin nop bo xamni bo ne ba mo xamni ba nga wax bo ne sin mo xamni sin nga wax bo ne mim mo xamni mim nga wax bo ne a mo xamni a nga wax bo ne b mo xamni b nga wax bo ne c mo xamni c nga wax asam ben ci wasail ya ngok ma jox la ben wasail bo xamni ben juntu kay bo xamni dalay distinguer kalimat yi bad yi son yi def la koy distinguer wal absar ma jox la benen juntu kay bo xamni mo lay wan li da ñun li da wex li da xonk li da son wal absar ben wasaay la ngok mo lay xamal couleur yi couleur yi al absar ci asamu amna bu sahir am bu batin al absar amna bu sahir amna bu batin motax bu sahir bi bu ko yalla fermé dalay ubbil bu batin bi ni diko tudé al basairul qalb beuti xol beuti xol bu yalla faté beuti bop rek daldi ubbi beuti xol bo gisé tuddu kat yalla yi buñuy tuddu yalla seen beuti bop yi lañuy tejj dañuy gëm di tuddu yalla ba mujj seen beuti xol ubbi ko ñu jakarlok lawul mahfuz gis la ci yalla bind motax bu yalla faté beuti bop rek day ubbi beuti xol ñaarel wasail wal aqida ñettel wasail bango mom mole taqlel baynal haqq wal batil al farq baynal haqq wal batil afhida mola koy taqlel al farq baynal haqq wal batil moy xel bu la nexe nga ni moy xol xel molay wax haqaiqi li realite ak li nga xamni dara du ci realite xel mo la ko meuna distinguer xol ñetti wasail yep yalla jox na ko nit pour nit xam pour nit xamé pour nit meuna jariñ bopam meuna jariñ ñeneen meuna taxé waye nit momu wañiko di lor moromu nitam ci xam xam bi ko yalla xamal mu ci lor moromu nitam waxna li yalla bindi lepp li yalla bindi lepp nit kep la ci gis muy lor moromu nitam nit dong la ci xam xawma ci benen keneen ku ci xam benen nga wax mako ma doli ko ci bima xam nit rek la xam ci ko xamni mom rek moy lor moromum nitam man gisaguma gayne guy lor moromu gayne wax deug gisaguma gisaguma xar muy lor moromum xaram gisaguma fas muy ray moromum fasam gisaguma mbam muy ray morom man dal nit kep la gis muy ray moromam nit rek ci la ko gisee nit gisaguma xar muy satch am moromum xaram nit dong la gis muy satch moromum nitam sakim xelam mba mu sacc alalam mba mu sa waye nit rek nit ay way nit deugar bop nit rek la xam ci mom nit rek yenen xeer yi ci dess yep am nañ mandu tegu tolni kagn bokalu xeet buñ ko lor nit dong moy bokk nit moromu xeetam diko lor te pourtant yalla joxna la wasa'il yi yep as-sam wal absar wal afida yep yalla joxna la ko ol yek nga jël jëfëndiko ko ci côté positif bi waye nga jëfëndiko ko ci côté négatif asam e dafa am positif am négatif waye côté négatif bi nga jël amna ko xamni asam e mom alquran la ci diglu khasida ko jël na côté positif bi amna ko xamni asam e yo lol le mbadantan ta ci len mourir fuma la mbëk gañ la ndaw rabbin al absar amna ko xamni al absaram muy jumtukaay biñuy tuddé beut jumtukaay biñuy tuddé beut mom positif bi rek un côté manam côté positif bi rek lay utiliser bayyi négatif bi côté positif al absar muy beut moy lan moy amna ko xamni ay beutum al qur'an dong la ci xol khasida dong la ci xol nit ku yiw dong la ci xol contraire bi mu bayiko amna ko xamni safan bi la mom ay beutum porno ay saga ko meuna wax lu bon nim koy defé li la ci xol yi rek la ci xol la khadra allah wala samin yalla ni man ma len genn ci sen biri nday bi ngeen di ñew jamono yeen ñepp ay milar ngeen ma dox len jumtukaay bu len meuna genn ci sen nilarité jumtukaay bu la meuna genn ci sen nilarité nga dal di delu ci xam xamé motax mani li la yalla di bo gisse yalla jox la wasa'il yi moy ci eussel bi nga nekké ruhu kasse nga xamni amo nopp ci sayir buñu xam amo beut ci sayir buñu am amo xol ci sayir buñu xam fofa yalla xamalon na la lepp walla ma adam asma'a kullaha lepp xamal nga ko waye nak comme bi nga dikké jamono légui yalla daf jël ruhu gogou duggal ko ci sa bir yaram wo wuna mu defal ko ay wasa'il yo xamni ci lay meuna distinguer li ni la ko xamé won ni la ko xamé won man la ko distinguer légui nak doom adam mom ñew bi mu distinguer yoy bo nopi nak jël ko di ci lor maromum doom adamam kon yeen ñi jog jëm ci daara yi di jangi wajaat leen wenen waji yeesal leen seen yene na seen yene rafet yeen ñi jog ci daara yi jog di jangi xam nga li yonent waxon sallallahu alayhi wasallam ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu cheikh anta job radiyallahu ta'ala ñoom sengor ku len yewon ni len sakkatu xam xam amna dem na ba am sañu tal daara ja muy jange ñoñu duñ ko gëm ñoom señ touba ku len yewon tay ni len donga daara yi am nañ audience tal daara yi ñi jange ñoñu duñ ko gëm ndax liñ xamone ci donga daara kay day taxam di tabax daara ji muy jangi fori ji tax tabax daara yatim ñax tabax daara ngir am fum tok jange waye xolal mom dañ ko tabaxal fu muy jange losel ko fa ay lal diko fay wer ñi diko tuddé bourse nga ñew ni ko durutal ten yow xam xam ngay wut ngir yalla pour jariñ sa rew pour jariñ sa xet pour jariñ sa umma nga ni ko durutal même boko talul direct tal nga ko indirect tal gi indirect moy yow ba nga xamanteni yow fofu moy sa beureu bu sakka yu xam nga tay bu ben way joge won fe rek ñew dug fi ci daara Mustafa Mbaye Sall bëgg fe def lu jodi wul donga yépp koy songando yett lu bonam donga yépp koy song bala ño xam lu muy lijeenté lu muy dug da na ñett lu bonam ba nopi waye bu donga yi corroser le won la bara koku ñew def lim bëgg def dem kon koko difuko donga ye bu ma ñewé dama nan yeen donga yeena ko def yeen ñi ko sétan mu def ko yeena du mom donga bo xamni da waran di taxani ngir tabax daara di yatt ñax ngir tabax daara di yatt gi tax ngir tabax daara di hud lol lepp tabaxal nañ ko daara ba nopi muy sétan ñi tal daara ji jamm jëk ci mujj ci jam jëk ci mujj ci ji muy l'islam dine xam xam la al islam huwa dinul ilm huwa dinul ilm ngir yalla xamal nañu l'islam dine xam xam la du dine lambatu du dine portatu motax sar yum jëk jangale mom yalla wala bok sar yum jëk wacce ci muhammad sallallahu alaihi wasallam di professeur bi nga xamni professeur bako jangal yalla ko jangal mom muhammad sallallahu alaihi wasallam professeur bi jangal muhammad yalla ko jangal leçon bi professeur bi yalla jangal muy jangal muhammad leçon bi jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbika professeur bi nga xamni yalla ko jangal ba nopi ni ko demal jangalal ma sama elaw buñ wax muhammad demal jangalal mako professeur bobu bimu ñëwé lim jëk bind ci tableau bi moy iqra bismi rabbika iqra bismi rabbi loy jang nang ko jang ngir yalla iqra bismi rabbika loy jang nang ci sourare ragal yalla iqra bismi rabbika bokki ndax ki jang iqra bismi rabbika dana saña tok elaw yi wër ko bu bind ci tableau bi leçon bi ba nopi na wagniku di def ak gonay moral di len wax mbirum politique xam nga budé ñi jang ba ag université amna ay département yo xamné fa lañu jangé politique nañ dem jangé jogo fofu waye xalé bu tollu ci 7 ans 8 ans 9 ans 17 ans nga koy orienter ci muy def manifestation bo xamni politique ko waral pour kan pour ce leader yow professeur bi xam nga ni professeur bu jeng nga bu ñak ragal yalla nga ragalo yalla de bo ragalon yalla mbirum politique doko indi fofu nga dem ci daara yi serigne daara bi nga xamni mi ngi jangal donga yi ñuko jox donga yi ñuko jox mi ngi len di former di len jangal ni ñi wedde ab serigne ni ñi wedde serigne yamu ci de ma nga len di jangal ni ñi wedde seeni waju ma nga len di jangal ni ñi wedde seeni waju ni ñi len di ñak respecter te pourtant serigne daara bobu di jangal xalé yi loli sa bu xeye dana jang ci alquran jangal gone yi wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan waye and ak lolu dongam bi mu yor bu noppé ci daram ji ba ñibbi keri wajuram du mané ak ay wajuram bu ay wajuram né da wéx ñu mu né da xonk waye mer li ngay dund bi dala quoi waye mer xey tour ndox fi bi dala waye mer yow do ñoddi sa muso non mais mer la hawla wala quwwata té pourtant manan nga xoo jangal jar ko ba mu déllu waté bu waxtaan ak ay wajuram wajuram danañ gis ci mom ñub gis ci mom xam xam ba nuppi nak mu war len wallahi alhasim wallahi alhasim ku ñew ma wan lako ku ñew man le ki la mi ngi ni limay wax ni man mako dund man personnellement as ngor so xane mi ngi fi ci daara ji wacc na bay jang xam xam ñibé gu sax nak mi ngi fene ba legi ndayam da fe ñew andi fi bopum neen andak teggara fas bim ñewé set domam bay dem dom ji diko gungé ba ca mbedd mané ko yaay na mané ko nak ma sutural ba li bu ko indé ci daara ji na mané ko señ mustafa mbay sam da koy bañ sutural ma rek man boko mën ta bayit nak ma sutural rek bu ko fi indé boy ñewati na nga mur boy ñewati ci daara ji nday ji awa muy ag seen keur teggi na grafas bimu teggol bam deme simbo rangoñam ni borom keureum grafas ci fini muni ko muni lima di wax dotuma tegg grafas ci sama dundi borom keureum ni ko pourtant malako jikko na tere de da nga bañoon muni ko waye da ak lu meuna xew lima sama dom ji wax tay ji mom mom grafas mom ci fini ku ñoom won lako kérok la mujjé tegg grafas yal nako yalla yeenam genn adina jamono yele mom nday ja genn adina jamono ye waye xolal bi muy genn adina mi ngi gennale adina ak muray ñi ginnale adina ak ñakate grafas mo xolal bu faatu walé won lool té pourtant li ben circonstance la bo xam dañi kérok kérok dejj ba lañ may soga netti histoire bobu néké jaar na ak fofu ak doono kon xalé man nga ko jangal jar ko ba buy waxtaan ak way juuram ab yar lay wax ak ñom
1: kuma casque micro bi rek la yor non pour ma def ko may libre waaw ma ngi jéggulu bu baaxa baaxa baax bokk yi inshallah taala dañu delwat ci ubbi émission yi sinon ma dégloko direct ci ki bi émission bi rien peut-être bu fekké du séné waaw ñu xam ni ñi bëgg participer ñom tamit aké naam ñu mëna nekk la yalla def na tawfiq
0: wa baana seigne mood legui man nga duggal bokk yi man ma jëm ko deglu ci benen téléphone bi rek inshallah taala mani kon ma ngi don tollu ci di wax khutba bi nga xamne defon nako fi benn tabaski waaké baana seigne mbour ma ngi lay dégg légui man nga duggal mbokam bëgg duggal inshallah taala benn tabaski la won ma don def khutba di wax ni bari nañu bayiko ci kilifa sangam defé ni ño gën seeni wajur defaru wuñ ñu jël ko interpréter ko ni Moustapha Mbaye Sam neena seigne diou sangam mënta defar bam indi won ay ciow yu bari te fekk bobu liko waral moy man ma dem ci ab conférence bo xamni xalé seigne diou momé lañ doon sante bañ koy sante ñu ma dañu bëgg nga waxtaan ci dunduk seigne diou ma waxtane dunduk seigne diou sangam momé doomi seigne touba la ma waxtane ak dundum ak fimu jaar fepp bi conférence bi jeexé ma waxu jëm ci sama auto kenn ca para ya neewon ca bas ba daw dogalé ma ni ma li nga xamni mom la seigne diou mel day man sa dom ji mom la ko joxone ca daram la newon waye sa dom ji buma nuyo rek dama romb ci buntu keur bi duma ko digal mu def duma ko tere mu ba mané ha mané waw ma ñibbi ci wat fi asaman set ma xey and ak ñaari dongo dem ba fama don defé conférence ba ni nañ ma wol diw ñu dem woli moko mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma tok mané ko man day fekk ma ngi yoré mbusu tangal ak ben kilo sucre mané ko man day len dongo ma taxañu bëgguma xam bu ni ma diwo ma net li xam nga luma bëgg dama bëgg nga jël sucre si ak tangal ji dem tuubali sa bay muni waaw man luma def bay tuubal sa bay maniko dama bëgg nga dem sagalal ma seigne diw ci sa bay ndax sa bay bam lay jox seigne diw da defoon bo fa joge yaay gën sa bay a yow sa bay bala nga ko nuy dang ko romb ci buntu kër bi muni yëkkat joy jël sucre sa wallahi wa rabbul kaaba te dewen sa bama delu ci waté defat conférence bi ba waxu jima ci sama auto même gor gui moma dogalé wat nima sama dom ji dey nima diw muna mëna sama dom ji dey santna bu baax légui dé waccé nima kër gi moy joxé dé pass li taxone ñu di len jox seen diw bañ len di jox seen diw dañu bëggoon bu ngeen fa joggé gën seeni wajur waye joggé daaré seen diw ba nopi yow fo tollu yaangi gungéet ci say wajur luñ la wax do def luñ la téré do ba mani baaxa go la wax ak kula mëna yor baaxa go kon xamna seigne mour inshallah kon ñu baye ak li ci dess bokk auditeur yi ku bëgg dugg rek comme ñu ko waxé amna benn lien bo xamné bu ngeen jokko ak seigne mourou dana leen duggal amna mbokk mu duggon sank waye comme au moins retour légui ma ngi déglu ci benen téléphone bi xamna bo légué ma xol ba xam may def ba am retour légui mbokk mu dugg rek inshallah taala dana ñu déggante li dess ci waxtu sax bari wu ndax tak sa na ngi waji jott ko waxe professeur bi leçon bi mu jëk bind ci tabla bi moy iqra bismi rabbik inshallah taala bu dimanche di delusé dinañu continuer waxtan wi te moy warok sak xam xam wajib la ala kulli muslim niko yonnata sallallahu alayhi wasallam waxe alquran ni kurel bu nek warna am ñu fa bayiko de nguti xam xam boyam kurel yi ñoko daan firé daayira bu nek kër gu nek dekk bu nek rew mu nek warna am benn kurel bo xamni nit ñi wuti xam xam buñ delu ci waté xamal ñiñ fa bayyi won buñ delu ci waté xamal ñiñ ci bayyi won suñu sëriñ ci fi nekkon la xass nañu wuti xam xam ba tay waye gis nga buñ delu ci waté xam xam bobu mom lañ tassaré wat ci réewum Sénégal ba tay ay wali jup na mbokk mu ne ci ligne bi waaw

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بك أوديتور راديو قصيدة أونلاين دلو سيرين يرن يون سيرين إيمسون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة سيرين بوك سيرين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal di juroomi waxtu ca réewum Italie. Ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, ndokkel leen ci and gi ñeen di and ak ñun jotaay mi. Ginaa bi ñu sant Yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu bëgg waxtaane benn tombu, benn mawdu bu ñuy wax ahamiyatu nasi'a fi l'islam, importance laayante biir ci l'islam, njëriñal laayante biir ci l'islam. Muy njëriñ loo xam ni yonent alayhi salaatu wasalaam soññe na ci miraaran. Ulamaa yi nag wuute nañ ci ndax annasi'a fardul ayni la wala fardu kifaaya la. Fardu ayni mooy loo xam ni kenn ku nekk moo koy defal boppam, fardu kifaaya mooy loo xam ni bu ko ñenn defee mu wàcc ñenn. Lenn si borom xam-xam yi dañoo gis ni nasi'a fardu kifaaya la, ñenn ñi gis ni fardu ayni la. Nasi'a mooy lan? Mooy laayante biir, laayante biir. Laayante biir nag buñ ko waxee dan laaj ci laaye biir xam ci muy laaye biir, lim koy laaye biir lan la. Ndax du caagi nu ni koo dajal rek mu laayale biir nga jël lam la laaye biir déedéet. Ndax am na ñoo xam ni xamuñu lan mooy laaye biir, xamuñu lan mooy laaye biir. Ndax nit boo koy laaye biir danga koy laaye biir li koy jariñ àddina di ko jariñ àllaaxira. Te dañ koo laaye biir rek njariñ lu teew tey tey te nekk intérêt personnel. Boo gisee ma ni ahamiya bi mu am, importance bi mu am ci diine, moom laayante biir. Yonente sallallahu alayhi wa sallam moo seet seet rek ni addiinu annasi'a, addiinu annasi'a. Lu tax mu def ci addiinu ak annasi'a mu maxrifaal ko, def ci alif ak laam? Waram xam-xam yi daañu wax ni li yonente sallallahu alayhi wa sallam waxee ni alxajju arafa, alxajju arafa, aj dëgg dëgg dëgg mooy arafa, aj dëgg dëgg mooy arafa. Te kenn ku ne xam na ni arafa dong du aj, wër kaaba ci aj la bokk, dox safa ak marwa ci aj la bokk, armal ci aj la bokk. Waaye yonente ni aj daal mooy arafa, aj daal mooy arafa. Noonu la yonent waxee ni diine daal mooy laayante biir, diine dëgg dëgg daal mooy laayante biir. Noonu la yonent waxee loolu alayhi salaatu wasalaam, diine dëgg mooy laayante biir ngir yàlla, laayante biir. Kon addiisu addiinu annasi'a yaddulu ala anna annasi'atu hiya diinu, أو كما خاله يدل على أن النسيئة هي الدين لما ندعي في حديث الموي ينون صلى الله عليه وسلم قال نينا ندعي في الدين دال موي لا ينتي بير دق دق دين موي لا ينتي بير waye da rawati nak mbokum julit da ci gëna rawati ndax julit bu nek da fa amel mbokam juroom ben haqq yo xamni bu ko matale wut ëllëg yowmal khiyam da na ko pogné ci kanamu yalla laaj ko haqqam ci mom juroom ben haqq yoyu hadith la bo xamni sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yanantu bi sallallahu alayhi wasallam neena aqul muslim ala al muslim sittah qila wa ma hunna ya rasulullah qala ali sallallahu alayhi wasallam idha laqituhu fa sallim alayhi wa isa dahaka fa ajibu wa isa astanzana man sa'alahu wa isa atasafa amidallah fa sammiu wa isa marida fa uthu wa isa mata fa tabih aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim sayna abi urayna neena yonentu sallallahu alaihi wasallam neena julit bu nek amal na mbokum julitam juromi haqq ñu ko yow ki yalla yoni juromi haqq yan la ñi nga amel sa mbokum julit haqq bo daj ak mom ñu ñu ko yene ko jam niko assalamu alaykum ñu lolu akla joko amel de akla jok amel loko mere boko rombe neko assalamu alaykum lolen mere bolen rombe nilen assalamu alaykum yomit kasalika luñ la mere hakla yo xamni ëlëk boko matale wul dañu lakoy laaj motax yenen sallallahu alayhi wasallam daan wax naan bu nit ñewé di wax ak yow te jitalut salam jitalut nuyo bu ko tont sunu mag ni buñu masana deg hadith te buñu muko wax lañ koy wax ci wolof do taxone sunu mag ni bo masana ñew set ni jamet seen kaw lan ni ana sunu mudu mbay tiam buñ la janni duñ la toroxal xam nga luñ lay wax da jangi nuyo ñu lay fatali hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bam do xani bala nga wax ak nit ki nuyu ko neko assalamu alaykum ko defé bin la wa alaykum assalam yeen ñaar ñepp ngeen bok am jam ko defé nga doga wax sa soxla mun kon akla jo xamni amel nga ko bo daj ak mom war nga ko nuyu ñeen moy lan moy yene ko jam niko yalla nga yendo jam mi su tay ni way sa dahaka fa ajibu bokku na ci ak yi nga xamni amel nga ko sa mbokum julit bu fekke ni dafa am nit walaw naqar lum ci meuna don bu la ci woyé ni nga sol saw dal wuy jiko ñun dal sa bu la woyé muni solal saw dal wuy jiko wala invité agn wala la invité rer ngant amut muni solal saw dal wuy ji fa ajibu akla jo xamni boko sanki ëlëk dafa koy laaj ad-dinu an-nasi'a dine day deug deug moy laayent biir muni benen bi def moy wa istahzana wa istahsanak fansah lahu wa istansahaka fansah lahu aw kama khala dina waxti waxame ni sa mbokum julit da ñew ci yow di sakku nga laay ko biir ci mbir nang ko ci dal di laay biir sa mbokum julit da ñew di sakku nga laay ko biir ci mbir nang ko ci dal di laay biir wa istansahaka fansah lahu la yonent sallallahu alaihi wasallam sax wax ali sallatu wasalam la la yonent wax ali sallatu wasalam legi nak sa mbokum julit day ñew di sakku yow nga laye ko biir ben nga janni ko ñaar nga gattal wax ja ñet boko doy laye bir bo muytul nga duggal ko ci jeeya joxe misal goor gi ñew di la jambat di gem ak soxnam ñu ko da nga ñak fulu rek wacc ko di yeen ñi bari nañ dedet day sama soxna nangam waaw li ni mom lo ci xam mu ne ah da nga ñak fulu rek wacc ko da nga yakkar ni mom do nga mo fi jigen dedet lolo taxon sayyidatuna aisha mere sayyidina ali mer mo xam ni wutul ko ab wax gi mel ni yaronte sallallahu alayhi wasallam da ñew di sakku sayyidina ali laye ko bir ci digam ak sayyidatuna aisha ni ñu tumal ci mom digam ak safwan na ali yaronte sallallahu alayhi wasallam yow muhammad yalla xatalula lula neex tak ci soxna yi te jigen ñi bari nañ lolu rek sayyidatuna aisha mere na ci sayyidina ali karamallahu wajha bir dundum kon bu goor ñewé dila wax jambat ngirum soxnam bu dal li teub rek niko wacc ko nga ñak ful la jigen ñi bari nañ dedet bu ko jigen ji déggé man na ci doxé dogo ak yow adina ak al-akhirah tayit mom mu ngay laye bi lolu du sax laye bi sa digenté ak mom nitel ko solution ñaax ko denk ko niko gënalé muñ zalika jigen bi ñew day lola di sakku ci yow nga laye ko bir digam ak borom kërëm da terreri ba dëkk ma terreri da terreri ba dëkk ma terreri mu ñëw di la wax ci nga nan ko tassal bo tassé moromam tak la ci da lay fonto dedet du nonu ad-dinu an-nasi'a laye ko bir ne ko yokkal muñ rek dana la gor rek sétal ba xam taxal ba gëstu ñamuy laqut di leen séti taxé la xol seen comportement ñom ba xam ni mel comportement bobé bu ko diiné ba nit nga xamni loolu dong la sa borom kër di wuti fofa nga fexé mel nonu ci kanamon bu ko diiné ba nit wala ngaay da nay faral di lebu ni bakkan jamm la bëgg bu ko mané am waaw bakkan jamm la bëgg bu ko mané am bu fekké ni yow jamono bi ngay sornalé wu da nga daan def ba def luñu la sëñtu nga daan def ba def luñu la sëñtu légui nak am nga place ambossé nañ la nga ni faax ni sëñ ñu di mbay taam wacce nga ni sa dom da nga jox ko andi mayal sa baye ndox jox ko andi jotali ko andi man am na ndax andi sax tang na dedet jogalal sa bop adima an-nasi'a nang ko laye bir mom soxna soosu dila dis problème di gem ak borom kërëm laye ko bir mu gëna gor gorlu gëna sokk jomam bu nitti nak gëna yaatu te wañi firangem bu fekke dafa fir nga wax ko dal wax ñu xamni dana tax xalam benn ci bu dolé ci wat xalam tok continue ak seen waye boko ne gor ñi bari nañ laye wo ko bir kat laye wo ko bir rawati na ndayi sa dom bayiko keur borom keureum ñew sa keur ni la yaay dal man son na diw li diw la ñane ko di day doflu togal fi dem ñu mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa ngen andi li dof sey bayam fa ak yaay liko waron du lolou baye liko waron du lolou xam nga li en waron may ko ndox mu sedd mu nan du na muni safaru bonni ak yi sa jeuker ji bonni na mo gën safaru bax yi yow ko nga tabbi ci mbir ni ba nopi ana gisoo man ni sa nday lay lima daj sa keur bay do ko daj fa nga nek te nga gor gor mën di xam nga ni ñu rek tax nga juddo ci saron tanki bay waye su mo mënul won do fi juddo dal di daw ci boutique ba لف ليبر بساقه وسابه فك دريمي جار كاسو كافي امبل كو نيكو ايتي دالال ديم بو كين ييرني ني وون ديفي نيك بو كين ييرني داغا مير با نيوف ماغ ني داي نون لاني دان ساكولي سيني دوم باركه نون لاني دان ديف با سيني دوم ام باركه nga xamni da ngay gis mag mu bi jaaw dani bi lay bur won ak sama yaay kon de sey bi duma fi bi jaawé ay bur won ak sa baay kon de sey bi duma fi bi jaawé waye nday legi mom da ngay ñew rek wax saw nakar kenn xamul sax num démé bala xam num démé xam nga lu muy jëk waxal ha di day dof doflu da na xamni man joxumako mbam bu ñe mako gëna dof ngeen and di dof sey ba yam fa sey ba yam fa ad-dinu an-nasi'a laye ko bir li nga dund keur bayam ba jur ko fi laye ko bir rek li nga dund ci ay problème keur bayam ba xey jur ko fi soko laye bir dana fa tok ba jur fa lu ni nem suko defé ni xey problème jexé ay problème non lay jexé kon laye ko bir kon bu fekente ni jigen bi sey dafa ñew di sakku ci yow di ñaxtu ngir du gem ak borom keuram dedet batu tasal bu mu fa jip waxtanal ak mom ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a waye amna ci goray ño xamni billahi bo tañu da nga nan ay waliw lañ amna ci goray yo xamni ay waliw lañ waliw goray jigen ni la wax de amna goray jigen yo xamni man nga wax ni danaka ay waliw lañ wallahi fu seen dom tok seenu njambar moko fa dig amna ay jigen yo xamni seeni dom dañ leen di tak taxawal ci kay ñaanalima baat mu ni de duma ko massa def ci adina de man mi sa nday musuma ca jaar wala fa ngay neena bi ngay fay di ñibbi sa keur bay bu fekke kilo nga buñ la fay yar ci ba nga delu ci gen wa liver ngay doon bo mere ba fay dem sa keur bay bu de kilo nga buñ la fayar ci ba delu ci la yeen wa liber ngay doon kon togal ñu waxtane ko rek ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a gor git non la ki nga mera nan ko budu won ak man balay jëlé sa kër bay bantu balay la ëpp subhanallah tek nga fa kuko gëna sew ni bantu balay tek bo joxone milliard duñ la ko jox ñu rakam ju goor ba magam ju goor milliard boko fa joxewon duñ la ko jox kon amna lu tax ñu jox lako ad-dinu an-nasi'a moy nga laye ko bir ad-dinu an-nasi'a ya ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu da am ben talibem bu ma sa ñew ni ko man de sama ñaar soxna yep dañu fay dem seen keur bay ma bëggoon bu fekkante ni man ma defaro gut ma delu ca daara ja nga defar ma bu ma defaru delu ci yor leen señ Touba ni ko ndax ba nga fa demé a señ Touba dañ ko bu fekké ni day bañu démé top nga ci waye nañ wuñu ñew sikki fa ca ñom la nek bañ démé jëli nga leen waye nañ wuñu ñew mëna mu ni sikki fa ca ñom la né waye bu fekké ni bañ démé jëli wo leen sikki fa ci yow la né sikki ci ci yow mi la né degina ci ay ñett li neena masna wo nenn mbolo mu goor ak mbolo mu jigen dal ni mbolo mu jigen mi nañ ko fete chamoñ mbolo mu goor mi fete ko nday jor ñu wa yeen mbolo mu goor mi ndax man ngeena mu mbolo mu jigen ne ñu yalla téré ñakay kenn mu leena muñ kenn mu leena muñ nga yeen mbolo mu jigen mi ndax man ngeen mu mbolo mu goor me ñu yalla téré ñe kenn dara na mëna muñ ñu kon nak nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla fa muñalante len nit lu mënta muñ da koy muñ ngir yalla kon muñalante len da koy muñal ngir yalla wa nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon nak muñalante len muñalante din ad-dinu an-nasi'a mu kon sa bo xamé nit ñëna ci yow da bok ci ay xam bu ñëwé ci yow di sakku nga layo ko biir nang ko layo biir lu koy jariñ benen bi gi def moy wani sa'ata sa fa amidala fa samitu neena bo toge ak sa mbokum jullit mu tesli bimu tesle ba nopi nga deg mu sant yalla ni alhamdulillah neena ndokel ko ne ko yarhamuka allah wala nga ne ko yaghfir allah lana wa lakum يرحمك الله يهديكم الله يغفر الله لنا ولكم نينا لولو اقام لا دي اقام لا دي لاي لاي دا ngay toga ko julit tesliñu alhamdulillah jangul sunna laye ko bir da jangul sunna rek laye ko bir laye ko bir amna xessa buñu netti ñu neñu seigne touba la ñu neñu cheikh mahmoudoul basir la ñu netti ñu seigne touba la dañ ni seigne touba dafa ma sa tolak lenn ci talibi yi dal di tisli ni alhamdulillah talibi yi ni tel ruf ko wax ya xamuka la mu delu tisli wat ni alhamdulillah talibi yi ni tel ruf ko wax ni talibi bi mu togal te mu ruf ko wax yow tan moy sa serigne ci cheikh si mu na xana seigne diou sangam mu ko xatal wala men nga xat ci ci benen serigne ci jangalu la diine kat xatal ci ci benen serigne ci jangalu la diine la jangalon diine buma tisleni alhamdulillah di nga ni ma yarhamuka allah bu net ni ni cheikh mahmoud basir la dañ ni cheikh mahmoud basir dafa togal mbolo ci len ci toyli bi tisli ni alhamdulillah ñepp ni ciel mu tisli wat ni alhamdulillah ñepp ni ciel ni beurek ni bu suba yeen ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna bu suba yeen ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna sunna moy sa mbokum julit dang ko amel haqq bu tisleni alhamdulillah ngani ko yarhamuka allah bu tisle ñet yoon nak ñentel ba jëru nga koy wax yarhamuka la xamal ni da soj ne ko samaay dama wuti am rat ban ngeer te baxal ko sa bu tisle ben yoon dal ni yarhamuka la ni ni alhamdulillah ne ko yarhamuka la mu tisli wat ni alhamdulillah ne ko yarhamuka bu ñette ne ko demal faju yi da nga soj jëru nga nan ko yarhamuka la adam faju yi da soj wa isa atasa fa amidallah fa samitu wa isa marida aoutou neena bu fekke ni bok na ci haq yi nga amel sa mbokum dimit moy bu febaré nang ko séti bo yégué ni tawatna solal saw dal dem séti ko ñuko massa ñuko massa wisa mata fatabihu bo dégué ni fatuna solal saw dal and ci jagga gundé ko bañu denc ko ay aqla yoko amel yo xamni bu fekke ni amulo ben galankor bu shari'a nangu boko ko xagne bu ëllëgë yowmal khiyam man na taxaw laaj lako ci kanam musul borom rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon ad-dinu an-nasi'a bim kané da bokku ci diiné layent bi da bokku ci diiné na fekk nak ci ngay laye bir moy nang ko wax deug ngir yalla bo xamni bu ngi koy wax say daray intérêt nekku ci yalla rek tax nga wax ko ko tabaaraku ta'ala ñu bari légui nangotuñ ku leen laay biir ndax ñoom seenu laay biir dañuy bëgg ta mu nga wax leen lañ bëgg dégg ñoom la leen neex nit ñu bari légui loolu lañ bëgg moy dé leen wax li leen neex rek liñ bëgg dégg alcorane nak waxut loolu alcorane dañi bu ngeen di laayanti biir na ngeen laayanti biir ci dëgg wala asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr lool alcorane wax la enti len bir te tek ko ci deug wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr way digi ni ñu dila kalam ak borom kërëm da bëgg nga wax ko lu ko neex dong ko yow kay te borom kërëm mom dafa doy war mom da soxor mom da amel ni mom kay man yow kay bu mo don yow kay jambar la fa baye batay waye bu don kenen ay bu don diwo kon batay tax na bu yag dedet lol du lay bir lol du lay bir lolu kay yok ci xarmé karaw la comme niko gaay yi waxe waye wallahi wo bi da nga yok ci xarmé karaw da yok ci xarmé karaw waaw ñi nga xamni dañu yor ay daara di ay yare kat ay yare kat danaka juroomi dong yi ñu la andil juroomi dong yi ñu la andil ñett ñu taggo nañu seen bay taggo nañu aw taggo de muñ ta ñak ndax ci sey la bok waye nako jar leg legi jigen ni lay doon ndax jigen ji mom moy tok ni meunatuma te goor mom boko ni meunatuma amatul droit tie la waye goor nak warna rusa tok ak nu soxna mala men warna rusa tok xey ni ko mayna la baat lol dal goor warna ko rus ak lum la meuna def nak ak lum la meuna def keur nanu lako waro ko ko may lum mala mel rek bolé ko ak lola te muñ rek bis do ni ñew yalla ñew ngirum motax yenen sallallahu alaihi wasallam ne li yalla gëna bañ ci lim daganal neena dagan na de waye akako bañ dina mëna xey rek ni jigen fasena la ñew li yalla bañ fekk jigen gi demandé wu jigen ni demandé wu fekk jigen gi demandé nak goor gi mom amatuñ taxé motax sallallahu alaihi wasallam ni ñen jigen ni mang leen di laye biir kep ko xey ni borom keureum may ma baat neena ñu xol li tax nga ñaan baat dara yi sare a nikute dara neena yow mo xi am xatu aljana do ko mus xet ga do ma waxuma aljana ci mom baye xet ga te xatu aljana bo do ko juroomi temeri at xatu aljana di la xegn do ko juroomi temeri at la bo fa tolo xatu aljana tam li la xegn ñu yow jigeen di xey demander baat te tudo ko ci fenn amna ko xamni fiir dong fiir rek fiir kep du leneen ci fiir fiir dong waye reflewul fiifud marut amna ko xamni bari titer rek waye reflewo fiifo maro bari titer rek amna ko xamni nday ja day bëgg nga yor domam yorale ko sa loxo jotul fa gannaaw ila ni ta sey kon nak laye ko bir ne ko li mbott doon dinde ba xey doonum kuy ba ca jappé mana dem la nga daan dinde yow yaay ba ma amugul borom keur ba xey am borom keur yaay bo ci jappé mana dem da ngay gis jigen jo xamni day wax borom keureum ne ñuko man dama bëgg yor sama yaay amul ku man ma ko wara yor ana say tammi yow sari asantu la nga yor sa yaay de jigen sari asantu ko mu yor kenn jigen sari asantu ko mu yor kenn kana def la man rek ta ba say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa yaay say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa baay tammi man nak islam lay wax de waxuma jamono ji fi mu toll jamono ji mom ku liggey boko ku amul boko waxuma lol man l'islam lay wax man l'islam lay wax ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a ñu bo faato war nga ko topi القران دفني انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم يين جوليت ني اي فرير نين لاينتي لين بير سين ديغنت يين جوليت ني اي فرير نين نين لاينتي بير سين ديغنت لاينتي لين بير موي ديمبلنتي لين مبوكنا اق دي نكو امال ني جوم بنيل بي موي بو فاتو nga man ta dem nga sal saw dal dem topi jadd dem te denc ba mo gëna farataw sax dem te denc ba boko mané so mën ta dem te denc ba nga soowé dem te denc ba waye nit ñi sax nak nit liñ gëna faratal denc bi di gisumako ci sa deju bay wala di gisumako ci sa deju yaay waye sa denc bay ba sa denc bay mom du rob dig bari lay lijeenti xam nga dig bu lu tax mu diko lijeenti moy xeyna ko par dañ ci bayiko waye denc ban mom ay ñaana fay bayiko ay surat ikhlas ay ayatul kursi ay yasin ay amanu rasul pour yalla diggal neew bi pour yalla diggal neew bi bobu nak interesse wul danaka ñi fi neew bi bayyi ñi fi neew bi bayyi mom danaka dig ba len interesse rek waaw ndax jahal yi duun yi nga xamni señ mudu mbay cham dana ko jahale ko defé mu ni ah mo man ñu sa deñ bayyi ba de ay ñu sa deñ ci bayyi fekk deñ ci ba nu nga wara na nakar lu tax ñu ci te deñ ci ba ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a ndar mi kon nak ay frère ngeen layent len bir sen digeenti innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaikum bayna aqwaikum leg leg nga xol ci réseaux sociaux yi ben way bu xey ni teul rek tiktokam neenaay day lay bir nit ni rek musiba dom mu leen di waxal musiba musiba dana ko wax ci kanam lay bir dafa amu yoon ko jang l'islam moko man maka yenen tou sallallahu alayhi wasallam kere bu waxe addu sen bo bi ni ad-dinu an-nasi'a sahabatul kiram dañ ko ni khulna ya rasulullah liman khulna ya rasulullah liman khulna liman ya rasulullah wa yow dañ ñu digal ni dina laye bir la wa legi bu ñu laye bir nit ki fu ñu sukkandiku ci lan lu ñu sukkandiku قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم يونس صلى الله عليه وسلم نينا ياو ميغا خامي نيت دا فا نيو دي ساكو تي ياو nga laye ko bir nena lim koy laye bir nena muni tanka jiko ci wax yalla kopus la bir sim koy jox mu nan kopus la bir bim ko nara jox mu nan tanka jiko ci alquran ci wax yalla kopum laye bir bi nga na la jox waji ndax boko joxut kopum laye bir bo tang ci alquran bo mu ci mu daw biram yalla nangok dina nangok maglum nang tek ko dagan nak waw yang koy jox kopum laye bir bo xene da na ra daw biram ndax bi dem di xat ñar dedet neena kopum laye bir bi ngi koy jox tang ko ci alquran muniko wa buñu démé ci alquran keur ku nugo fa na muni wali rasuli ngeen tank ko ci wax yonent sallallahu alaihi wasallam wali rasuli kon delu ngeen kopu laye bir bi nga nara laye bir suñu mudu mbay tiam muni delul ci wax rasuli lay nga tank ko ci wali rasuli bu wa lay kuma démé ci qawl rasul sallallahu alaihi wasallam bir biti xol gisuma dara numa ko te man laay bir numay def muni wali ahmatil muslimin wali ahmatil muslimin wali ahimatil muslimin nam ma ko noy defa nam ni ko delu ci gundit ni nga xamni moy kilifa yi diine yi kilifa yi diine yi lañ wax ci lu bax wali ahimat al muslimin dëgg tax julit ñu ñu fay julit ñu lañ wax te tek ko ci xam xam delu nga tank ci koku laay bir jox ko mu naan waye nak wa amatihim bu par par lo de bu fekk ni waji li ngi ko nara laay bir pour mu jariñ ko sidi alhaji malik ko wax nga di ab murid bu ko añaane ni ko alhaji malik neena radiyallahu ta'ala anhu bu fekke ni cheikh abdou khadir jilani ko wax bu añaane ni cheikh abdou khadir jilani neena bu fekke ni seigne touba ko wax bu añaane ni seigne touba neena bul par par lo de touba neena kassa wa kassa donte tidian nga te xam nga ni waxi seigne touba la te boko waxe waji dana ko jariño mu ni wax ko ko waye len ci asatifi dañ nan waji bax neena ni seigne touba wax te lam wax di lu positif gañu bari buñ koy netti buñ ni wax ñu ngox mukk ni seigne touba neena dañ nan amna benn borom xam xam bu mag fi ci senegal bu bax neena ya sohor ya inni ñal seigne touba radiyallahu ta'ala anhu neena lum lay wañi ñan Seyd Alhaji Malik neena lu lay wañ wala ahimati muslimin kulifay diine nga dem ca ñent neena la bir bu am jareen fi do nga la meuna bayyi ko ci ñet yi alquran wala waxi yenen wala waxi borom xam xam yi ñetti ko ak yoyu ci ñetti wasla ci ñetti wasla ñetti ko ak yoyu rek amna ñoo xam nak buñ lay laye bir buñ tank ci alquran buñ tank ci soom rasulullah buñ tank ci soom ahima xam nga ci soom ko ñuy tank pour laye le bir iblis na'us billahi min iblis wa man ma'a na'us billahi min iblis wa man ma'a ñom ko iblis lañuy tank jox la waaw iblis yalla binde adam alayhi salam ak soxnam sa hawa dal len di defal ben procès wa xamni man nañ ta bindu ba xey faatu bindu ciona ñu am naqara ñu ciona duñ am naqar iblis fekk len fa ni len dama len di laye bir damalen di laye bir ni ngeen di keur ak jabar yeen ngi ni am ben procès bo xamni ben procès foyer la da ngeen beug produire ay waliw produire ay doomi l'islam mo ngeen beug produire ñu la ñu ba xam ngeen ni espace bi leen yalla indi espace bi len yalla indi amna den garab gu fi ne go xamni neena len bu ko sen loxa laal añana tax mu wax len ko yalla da leena añane ndax lol dong moy meuna tax sen projet bi réussir laal garab gi rek moy tax sen projet bi réussir legi nak bañ ngeen réussir mo tax mu laay nan da len di laay bi ni bu len laal garab gi waye man ma len di laay bir sen jariñ mi ngi ci laal garab gi Quran misal nako waswasa lahuma shaytan qasamahuma inni lakuma laminan nasihin rasul araf inni lakuma laminan nasihin yena shaytan dafa ñew ni dalen di laye bir ba indi len sik indi len duté ñuy duté ni len yalla wax ni len projet bi espace bi environnement bi man ngeen fi bindu ba xey de bu ngeen am ciona waye nak environnement bi amna ben toke bu fi ne bu len ko laal toke jaangi ni neena shaytan ñew ni len man dama len di laye bir waye gis na shaytan xam nga num defa di ta bole wat wat fa gëna ay ci maggu yalla dama ci tiktok bi da nga gis ben way bo xamni day wat bay xalangu wa ba supp jale ni la len di laye bir fekk lim lay wax lepp musiba rek la musiba ak bala neena dalay laye bir yi waaw ku lay laye bir dana wax ni la bu deglu sa ndigalal kilifa kilifa yi dañu tudd muy dox dañu tok muy dox kon bu deglu sa ndigalal kilifa neena dalay laye bir yi neena waxal sa kilifa niko man bama lay bamay djeblu ci yow adina taxut sama adina bayima ma reglel ko sa bop alakhirata tax ci alakhira bo demé sa serigne boy sax munu fa tous ak serigne bang koy wut adina si lay tambalé adina si ñu ko la wax ni dalay laye bi ban la buy déggal serigne gis bu ko la upp doolé doxé gannaaw xëtt la té né nga yow soxla wo serigne bi ci sa mbirum adina ha alakhira tax nga ni ko aslamtu nafsi ilayka motax nga def ak mom mu baya waye gis nga bu la ko la upp doolé doxé gannaaw ban la awqatir bo yu xoo ko lay wal serigne bi ah te yow ne nga soxla woko serigne bi adina te dula walu ay di buri sara waye mo lay walu ci de mo lay walu ci de waaw waaw ndarim serigne touba radiyallahu ta'ala anhu dafa am ben talib bu xamni la am ngenté ni liggéey di jox sëriñam de ak sëriñam lay liggéey di ko jox suba ngoon di dégg ay ndigalam di bàyyi téléem mu am ngént dem ci sëriñ ba ni ko man day dama amuñ tudd bi sàngam sëriñ ba ni ko fa ah yow di yow man ba ngay jaayanteeg man addina taxul boo ba déeloo ngénte dama wuti ko àlaxira tax te àlaxira jotagut waaye lu yàlla nara leeral daana dal saxaaba yi waaja dal di dem ci jàkka ji sëñ Touba di julle taxaw ci buntu jàkka ji di xaar sëñ Touba sëñ Touba julli fajar ba ni tël waaja dogale ko ndàkke dama amam tudd sëñ Touba ni xinnet ni ko ronoon sa kilifa ci xere yi muy diw sàngam muy demal wax ko ko mu daal dem topp ndigalu sëñ Touba demaat ci diw moomee ni ko man day dama amam tudd bi sàngam mu ni ko yow di lu ma la waxoon nee naa la man sequmaa yow am tudd alaxira taxon nga ci alaxira jotagul waaja fajarwaat di lu si buntu jàkka ja di xaar sëñ Touba sëñ Touba julli génn waaja ni mën ni sëñ Touba dama amam tudd sëñ Touba ni ko waaw lu ma la waxoon mu ne wax naa ko de mu ne ko lu mu la wax mu ne nee na baa koy jox saa bopp day alaxira taxoon ci alaxira jotagul naa wutim tudd sëñ Touba ni ko demal wowal ma ko waaja ñukki ñukki dem woo kilifa googa ñu ñëw ànd ci sëñ Touba ñee sëñ Touba ni ko diw ni mbàkke ni ko tali bi yii ñu ma leen di booleeg yéen addina ni dong nga taxoon ndax àlaxira jëñ jëm ëllëg ku dul man borom loxo bu tuusi bi mënoo fa tuus mënoo fa tuus kon bokk na ci laaya biir tali bi amam tudd te wax la ko nga man caa dem dem ca nga man koo taxawu taxawu ko naka noonu su mbiri addina yi su mbiri addina yi ku ci joteeg ku la pour doole sëb sëriñ yi ñëw taxaw ma ñëw taxaw kon nag sëriñ boobu ni nga ko war a digloo ci sa mbiri àllaaxira noonu nga ko war a digloo ci sa mbiri addina kon ci lay laaye biir naan la dama lay laaye biir sëriñ ji seen bopp lañ fi nekkal bu leen leen déglu dóor na la ci musiba di ngay yend jant boo xam ne moom moom la doon wax doole doo ko gis doo gis sëriñ ba li ànd man addima sayxan mursida fa saykuhu saytaan ay su xasada la cheikh abdul qadim wax radiallahu taala anhu cheikh mat bamba nee na ku amul kilifa fii ci addina gu lay saytu mu naa mu ni dangaa jógul ni am nga kilifa sax waaye am nga ko mu ne ko gan la mu ne saytaane wuutu kilifa booba saytaane taxaw taxawaayu sëriñ booba yow ñu amul kilifa gu lay digal ngay def mu di la tere ngay ba fii ci addina mu naa mu ni dang ko yóbbul rek waaye am nga ko saytaane la saytaane remplacé kooku ndax widd moom amul alfaraax li arab di tuj alfaraax amul widd déedéet bu fi lu jógee rek léegi ñu remplacé ko ndaw ñi nag xamuñu loolu ñun xamuñu loolu ñu ngi gëm rek benn waay boo xam ni lan ni wa ñëw na mën naa wax di philosophe philosophe lu di la indil ay détail ak explication yoo xam ni boo amul xel dalay yey dalay yey waxoon naa ko ci ay xaleel bii nga xamee ni Cheikh Mountakha am na mel réew mu am problème mu jël alalam laaye leen ci biir ngir diplomatie génnee leen ca am ñu génn ci réseaux sociaux yi ni leen gis ngeen ni ñu li ñu leen doon laaye biir a ngi nii bu fekkoonte ni Cheikh Mountakha yëg na ndaw ñi kon alal jooju ndaw ñi la koy jox ñu liggéeyee ji ko waaye di ko dimbalee ci réew yoo xam ni réew ma nangam nangam patriote par ci par là ndaw ñi gëm ko ma dégg ñu koy jàmbat benn conférence bu ma doon def fii ci Jannatul Mahwa mani ndaw ñi waaye yéen diplomatie bi Cheikh Mountakha di doxal mun ngeen di critiquer te pourtant yéen ñii yéen ndaw ñi bis bu nekk diplomatie boobu yéen a ngi koy def ci seen biir kër yi te critiquer ñu leen seen bopp ndaw ñi ni ma ah nu ngi koy defee suñ kër yi ma ne bis bu ne sa soxna tàngale la café gu neex gu foor nga dem ba koy waaja naan gan ne asalaamualeykum nga xelel ko gan ña bàyyi sa waa kër daa tekki ni dangaa bañ sa waa kër diplomatie moo tax gën sa soxna toggal la ganaar yu neex ba reer jot ngay waaja reer gan ne asalaamualeykum ngeen jox ko gar nga toog ñun waa kër gi ndax loolu day tekki ni dangaa bañ waa kër gi diplomatie la ba conférence ba jeexee ma jóg jën sama oto ndaw ñu wër ma wër oto bi fees ko del ni ma yow doo dem yow buñ la teeloon a gis ñun duñu ragalte mukk buñ la teeloon a gis duñu ma sa ragalte fekk booba dafa am ku leen laaye biir te fekk duñ leen laaye biir tànkawu ko ci alquran ak sunna waaye bu ko tànkawu ci alquran ak sunna ak waram xam-xam yi du leen wax loolee waaw du leen wax loolu kon du leen wax loolu mukk ma dox yonente ni laaye biir bokay def ci nitki tank ko ci alquran bu niwul ci alquran demal ci sunna bu niwul ci sunna demal ci worom xam xam yi alquran na wa tahawanu ala albirri wa taqwa la yantilen bir ci ragal yalla la yantilen bir ci ak ragal yalla ay fi ngay gis oustad bu jang ba jang ar bu waxe rek nga bëgg dar sa gibi tek ay intérêt personnel bëgg convaincre nit ba jël sa intérêt tek ko ñu waxal ngir yalla rek bu ñu pour convaincre ken waxal ngir yalla ku la gëm baxna ku la wëddi baxna ëlëk yowmal xiyam yalla ay fay nit du fay nit du fay nit du fay yaron tipe ali mo salam li taxone yalla yëni leen moy lay bi seenu xet lay bi seenu xet yaron tipe nak ma dox yaron tipe sallallahu alayhi wasallam li wax ni ad dinu an-nasiya yaron tipe yep ay diine lañ andi won waye seen diine ja ben ku ne la nga wax saw xet moy man de lima yalla yëni du dara lu pour ma lay leen bir rek ngeen bax ñu tambale ci yent yalla no xani moy duwaye yaron tipe ali mo salam duwaye yaron tipe ali mo salam yent yalla no ali salatu wasalam da wax aw xetam ni len uballighukum risalati rabbi wa ansalakum wa ahlamu min allahi ma la ta'lamun man sourate araf muni mom sayidina nuh alayhi salatu wasalam uballighukum risalati rabbi ma ngi len di jotali mission sama borom ma ngi len di jotali sama mission wu borom waw muni way andak nak ma laye len birde dama len di laye birde waw lutax nga ni laye birde ni malin gëna xam malin gëna xam wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun dama xam ci yalla lu ñu xamul yalla dama dey lu ñu leen deyu yalla dey na ma lu ñu leen deyu motax na di leen lay biir borom xam xam bi bu ko yalla xamale lu ñu xamul keneen koku ñu di sakku ci mom mu lay ko biir way way lay ko biir ngir yalla fa nga ko ci alquran ak sunna balighukum risalati rabbi wa ansalakum wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun ma la ta'lamun walan mo waxone aw gayam ali salatu wasalam ni demat benen yonent buñ ni wax sayidina hud alayhi salatu wasalam momit ni wax aw xetam ballighukum risalati rabbi wa anna lakum nasi'ul amin nasi'u amin muni

Création nak man yalla da am ci man confiance motax mu yabal ma yalla da am ci man confiance kon buñu amé ci yow confiance ba ñew di sax ci yow nga layé ko biir bu ko trahir wax ko li nga gëm wax ko li nga jang wax ko li nga xam yalla tax ay bo ci sété sa intérêt rek layé biir ga yak bo ci sété intérêt mom ci bopam laye bir ga yakko bo ci sété intérêt kam jotel laye bir ga yakko set ci intérêt yalla ko yonentam rek alayhi salatu wassalam set ko ci rek shaytan nak mom intérêt la ci don set motax laye bir ga yakko intérêt moy lan moy da bëkk ko yettini sawara sawara da fay wet ëlëk mu bëkk ko yettini donc kon intérêt la ci set mom da moy yalla bëkkuma yalla ni mom ci mu lak bop di bëgg morom kon intérêt la ci sentu motax mu nax adama alayhi salam ak hawa bañ ko topé gis nga len dal moy picci mu lak bop di bëgg morom picci mu lak bop di bëgg morom waaw ndaw sa ba nga xamé ni yalla da dogal moromam moromum jégam dikal ko ay di yaason ci sa kër gi era sa borom kër gi mbam la def rek ha man de bu don man nga xam waxa wax bani gar diix ni ko nak man dama lay laye bir dong ñoom man nga ko faj bo dem mon seen kër le mu faju ndaw sa di am jor be nday am xel ba de ci bagasam waaj ni kon no ni tagoji lay tagu ci ko don laye bir ci ko don laye bir dem be nday dal mom la am aminte nday ñew fakk ko gem ni ko yey su dekk lu dalay fonto ah mu takki bagasam ni kon momi day fay waye bala dem na tagoji bu ñu ñe di tago fekk ci ko don wax lolu jëkërëm door ko ba yew ko ci tank la ñu ni ko a aninta man ye bëgguma fi di a kon xaarama delu sa kër dal di tekki ëndum tok ndank ah tekki ëndum tok ndank lutax laye bir giñ ko don laye bir watwaso bil haqq amu ci watwaso bi sabr amu ci watwaso bil haqq amu ci watwaso bi sabr amu ci lu ci am watwa bi intérêt wa bi intérêt rek ci ne motax no ali salam ni man indi na len lettre sama borom indi na len waxi sama borom waye andak nak ma dilen ci laye bir te man mi len di laye bir ko yalla am ci man confiance la duma ko trahir mukk lolo tax yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam limni digal mo ci jitu yenen sallallahu alaihi wasallam limni digal leke mo ci jitu seigne touba ñu ko netti dama xamutut mu layin wala mu nawir ci la ko seigne touba wax seigne touba neena wa min manafi'i rasulillahi intifa'uhu ma qasdi intifa'i khayrihi nasi'atun minhu wa tawajjat liman bi rabbihi amana fi kulli saman bu nekul ci mu layin rek yakarna mi ci mu nawir seigne touba dani bokku na ci ndariñ li yonent bi am ndariñal yonent bi da ci bokku meuna laye bir a bokku ci ndariñal yonent bi do fa meuna laye bir meuna laye bir mu mom ci bopam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci bopam da jariñu ci yalla jariñu ci yalla ba fess del ndariñam lolu mu wagnu ko wad ci jariñat ñeneen ci anam ak di len laye bir mu waye nak laye bir yonent sallallahu alaihi wasallam xam nga kumuy jariñ ñu ne mune amana fi kulli sama tepp ku gem yalla bis pinch la tambale ci rok minal awal ba ila al akhir lay bi yaronata sallallahu alaihi wasallam da lay jeriñ motax duñ ci ñu xet bi dara wax na len ba wax len ni ñu duggé ci wanak sax mom yaronata bi sallallahu alaihi wasallam laye ni bir xet bi ba laye len bir boy dem ci wanak sax no fay demé sallallahu alaihi wasallam ki mo bax wallahi laye ni bir ba laye ni bir buñu dem wanak sax ñu fay demé

fukk ñaar ko ko amul diine bu amone diine bu jëkërëm né da xong da nan ciur bu né da wéx mu ni ko tal borom diine ngok moy ki top ndigal di bayyi téré ko koy borom diine ki top ndigal di bayyi téré borom diine ngok waye ñun niñ ko japp moy ku mëna julli ku mëna wor ku mëna dem makka loolu ay pratique la yalla ko galé ci sawlo suñu ko bañ waye buñu né borom diine moy ki nga xamni défar na jikom ba ki doon kilifaam du ko wayefal lu tol ni dedew we ki doon kilifaam du wax mu tek ci baat lu tol ni dedew we ki doon kilifaam ki doon kilifaam kokoy jigen gi am diine ci hadith bo waxna bo sallallahu alaihi wasallam neena buñ ko laaje al mar'atu salih moy kan mu ni moy ki nga xamni bu ko borom kërëm xolé be ñepp ko bëgg ni mom waye mom la ko yalla tanal bu ko digalé mu def bu ko téré mu ba borom diiné ngor borom diiné ngor waw masnama dégg serigne mustapha si ami soula wala bu cheikh ahmed tidiane si le wou ci mom la ko déggé muni ñaari way dencent té niki da rafet rafet ba bokk rafet and ak rafet gaddu rafet mon jigen gi gor gi ñaawa ñaaw ba yanu ñaaw and ak ñaaw bokk ñaaw waye ndaw si mom diinem taxna am gum am diina taxna li jëkër gi di ñaaw ñaaw téewul jox nako haxam respecté nako di top ay ndigalam di bayyi ay téréem né ñom ñaar ñu tok di waxtaan li wax ni ci Mustapha Sy la ko déggé ci Mustapha Sy inshallah yagna bo ma ngi Dakar ben sou la rom isin gën té la xoon isin ñaar té mu doon fa def ben conférence diko wax fofu la ko déggé won muni jëkër ji toog ak ndaw su ba yag ndaw su ci bopam sét ni tékkat ré borom kër bu ne ko moy lu xew ba da ngay wajé dof ni ko dédé wallahi mu ne ko loy ré nak mu ne ko dama xamni ma yow aljana lañu jëm ma yow mi kenn mu ñu ñoté dem aljana mu ne ko ah yow yaay yalla lo ci xam mu ne ah ñaar day la yalla wax ni dina leen yobbu aljana moy kim nat mu muñ ak kim dox xewal mu sant mu ne waaw mu ne ko xolal sa borom yalla ni ma natto gor gu mel ni yow ma nangou ko muñ gor gu mel ni yow ci ñaaway ma nangou ko muñ yalla natto mako buma de aljana la jëm waye yow xolal xiwal gu tal ni jigen ji la yalla jox nga xamni milliardaire yep ko bëgg muñ ñu fay jox yalla wër sëgalel ko ngay sant rek dëkke sant te ko sant ci aljana nga jëm jëkël ji ne ko wax nga dëgg bi ñu ñaar ñi buñu de aljana lañu jëm loolu la ko ndaw si wax kon jigen ju bu sallallahu alayhi wasallam ne jigen ju am diine moy jigen jo xamni bu ko yalla xesse boole ak borom kërëm bam xamni ni dogal sun borom la legi ay ci jeexna dootu xolatu ben sikki bam tey def ko lim wara def bam tey ko def lim wara def ben sikki ku gor ki dootu ko concerné bam tey ko def lim wara def ginaaw yalla xesna len boole ba nopi baxna wo bonna wo ñaawna wo rafetona wo yow legi ngir nga am ngeureumal yalla seyel ni nga xamni jigen bi am diina non la wara sey te moy samihna wa atahna jeexna ba fu ko yalla yamale ngeen bal ma xoso jigen bi bax kon ñent jigen ñooñu la yonnante sallallahu alayhi wasallam tanal al khaytam ko la ci neex ay ci waye ki gëna ñu ni moy borom diine may borom diine sallallahu alaihi wasallam masna tok ak aw gay ba yag mu ni waw alla akhbarukum bin nisaikum min ahli al janna wayen wa ndax duma len wax ci sen soxna yi nga xamni buñu faatu aljina lañu jëm yeen julit ni kay len wax len amna ci seen soxna yi soxna yo xani buñ faato aljina lañu jëm direct

ñune ah tay ya rasulullah ñoo ñan la wax nako ñu deg mu ñu alwadud alwalud alwadud alwalud jigen ju joge tay am njabot neena jox jigen buy faatu dem aljana jigen ju joge tay am njabot te ciul nak ni ki yalla natto amul njabot bu dem aljana man na joge joge mom ci am njabot ak amul njabot ku ne ko man waye lan moy joge lan moy joge senegalay ñu dégg joge ñom senegalay xam nga ñu dégg joge ñom senegalay ñu dégg joge ñen ci ñom ñu dégg joge moy tak ay xoti butel yu xereng xereng ni bari go buru ci ñom non lañ dégg joge ci yenn senegalay tak ay xoti butel yu tak di xereng xereng ñen ñi ñu dégg joge moy waddo sir bu melni mbaluk napkat ba mbaluk napkat ba lol du joge lol du joge de lolou mom kuma sagal la ko meuna tudde kuma sadikhina la ko meuna tudde kuma katchor la ko meuna tudde ndax lolou wurta genn sa neeg ak sa borom keur wa penc mu woru ñu ci jot tay nak danaka du joge dara lan moy joge ci l'islam moy kaddu gu daqlem sa borom keur du wax ak yow mukk ba yek ci sa kaddu mu melni sa kaddu dako agressé ba melni blanchet kaddu gu melni blanchet kaddu gu melni blanchet jonge moy lan moy fexé ba sa borom keur bi la yalla bolel kaddu gi bayiko ci yow di jëm ci mom don kaddu go xani bu yegge bu yekati siditu jëm na don kaddu go xani bu yegge ci mom siditu jëm bi ci jëm mukk rawati na nak bo tolo ci ëmbu ba nga tolo ci nampal na nga moytu di yekati siditu jëm boko waxe fam intellectuel yi nak ñom xam nga liñu gëm moy lan moy égalité wa égalité égalité équité égalité équité l'islam wax nako alcorane wax nako dana ko wax ci kanam xeyna waye du bi ñeen wax yeen femme intellectuelle yi de yeen femme féministe yi de femme féministe yi li ngeen di wax ni égalité lolou du égalité de lolou du égalité de kon jigen di joge moy lan moy top ndigal bayyi téré jigen di joge moy melni sayyidou sina khadija moy melni sayyiduna khadija say nopp nama yalla bal waaw sayyiduna khadija moy nga melni sayyiduna aisha sayyiduna aisha man de janguma ci tarikh fenn fuñ ni ma sayyiduna aisha masna wax yonent bi lu yekati sidditu jeum te sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ñiko gënon na jégué sayyiduna aisha histoire limi netti sax ci bi nga xamanteni tuumal nañ ko te yonnentou sallallahu alayhi wasallam yabal ko keur bayam lam tontu sax tontu wuko yonnentou bi bayam lako tontu yonnentou bi dafa tok ay alquran wacci setal sayyidatuna aisha bayam woko ci ruqu niko demal nga tuubal muhammad muniko deet ban kay bu tuub de am demal nga geureum yonnentou yalla muhammad muniko bu geureum de am kay nak yalla lay geureum nak wax deug ndax yalla ma setal lolou bayam lako waxantel waye gis nga ba mu dello keur yonnentou yalla muhammad bi alquran wacce ba setal ko mu dello wat keur yonnentou yalla muhammad and ak lo lepp ay sa mustaqbalé butu yonnentou bi ni merewon nga ba yub ma sama keur bay rusu ko xolé lu tax sallallahu alayhi wasallam ni jigen bi joge tay am njabot aduna la jëm moy jigen bi joge fum tollu dana bigal borom keur te sa bu amé ngeureumul borom kërëm yonent wax nako ali sallatu wasalam yonent ñene sallallahu alayhi wasallam bu jigen faato borom kërëm tim ko ñu gëreum na tamuy dëgg aljana la jëm direct benn ngoo benen bi ci dess moy yor njabot sonna ca yar leen tegg leen ci diine bo dé aljana nga jëm kon ñaar yoyu la mo tax sallallahu alayhi wasallam ni jigen gi mel non ñi ngi bokk ci min ahlil janna ñom jigen ñoñu nit ahlil janna
waye nak sénégalais mom nim déggé jongé mom pour mom moy baat bo xamni wa mbéd ma koy dégg ak moromam yu andal dem marché ak grand place ba fa lay waxé ak jongéem lolou du jongé lolou mo xaw niñ koy tuddé way du jongé xana ñu laaj gaay ba xam nañ lañ ko wara tuddé wa lolou du jongé dé lolou du jongé lolou du jongé kon boy tak soxna qualité ya ngok la nga tan soxna su ba bo tané borom askan yonent ñena baxna waye nak fitna la gëna jëgé fitna fitna ndax bis bu ni mo won la dayom amna sax hadith buma massa jang ci benn téré bu ñu tuddé defena tazkirul askar démé nonu benn téré wax na ko lire ma gis ci benn hadith mu ni sallallahu alayhi wasallam néna sa bo také jigen ngir ab juddol sa bo xey gën di torax sa bo xey rek di gën di torax waaw parce que sa bu xey ni la duma sa nawle dina ko wax legi ci kanam bu muy waxtane digeunte doomu bajjenu yaronata sallallahu alaihi wasallam buñ koy may sayyidi maaris dina ko wax ci kanam inshallah dina ko wax ci kanam budé borom alal bodé ko alal tital ab jaamam ngi mujj doon borom alal bo také borom alal té ngay ko xamni alal da la tital ab jaamam ngi mujj doon pour mom alalam ji taxna ci waawam do nga war di wey ci waawam rek pour mom ci waawam rek nga war di wey dedet nak dedet sayyidatuna khadija ak alalam ja da boole alalam ja kaddom nepp jox yon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alalam ak kaddom la boole jox yon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom neena bu ngeen di tak moy ci ndiku leena tak ko xamne day yak seen diine moy ci ndiku leen ko jigen go xamne boko takke presque sa diine yakul presque sa diine yakul presque rek alquran neena wala tankahul musrikati atta yu'mina wala ammatu mu'minatu khairun min musrikatin wala ahjabatkum yow aji denci ji yow mu bëgg denci soxna alquran neena moytul jigen ña nga xamni danaka ñok sobe ño xawa yam ñok sobe musrik moy sobe innamal musrikuna najas alquran neena innamal musrikuna najasun alquran la innamal musrikuna najasun mu ne ki nga xamni musrik la musrik bi mana moy ku gëmul yalla bokale ko tu yalla waye amna xéti jigen yo xamni donté ay julit lañu ñangay def lo xamni mo bokale yam waye rawati nak bi nga xamanteni jamono ubbiku na rew yi gënd loona légui loi islamique gouvernetul loi laïcité loi simple à la boré mom moy gouverner légui monde bi légi loi yoy moy gouvernement bi bu jikon bo gisé l'islam ni julit bu goor señ na fek am yahoud bu jigen mu takko modini boba l'islam kaddu la jox goor goor moy kilifa keur ar-rijal khawamuna ala nisa ginaaw goor moy kilifa keur bo takke jigen jo xamni mi ngi ci yenen diine yilif gi ngi ko yilif man nga dem ba convaincre ko mu dugg ci l'islam l'islam ni la sañ nga tak jigen jo xamni am nasrani la moy ci diine yent yalla isa la nek batay boba l'islam moy gouverner nga xamni goor momum kaddu ci keur ar-rijal khawmun ala nisa jamono bo xamanteni tak nga jigen ju mel nonu man na dem ba nga convaincre ko mu dugg ci legui nak buñu demé ba equité ak égalité mo am buñu demé ba legui loi yi loi adina yi moy loi laïcité légui ñoo ñoo coiffé adina bi moy doxal adina bi kenn suñu ko bañ légui il faut très attention moy da ngay dem tak ko bokku diiné ndax né nga l'islam may nalako ci ay circonstances mo taxone mu may lako ay circonstances rek taxone l'islam may lako légui circonstances yoy sa dépassé moy bobu julit ñi bëré guñu
ci war nañu ami soxna ila akhirih legi circonstance yu dépassé na legi ñu ag ci jamono bo xamna legi legi mbir mi dafa sensé moy da ngay tak ko xamni bokku leen diiné té l'islam néna la bo také ko bokku lu diiné yeen ñaar ku ci jikko faatu kenn du don morom ja kenn du don morom ja legi nga gis jigen jo xamni dafa rafet bo gis alquran ni wala ahjabatkum donte ab taram dala yim donte da rafet bokku rafet gaddu rafet yanu rafet and ak rafet di dem ginaaw bokku len diine ñaara manam nga convaincre ko mu dugg ci diine ji nga denc ko mu nek so soxna lol dara neewu ci wala munu ko convaincre nga set ko xamni yena bokku diine bu nu da na am tar bu melni bala yim ci mom babu ko dak nga tak koka lolou ñekul ci diine ji nga nek amna ko xamni tar bi la yem ci ki nga bokul diine bam jaral la top ci mba alal ji la yem ci ki nga bokul diine bam jaral la top ci amna ko bokal diine ko am lu ni mel mba lu ko upp mota alquran ni wala ahjabatkum donte yem nañ len donte dañ leena yem ci ab tar mba ci alal bu len ko tak mom musrik bi mom musrik bi legi ki nga xamni mom mi ngi ci diine isa mi ngi ci diine musa gem na yalla ga waye gemul sab yonent gemul l'islam bu ngeen amé njabot ndax sa soxna dé nga bañ ko donu dara niwu ci xeyna manam ma muskilé fi mën na baña metti borom kër bi mën na baña metti ci mom wala su borom kër faatu nga bañ ko donu xeyna pétat yoyu mën na bañu waye xolal ki nga bokkulul diiné nga am ak mom njabot njabot bogo di ay doomi julit légui seen nday faatu l'islam ni bu ngeen ko donu nga dem ca loi yi nga xamni ñoo réussir adina bi loi yoy ñu la dañ koy don légui li la l'islam wax ngay def wala li loi adina bi wax ngay def da ngay dem doni ji sa nday wala da ngay bayyi alal ja jedd alal ji ngir l'islam ndax l'islam neena waro ko don waro leena donante yeen ñaar légui ban nga ci tan légui andil nga njabot gi problème ak doom adamay fiñ tollu ci bëgg alal légui andil nga njabot gi problème parce que njabot gi l'islam neena len sen nday ji waru len ko donu ginaaw du ak julit te yeen ay julit ngeen jeuker ji warta donu naka nonu bu fekkon ni jeuker ji faatu jabar ji non la ila akhiri wata alquran ni wala ahjabatkum donte lula meuna yim ci ndaw si lula ci meuna yim ab tar la alal la lu meuna don bayil mu dem bu non wala dug ci l'islam fofu la jamono toll fofu la jamono toll bu non wala dug ci l'islam rek bayil mu dem ndax de dafa bette de dafa gaaw kagn lay ñew yalla xam gannaaw legi bo duggon ci bir l'islam di wër ndaw su leela gis ndaw su ko dak mom ni ci nek ci yenen diine ba yem la ndax taram ba ndax formam ya ndax nangamam ja bo duggon ci l'islam leela gis ndaw su ko dak su nango soy ak yow kon kay problème amatul l'islam solutionné nako solution bu moy ay ca ba nga xamanteni mbir mi tologul ni yaatogul ni adina demegul ni mayon nañ la lola mayon nañ la ko ki nga bokkulul diine ki nga bokkulul diine ci ngiru malik sax mom dañuy wax ni bu fekkonte li jaxason ak borom kërëm warna sangu ji ca ngaayel set wa legi bu fekkente ne la man mag yow bokkunu diine lolou duma ko jang fokay jangale ca ngaayel set lolou ngirum malik ñom sax lolou lañ wax wa yeneen ngir ñom waxu ñu sax lolou mom bu ko nexé sangu set bu ko nexé baña sangu set xam nga lolou batay benen muskila la ci ab julit balay benen muskila la ci ab julit nga ñew mu amaat benen problème ci kenji ba mom dal doyna war yi ñuy bare ci aji légui nak ginnaw yu bari yoy ci aji ak fi jamono toll nga xamni légui loi yi du loi l'islam waye loi simple à la boré la il faut très attention wala ahjabatkum la sun borom wax donte yem na la ci tar donte yem na la ci alal borom ne ci alquran min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmat ñun yalla resulatu rum ñun yalla bokk na ci suñu kimtal bokk na ci suñu kimtal ñu bindal leen ay soxna yo xamni bu ngeen leen xolé bëkk bu ngeen jaaxlé bu ngeen ñëwé ci ñom ñu dalal leen ba seenu jaaxlé dañ
soxna yoy min anfusikum ci yeen lañ ko jëlé min anfusikum de sa soxna ci ngay denc min anfusikum sa soxna ci ngay denc min anfusika ci yow la bayiko min anfusika ci yow la bayiko ci yow la xare lu ñeen ñaar kenn ngeen alquran ko wax yalla neen loolu sama kiim tan la loolu sama kiim tan la min anfusikum loolu sama kiim tan la mu ni waye nak buma len di boole ñaar la bëggoon mu dox seen digënté al mawadda wa rahma mbeugël gu and ak yermande mbeugël gu and ak yermande bo dem ci borom xam xam ni xaj nañ ko ñaari xaj ñi naan rahma mom buñ ko waxe goor gi ko mom mawadda muy mbeugël buñ waxe jigen je ko mom waye li ci gëna am solo moy li sun borom wax ni li taskunu ilayha warime kër kër yi ba ñew warime kër kër yi ba ñew delu ci wa ci kër gi mom mo lay dalal le taskunu ilayha mo lay éberse way légui bi nga xamé ni nak légui adina bi gënd loona loyer sansé na vice versa légui lool deñ na delu ci wa ci li ma waxon légui légui bo xeyé ndaw ci xey nga yam gannar mu yam sow nga dem penku mu dem sow ñi ñaar ñep kenn ku ni xey nga liggey ñeen bokk dajé ci kër bi nga ñew di bëss loxo naan ko dama son mu la mala gëna son bo démé sax la muy liggey mo gëna metti li ngay liggey yow so démé yow ci bureau climatisé nga nekk waye mom bo démé day dang dangi ba ngon jot wa ku yendo dang dangi ba ngon jot man na ñew dalal ko xamni bureau climatisé la nekkon muy benen affaire baba bu fekkone sukkandiko nañu l'islam dañ nan ko gor ki dedet yow yaay dem di wuti di andi di bokk ak ndaw da ngay dem di wuti di ñew di bokk ak mom legi nak comme lolu amatu ndax jamono sansena bul bi legi lan mo wara am lan mo wara xew la taskunu ilayha joju moy bi la taskunu ilayha daqo rek waja'ala bainakum mawadda wa rahmat la dal daqo waaw haw li yalla wax ko fi jele lo fi tek yalla jele ko li yalla tek ko fi jele lo fi tek yalla jele ko yalla bam ne li taskunu ilayha da ca tek wajja ala bainakum mawadda wa rahma waye gis ne bing fi jele bi fi adina jele li taskunu ilayha yalla ni may dama fi jele al mawadda ak rahma na fi jop ginaaw li taskunu ilaha amutu rek al mawadda dotu am rahma dotu am waaw ndaw si day wacc ndaw si day wacc fekk ñu tegal ko facture bi ci bop lalam mu gaddu facture bi dugg ne borom kërëm wan ko ko ni nga facture baangi ni bi mu ñëwel dama ko mbindaan mi jox nun la ayja 10-10 waaw 10-10 da ngay xëy may xëy acca 10-10 ñaata la 50,000 ku ne 25,000 waaw 10-10 ana mawadda ana rahma yéena fi jëlee li taskunu ilayha yàlla jële fi mawadda ak wa rahma bi ngeen fi jëlee li taskunu ilayha rek la fi yàlla jële mawadda ak wa rahma ngeen bàyyi ñiñ ko fi jëlé rek yalla jëlé ci kon bu ñëwé ci sunu réew mi di Sénégal da amone ben culture bu fi amone culture bobu moy lan moy bokkon na ci li yonnentou sallallahu alayhi wasallam doon wax bam bëggé may Zainab bintu Jahsh ka ñi wax Zayd ibn Haris réew mo dem amna culture moy li nga xamni mo la sénégalais di wax diw guer la diw ñeñu la diw teug la diw rab la l'islam en tant que l'islam mom lim xam moy
julit ak julit julit ak julit l'islam lol la xam l'islam lim xam moy muslim muslima mu'min mu'mina muhsin muhsina l'islam li la xam waye nak culture day ag fo xamni deugarayam ak ginaaw l'islam mom waxu ci dara bañu ko su boba dañuy gis ni respecter sa culture dana andi paix moy jam sa digeunte ak say bokk sa digeunte ak bokk ndaw ci sa digeunte ak ndaw ci ci bopam respecter culture dana ko waral ñak respecter culture dana tax nga bejo ak say bokk bejo moy lan moy jappante moy am muskila bu dox sen digeunte ñak respecter culture dana tax ndaw ci bejo ak ay bokkam nga bejo ak say bokk nga bejo ak bokk ndaw sa bokk ndaw ci bejo ak say sa soxna ciow la ni kur ñak respecter culture dana ko waral lañ tambalé ci xissatu Seyna bintu Jahsh Seyna bintu Jahsh doomu bajjenu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amna ben way buñ wax haris buñ wax sayyid ibn haris diko xamni moko yar mu nek doñu jitt leem ci niñ ko meuna waxe ba wa mak gep dañu and massa ci nan sayyid ibn muhammad sayyid doomi yantu yalla muhammad bi sayyid doomi muhammad bi ñepp ci massa diko wax mu nek culture bu sax fofa ci ñu bayale ko yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lolu amé yantu bi sallallahu alaihi wasallam am doomi bajjanam ju mata dem kër mu ñew diko labat Seyna bintu Jahsh contane ci labat gi ko yonent bi labat ndax bobu da defé won ni sallallahu alayhi wasallam bopam loxoy labatal am tank doyu bajjanam waye bimu jige ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam labatal ko ko bopam waye seydi ma ca keur ga loxoy labatal te seydi diko xamni kuñ momon la liñ wax ab jam boko comparer ak sunu fi moy digeunte ñeño ak geer legi biko seyna biege da mer ba fut dañ ni way man ma yaakar ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man bopam lamay labatal ndegate xalem bi lamay labatal dal di ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ki duma nawlem bang ma koy labatal duma nawlem yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko mom la lay may bi lolou amé sallallahu alayhi wasallam dal di jël Seyna bintu Jahsh may ko Sayyid ibn Haris bim ko ko mayé lima xon légui ci boromum juddu ginaaw mom ci wa quraysh la bok borom damba tank la borom yah bu digile comme niñ koy waxe ah muy def sa bu toge ak borom kërëm bi di seydi bu waxtanu nexé rek liko ya am sens yo xam ngay duma sa nawale wallahi buru won ak waxi yonent bi xam ngay duma sey ak yow dama ni xana goor mom lum yambare goor lum yambare ah dama yakar ni bis bu ko jigen wonen programme mu won ko war ko won bosam bok motax seydi bi nga xamanteni seyna dekk ne diko wax li mu ko waye damay sa nawale yow xana mu ne jall ci sa gannaaw yelente be tax waye xam nga ni jomb na la man ma ngi bok fa mi sangam ah seydi mom tole comme goor la lolou ñu lu ko mu ñu ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam damay wacc sey neub dama koy wacc sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka sawjak
wattaqillah bu wati seyna de nang ko tiyé té ragal yalla tiyé sa soxna ci ragal yalla bu ko wati de sallallahu alayhi wasallam boba amna lum yek ci yaramam ni seydi ñepp momale nañ ko ni dooma muhammad okay seydi ibnu muhammad ba ñepp xam ko yek na ci yaramam ni bis bu setané ba seydi mi wacc seyna yalla ci bopam dana ko ko may mom yent yalla muhammad yalla dana ko ko denc lo for for tem boba mi nga ragal wa mak gep mbam ko réseaux sociaux yi mbam ko dan ha muhammad tak na jabari dom ja muhammad tak na jabari soxnam ok soxnas domam muhammad tak na soxnas domam ragal gim ragal lolou taxna sa bu seydi ñi réclamer ko rek ci liko seyna bi wax muniko amsik alayka sawjaka wa taqilaha tiyel sa soxna ci nga ragal yalla heure bu ñewé liko seyna dal dama ko wacc wax deug yalla lim may wax munu mako supporter ñi nekk fi naan ay mala gënu jiddo duma sa nawlé lol dal dama bëgg mu arrêté dama koy wacc rek dama koy wacc yenen bi niko bu ko wacc tiyel sa soxna ci nga ragal yalla waye sun borom wax ak ab yenen tam ali sallatu wasalam nek wa tukhfi fi nafsika ma lahu muddi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha'u ya muhammad sallallahu alayhi wasallam li tax seydi ñew ni la damay wacc seyna tax mi ngi may jaay guddu bu reey nga na ko tiyel sa soxna ci amna loy neub amna lo yek yow amna lo xam amna loy neub li tax nangu wo seyna seydi wacc seyna amna loy neub waye li ngay neub man yalla dina ko feñal mu ne ko da ngay ragal nit ñi mbambala da ngay ragal nit ñi mbambala ba nit ñi mbambala dong motax nangu wo seydi wacc seyna bu idam jot jeexé nga takko ko ba nit ñi mbambala rek mu ne ko mbam mel ni ñi mbam ci réseaux sociaux yi wax gën lay saga ci réseaux sociaux yi du la wañi dara xam nga gan mbam mo lay wañi dara moy man yalla buma la mbambé wallahu ahaq an takhshaw yalla gëna yey ci nga moy ci ndiko ko ngay moy ci ndiko mbam nit ñi moy ci ndikul mbam bi sa borom mo gën ngay moy ci ndiko nit ñi mbambala wala fnjay neena wala fnjay neena mambu mambu du ray wer mo niñ ko waxe ci non mambu du ray wer nit ñi yoro réseaux sociaux nan muhammad tak na soxna doom mo la taxa ragal ba nga taxo tem rek ci seyna seydi bëgg wacc soxna am nga ni ko do ko fa wacc sa bu lo waxe rek nga ni ko am sik allah ko sawja attaqila seydi mom dal di xey rek dal di plosé dal di explosé ni yent yalla muhammad waccina seyna waccina ko ha legui li yonent bi don bañ dana am sallallahu alaihi wasallam wala lim ragalon bok bañu ko sax da ko ragal rek ndax mam la bañ te bo mi ngi wote ci l'islam bëggul ñu takal l'islam ni mom sax du mom personne waye l'islam bi la bañu ko takal ndax boba dañ ni muhammad mi wote ak yonent ndegete wo mom mi ngi ni di tak soxna su domam ko xani domako yoron bo ci ko mu di ko tak lol taxna nak bimu wacce seyna ba idam mat yalla niko takko nak legi yalla niko ay ci takko nak legi sa soxna lay don mom lañ alquran misal falama khada saydun minha wa taram sawajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harij nga surat ahzab li nga xamene dal sayd waccina seyna ba idam mat man yalla mani muhammad sallallahu alaihi wasallam denc ko nga denc seyna muy ndax dama bëgg ëlëk jilit ñi nga xamni ñoy ñew sa gannaaw lu melni bu len garé kenn bu len ko xasse kenn bu len ko yedde lool la bëgg dama bëgg jilit ñi ñew sa gannaaw ëlëk bu lu melni bu len garé kenn bu len ko xasse kenn bu len ko yedde ginaaw yoy ay porte bi ñuy jaar ci lu dagan ak lu haram bu ñuy saxal lu dagan ci yow lañ koy jaaré bu ñu saxal lu haram ci yow lañ koy jaaré kon nak ay ca waaw kon di nga ci déggeli sa bo také jigen té bi ngui koy tak ala la tax
mba juddu lune man la ca fek lune man la ca fek bu alal taxe mba juddu lune man la ca fek gis nga kley jaay juddu man nga gis kenen ku ko geunu juddu fuf wala ku mu nangok sey ak yaw ci ab juddu taxut legui nak mu dess liñu tudde nawlante nawlante l'islam nawlante la xam nawlante moy lan ndax nawlante moy ki am alal comme niko sénégalais gisé sénégal mom niñu gisé nawlante moy ki amna alal ki am alal ñaar ñu am alal nawlante moy lan moy sa bay amna alal yow ku gor ki ku jigen ci bayam amna alal ma ndayam amna alal nawlante nawlante ko senegal gisee moy ki teug la ki teug la ki geer la nawlante waye nawlante ci diine nak moy yeen ñaar ñep ngeen bokku di ay julit yor comportement wu islam yor yarub islam lolu moy nawlante alquran misal ko innamal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal khanitin wal khanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal khasin wal khasiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat ila akhir al aya mu xam lañu mom borom bi fiñi wax égalité ak équité ci ngëm yalla ñoo ci bokk yam waye man dama koy abbu ci contexte bi nga xamni ci lay waxe lé mi ngi doon wax ci équité ak égalité waye ma abbu ko ci contexte bi ma waxe moy contexte su sey modi fepp fo xamni ni bu fekke yow ko goor ki muslim nga sa nawle ci diine sa nawle ci sey bi moy kan moy muslima muslim nawlem ci sey moy muslima muslim muslim bu goor muslim bu jigen moy nawlem momin bu goor momina bu jigen moy nawlem muhsin bu goor muhsinatu moy nawlem wa muhsinatu moy nawlem muslim moy kan moy ko xamni dinem bu tayé 6 la bu tayé 9 la koku moy muslim moy ko xamni dinem dal ngum yalla am egul ci bayyi lepp lu bon ngum yalla am egul ci bëgg yalla ak gëm yalla jaral nako perte ay intérêt personnelam yo xamni diné mako ko xagn mu nang ko ñak ngir diné koku ki nga xamni yéggul ci mustawa bobu koku muslim la muslim muslim daraja moy première daraja waye amna jenen daraja bu gëna kawé moy momin muslim mom bu dencé muslima sa buñ amé problème bo man nako réglé no xamni loxo day dem gemin wala mu wacc ko wala muslim la ak muslima waye gis nga momin moy kan moy julit bu goor bi man na yor soxnam di ca lolu sax te tax mu wacc ko ndax ngeum yalla ndax day japp ni yalla ko natto soxna si waye momina bu jigen nit non la moy man na yor jikeur jo xamni la yalla xam doyna waye dara da fay tok muñ ko rek xamni yalla ko natto da yegg ci dara ji mu'min ñom ñep nak muhsin mo leen gëna kawé muhsin bu goor bi bu yoré muhsin bu féké da yor soxna so xamni respecté wuko defuko nangam du yam rek ci muñ liko soxna ci def waye da ci bolé nak rafetal jimi ci mom lim ko wara defal du ko ci xagn dara koku moy muhsin naka non nit muhsina bu jigen bi non la muhsina tu bu jigen bi non la moy bu ko yalla bolé goor gu doy war nek gi mu nek muhsina tu dana tax waxuma la di xol liko goor gi def waye da ci bolé sax nak diko teral nangul ko lo xamni sax amana dew ko nangul wala ndax jikom ju rafet yegg na ci dotul topante ak borom kërëm ci lu ko meuna def ci lu ñaaw dotul ko ci top koku moy muhsinatu mani nak bu fekke ni yalla da dogal yow ku gorati nga gis jigen jo xamni ab tar rek nga xamantum ak rafetay mani bo duggon ci bir julit ni te koku du ab julit
wala bokku len sax ngeum wala sax bokku len l'islam ci jenen diina la nek mané bo dugon ci bir l'islam da nga gis jigen diko gëna rafet bo nopi gën ko rafet jikko gën ko rafet jikko bu fekke ni nak nanguna fekk ci la diine nga diko travailler ci sa diine man na dem ba nek nak legi muslim muslima man na dem ba nek momina man na dem ba nek muhsina bi ci ni man na dem ba nek ko sans départ rek ci yow ko gor ki ak formation bi ngui koy defal ila akhirih ila akhirih bok na ci shakhsiyatul mar'atu salihah jigen bi am personnalité te bax jigen bi am personnalité ci l'islam te bax moy sa buñ beugé tek ay loi ci kawam yu l'islam dakour day taxaw revendiquer ko day taxaw revendiquer ko ci kanamu ñep day taxaw revendiquer ko moy sa bo xamni du bëgg nañu jël ay pouvoir yo xamni ay haqq yo xamni l'islam ko ko jox ni bu ko fukati ci loxam for force day taxaw revendiquer ko même bu faju wuti dina ko revendiquer ma joxe misal la femme di mi ngi ni as-shakhsiyatul mar'atu salihah mi ngi ni taxaw juge bi gëna ay ci juge six bi nga xamni mo gëna wax ci six yi six bi nga xamni mom la ñepp gëna ragal muy six bi ñu wax sayyidina umar radiyallahu ta'ala mo taxaw ci kaw minbar mo taxaw ci kaw minbar minbaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la taxaw mom umar bëgga fokkati lenn ci ak jigen ni jigen na jox taxaw talal loxom niko umar mu na mu niko du fi amé kéro goor ñu bari dañu tit ba seen gëñu tubay tékki ku tal ni Omar jigen taxaw jakarlo ak mom nako li ngay wax du fi amé Omar dox khutba bi Omar lan la wax Omar dañi yeen jigen ni xam nga rawati na rew arab yi nak yeen jigen ni seen tan yi dafa seer ba goor ñi mënu ñu amé soxna lool nak faawu dañ koy wañi tan yi faawu ñu demine ko tan yi dañ koy demine faawu ñu wañi ko seen tan yi dafa upp dafa seer jenn jigen jog taxaw niko amat muné ko ñoo lank ba teud ci naaju suñ tan yi kenn duko wañ xana ci kaw mu neexnu rek suñ tan yi kenn duko fi wañé la wax ci kaw mu neexnu Omar ne a ndax adinaay bëgg tukki Omar mo xani bu masaana wax goor du ci tek baat tay mu wax jigen nan ko waye fi nga li nga foko tek muné ko yow da nga fekk luñ yalla jox nga bako fokati ci ni loxo lol doole la wala sañ sañ la fekk luñu yalla jox nga bu ko fokkate ci suñu loxo fokkate muné ko fulen ko yalla joxe muné ko suñu borom waxul ci alquran ni wa ataytum ihdahunna qintaran wa ataytum ihdahunna qintaran jigen ñi na ngeen leen jox tan lu toll ni qintar muné ko wa yalla ko wax ci alquran kay ma nga bu ma jomul ma nga suratu nisa muné ko ndax Omar fi nga taxaw ni man nga ma xeymal khintar num toll 200 000 wala 300 000 wala c'est muné khintar mom kenn xamul num toll muné ko kon jeexna baye ñok sun khintar xam nga no Omar def six bu honnête la six bu honnête ngi non Omar daf ni ah vraiment nak vraiment dossier bi ma tim Omar Adjoum ndaw say wax deug neexul ba neexul waye tay Omar Adjoum mom ndaw si mo wax deug aka neexone juge yep mel nonou juge bo xamne buñ la indi le dossier mu woor la ni dossier bi ay tiaxana ci tapale dong la nga fotagn ko def ci beuri go mbalit ba nga fotagn ko tek ci beuri go mbalit ba Omar ngi ni taxaw bu mu waxe lolou ba nopi jigeena jog taxaw niko laysa salika lak ya Omar li nga wax duñ ko def laysa salika lak ya Omar legi xolal suñu jigeeni jamono yi femme intellect ñu tuddu seen bop ay femme intellectuel ana lan lañu rewandiquer ñom luñu rewandiquer ñom
deg guma ci ko revendiquer mbirum gor jigen ci ñom danaka deg guma ci ko revendiquer sun ndaw yi ñu yak ak sun gané yi lan lañu revendiquer moy liberté totale équité égalité yoy de la gis fam intellectuel yi diko revendiquer ci tribunaux yi assemblée yi penc mi lool la gis ñukoy revendiquer jigéni ñi nga xamni seen loxo jottu seen ginaaw kep ñoy revendiquer seen jabar gi nga xamni nar nañ leena yaq té l'islam protéger leen ñom rek la gis ñi diko revendiquer ñom rek waye batay gis nga yow jigen ji sa bo xamanteni ni da nga bëgg revendiquer lo xamni shari'a dakuru ci buñ la wa indi la ay lay yi wanani li nga wax du l'islam nga tek ko fi souf yoy nak am manu gutal ni tek ko ci souf gis wa fa intellectuel lan lañu revendiquer nenañu pourquoi pas mirage goor ak jigen biñ yam dañu wara yam xam nga ñoñu revendiquer luñu diiné ñoñu alali adina lañu revendiquer waye droit yoy diiné ci bopum l'islam ci bopum alcorane ci bopum moni jigen goor ben goor ñaar jigen ben goor ñaar jigen ben Abdoulaye ibn Mas'oud radiyallahu ta'ala anhu momit ben juge ci atekat yi imam la Abdoulaye ibn Mas'oud momit da tok ci ben khutba ci ben minbar di khutba minbar xoso da tok ci ben minbar di khutba dal ni yeen jigen ni aram na ci yeen ngen di xéssal aram na ci yeen ngen di yett seeni ba ngir bëgg sakal yalla ngir rafet aram na ci yeen ngen di ñoccu way ni jigen ni def ñoccu seen lex yeek yoy pour apta li yépp aramal nako yalla aramal nako ci yeen la femme intellectuelle dal di djub taxaw ben femme di taxaw niko yaw ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud li nga wax foko tek man de hafizul qur'an la mokalna alquran baqara ba minal jinnati wan nas li ngay aramal man gisumako ci jigena taxaw de ak juge bi niko li ngay aramal ni jang na droit yep mais gisumako ci fenn fuk alquran waxe abdullah ibn mas'ud niko ah kon dama yaakar ni da nga déssé lire texte bu baax da nga déssé lire texte bu baax rek waye amna texte bu ñew aramal ko li ngay wax ni yett sey bañ ngir bëgg am sakal yalla wu rafet ak ñoccu soppi saw yaram ah amna texte bu ko aramal de muniko ban texte la man baxala bu minel jinis wonas mokal nako muniko ndax dajé wok aya bu sun borom di wax naan وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من أهكي أهكي اتقوا الله إن الله شديد العقاب من سورة العصر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا منكو يالا دوماني ما في يبال يونت يالا محمد مني واو لوم لين ديغال نين ديف لوم لين تيرال نين با منكو واو منكو يونت يالا محمد مومي نك mo téré jigen bi yett ay bañum kon mi ngi ci alcorane yent yalla muhammad momu mo téré jigen bi ñoccu kon mi ngi ci alcorane yent yalla muhammad momu mo téré jigen bi soppi bindam kon mi ngi ci alcorane muni ko ndax hadith ba neena la ana allahul wasimati wal mustawsimat wan nasimati wal mutanasimat wal mutafallijat li husni al khuluq aw li husni لحسن الخلق أو لحسن المقيرات خلق لا المقيرات خلق لا ما نمدل صوب بندب يالا بليس جبلو ما نمدل ضرور تخل بفكر بن بضرور موتخ ضرور ننك وخيتي تتواب موي لو خمني دال بو نسيسي تلو من تنياك دال من تنياك بس كدف لي لور ضرور لا دال دف لي لور سبب الإسلام مين لا nga dindi ko nga yett ko nga nangam ko koku bindi bu meuna doon ñam bu fekke ab ciir la bo xamni sax
dafa am fo xamni toujours dafa fay lor ciel bobu nga dindi ko l'islam dafa lokoy may waye mu ne ko nak bu fekke ni du lolou adaptal do nga tax ci lako l'islam aramale yonent yalla muhammad moni yalla rebbuna jigen jo xamni day soppi ab bindam ngir bëgg abtar ngir bëgg abtar yatti bañu ndiocok xéssal ak ci aju waye gis nga jigen joju mom num def samina wa tahna dafa daldi d'accord dafa d'accord legi suñu jigeni intellectuel yi bis bu nek ñu ni leen goor ñaar jigen ben alcorane ko saxal ñu taxaw lank rek ni equité égalité motax ñom duñ ay femme intellectuel ci diiné duñ ay femme intellectuel ci diiné dédé duñ ay femme intellectuel ci diiné ndax suñu borom tabaaraku ta'ala da wax ci alcorane ni ما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأم القيار من أمرهم رفتول يلول جادول ورتا أم تجلد بغورك بجيين بو خمني بو يالني نيل نتخو نواعي نك مي نتخو نواعي نك مي سن برام نيل لول رفتول لول جادول لول ورتا أم واعي نك مي يالا بند لموم لوح بنو بني نيل ننان واعي مي لول ورتا أم ورتا أم kon nak seigne modou buñu dé waxtané jigen jo xamni jigen ju am qualité la jiko yu bax jiko yu rafet jigen ju diñ ngir ñukélé ko soxna jaratullah maryam busu kenn ku ne xam na ni femme intellectuelle won bo xamni shakhsiyam moy personnalité foko tak wessuna foko tak rek wessuna jaratullah maryam busu personnalité foko tak wessuna personnalité mën ta wessu yereb yalla bi am ko samp dara ngir fas ko yene jangale te yalla dong tax nga dal di taxaw tem ci nampal ko bot ko rogandiko bot ko rogandiko koko moy soxna jaar sallahu maryam busu te ginnaw suñu mor antese kon li nga xamni nakali yo wax nako wara kullu rajulin asima imratun azima waxtu wa xamanteni jigen gor gu reussir gor gu jambaré gor gu am bu yegg ci obsessifam jigen bu am volonté mo ne ci gannaawum akay nam lolou suñu mor antese li ak soxna jaaratu allah maryam busu tektale nañ ko seigne maram seigne kenn ku ne xam nga ni goor la won ko xamni l'islam kalimatullah hiyal hulya rek ko itelon moy l'islam yekati ko l'islam taxaw l'islam waye yalla yebal jigen ju melni soxna jaratullah maryam busu mu ñew nek ci gannaam tak askumbam bam deugar deur and ak mom ngir ñu taxawal l'islam ba tay mo ñu andil ki nga xamni digem ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ajima gawla bis doxu fi digem ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tun ko rok fas xaju fi fan la ko jele te fofé motax ni kon waxtanu taywi nagn ko ñukkele soxna jaratullah maryam busu ni ngeen ko waxe nak waxtu lu bari dafa raw yex nañu tambali de ngeen heure ba ngi ñun di soone na leen lu may xaar ñi ñi tege kon xamna dañ yamale fo waxtaan wi rek ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di dolle gërëm bu baax ak ñaanal ñi nga xamni ñoy way andak daara ihya ulumuddin ci seen xalaat ci seen jappale ñi ngi leen di wax jasaakum allah khair jasaayi rawatina suñu bokk jigeen ni ko ci melni soxna njoba ciun xam ngeen ni wala rew daara ji la da lan tok rek deg may tuddu ku ñi wax soxna mama jong nga xamni moy ki jikka nek yaayu daara ji mi nekké France legi déplacé wuna ci taxaw daara ji ñew na ba fi ci daara ji mu bok ak domam daayira muniko yow dal dama deg suñu Mustafa Mbaye Sam di tuddu sa wayjur dimbele ma rek bama am numéro
bam ko joxe numéro bi mom ci bopam mu and ak borom kërëm and ak ñun mat at yu yag sa bu ñëwé Sénégal bala genn réew mi dina ñëw ba ci daara ji ba bër ci dem rek ñëw na fi mané ko tay mom bala nga dem dana téléphoné Seigne Modou Mbaye Thiam jox la ko far yaala dogal bima ko joxe sax ndekété seeni bokk xamanteni kasalika lool lay wax ci ku melni soxna si nga xamni mom lañuy wax soxna Deynaba soxna Deynaba Sar ak borom kërëm ba Seigne Wali Fay di ñoo xamni ñoomit non la démé rek yalla dogalé xamé bi and nañ ñom ñaar ak njabotam ñoo bu wi ci daara ji non la ko soxna ñoo mi defé moy and na fek borom kërëm and fek ay doomam ñom ñep ci dëgg dëgg loolu reyna lool ci ñun reyna lool ci ñun té dara waru lu ko dul l'islam ak cheikh ahmadou bamba dongu mo leen itel kon nak ñu leen ci sante di leen ci gëreem di leen ñaanal yalla yalla sam leen ñom soxna daba jum ñom ñep rek waaw ñom ñep daana leen tuddi fi waye ñom ñep kazalika gor ñi tamit naka non Seigne Modou amna ku ñi wax soxna Sodo Khumma tam jité julli ke magalu geej gi fete yof mom tamit mang koy sante bu baax diko gëreem jamono yi nga xamé ni dox ka ci guddii ñew nañ fi ci daara ji te bëggona jël luñ momut man leen bi ngeen ko fi jëlé ba suñ taw la juddu ja bam ko déggé la fexé ba am sama numéro téléphone woom ñaanal ma karangé go xamni rek te mom kat mag la mo xamni jaxaso na kilifa yi diina yu bari waye ñaanam goga daf ma ko ñaanal bam ko yitt ci sama yaram yëmu ca bam noppé bam coupé rek dafa yëkëti addé yonné ma ni ma yow kula jappalé wu wërta jël li nga yor wala jëpp lu la wara baye ak li nga yor ma yaakar ci la yam dañu dima wo téléphone ba barki dem ndaysan ci magalu kax rayab gi mu delu ma yonet adé yemu ci bimu ñëw ba Touba mu woma ni ma ñëw na Touba fakk da bëggu ñëw ci daara ji mané ko nak man ma la gëna wayef kon bal man ma ñëw rek bi yal dogalé ma dem kërëm ndegété mom kax rayab magalu kax rayab bu jotté ak yenen magal yi day wacc ci bu bare bare kërëm diko sédélé gox ba dëkk fofu manam ñi dëkk ci koñ ba mu di leen ko sédélé ngir jëmmi yalla au lieu que mu di ko nat par kilo dédé kenn koñ da ngay ñëw rek mu jox la sa wallahi loolu moom kenn nekk li mako ma ci yam ak sa bëtt ni ma nga dëkk fele ci bor yi guyu xew néna ko nak man li ngay def ci lu baax sax loolu bëttu ma waye li ma bëtt dëgg daal moy wax dëgg yalla ku sant xuma mëna sédélé ciëp loolu moom mo bëtt loolu mu toñé nako sax buñu duggé ci biir waye ko yaakaar na ko mu xom mo na joxe lu ne xamna la waye ciep mom yaakaar won nin ko sant ko mo man nako joxe munima ni ngay gis ni man mak sama njabot ñun ñepp lay deglu munima sa buñu julle fajar ba nopi suba ba nopi fofu lañu tok dila deglu dila deglu munima legi dafa mujj sama doomi ñun ñepp massa ci di deglu waxtani ndax liñ ci mëna jëlé ci njariñ ila akhir ila akhirih munima legi lañu julle suba ba nopi deglu waxtani nek fa di discuter ci waxtani té waxtan lo rek ko taxone juk moy julit ni jariñ ñoko rek luñ ci wax tamuy lu am jariñ rek julit ni jariñ ñoko kon dal ñu leen di wax jazakumullahu khair jazai man aw masin pay sun borom am seenu pay yal ni leen fay yal ni leen fay yal ni leen sam yal ni leen ar ñu leen wax jeri ngeen def jazakumullahu khair jazai amul men mbolo moy duggu luddul buñ déggé sa tour wi rek daw nañ wër la song la buñ déggé sa tour ci ni mbor yaangi ci bir mbolo mi rek ñom ñep faq nañ ñew yalla xamnako danaka damay neubutu ba leg mo melni rek melantane wu kepo xottu gertem japp sama njambul lul lol rek la yalla xam deena waye lol lepp nak du garandul l'islam ak cheikh ahmadou bamba fofu rek ngay meuna xamé nit ñi bëgg l'islam rek waye ñu bëgg seigne touba rek yalla xamnako nit ñi ak ñoo bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ak ñoo bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ba buñ la seené nga tay nab nabi sax ñu and ci ayaw di nab nabi yalla ni len yalla fay yalla ni yalla fay mu ñu ko di ñak bañ wax xeyna li mu koy def bari wu waye li mu mënta ñak ñu ngi leen wax yeen ñepp muy goor ñu muy jigen ñi jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ay ko ci mën la dimbalé bañu tax ma diko wax jot ci modi amone jamono yonent limay bëgg wax ni amone jamono yonent moy dañu

moy porte plainte ay wajuram di len yobbu ci kanamu yoon moy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajuram ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbali ma bam jot ca Mustafa Ali salatu wassalam mi yalla yoni nga xamni mo nekkon juge bi daan atté mo nekkon juge bi daan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanam Mustafa Ali salam ñu ñëw taxaw mu ñew juge bi yeen atté kat yi deglu leen yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu leen li yonent bi atté kéro yi nga xamanteni waji ni leena Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal waxo lu misal dama nan ñoo bokku société bi muniko waaw muniko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mun dal limi def sama alal man anduma ci lool motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal ji mi sax saxé wallahi hadithun sahih yonent ni ko ha mu ne ko waw sallallahu alaihi wasallam ni ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dañ ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye li mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye li mom luko ci neex def kéro yonent bi nga xamni mo dakk atté ci kaw suuf li la atté kéro kon bepp juge bo xamni andi nañ la doom ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abik yaak li nga yor sa baye lin mom doxal fele yaak li nga yor sa baye lin mom lolo moy atté bi anta wa maluka li abik yaronte sallallahu alaihi wasallam ni ñu porte bi ben way porte plainte ay wajuram ci kanamu yaronte li ñu ko tontu kérok waaw jëmono ci bopam mo doy waar té comme ñun dañuy wax ci l'islam di la biir nit ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko deg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotena ay wajuram mu di ko yobbu ci kanamu yoon dektul leen ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak yonent bi yonne leen ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye leen mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa hadith bo xamni ku ñu wax irbat irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yenen sallallahu alaihi wasallam dafa julli so ba nopi di nu war di def ab conférence neena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujj ñun ñepp ñu andando so ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp rir neena mu am te ñu gëm ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay taggo to xana da nga na dem bar saxul muhammadiyya a kon te ngeen denk bok da dernier discours denk nuko ne ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal niko usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a xol yaronte bi dina war ba seeni xol toy de ñu dem niko denkunu yaronte ma ngi len di denk ma ngi len di denk ragal len sen borom te deg sen digali kilifa yi te top ko ragal len sen borom te deg sen digali kilifa te top ko ragal len sen borom te deg sen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom niko wa ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa la muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak solo ñak baat ñew baat ñew ba melni jam donte sa kilifa da ñak solo ba melni jam jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abasa la jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gertek bako yam kenn mu ci dara yonent lool li lim wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen leen te top leen muna mune donte sax kilifa gi da ñak baat ndax na goor ñoxal amu ñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam awata

kon li nga xamni moy jewri ni yonte yalla muhammad di doomi soppe bi di ki nga xamni ni dafa wëru ci yalla doylo yalla tabarak wa taala wulis benen bur budul mom muni ma ngi bindi lettre bi jeme ko ci sama mbokum deret ila aqila si la wax jeme ko ci sama mbokum deret mo xamni lam yuqalafu fi sakhrihi wala fi kibrihi lettre bi kima ko jeme ci mom musta joyok man ni tolni de we ci jamono yi ndawam ak jamono yi magam wako moy kan muni ibrahima ibnu walidi muhammad wako moy ibrahima mi nga xamni momit moy domi waju nga xamni mom lañu tudde muhammad sun mor antusali mo xamal ko ni ko jamm yalla na nek ci yow jamm jo xamni day yëkëti say daraja ak say maqama yaak murid yi la top ma ngi lay nuyu nuyo bu sel wa xamni ci sama xol la ko tibbe man Seigne Touba lettre bi ko ko Seigne Touba lepp xam nga lum ko teje lutax lettre bay jox moy mam tiarlo da ko yonne won ay hadiya mu diko xamal ni addi yi nga ma yonne won jotna ci addi ak sinañ lutax lettre ba da ko teje ni had wasalat ilayna al hadiya lol la teje lettre bu bocca deme bim ko sédélé ni musso wouté ak man ci dara ci sa jamono ndaw ba ci sa jamono mat waye liko taxone ni moy addi yu ko mam tierno yonné won mu jot ca mom la ko dul xamal ni ko jot na ci ndax bi Seigne Touba ñëwé ndarëm tierno nek daarul muhti addi yi dañ daan joyolo ni lolu setum bi ñi wax mam tierno mbacké bu daarul man nan momako netti ñu addi dañ daan joyolo ni manam ñi yobbu addi ya buñ wañi ko bay ñibisi dañuy dajé waat ak ñeneen ñi yobbu addi ya té ciarlu kat daru muhti lu ñu ay témèr la ci amon lu ñu ay témèr bu dé ganar yi ay témèr la bu dé nadi ay témèr la bu dé xati ay témèr la bu dé dugug ji ay témèr yi sakal ay témèr lu ci ay témèr la ci am radiyallahu ta'ala lu ci ay témèr la ci am waaw la kharwa ndax seen wayjuro waxon na len ko mam tierno mam mor antousali seen mor antousali waxon nako seen touba bi tierno ñewé jamono neñ seen touba masna tok ak seen mor antousali xam ngeen ni seen touba day guddii motax guddii bu xasse ñew kenn dootu xamé kéro kenn lool la waye kenn ku ne xam nañu Seigne Mor Antousali amna kër de yalla dafa indi kër go xamni guddii la tuddu bokum tim kenn dootu gis sa kër rek waye Seigne Mor Antousali amna kër ndax looy xamal ni amna kër moy basira bi gisin wi gis bi mu gis param gis bu sori la dafa xol Seigne Touba aw melom mu depp nopam ci xolum Seigne Touba deg xol bi di kandal xolum Seigne Touba di kandal yatakhalkhal xal ba ngay yatakhalkhal moy xol ba ngay kandal lan lay kandal ni xol yonent di kandal bu ko yalla nare yoni yalla bu nare yoni am yonent sa bu juddo rek gis ngeen Ibrahima bam juddo rek meseur sax defugo xol ba ngay kandal mi ngi kandang bañ lepp lu bon lool nak Seigne Mor Antousali biñu deppé nopam ci xolub Seigne Touba da dégg xol bi di kandang lay xolub yonenté daan kandang mu xam ni mission bi ne ci xolub Seigne Touba tay di kandang képp ku yalla nara dimbulé dana la bolé kula ci jappalé bu gis ni xol ba bam kandangé ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla bolé nako liyat na bu ko jappalé mo gis ni xol ba bam kandangé ci yent yalla Moussa yalla bolé nako liyat na bu ko jappalé muniko yow Ahmadou Bamba lima dégg muy kandang ci sa xol bi moy la daan kandang ci xol yonent.

kon ma ngi lay sédélo ni saraki ji fi ñew bi ki gané adina barki demb moy ki nga xamni moy sa lietna bi la ci jappalé ngir nga réussir mission bi. Mune ko kon nak yow dong lay ndokel ci dikku tiarno xolal mam tiarno fatou mbake bi ngalé adina seigne mor antoseli mi wajurum dañé ko man yow dong la ci ndokel da xamna ni tiarno sun tiarno ay way nit yalla ye bax way nit yalla yi ño bax yal nañ leen yalla fayal yal nañ leen yalla fayal mune ko dikku tiarno mom yow dong la ci ndokel ndax sun tiarno sa lietna la anihan laka bihasal mawlud anihan laka bihasal mawlud al jadid dangi yow rek la ci ndokel yow ahmadou ndax lima deg muy kandan ci sa xol bi dan kandan ci xol yonentou alihi wasalam a faaw nga soxla lietna bu melni tierno kon tierno ngo a lol la seigne touba xam momi dal di jog rek bind sabatul mundiyat ñen ñi da ko jang ci ay tiram al hawasul khams ci la ko jang gal nit day protéger sa alalam nit day protéger sa alalam radi Allahu ta'ala anhuma jami'an gal ni ngeen yalla fayal hmm ni ngeen yalla fayal hmm en balma mam tiarul fatim bakke bu darul mu'ti ab sufi rewon melokan ahlu tasawuf yeb mi ngi won ci mom sumtan wujuan watnabal bida ila akhiri neñu ko noppi lawon bo jange tire tarikh yi bind ci mom neñu ko noppi lawon ko noppi lawon mom dawul haqtay da lan muñ rek comme ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal def dawul reba haqtay day muñ rek day muñ rek waye bokkon na ci nit ci tasawuf yi nga xamni dañ daan waxtaan ak seeni talibé di len yé di len jangal di len netti histoire manam tierno nenañu daana waxtaan ak talibé yi ci len ci aya alquran yi ak len ci moti alquran daana ci waxtaan ak ñom daana waxtaan ak ñom ci len ci hadith yunus sallallahu alaihi wasallam daana len netti kisab anbiyaahu yi xamna bokku tak suñu jamono bi nga xamni legi serign ci toli bi man nañ leena wër bari lol waye danaka duñ waxtaan ak ñom nuyo ak ñom safante ak ñom ñu jébalé seeni daayira ñu talal seeni loxo ku ni dem gisoo ni seigne muntaha di def nga diko ci yeeram moy bu toli bi ñew wër ko mu jël micro bi di waxal bopam wax fim toll mom wax jaar jaari gaaya waxtaan ak mbirum seigne touba non la ko tierno ibrahima fatou mbake daan def té bobu rañu xewul waye da daan tok di wax ak ñom di leen netti ay hadith di waxtaan ak ñom ci alquran waye di leen netti khisatul anbiyaahu ya ak awliyaayi lol di téri yeeku bindu saxal ko ni tiernu non la daan def da daan waxtaan ak talibé yi di leen yé daan leen netti sahabatu rasul lañ melon waaw mani yému leen rek tiernu rafati mbacké njabotam gi ñepp danaka ñu ekku mu tudde len sahabatu rasul lool yemulen ñepp ci njabotam mu tudde len sahabatu rasul lool yemulen amna lu mi jangale dañi gennaw seigne touba mom jagona xam batinu rasulullah sallallahu alaihi wasallam balum am tudde ko man nako fiyalu ci ashabu rasul ashabu rasul wa ndax moy lietna bi gis ngeen ci ray ya seigne touba neena ku jël yolante bi baye fi sahaba yi perte nga li nga yor da manki matu yolante bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ku fi jël yolante bi dong bokk ko dem baye fi sahaba yi ne li nga yor matu manki na de kon ngal la ñi nga xamne dañuy saga sahaba yi ñoo ngal la baleen mis maleen ñi saga sahaba yi mismalin
mom nga deg de moy qur'an yone yi qur'an yone yi moy ñi nga xamne lañ yalla kepp do li nga yor motu ko fi deg mu ni yalla yi kessa la bok yor dara lam yor motu ko bok yalla bayyi fi yonent bi yoro tous dama ni do xat ko ku bok yalla bayyi fi yonent bi yoro dara yalla neena ku fi bayyi yonent bi banala fi kon kay yoro dara dara nga yoro li nga bok ku ko xol ay xott do nga la fay fek dara neewu ku bëgg bok lu mat da ngay bok yalla bokale yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokale yonent bi mason nako netti ci ben conférencier ma dégg ci wenn waxtaan muni man bukhari bokkuluma dara muslim musuluma dara mané ko d'accord bu fekkene lolu pour toutal len ak xeb len ak wané ni da nga gëm seigne touba rek motax nga ah seigne touba mi nga yaakar dé mom bukhari bokkal nako muslim musal nako wax bo démé ci téré yi fekk fa hadith bo xamni bukhari ci ay téréem dañ fa fekk bo téré bo xamni bukhari ko wax da nga fekk ci ay téréem hadith bo xamni muslim ko wax kon bukhari bokal nako muslim musal nako lol du wax lol du wax seigne touba musta xeb lu bok ci yonent bi ak lu sa aju musuko xeb lo bëgg wax bi reey del wax les mana deg del wax lu yalla mana del wax lu mana nek ak lo bëgg wax bi reey ak lo bëgg wax xeyna nak boba bamuy doga debuté la wa yaakar na yi bu doon defaat ay conférence xeyna lolou dutu ko waxati xeyna dutu ko waxati parce que war na ko dépasser waye bukhari ak muslim lay lay ma deg ay borom xam xam sax ñukoy wax nan bukhari ab tubab do ngal won et après diine ji ab wolof da cey gënne yey tubab bi diine ji ab wolof da cey ëppale tubab bi tubab bu nango jang ba solo li yonent bi wax lepp kay ku la gënati kullukum min adam wa adam min turab bukhari bu ñepp tubab nak et après borom xam xam yépp dajé nañ ci ni hadith yépp hadith bi ci gëna wër moy hadith bukhari ginnaw ba hadith muslim mo ca top ginnaw ba ñom ñaar hadith buñu dajé mo ca top boko upp na xépp ci diiné ji di boko upp na xépp ci diiné ji sahih bukhari moy téré bi gëna wër ci téré hadith yi sahih muslim door ca top wala bok hadith buñu dajé ñom ñaar doga ñew mo nek 3ème position kon mom ci ron fatima mbake dana net li xisay sahaba yi hadith yonent bi talibi yi werko muy waxtane daqaiq yi ne ci alquran ak hadith mustafa alayhi salatu wassalam kel nagn ko yalla fayal muy net li xisay nit yalla yi non la dan waxtane it seigne touba ci bopom ak istiwaram dana waxtane seigne touba ak istiwaram bok na ci ay melom mom cierno ibn fatim mbake musta ragal kudul boromam nonu ko señ bi waxe ci masalikul jidan fa ay suma takhaf ila akhar ahad yakhaf ka min fawqihi kull ahad kon la señ tuba wax cierno non la melon regalul kudul yalla waye mu ci nak mu taxaw ci deug al haqq layon tu waxone al haqq maha umar way al haqq maha cheikh ibn fatim mbake sallallahu alaihi wasallam mo wax ci ben hadith ni walam tasala hasil umma kha'ima ala amri allah tabarak wa taala la yadurruhum man qalafuhum atayati amrullah wa hum ala salik walan yasal hasil umma kha'imatan ala amri allah du dañ mukk ci sama xéedi man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ay nit ñu sincère ño xamni fo leen fekk ci deug lañu taxaw bo leen doon massacrer bañ jeexit ci deug lañu taxaw rek wa yaronte neena ñoñu nak la ya durruhum té seen sérité gogou seen sincérité gogou taxna yalla leen di aar bopam la ya durruhum kenn mënul leen dara la ya durruhum kenn mënul leen dara
mune ci ay ñi nek donte dañ leen di tej ak tijji donte dañ leen di massacrer ci lañuy ngoy atayati amrulla ba kérok yalla di ñewum dimbalam ba kérok yalla di ñewum dimbalam non kerno yalla dogal na mu nek ci li ñi tuddé al istikhama al istikhama way as-sidq señ tuba ko ko sédel waye nak ngeen bal al irada ndax lim réaliser ko amukul ngeen bal met lim réaliser ku amul irada monoko ku amul irada tu monoko yalla xamnako lim réaliser kon yalla do fatima ke wasiru si ahmadou bamba leetnaaw seigne touba mo nekkon wasiru si ahmadou bamba leetnaaw seigne touba niko harouna nekk li mako waxe won digam ak moussa halin karama la wacce digam ak yonent bi abou bakkar digam ak yonent bi ila akhirih colonel bo gis rek amna colonel bo gis amna ben lieutenant bu justi mom rek lolou ñi ne ci walu takdar ñom xam nañ ko colonel bo gis rek amna ko ñi nek ci walu takdar xam nañ ko xam nañ ko on yaron sallallahu alaihi wasallam nekke colonel ah al ñew nek lieutenant nek wasiram Musa nek colonel bi sidina harouna ñew nek wasira nak nonu seigne touba bi ñew nek colonel bi cheikh tierno ibrahim fatim mbake ñew nek wasira bi di lieutenant di lieutenant kon nak ñen balbu seigne modou lolu moy li mo xamni dina ci waxtan tuti waxtan ni jeexut wax deug yalla waye xam ngeen ni mam tierno yag nañ ko waxtane ci facette bi mako jaare sax mom musuma ci jaar ci anam yi melni xeyna lu yalla def tawfiq la dikke indi dikke mako rek mo waxtane ko waye yalla xamna ni sax def mo ni waxtane ni lay mel foga nani sax yépp duma ci aksi waye gis nga sun borom mom tabaraku taala fahalu ni wa yurid lol motax waxtane nako miraran yakarna waye waxtanu melni mom gulet mang ko ci dogal ma ngi dogu dug ci fasal yi ma tax may xara dox ni waxtani meme boko don takrar jinni yoni waxtanu ñu mune dina am lu ci ñew lo xali ñewul won ci bele da nga ci deglu won ci bele da na ci feñ lu feñu won ci bele lol nak jeefi sun borom la tabaraku taala lepp li ci juk mom rek ñun ay jam lañ yu jëm rek and ak yene lol rek la kon nak lolu moy li nga xamni temps bi mayen namako pour ma waxtane ko yeen ma ngi wara dem ci majalis bi ñaar be tay ay bis bi yepp xam ngeen ni baat bi mom la yalla xam doyna andakum sax ngeen bal mako di len wax jasaakum la khair jasaahi ngi len di ndokel bax di ñaanit di ñaan seigne modou wax ji may bëgg wax ay ko ci mo la dimbalé bañu tax ma liko wax jot ci modi amon na jamono yonent li may bëgg wax ni amon na jamono yonent moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakoté ci ñaka xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci muy porte plainte ay wajurum di len yobbu ci kanamu yoon muy lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbulé ma bam jot ca Mustafa Ali salatu wassalam mi yalla yoni nga xamni mo nekkon juste bi dan atté mo nekkon juste bi dan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanamu Mustafa Ali salam bi ñewé taxaw mu ñew juste bi yeen atté kat yi deglu len yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu len li yonent bi atté kérok bi nga xamanteni
waji ni leena muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abise ci sama alal dafa abise ci sama alal woko na misal dama nan ñom bokku society bi muniko waw muniko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mum dal limi def sama alal man anduma ci loolu motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal ci mi sax saxé wallahi hadithun sahih yonent ni ko ha muniko waw sallallahu alaihi wasallam liko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dani ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dak atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bepp sus bo xamni andil nañ la dom ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abika yak li nga yor sa baye len mom doxal fele yak li nga yor sa baye len mom lolu moy atté bi anta wa maluka li abika yonent sallallahu alaihi wasallam biñu porte bi ben way porte plainte ay wajurum ci kanam yonent li lako tontu kérok waaw jamono ci bopam mo doy war te comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la biir nit ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko deg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotal nak ay wajurum ba di ko yobbu ci kanam yon dektul leen ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam atta yonent bi yonne leen ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye leen mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa hadith bo xamni ku ñi wax irbat irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alaihi wasallam dafa julli so ba nopi di nu wa di def ab conférence ñena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujj ñun ñepp ñu andano sa ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp rir neena mu am te ñu jog ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay tagoto xana da nga ñara dem barsakhul muhammadiyya a kon te nga no denk bok te dernier discours denk nuko ne ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan niko usikum bi taqwa llahi was-sam'a wa ta'a usikum bi taqwa llahi was-sam'a wa ta'a xolal yonent bi dina war ba seeni xol toy de ñu dug ni ko denkunu yonent ni ma ngi len di denk ragal len seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom ni ko waw ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa nak muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak solo ñak baat niw baat niw ba melni jam donte sa kilifa da ñak solo ba melni jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abasa la jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gertek bopa yam ken munu ci dara yonent lolou la len wax top len sen ndigali kilifa yi deglu len te top len muna muni donte sax kilifa gi da ñak baat nga xamne goor ñoxal amuñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam'a wa ta'a ngeen baal pourtant lolou alquran wax momit de yonent sallallahu alaihi wasallam momit wa bayantu anil hawa wayntu khani sawa do xay bakkat mukk alquran mo jekk ni ya ayu lisina amuna ati allah wa ati ar rasula wa ul amri minkum yen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yonent li haqam ci yeen te moy top digal yi bayyi tere yi la ci def moy top su digal ci difa wa ul amri minkum comme jamono nak yaquna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gëna leaderu spirituelam dom jo xamni leaderu temporal moko gëna ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna lay biir ndaw ñi
ñata yalla na la dimbalé ñom dañu dégg ta top leader temporel kenn duko jëndé leader spirituel ndax temporel fi la yam spirituel nak ba yowmal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leader temporel kenn duko jëndé ndigalal manam leader ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leader temporel kenn duko jëndé leader spirituel leader temporel kenn duko jëndé wayjuru spirituel rawatel na wayjuru xali moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporel al jismu war ruh wa koku dess nako jëndé ko yalla sak ci kaw suuf al jismu war ruh nga xamné yow mo la tax di fonctionner tay bu won ak mom do fonctionner la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata man bu moko déggé danaka damay xawa bëgg ga suuf duggu ci doom ju porte plainte ay waji bu moko déggé subhanallah subhanallah mason nako wax bu yagoon danaka bobu defena ay côté 2013 ndax suñu wote bima sañcé dara ji ben xalé bu jigen mo ma sa wo par téléphone nima dama dégg sa waxtan bo radio tiéñer bi nek Dakar ci lako déggé won nga wax lo xamni bama ko déggé batay mënuma nelaw ci wajur mané waw mënuma tuma am luma dal mané ko dal lan la mënima man sama wayjur wu jigen dafa tagok sama wayjur wu goor légui nak sama wayjur wu jigen méré sama wayjur wu goor jaaré ci man té man xalé la mu jaaré ci man nima na tumal sama papa wi yol ba ci lañ ci la ko tumal lolou bañ japp ko ci beut ko ci légui Bakar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw sé mako waxal bopam dé ay côté 2013 la won momu wo téléphone wax ma li dañi dama la bëgg gis kéro bi mu déparé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ma conseillé ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibbi wat Dakar kéro bi mo koy jëli sax du ñaaw ndortu waye waj la motax mu wut ay témoin amna ci kenn ko xamne sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour ñu nekk témoin ndax boba comme ma ngi def ay waxtaan te am nañu xamni limay def neexulen japp na ni ño lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul len donc lool rek la wayjur du morom wayjur du morom wayjur du morom wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

muniko da am luma la bëgg denk la muniko gis nga yaangi ni jëm saam yahudi yeg nañ ni yamana yonentu mujju jamana judduna yeg nañ ko ñi ngi koy wër gis nga bis buñ ko gisé gis ni bokul ci ñom feñu ci ñom lañ koy ray té bu kérogué da nga am responsabilité bu reuy té yonentu mujju jamana moy xalé bi nga andal xalé bi nga andal moy yonentu mujju jamana bu waxé lol rek abo sufyan momit abo talib dal di gawantou voyage bobu delo ci yonentu yalla mohammed makka dal di ko fay baye nangotu la and ak mom pour voyager bokku ci mukhjisatu mohammed ibn abdullah alayhi salatu wassalam ci irhas yi may wax batay moy biñ ko yonne gu kimtani yalla di ko ko won da ka bokkon sallallahu alayhi wasallam buy dox ci naaj bu tang jir yalla day yebal wenn nir mu ñew tim ko diko keral mom nga nante bi sallallahu alayhi wasallam aw nir lay ñew diko keral du lak ci naaj yu mukk bu ande mbolo mbolo mi jitu ko tok ca ker ga ba ker gi fess mom bu ñewé fi ñëkk jot nak lay tok waye bu togué ci naaj ba dañuy gis ni ker gi da nan dar ngiss wañu ko ñew fekk ci ko mom yonent bi alayhi salatu wassalam mom ngeen deg ci ahmad bamba di wax ca tere bi ñu tuddé rahiya neena kana yisilluhu al-khamam yara wara'a wa amam wa aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanam ma nga ci rahiya dañ tuba neena yonent bobu ñu xam ni mom lañ leen di wax ci ay mukhjisam ay karamam yonent bobu nga xam ni ay miraclam da ca bok neena bu ma sa andi dox aw nir day ñew diko keral mu yonent bobu da bok ci ay mukhjisam ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw mom yonent bi ali salatu wassalam daana def buñu julli day bëgg sappi yi tollo buñu taxawale sappi bu nuppi day wax sawu ñepp dal di seselo muni leg leg kenn ci yeen makabar mu dëngël sappi si wala mu def lu nonu ci sappi si wala mu ne xana xamulen ni may gisé sama kanam nun lay gisé sama gannaaw motax señ touba ni yara wara wa amam neena wa aynuhu kanat tanam sallallahu alayhi wasallam ay beutam dawul nelaw ak yi xolam beut yi rek ñoy nelaw waye xol bi du nelaw mukk wa aynuhu kanat tanam waye wa qalbuhu lam yanam xol bi du nelaw mukk lolu muhjisa la ci yonent waye karama la ci waliw amna ci waliw yalla ñoo xamni dañ tok ayubis seen xol du nelaw ayubis amna ñoo xam dañ tok wer seen xol du nelaw san départ ak fi seen dara ja tollu ak seeni maqama te moy di ibn arabi neena dana tok wer sama xol du nelaw wer dana tok wer sama xol du nelaw kon sallallahu alaihi wasallam bok na ci ay karamam te ñu duggal ko ci ilhasi moy nir bi diko keral tasalika buy dox naka nonit xol bi du nelaw alayhi salatu wassalam bokk na ci ay mukhjisatam mom yonent sallallahu alayhi wasallam moy weñ du ko dal weñ du ko dal alayhi salatu wassalam weñ du dal ci yaramam amna ben naru ganar bu ma sa wax señ touba niko yow Cheikhul Khadim yow Ahmadou Bamba wallahi buma gisut won weñ gila dal dama nan yaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni len kep motax munuma wat ni yow yaay muhammad len do nga tax munuma ko wat manam ni dama massa gis weñ dal la muni buru won ak lila weñ di dal kon ma wat ni yaay muhammad ndax luma degon ci muhammad gis nako ci yow alayhi salatu wasalam radiyallahu ta'ala anhu motax mani moy tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam ay jëm ju muhammad señ touba tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam moy jëm ji señ touba tak ndeer bi jëm lay fum jëm yobale tak ndeeram jëm fum jëm yobale tak ndeer dañu jëm def dana ko def lu xori jëm dana ko wok lu wok jëm dana ko xori mom tak ndeer
منطق اللعب motax señ ci wax ci raaye ni minha tajanubi subab an jismihi mahasiyab neena yunus sallallahu alayhi wasallam weñ dawuko laal alayhi salatu wassalam kon ci gatal mu'jisa bi nga xamni irhas la bawo yalla yoni nguko yim def mu am yeneeni mu'jisa nak yo xamni mom borom xam xam yep deppo nañ ci ni moy biko yalla yoni alayhi salatu wassalam mu'jisa yoyu lañ ci tambale mu'jisa yoyu lañ ci tambale alquran alkarim te moy al-isra wal mihraj al-isra wal mihraj da bokku ci mu'jisatu mustafa alayhi salatu wassalam moy wa makka gep reer ba tudd mu joge makka jaar madinatul munawara te boba gadda yagul xamagul madina ci sa'ir waye jibril jaaral nako fa dal di dem ak mom baytul maqdis Jerusalem nga xamni mom la yahudi di bëgg ray seen bop ni bam joge fofu ci baytul maqdis dal di dem sidratul muntaha mom lañ alquran di netti ni سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا أوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير من سورة الإسراء لا تنغلا ما بور بيغا خامني مو يكتي اب جامم تي غوديا جليكو بيت الحرام يوبوكو المسجد الأقصى ملي بيرب يويغا خامني lako wër lepp lu barkel la muni bo gisé man yalla ma def ko du daralu dul dama bëgg rek wan ko samay kawteef ak sama katan ak sama sañ ak sama ciobare iradatullahi wa qudratuhu mom la ko bëgg wan nga xamni dana dalal xelam dalal xolam xamni mom karangeem yalla ko yoré alayhi salatu wassalam bim joge masjidul aqsa la dal di dem nak sidratul muntaha alayhi salatu wassalam bim le me sidratul muntaha fa kana khaba khawsin aw adna fa awa ila bi ma'wa ngien ko xamé am doye ba nga xamne agna sidratul muntaha mini sidratul muntaha men mbindif musuko meuna jeggi kudul muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddig laytul al isra wal mihraj lako jegge dina jibril alayhi salatu wassalam mim andalon sax munta jeggi sidratul muntaha neñu bimu akse sidratul muntaha dañi tek taxaw mom jibril alayhi salatu wassalam mim andalon sallallahu alaihi wasallam niko waaw loy def ni ne ko man fi la meuna yam ah sallallahu alaihi wasallam ngi deg kaddu nan ko ya muhammad udni ya muhammad udni sallallahu alaihi wasallam ni gën di dox rek di xous bi xamene sallallahu alaihi wasallam dem la ba gisatu jibril tayit gisun boromam gisatu jibril te agagul ci boromam fof mu melni dafa yeg ben wetaay en tant que al insanu basit en tant que nit kesse sun borom tabaaraku ta'ala yurne ko kaddu gu melni kaddu abou bakkar mu wetli ko tuti muniko xef ya muhammad inna rabbaka yusalli yow muhammad taxawal tuti rek sa borom day julli taxawal tuti sa borom day julli sallallahu alaihi wasallam dem ba ag al ufuqul ahla bo demé ci mufassiru ni tawla nga ci ni gagn ni al ufuq ahla
gisufa yalla jibril la fa gis ñi ni gis na yalla ñi ni gisul yalla net li na ko ci gamu yi conférence gamu yi ba tay ci digënte Abdoulaye ibn Abbas ak Sayyiduna Aisha Abdoulaye ibn Abbas mom mo wax ni man ma laaj Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ko yow Muhammad ndax gis nga sa borom munima waw gis nako Sayyiduna Aisha ni wallahi kuni Muhammad gis na yalla waxal wako luñu deug Muhammad sallallahu alayhi wasallam gisul borom ñu ne ko lutax mune dama laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ndax gis nga sa borom mune gisumako wala su jaay ni ñaari deug dal du bok dajé mo waxon ci gamuk lu ko ni len ah kay ñaari deug dañu bok dajé waye xel mako lijeenti mo fa dul nek minima waw ñaari deug ñu mëna bok dajé mané Abbas lim wax deug la Sayyiduna Aisha lim wax deug la ko ci ni li nga wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo la ko wax te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lim wax lepp deug la sallallahu alayhi wasallam lim ni Aisha gisuma sama borom deug la waye lim ni Abbas gisna sama borom deug la Abdoulaye ibn Abbas lolou niñ ko meuna firé moy xam ngeen ni jigen ak limuy jambaré ak limuy jégué yalla amna turu yalla yu wax ismulail ahsam sun borom duko jox jigen mukk ak li jigen di for bobu ben la yonent ali salatu wassalam sun borom duko jox jigen mukk jigen du nek yonent mukk ali salatu wassalam kon dafa am ci xéeti ciir yo xamni yalla duko jox jigen legi na sallallahu alayhi wasallam mom yalla xamal nako khaybiyat yi xamna ni sayyidatuna aisha soxnam la te soxna day jégué borom kërëm question bu ne ñëmé nako ko laaj question bu ne sañ nako ko laaj waaw bu ko ni won gis na yalla bu ko ne nu yalla mel lu ñuy wax bu ko ni won gis na yalla sayyidatuna aisha man nako poser question waaw nu yalla mel da guddam da ndjolam da gattam da riyam da sew te ñun jang nañ ci téré yi yalla reuy guddul ndjolut gattu sewut ana yalla guddul gattu reuyul tutiwul xesul wexul ñulul xereerul yalla kon mu wacc aïssa ci wacc wayam mu wacc sayyiduna aïssa ci wacc wayam yonnante sallallahu alayhi wasallam tok la ben arabiy ñew sallallahu alayhi wasallam niko wa arab minis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam aynala sallallahu alayhi wasallam joxuñ ko ci kaw parce que xamna ni fofu moy waccu way fofu la tollu ci yalla waye abbas ab talibi day respecte serignam fonk ko doy loko moy mu waccu ko waccu wayam xamna ni bune abbas gisna sa borom Abbas du ci tegat ben question gem na ni Muhammad gis na boromam benen bi ci dess moy Sayyiduna Aisha min tontu ni ko gisuma yalla moy gisumako ak sa beuti bop ndax beuti bop yalla munu ko gis bu ko gisone day lak ba xam munta gis yalla beuti bop munta gis yalla kon daf ni Sayyiduna Aisha gisuma yalla ak sama beuti bop dal ni Abdoulaye ibn Abbas gisna yalla ak sama beuti xol kon ñom ñaar ñepp wax deug ndem sayyiduna ali karamallahu wajha di rak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo meuna wax ni ra'aytu rabbi bi ayni alqalb gisna yalla sama beuti xol waxuma muhammad sallallahu alayhi wasallam ma muhammad alayhi salatu wasallam kon li leer ba leer moy muhammad sallallahu alayhi wasallam guddik al isra wal mihraj gisna yalla bi ayni alqalb wallahi gisna yalla ra'aytu rabbi fi sa'bi gisna yalla ci melaw waxambaani wu goor amna sax hadith bu wax lol ali salatu wassalam man misale won ko ci gamuk lu ko ni len waw ginaar ak moto dañ doon xulo ma bëgg ngeen atté len ba xam ko ci wax deug ginaar dañi li yalla bindi lepp paka ci yees moto ni ko ya man wax la ci ginaaw deug li yalla bind lepp ndox mu tang ñu soodel ko mo fi yes
ñom ñaar ko ci wax deug man ni ñom ñaar ñi wax deug de kenn ku ne sa xal nga waxe ginaar paaka ko rendi kon mom ñaw ko paaka lu yek ndax bañ koy so dem ndox fekk na ruham deñ na ci yaramam yegatul dara motot ndox ko ray ndox mu tang ko ray moko sodé mom yegut ci ñaw ko paaka dara bañ yi rendi ganar bam déggé ganar ni popet la daw dugg ci bir donc ganar paaka leelu ko fenn motax yegul ñaw ko paaka kon ñom ñaar ñepp wax deug kon ñom ñaar ñepp wax deug waaw ñu badam bay rahimoullah yalla nako yalla doli wir gi yaram ñu waxtane ba ci fajar ge dama dugg ci neeg bi rek mu jog lingma ni ma señ sam wal na la pank ñu déggé question ba sama tonto bu ma dugg ci fajar gi nonu ñu señ sam wal na la pank ci l'islam nan la mako waxe yalla nako yalla jéggal mom tamit te yeeram ko bay sam tu doli jéggal ci mom inshallah boba jamono yi dugal la dal ga mo def fa conférence ba ñibbi ci wat gaay di ciow rek man ma ne ci lima ne rek gaay ciow rek ngo ali sallahu alayhi wasallam kon mu ngo al isra wal mihraj sallahu alayhi wasallam bi mu joge al isra wal mihraj yagul dara nak la dal di gaday ñew mal munawara ci bir al isra wal mihraj sax amna lu ma ci fatte wax moy biko yalla rasuware ci sidratul muntaha ci len ci borom xam xam ni nan al ufuqul ahla muhammad sallallahu alaihi wasallam la fa gis al ufuqul ahla okay manam jibril la fa gis al ufuqul ahla jibril joti wufa al ufuqul ahla wallahi jibril joti wufa fofu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dong mo fa joti ak ñi don yonnati bi alayhi salatu wasalam masal na len ko misal ji seigne touba mani masnama gent man gis seigne touba muy dem ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko wo mu bañ ma wuyu mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala ci gent gi ab dir mu ni cepp ci sama ganam sama kanam ni mu mustafa mané ko mbay mu ni ma bing may wo bo gisé wuyu ma la dama nekkon bëre buñu wax al ufuqul ahla wa bil qur'an al hasib ni la mako waxe bang may wo bo gisee wuyuma la dama nekkon bereb buñ wax al ufuqul ahla waaw ndax hadra bobu ku fa tew yo yeg lulul yalla sa xifum kaw sax du wacc rot ci sa xifum suuf al ufuqul ahla bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam ak sun borom rasuwar nako fofa sallallahu alaihi wasallam dafa profiter diko rappeler yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci ay may ak maqama ak darajat nan ko waw jibril ak sayyidina ibrahima defal nga ko nangam jappel nga ko muy sa kharit musa kallimullahi isa ruhullahi di netti mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci barke ci teranga neñu sun borom niko yekati loxam tek ci deñam niko alam nasra lak sadrak ba kiñ dem ba yekati loxo tek ci sa deñ bi fekkone yalla dana am loxo ndax yalla mënoni amna loxo te waxal na bopam ni amna loxo ci alquran waye loxoy lan yan loxo lu yalla tudde loxo fofu muy benen affaire sun borom yëkëti loxom tek ci dëndam niko allam nasra lak sadraka waw xana du man mala ubbil sa dëmm bi sol ko ay mbot ak xam xam ak barke ndax sallallahu alayhi wasallam bim ko sun borom rasuware ñetti xéeti xam xam la ko fa jox benn bi moy xam xamu sharia ak lepp lu ci aju niko nang ko xamal amatu nas bi yep ño ci bokk haq nako ñepp xam ak benen xam xam bu ñu tuddé ilmu haqiqa xam xamu batin muniko li nak mom ya yor so ci gel guuy ko gis tam ya yoko te nga yene ko man nga ko ca xamal lu la sopp mom ilmu haqiqa ñettelu xam xam bi muniko xam xam bi nak mom haram na nga xamal ko kenn mag yow dong na yam sun digeunte yow muhammad man yalla alayhi salatu wassalam yow muhammad man yalla ñett xeyti xam xam yoyu la yonenti bi jele ci boromam kero guddi al mihraj al isra wal mihraj ñett xeyti xam xam yoyu
sun borom la ko allah nasra la ko sudrak waaw kan mo la ubbir sa deñ duyel lako ba mu fess ak xam xam wa wadahna anka wisrak lila di sol lila metti won wala ko teggil kan mo la ko teggil wadahna anka wisrak al wisru borom xam xam ni dañ koy firé bakkar xam ngeen ni amna fuko yalla wax nan inna fatahna laka fatan mubinan yalla yaghfir laka allahumma taqaddama min sanbika waye ban bakkar la muhammad am bu ko yalla di wax ni jegal na lako lolou benen wax la lolou benen wax la huwa tahna anka wisrak allazi anqadda sahrak lima la tegil ni bama lako tegiligul mi ngi dis gan ci yow reuy lol ci yow jaxal la lol upp sa bop waye kan mo ubbi sa bop waye mu ci warafana lak sikraka yonent yoy ngay tudd muy ibrahima muy musa muy isa wallahi lima la defal defaluma len ko ndax yow warafana lak sikraka dama jël sa tur wi di muhammad lekkale ko sama tur wi di allah ku la tudd te tudduma man yalla awma ca soxla kuma tudd te tuddula man yalla ma ca soxla mag yow sukar soow lañ soow ak sukar lañ so musse ci bir sukar boole nan ba boole tour yow muhammad sallallahu alaihi wasallam sama digeunte yow mana moy digeunte so musse ci sukar wala sukar so sey ci so yeen bal ma xawa sa tuti sukar so sey ci so muniko mak sama digeunte yow muhammad non la mel boole nan ba boole tour o rafana lak sikraka man ma jël sama tour boole ak sama tour jaxase ko bam sey ni sukar de sey ci so boole nan ba boole tour lolou defaluma ko ben yonent yow rek la ko defal mo defana lak sikrak fa inna ma'al husr yusra sa bo gise touti inconvenient touti jafé jafé muna muni xamal ne lama cey tek moy lu yomb fu jafé jafé ñewé muna muni lu yomb la cey tek fu problème amé muna mun legi ma resoudre ko fa inna ma al hasri yusra sa fa problème amé rek man yalla dana indi luko resoudre fa inna ma al hasri yusra inna ma al hasri yusra ndax man yalla man kep ma meuna indi solution ci problème bu meuna don man yalla rek ma meuna indi solution ci problème bu meuna don kon problème bu am bu ne man yalla dana indi solution fa inna ma al hasri yusra waye nak len kep la lay digal bo beugé problème bo duggu génn ci problème bo duggu ma indi la solution khaysa farahta fanzab khaysa farahta fanzab bul julli ba selmal rek dal ni bexar ñet dem sa yoon dedet khaysa farahta fanzab bo julle ba selmal no am niko fanzab bakkal yalla tudal yalla khaysa farahta fanzab bo julle ba selmal bul ni bexar ñet dem defal baxé tu saliyat na nga def baxetu saliyat baxetu saliyat nang ko def waye julli ba sel ma rek faxasu jog ni ñokke dem sa yoon bako yalla geureum mo yalla yalla mi la may nga am wiru mana dam musay ciir di sukku ak siggi ba sujjotal ko ñent raka sa ndig demul ab yah faqul wallahi war nga ko bak bo sel male way la rabbika farqab deugmalal sa borom te sop ko te beug ko bo noppé ci jaamu yalla gi demal ci liggey ba way la rabbika farqab isa farahta fansab way la rabbika farqab sa bo noppé ci jaamu yalla gi manam ni ay ci liggey ba bo noppé ci liggey bi way la rabbika farqab nala yalla gënal lo nek Seigne Touba firi nako al ilmu wal amal jawharani xam xam ak nango liggey na muni ñaari taxé la ñaari taxé fi daara yi adina ak alakhir ak julit day nango liggey jaamu yalla ak liggey jaamu yalla ak liggey sun borom nako fay sa farakhta fan sab wa ila rabbika farakhab jaamu yalla ak liggey
فالبقنا شيء المهجسات الرسول ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام موي الإسراء والمحراج بمجوغي الإسراء والمحراج بدي لسوان مكة أنفى أبدير نبرم ديغل كموارا قال لأي مكة نيو مجلس منوارا ديغنت مكة أك مدينة بطي مهجسة يباري فين نفا مهجسة يباري بم ديبار مكة جم مجلس منوارا مهجسة يباري فين نفا وآي نيو تلجي أي كالك رك بس جك موي Surakhata ibn Nawfal. Surakha. Kerab wa Makkah digeni sallallahu alaihi wasallam. Genn na Makkah jëm Madina. Wa Makkah lañ ni kep ku ñu andil bop Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Téméri gele ma ngi ni yu tew. Téméri gele. Même bo ñu andilu jëm ji andil ñu babbe rek ñu jox la téméri gele. Makka gep dal di feux yendo weur ba ngon jot ken gisut ali salatu wassalam nek boba mi ngi ci khunti mu ñu wax kharu sur kharu sur suraha mom ñen ñi neenañ mbeurum lamb la won amul won dara waye bam dege temeri gele mi alal joji dal ubna bopam ba tax rek mu dal di rocc ku ndank duggu kërëm tak war wayam yel xejam gaddu jassib ni man amna alal man tekina ba nopi ginaaw ko andi muhammad da nga am temeri kelem man tekina maniko tekke go de xana xamo ji ki nga jëm lay tekke go niko xale yi waxe man tekina niko tekke go de mu dal di départ ni day dab yonte yalla muhammad mom suraqa suraqa bi xame dawalna dawal ba di len seen nante bi sallallahu alaihi wasallam mi nga and ak abou bakkar fina abou bakkar ñu gis ko muy daw di wër yonante bi ni yonante baangi dox le abou bakkar diko wër rek yonante bi ni abou bakkar li ngay def lan la mu ne ko dara yow ki yalla yoni xana dama bëgg rek luy raye bu ñewé ray ma yow nga mucc ndax yow buñ la rayé mission bi yalla bi fi lay yam te man buñ ma rayé mission bi day continuer lo rek la gis ngeen talib bu mat talib bu ande serigne bu mat serigne netti lañu man nenañu ma cheikh anta mbake rahimahullah masna andak serigne touba ñuy dox ba yegg fo xamni ñax mi dafa lay neñu cheikh anta di bërewu ci kaw lay bi ngir bañ mu toyal serigne touba mani serigne bu ma serigne ak talib bu ma talib ñoo and kéro abou bakkar kéro bi nga xamé ni sen suraqata muy wër yonent bi pour défendre ko sallallahu alayhi wasallam niko loy def muniko dama bëgg luy rayé bu ñëwé ray ma téw nga mucc mani serigne bu ma serigne ak talib bu ma talib ñoo and kéro motax alquran dañ leen yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaak abou bakkar la tahsan inna la amana lolu bi abou bakkar waxé li lako yonent bi tontu li yalla wax nako ci alquran la tahsan inna la amana bul ragal yalla nga and ak ñun yalla mom kum nek sa karange xam ngeen yonent sallallahu alaihi wasallam bi muy dogo def dakhwa bi di risala bi muy salu yonent yi dawuton ay gardien yu koy gardé waye kéro bi yalla wacce wala yakhsimuka minan nas la dal ni gardien yépp man ngeena dem buma kenn gardé yalla niko may sa gardien yalla niko may sab gardien yow ken dou la coup d'etat yow ken dou la coup d'etat ndax may sab gardien agiso soldat ci wala garde corps yi man nga am ci mom confiance mu trahir la man nga am ci mom confiance ni mom li feek mi ngi fi ken dou la assassiner waye mu trahir la waye gis nga yalla mom dou la trahir mu wala yakhsimuka minan nas wala yasimuka minan nas motax muné abou bakkar ci alquran la tahsan inna la amana bul tit bu ragal yalla nga and ak ñun même biñu nekké fi khari sour loolu lako waxon ci khari sour ndax boba yéfari dañu ñëw ba tim leen ni abou bakkar néna
buñ xolon seen wéyi tank rek gis ñu mag yonent bi légui nak Suraxa momu bi mu dawalé fasam bi ba jup yonent bi ak Abubakar yonent sallallahu alayhi wasallam mu'jisa bi ko yalla jikko defal dañi suñ borom digalel suuf mu won na faso Suraxa bi suuf dal di won na faso Suraxa bi ba dañ ni bi di tege ci suuf Suraxa ni cëpp wacc faso ndox jëm ci yonent bi te jasi ji ni ko xamna ni sa yalla jey def ni waye ñaan ko mu genn sa fasé man dootuma la top paré na ci na ya ko wax de muni mako wax yonent bi ni suñ borom bu fekke Suraxa ta wax na deug gennel faso bi fas bi daal ni bëgg daal di gennat Suraxa daal di war fas yi wañu ko wat jimaat makka waye bu démé ba yag rek xélam dem ci téméri gëlem yi mu ne ah waye man tekkina xara rek ma wañu ko wat daal di wañu ko rek songaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu dawalaté bu jublon rek yonent sallallahu alayhi wasallam ni suuf wonnal fas Suraxa bi suuf daal di koy wonnat bu dënd bi di laal suuf def nako ñett yoon Suraxa xamni nak dëgg dëgg tegg desatul ci guy nak mom bay bom wañu ko rek li mom du neen ni du neen yono muju yaron sallallahu alaihi wasallam niko est ce li nga wax deug la muniko way man waxuma la dootuma la top waye kuma dajel ci yoni dina fexé ba wagniko kuma dajel ci yoni tayit nak ma nga lay watal ni dina tup sax nak dina ji mom dina ci dug sallallahu alaihi wasallam sun borom bu Suraxa waxe deug gennel fasuy fasuy dal di gennat Suraxa dal di waru fasam doga wagniko mom la seigne touba di wax ci ra'ya neena saxo Suraxata siran kayaji abihi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru muni Suraxa bo gise mu dabi won yonent bi sallallahu alaihi wasallam bo nopi nak def ko ci ak neub beug indi yonent bi neena du daralul lu daralul pay gu reuy buñ ko digon pay gu reuy tayit man na ci amé dara ju reuy ndax buñ ne ba yonent bi sallallahu alaihi wasallam gadaye Suraxa ko dabi lolu dara jala martaba la waye tamit wa ajrun azim ma nga tay sentu yol bu magga mag te moy temeri gelem yi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru naka nonu yaronte bi ali sallallahu alaihi wasallam bok na ci ay muhjisam ci yon wo bu muy rañal joge makka jëm madina bi muy gaday jiriya moy mbirum jigen du ñuy wax ummu mahbat ak borom keureum mahbat ummu mahbat mi ñu nekkon digeunte makka ak madinatul munawwarah sallallahu alayhi wasallam and nak abubakar ñu dox ba son mar xif bi xamene ag nañ ci mangan gogu ñuy wax ummu mahbat bu dé Sénégal mangane lañuy gëna xam wala nga ni gëti moy ñu dëkk ci badi bi dal sallallahu alayhi wasallam dal di fay jaar mom ak Abubakar ñu ñëw dal di nuyo dal ni ummu mahbat waw yu ro fi loonu jox luñ mëna jëfëndiko ndey dañu xif mar ummu mahbat ni leen ah jur gi day dem nañ Allah ba wotti nañ so amu fi dara amu fi jir gi dem nañ Allah ba so amu fi dara amu fi mune ah xana ludul dal gatt be mo fi gis ngeen gatt be te xam ngeen lu ko fi baye tank bi da dam te mom sax amul dom nak ben gatt bi do nga mo dess ci keer gi tank bi da dam benen bi ci dess moy sax amul dom fof waxuma di am soow yanabi sallallahu alaihi wasallam ni Abubakar wax ko ne ko ndax jox na ma ndigal maratu ko Abubakar ni ummu mahbat musa alayhi salam neena ndax jox nga ko ndigal morat gatt bobu ngay wax ndax do ko jox gatt mo ni muyen gatt bi amul dom sax la wax te da dam tek ci nga ne ko na ma jox rek ah ummu mahbat ni ay ci gatt bango nga xamé ni indil na yaronte bi alayhi salatu salam gatt bi sallallahu alayhi wasallam daldi wax Abubakar rahasal battu gatt bi moy weni mu daldi rahas weni bam set sallallahu alayhi wasallam jël kelli bi daldi rat gatt bi
so ma nga bare bare bare keul bi fess del mu nan ba mandi jox Abu Bakar mu nan ba mandi jox Ummu Mahbat mu nan ba mandi mu dal del rotat keul bi bam fess bayil ko fa Ummu Mahbat bayil ko fa Ummu Mahbat wala ma bobu mo gisa gatt bu amul dom nga rat ko mew may genn lolo kay deug deug miracle fa la meuna yam miracle fa la meuna yam bi nga xamé ni Ummu Mahbat Abu Mahbat ñew na borom kërëm gis soow mi ni ko waaw saway soow mi fu mu joggé mu ni ko li dal aw gan yu fi jaaroon lañu ñaar ñu fi jaar lañu kenn ki laaj ma gatt bi bima ko ko joxé moko raxt mu genn soow mu bari mi ñi dal xamnañ dal man jaaxal nañ rek jëkkeer ji dal di sampu xilu bakaram niko koko yonentu yalla ba dama koy dabi damay dugg ci diine ji alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam Abu Mahbat ana laki hasa fo jele mew mi muniko gatt be nga fi baye won te tank bi dam te musta am dom ñaari gaay fi jaarato ko ma amum soow waaw ratu ko ma amum soow sallallahu alayhi wasallam kokoy mustafa alayhi salatu wassalam kokoy mustafa alayhi salatu wassalam yaronte bobu sallallahu alayhi wasallam la seigne touba ni xawmako ko gëna reey ay xarbaax lahu min al khawariq ma lam yajji li sabiq wala yafihi li layiq fadlan min al muqaddami mo jumu defena ma nga ca jesbul khulo lahu min al khawariq ma lam yajji li sabiq neena muhammad sallallahu alaihi wasallam muna muni bo beug ya xam deug deug deug lan moy miracle muna muy li tax ñu wax miracle deug deug deug yonent yalla muhammad ko am muni yonent yi ko fi jitu won alihi wasallam musuñu indi miracle bu melni bi muhammad sallallahu alaihi wasallam andi yonent yi ko fi jitu won alihi wasallam musuñu indi miracle bu melni muhammad ibn abdullah alayhi wasallam andi won muni tayit nak ken dootu ko dab ci miracle lu ñëk ak lu mujji koku moy borom ngeene li yalla tek ca kanam non la ko waxe koku moy borom ngeene li yalla tek ca kanam moy imamu imami moy sayyidul awwalina wal akhirin alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam yonent yalla bobu niñ ko yalla fayal ñaan sa borom mu julli ci mom te selmal alayhi salatu wassalam bokk na ci ay miracleam insaakhul qamar insaakhul qamar moy xarweer wi xarweer wi da bokku ci miracle yonnentou sallallahu alayhi wasallam xarweer wi wa makka ñu déggé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi woté ni yalla ma yoni moy ni jang ci téré fiqi ni tudde tahadi tahadi ñen balma tahadi dañu ñu ni sallallahu alayhi wasallam ah yow nga ni yalla la yoni waaw da nga bëgg nu gëm la mu waaw ñu ko xaral wër wi xaral wër ñu gis bo xaré wër rek ñu gëm la sallallahu alayhi wasallam baxna ba ngol bi nga xamé ni jamtu sona makk gep ne keur keur ni kep ci penchu makami ngir ba ko tiñal rek ngir ba ko tiñal rek Abu Talib mi ngi ci penchu makka ñu tok tok gisunu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib dal rocc ko ndank dem ci keur ga tan ya Muhammad bul ma gatchal bo mën ta xar wër yu bul genn ma demé layal la ñu ko abay bañ yegg ci na sa xol sedd ma ñu yegg ci bi xamé ni sallallahu alayhi wasallam genn na rek ñew ci penc mi genn na ñew ci penc mi dum jëlé loxom dal di juñu ni ayyuhal khamar ni rek wër yu ni xareet genn wal gi jaar ni genn wal gi jaar ni
جيل نان سي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مني ان ساخ الخمر على احد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقه فوق الجبل وفرقه دونه فرقه فوق الجبل وفرقه دونه مني موم عبد الله بن مسعود جمعنا يونس صلى الله عليه وسلم من امن صلى الله عليه وسلم خرنا وير ني غيس مني غيس نبيم كو خاري نياري خاري ولن خاري بي ما nga dal ca montagne ma wenen xarwi ci dess wenen xarwi ci dess dal ca kaaba ga wenen xarwi ma nga dal ca montagne ma wenen xarwi ci dess dal ca kaaba ga yenen sallallahu alayhi wasallam taxaw na len ashadu gis ngeen ko ashadu du legui leer na len ashadu du legui leer na len gis ngeen ko waay ñu ne ah so ay li est ce do ay njibar li du njibar ndax li du njibar ba gënal wa baxal ñu xaar ba ñu demon sam ñew baxam ñu laaj leen ba gaaya jigi won sam ñewé ñu laaj leen way yeen bi sangam ci waxtu sangam lu ngeen gis ñu ni hi kay ñun kay bi sangam ci waxtu sangam dañu tok sam ba yag rek ñu sét sét rek seen wër wi dal di xar ñaari xarit wi jaar ni ñu ni sadaqta kon muhammad waxna deug sallallahu alaihi wasallam kon muhammad waxna deug kon bokku na ci mu'jisatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam moy insiqaqul qamar cheikhou bambu djigni nako ci raaya neena minha salamul ajab alayhi masyu sajar lahu insiqaqul qamar bisil baqa wal qidami ñena bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ibn abdullah moy mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu masana rombu doji ak montagne dañ ko nan assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah sallallahu alayhi wasallam seigne touba ko wax neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu masana rombu montagne ak doj yi ak garab yi ak montagne yi dañuy andando nan ko jam tiranga barke ju bayiko ci sun borom yalla bu mu leñ di soti ko ci sa kaw assalamu alayka ya rasul allah muni bok na ci mu'jisatu rasul insikhaqul qamar khar wer wi lolou la señtu bax ci raaya bokku na ci mu'jisatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam doxlo garab xeyna ñu wax ko place am doxlo garab jere nañ ci sayyidina ali karramallahu wajha ibn abi talib muni kuntu ma'a nabi ali salatu wasalam fa kharajna fi ba'd an-nawaya muni mom sayyidina ali karramallahu wajha amna ben bis ma genn and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni dox ci len ci makka muni waye ma ak sallallahu alaihi wasallam biñ ande di dox ci makka amul wenn doj mba genn garab go xamni deggmal nañ ko ma ak yonent bi ludul da nga deg garab gi mba montagne mi mba doj wi nan assalamu alayka ya rasulullah

0: bal ma def fekke montel bi moy nodd na na ko ndax ni dal ci kiyam bi ko ko mbuga fay way mel na ni kon dañu gis ni sallallahu alayhi wasallam bok na ci ay mu'jisatam moy montagne yi ak baj yi ak garab yi diko nuyu sayna lim moko wax rama la wacce muni amul wenn doj wax ni deug mën nañ wala montagne mba garab lolu ni garab goge ma nga nan assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah alayhi salatu wassalam bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam kissa bo xamni wala hadith bo xamni tabarani moko solo ñu jele ko ci abasar al-khafari abasar al-khafari neena man day ma sédé ben bis bo xamni dañu tok ci jota yonent bi alayhi salatu wassalam abasar xam ngeen ko al-khafari mune biñu toge ci jota yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu yore ay gembray ay gembray gembray moy ay xeer yu sew ay xeer yu sew la yonent bi yor ci loxom neena ñi ngi deg xeer yi di sabbal seen borom ci loxom yonent bi sallallahu alayhi wasallam subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah akbar muni deg nako abou bakkar deg nako omar deg nako ousmane deg nako ali ñun deg nako neena ñun ñi ñepp fa nekkon deg nañ ko ñun ñepp ko deg ñepp ko deg ñepp ko deg kon bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam moy ngi mu def sallallahu alayhi wasallam daana tib aw ñam ñam wi di sabbal yalla ñim bokkal ndab li diko deg mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam seigne touba ju ñu ne ko sax ci raiya cheikh ahmed bamba neena sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdalil anam sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdalil anam da nañu deg mom la seigne touba da nañu deg yaronte sallallahu alaihi wasallam yor aw ñam ci loxom mu deg ñam wi di sabbal yalla ci tenk loxom bi simi at tasbihu taham fi kaffi afdalil anam sallallahu alaihi wasallam yar aw ñam ñam bi di sabbal yalla ni ñi diko deg mi tib ñam bi di sax waaw alquran neena wa in min sayhin ila yusabbibu amdihi walakin la tafquna tasbihuhum lol alquran wax borom neena amul dara loy gis ci kaw suuf lolu mi ngi sabbal yalla yeen la yalla def kiray seen digeunte ak yoy ba du ngeen ko deg rek waye ba ci micro bi may waxal micro bi ma tim di wax mir bi may jakar lol garab gi ñom ñep ñi ngi sabbal yalla waye kiray li mo dox suñu digeunte ba duñ ko deg duñ ko deg kon bokk na ci ay mo ju satam mom yaronte sallallahu alaihi wasallam moy ci bu aw ñam ñam wi di sabbal suñu borom diko deg bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy asabi qissatu sabi li jangem ko de qissat kiwal ga ak kiwal sallallahu alaihi wasallam kiwal gi dafa xey baye ay domam di for ngir am mew mum len nampal bim foré ba takusan di wal jot mu wara ñibbi ab rebb bu doon rebb ci all bi jappati ligi ci ligi mi ngi bayyi yaakar ci kër ga ay domam mu wara delu ci nampal leen ñu tok diko xaar bi nga xamé ni sam bobu wala rebb kat bobu japp na ci ligi ba yew ko yaronte sallallahu alaihi wasallam dal di dem yaronte sallallahu alaihi wasallam dal di fay jaar ci ligi dal di xatabante ak mom ko yow ki yalla yoni ya rasulullah man day mangi ni ben rebb moma japp yewma fi te kat man ma nga bayyi sama doom yu sew war leena nampali ma bëgg nga ñew may ma amana moy nga garantie ma ma dem nampali sama doom yoy te delu ci suma ray mu dog ma ray comme yunus sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni te ko manu la xamna ni rebb bi amna haq ci bu gisee lu mu bëgg ci all bi ci xéeti njanaaw yi te du ak yaq taxul sañ nako japp jëfëndiko ko tu ci am bakkar waye xamna yi tamit ni ci liggi mom tamit ki kiwel gi mom tamit ku mata xettali la ndax ma nga baye njabot gu yaakar ci mom ëlëk mi di wara namp ci mom neñu bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam dal ni ci liggi ndax buma la yewé bo démé da nga delu ci ki kiwel gi mu ne ko waaw sumay dem buma nampalé bu dal delu ci sallallahu alayhi wasallam dal di yew kiwel ga mom tok fa di xaar borom kiwel gi tok fa di xaar borom kiwel gi yo xamni rebu ba ñew na fekk yonent bi taxaw mu ni waana sama kiwel gi ma yewon fi mu ni kiwel gi day yewi na ko neena day nampale ay doom tu delu ci mu ni ko la ilaha kiwel gi yow ku ma sa deg lolu fiñ taxaw di waxante ñom ñaar rek ni tuti ñu seen kiwel ga samp xelu bakkanam di ñew nampal na doom yi bay ñew sallallahu alaihi wasallam lalo salama xamal ko ni ko kiwel gi dafa bayyi won njabot war leena nampali nga japp ko mu ñew jël ci man garantie motax ma garantie ko fi pour mu dem bi sam banum def ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah bayyi tili ga mu dem kiwal ga mu dem bayyi kiwal ga mu dem mom la seigne touba di juñu ci raaye nan khitabu mun khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami khitabu sabbi bi kalam mun mun mu'jisatul muhtarami muni bok na ci waqante kewal ga ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam muni bok na ci mu'jisatu yonent bi yalla warmal kitabu sabbin bi kalam mu'jisatul muhtarami mu'jisatul muhtarami radiyallahu ta'ala anhu mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam
1: waaw bok na ci ay mu'jisa mom yonent sallallahu alaihi wasallam dafa won ben sam bu don sam ben sam bu don sam legui tilli gi doxé ko gannaaw fadde ci gattam yi ben gatt daw ak mom tambali diko lek sam bi ñew dal dikoy dakk door ko mom tilli gi mu daw taxaw fele tan niko waw upp nga ma doole xagn ma sama wërseuk sa gatt bi mo doon sama wërseuk ci lima yalla wërseugal tay nga yaangi ni nangu ko ci samay loxo sam bi daldi yoxu la illa ay way kiwal tilu guy wax way tilu guy wax nak tilu gi ne ko amna lu gëna graw lol tilu guy wax donc amna lu ko gëna yéme mu ne ko liko gëna yéme lan la mu ne ko makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu xolal xolal hayawanat yi hayawanat yi hayawan yi yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayawan yi la xade baye may yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nit mom diko diji bop rek bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy kalamu dabbi waxi mbettuma yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok waxtu takusan di doxant dajek sam bu sammi bay ñew gaddu mbeut mo xamni mang ko rayon ci digi beccëk tak buum ci baat bi lonk ko ci aw yatam gaddu takusan jot muy joxal ci dajek sallallahu alaihi wasallam ci ginaaw dekk bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wayo diiw ndax jotul na nga ñew ci diine ji ma yalla yonni al islam muni ko ah dang may wan ki man bu tax wan ma mu'jisa wan ma ben mu'jisa miracle bu wané ni man xamna ni yalla la yoni bo mako wané rek sallallahu alaihi wasallam ni ko waw ban miracle nga bëgg sam bi ni ko talal ko mbeut mi ngad ni ko xana sama mbeut mi dal bo fexé bam wax dana la gëm xam koku xalam jappul won ni mbeut mi ngi rendi bu ceuk ba neug ni warna mëna wax kon moy duma la gëm rek waye yonentou sallallahu alaihi wasallam ak miracle ba muniko bu mbeuti mi waxe nga gëm mu ne ko waawo bu mbëtt mi wax ma lay gëm yaron tou sallallahu alayhi wasallam ni ya dab man ana wa mbëtt mi man may kan mbëtt mi ni jebet ci wala meñam ni ko anta rasulullah allahu akbar ya dab man ana mu ne ko anta rasulullah yow ya yaron tou yalla bi motax seigne touba ni kalamu dabbin qad ata fiha bi nasi sabata aninu jasin khat ata bi mu'jisatil mukarrami radiyallahu ta'ala anhu mom seigne touba neena waxi mbeutima dikna feñna lerna nañni mi nga ci xissa yi nga xamni ñi ngi ci netti xissa yi mu'jisatu muhammad sallallahu alaihi wasallam waye des na benen mu'jisa bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy sallallahu alaihi wasallam ni dem madina fum nawara min baramba fum jikone nek dafa am jenn ëkk gu fa nekkon sallallahu alaihi wasallam def bi def buy khutba day tek loxom ci ëkk gi day

bu sallallahu alayhi wasallam di khutba dootu taxaw ci wetu ëkk gi loxo bi mu daan tek ci ëkk gi bimu yégué ci minbar bi bëgg khutba rek wa jakk jëpp dégg ëkk ga di yëkkat di joy comme doom adama comme nit ëkk gi ok jamaadat la xade jamaadat bu dé ba wo ko moy joyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam muko daan laal ba yag leeratu ko allahu akbar la hawla la ilaha illa anta subhanak allahu akbar jamaadat bu wo ko ba dé yonent moy def bo masan di khutba rek jël loxom tek ca sallallahu alayhi wasallam déplacer minbar bi di khutba ak gi yegni yalla sallallahu alayhi wasallam laalatuko tegatul loxom ci kawam munu yekke di joy ba wa jakk ji diko deg sallallahu alayhi wasallam wacc ci minbar bi ak yermadem du reey je dal di waxu ñu tek ko loxo niko ansit nopil wa ndax sa xol du sedd kon ma soppi la garab gu toy xefu bok ci ma la def garab gu toy ma ñaan yalla mu def la garab gu toy gu am meññant xam nga luko ak gi wax lol lepp baxna waye man ngay wax dima laal rek moma gënal moma na man luma na xew del tek sa loxo ci sama kaw rek moma gënal nga soppali wat ma garab gu toy gu am meññant mom la señ bi señ touba di juñu nan aninu jisin yekkat na joy na lan ëkk ga joy na lu ko taxa joy moy yonent bi dal tek loxom ci kawam te tegatu ko ci motax buma gisee ay borom mi xam xam ñuy wax naan waaw barkelu ci nit ki raay fi li nangam nangam lolu bidala lolu yeesu dof la lolu fanatisme la yena ñak xam xam ngeen bal ma barkelu waxna ko ci aw waxtaan barki dem bima dajé xalé yi fi man len bo gisé goné yi légui mënatu ñu am barké gëmatuñ barkelu te arab yi nénañu al barakatu lil mutabarrikin kulul barkelu do am barké da ngay toox ak sa kilifa mu naan déssal jox la ñene ko waawu tour ba nga taaj ko fa ba wéñé di ci dem ya ñak xam nitu yalla nga toox ak mom né ngaay da ngay jéma silwisé silwisé né ngaay man naan bo mu sun walla febar roy la hawla wala quwwata al barakatu lil mutabarrikin motax seigne touba kérok ba al khadil ak mom ta kal ko kalam gu reey ga te seigne touba tontu ko tontum lu reey la al khadi dafa korosé ak seigne touba ñu dajé al khadi ma jaxati ni ko innama a'malu bin niyyati seigne touba ni ko niyyati tabaraku bi sadati yonent bi neena jëf yépp yalla nga ko tek ci acte yi intention yi jëf yépp manam acte yépp yalla nga ko tek ci intention seigne touba ni ko man sama intention moy barkelu ci sahaba ya al khadima jaxate kala mo waxon seigne touba lolou niko yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena mbolem acte yépp yalla nga ko tek ci intention muniko man sama intention moy barkelu ci sahabatul kiram barkelu netti na len ni len imam safi xam ngeen ko kenn la ci borom ñent ngir yi imam safi dafa dajante dafa tok ben guddi gënt gis yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yow safi nang ma waxal imam ahmad anbal kenn la ci borom ñent ngir yi ne ko wallahi bis nga ñew dañu ko nat nat bo xamni bu fekenteni day loona yalla wëru ci yalla te gëm yalla ba lañ koy wax lo waxuko dina ko yëkkatil daraaje ju reere drapeau bu reere kërok yowmal khiyamah akbar imam shafi khaye suba wa ak talibem niko demal ci ahmad neko bi gentna gis muhammad sallallahu alaihi wasallam neena dañu ko nattu nattu bo xamni ni bu ko muñe dañu ko yëkëti dara ju magga mag ëlëk yowmal khiyam imam ahmad anbal dal di contane ci gent gog nga xani mom la shafi yonne ci mom dal di simmi bu mag nim solon njit laay mu dindi ko dal di ko jox talib bi mu yonne ci mom niko am barkeloko ba talib bi ñewé net liko imam shafi niko man de waxna ko ahmad waye da contane contane ba simmi njit laay mu jox ma nima barkeloko imam shafi niko waaw bëgguma ko nangu dila lorde waye kon demal nga toyal ko ndox bu toy nga andil mako ma sol ko bam waw sama yaram mayit ma barkelo ci kon al barakatu lil mutabarrikin nga gis talibi buy ñëw di barkelu ci sëriñam nga ne ko li ngay def bi daala xam nga ni ëkk gu yonent bi teg loxo mën ta yam ak ëkk gu yonent

0: Con tay li bi nga seen nek ci biir keur njaar yam di wër rok rokal yi seigne touba nekkon di def tabaruk nga nan ko li ngay def bidala ya dof du bidale tabarukol baren di dewen barke rek nga ci jëlé inshallah taala tabaruk baren di dewen barke rek ndax lan bo demé fi ci makkatul mukarram madinatul munawwara bo ñëwé ci rawdatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam di def tabaruk sax ñaan la haram haram dak la loolu lañ ñu bëgg andil ñun ñun fi kenn neewu ñu haram ñun kon nañ barké yalla ndax xam fé ginaaw ñom ñu yoré seen dictature di dictature nit ñi waye fi comme dictature amu fi ñun nañ barké yalla ñun da bayyi leen nak ñom ñinga xamne ay dictature lañu bañuy téré ñuy barké ci rawdatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban dajé suñu borom ëlëk yowmal khiyamat akbar barké yalla barkelu nim amé ndariñ al barakatu lil mutabarrikin barkelu kon kay mawu sam sam kay jeeratul kon ñuko fi indi ndax momi tabaruk la rek tabaruk la mawul ayni bi ñi wax lum doon tabaruk tabaruk sahabi yo ngi ni kera bi mu genn adina da wo do mu ñew ni ko ma ngi ni di sukurat xamna damay faatu na man ko xol yeketti pot su ndawse mu yeketti ko mu ne gis nga pot si lewiti wewu yonent bi mo ci nek kera bam lewi ko pare la ko jël denj suma faato bañ sangama ba nopi na nga jël lewiti wewu yonent bi roof ko sama digeenti yaram ak sama cangay li moy sun jawortu bi ñuy def bi sun jawortu bi yawortu bi ñuy jël diko boole ab neew def ko doxale ko digey ma yaram ak cangaram diko sul ñu ni ñu lolu bidala mu ne ko bu fekke amna dara luy jariñ nit ci barke bu rasulullah lamitu wé mi dana ma jariñ bi yalla dogalé domam gis ko ci gënt muniko bima gisé munkir ak nakir lañu ñew taxaw dima xol ma diñ xol ba yagg ñi ni wañ ñet dem daal kenn ki ni morom ji nañ dem ki dafa am lenn ci jeexitu yaronte bi lu nekk ci mom sallallahu alaihi wasallam bokk yi yaronte bi fiko yalla tek ah way sallallahu alaihi wasallam fiko yalla tek wallahi wenn wuñu sarbetu sangu kayam man na rambu adina ngi ci biram sallallahu alaihi wasallam adina ngi ci biram jere nañ ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhum ni bok na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam ben arabiy dafa ñew ci yonent sallallahu alaihi wasallam ni ma yow ci yalla yoni
1: bu ko jangate bu nopp
0: wa man ban mu'jisa nga may won muy wone ni ban dalil bu wone ni yalla la yoni ban mo mu'jisa bu wone ni yalla la yoni neñu sallallahu alaihi wasallam ni ko ban mu'jisa nga bëgg muni ko xana nga wo garab ge bam fekk lu fi ñu taxaw ñun ñaar muni ko ndax bo garab gi ñewé fekk lu fi ñu taxaw da nga gëm muni ko waaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam wo garab ga ni sempet ak renam di dox ak renam ni nit kuy dox ba fekk len fiñu taxaw mom yonent bi ak arabiy bi ba lolo amé rek fa aslama al arabiy arab bi dal di tu duggu ci l'islam ndax moko waxon mu la tu duggu ci l'islam sallallahu alaihi wasallam garab gene sempet ak renam ba ñew fekk len fiñu taxaw bokku na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kero qaswatu badrin bi nga xamanteni julit ñi ngi xex ak yefeur yi li xamene ñi ngi xex ak yéfer yi amna ben way bu ñi wax ukasa ukasatu ñew ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man lay sama jasi dafa dam amatuma jasi juma xexe sallallahu alayhi wasallam dal ni yoot ben ciar ci tandarma yi sanni ko ko niko jëlal lolu nga dem xexe o kasa neena bima tiyé yar bi rek yar bi da soppli ku jël ci bima tiyé yar bi rek la yar bi soppli ku jël ci bantu tandarma bi bima ko yonent bi sanne nima jëlal nga dem xexe jiko neena nima ni ciass yar bant bi rek mu soppli ku jël ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kon yonent bi alayhi salatu wassalam ay mu'jisam te moy ay miraclam yenn jeuk yalla diko yoni la yees biko yalla yoni ba nopi la yele mom lañuy tudde irhas yi lañuy tudde al mu'jisa yonent bobu alayhi salatu wassalam diko yalla yonne mu ñew nga raw wara xet li xet wi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin xet li yonent xet li xet wi rek moko taxa dik mu nek ku modeste ba bimu ñewé dafa wacc ba tollo xet wi ngir bëgg leena jariñ bokku na ci ay mu'jisatam dem nañu xaré ndox mi ñu amon jeexna nit ñangi mar amuñu luñu naan sallallahu alayhi wasallam laaj ni ndax amna kenn ku fi amé ndox ñu ni dedet ndox yi jeexna lul xana ben way bu yoron lum doon jappé tuuti as ndox dess ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañ mako andil ñu andil ko ko sallallahu alayhi wasallam dal di jël loxam duggal ca loxay di soti ndox ni ab robinet di soti ndox ali sallallahu alayhi wasallam nit ñi naan ba mandi dal di tank luñu jappé sallallahu alayhi wasallam ñu gis loxay ni muy soti ndox ni ci ndab li sallallahu alayhi wasallam legi nak jamono mom tollu na fo xamni nit ñi danaka bayetu ñu xel miracle bayetu ñu xel karama xam nga miracle yonent koy def waye wali di def ay karama yalla di ñu won ay mbir waye batay taxul rek nit ñi la yalla xam doyna neñu ci Abdul Wahab Sahrani wala Ibrahim ibn Adham dede ci Abdul Wahab Sahrani no masallaj ci Ali Khawas serignum ba iko waw ndax limbi yalla sak ci ay waliw jamono dana dem ba ñu wañi ko jeex ba deesu len gisati muni ko ndax dañu ni limbi yalla sak ci ay yonent te moy emeri jinni yonent ak ñaar fukki jinni yonent ak ñent yonent ñu ni yalla sak na ab limit ci waliw comme nim sakki ab limit ci yonent ndax wali yoy dañu dem ba lim bobu dootu am dootu fi nek fi manki muniko deet lolou du mala am ndax boba kon wa kaw suuf dañu dem ba dootu ñu am luñu dundé ndax ci barké wali la yalla di soté natangem ak xéewalam ci kaw suuf muniko ay jamono dana yaqku te yaqku bo xamni nak nit ñi dootu ñu leen mëna xamé dootu ñu mëna xamé ni nga xamé ni yonent boko gëmut mënu la jariñ dara walli non la mel walli li fi gëmoko mënu la jariñ dara dara loko jégué jégué mënu la jariñ dara li fi gëmoko dama xni ñaar ñaar walli mënu lu leen dara ñaar moy ko xamni ni gëmut walli loko jégué jégué mënu la jariñ kenen ki dess moy ko xamni ni toñut walliw fekke toño walliw walliw lum ay ay lum mana sulbu sulbu lum mana yaq nit mun la yaq ni fek toño ko ñaari mom mom la walliw tele waye lenen lu lol walliw tele wu ko naw ci jawu jek dox ci jawu jek nek fi nek fele lu ci ni walliw man nako lim manu dal moy alak ku ko toñut ak xet li ku ko gemut yi dal walli mënugo mun xet li ko ko gëmul mun la jariñ dara dara dara ba la mëna jariñ rek dang koy gëm dang koy gëm rek mu door la mëna jariñ bu fekke ni yalla dogal na walli bi ci bopam dara jam yeggu fa dara jam yeggu fa waye sa yene ak sa ndort rafetal nga ko ci mom batay do soy yalla dana la remplacer donte walli bi mënu lako defal yalla dana remplacer kou lako defal ñu nekk li wonna len fi ben way bo xani da ñew fekk bammel bu ni ni rek bammel ku dem wuti ay sengam defar bammel bi bam rafet diko top to di balé te bammel ba ngi ci peggu dëkk bi ni rek peggu dëkk bi legi wa dëkk bi ku am soxla bo démé ci mom bu ñaané yalla ci war may bammel bi rek aaju ja faju mujj wa dëkk bi diko ral waye ben bis ben way jaar fa fekk ko mu tok waye loy def fi wa démé sax iblis dé wa démé man na dé wa démé iblis sax añaané nit ñi lool rek taxna man na muné ko yow loy def fi muné ko fi muné ko bammilu nitu yalla bi dal la ñew defal ko diko top to rek nit ñi nak ñom dañuy def luñ ma diss ci aanu buma ñaané yalla ci war may bammel bi yalla fajj ko bammel ñu ci yalla ban muniko fi muniko yow ya rir fi day man ma andon ak sama xaj biñ ñewé ba fi mu dé bëgguma ko sanni ma gas ko sul ko fi nga naan bammel ñu ci yalla dal di dem waaje kéro bam joté information bobu kéro la noppé ñaan lu nangu ci bammel ba kéro kéro la noppé ñaan lu nangu waaw kéro la noppé ñaan lu nangu motax al iman sart la de iman gem dafa war ci lo beug jariñu lu nek nama wa gem sa bop bal dama wax ni gem sa bop bon solo gal ak bo xani man dakoruma nit du gem bopam dede nit du gem bopam nit day xam bopam xam sa bop lañ ko warna tudde xam sa bop yalla len yalla ar te sam len te may len seeni mebet waye xam sa bop la nit di def waye gëm sa bop mom bon man na doon solo ga xey nekkul ci ñom man na doon solo ga waye gëm sa bop moy nit ko xamni yow sa bop rek nga gis am nañu ni mel ci réew mi am nañu xamni seen bop do nga lañ gëm doon na ko misal ci am na nit ñoo xamni ci réew mi waaw seigne modou mbay tam do xam ngeen goutul men picc la mo xamni bopam do nga la gëm keneen bokut ana rek mom do nga man mom do nga xam mom do ngay jambar ken du tous mom do nga ragal yalla pour mom do nga mo gëna maam bi ñepp goutut motax foko fekk lu mi def tag bopam rek goutut am picc la dem leen ngeen xol ko ci rabbi allah yi bopam rek ko ñor bopam mom goutut bopam rek ya goutut bopam do nga la gëm gëmul pitax gëmul tan gëmul ndobin gëmul nat gëmul ba picci jeex mom bopam rek foko fekk mom bopam dong lay tag goutut ci lay xey ci lay gont goutut motax yalla yamal picci mi gëna ragal ci picci fum ko fekk toroxal ko mi nga wax bakkar picci mi wax bakkar fum fekk goutut toroxal ko mo gëna ragal ci picci yépp nak mom bakkar picci yépp ko man bañ tuddé ko bakkar biñu nekké xalé sax bo ragalé bakkar lañ lay woyé bakkar biñ nekké xalé bo ragalé bakkar lañ lay woyé ndax picc yépp mo ci gëna ragal waye gis né picc mom limuy ragal mo man picc mi nga xamni bopam dong la gëm nan gutu bopam rek lay tag amna ñu ni mel ci réew mi nak amna ñu xani seen bop rek pour ñom kenn baxul ñom ño bax motax do am ndam ba yowmal khiyam ku ni mel du am ndam ba yowmal khiyam man ma la ko wax ma ngi jéggulu sama borom wax na len ba tay waxi mustafa mbay sam man na guddé all waye du fanan ndax dana fexé ba gor gor lu ma duma waxé sa bakkan bi dana fexé ba duma wax luma xamni bakkan taxon ma diko wax yalla xamna yalla xamna amna mbokk mo xamni xewmako musumako gis waye néna ko sa suba bi né moy dakk sa tay fuma ko tek dug wilaya de du xam xam bu bari de dama gëm ni yalla amul kudul wali wami te ku len sonnal yalla fay la man lool la gëm te bako gëmé ba tay lool la gis nak yalla amul kudul wali wami rawati ne wali yu senegal yi wali yu senegal yi waxuma ni ñoo gën wali yépp de waye wallahi wali gënu leen wali yu senegal ndax ñom seenu ragal yalla jaasi taxut yalla tax seenu liggeel yalla yalla kesse tax motax ku len liggeel yalla fay la waxon nako ci bimay waxtane njariñal liggeel nitu yalla njariñal liggeel sonnal nitu yalla te yalla tax ma jox won ci misal ci cheikh abou yusuf al bustani sayyid taifa tasawuf cheikh abou yusuf al bustani da fay dug julli suba ba nopi di doxantu ba genn dekk bi talali tankam ñu wagniko di ñibisi bi jant fenké mu wagniko di ñibisi ngelaw rentré ko ci yaramam mu yek ni ngelaw dugg na ci yaramam mu xol gis ni mbubu ma xottiko mu jaar ci marché bi gis ab teyel wa dooma garal sama mbubu mu ne ko simil musimi mu garal ko ba nopi mu ne ko luma lay fay mu ne ko def na ko addiya ci abou yusuf dal di continuer keuram dem lolu ci yor yor la takusan teyel ba fatuna ñu rab ko ci bammel mun kil ak nak ñewal ko man rabbu ko muni abou yusuf bustami ñu ko tay nga dédé kuy sa borom nga na abou yusuf bustami dal di koy bëgg mbugal yalla ni bu ko loxalal wo len abou yusuf mi ñew ba xam moy borom am wala dét abou yusuf ñu xani mën ta bind sax wéñ waxuma nit ñu dal di def li ñi tuddé kasfu bi sun borom défé al kasfu digënté abou yusuf ak bamél bi abou yusuf dal di téw ki mun kil ak nakir dal ni abou yusuf gis nga waji dañ ko laaj kuy sa borom muni yow abou yusuf dal di kit ba xam mom bi mu xamul ko gëdd waji yow fan la mëna nekké sa borom man mënuma bind sax wéñ wala yo wala ngotot nga na may sa borom mané ko ah kay sa mbumi kan mo la ko ñewal ci yor yor abou yusuf dal di sëgg di xalaat sun borom ni ko mbaa da wax dëgg mune wa wax na dëgg de ci yor yor dama don doxantu ngelaw rentrema ma xol gis ni sama yéré bi dafa xottiku ma jaar ci téer bi mu ñewal mako bu neuf na ko addiya sun borom ni malaaka yi jël leen waji ngeen yobul mako aljana abou yusuf liggéel na ma bama gëreem ko duggal na ko ci biir ngeer mané yim liggéel abou yusuf xeyel seigne touba benn bis mo upp tuyaaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu xeyel seigne touba benn bis te yalla dong tax nak la wax waxuma xeyel ku joxani intérêt ko waral intérêt amna ñu xani seen xeyelum seigne touba seen intérêt ci aju dong waye leggeel seigne touba ju yalla tax billahi laysa la ilaha huwa mo gën jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu seigne moudou nga balma ñemale fa waxtani bala ma wax lu tax gaay jamati ma kon nak na yam fofu rek inshallah taala kon dal mbir ya ngok mu ujise dal ak karama fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi dal nañ yalla defal tawfiqul hadi dal nañ yalla defal jamm yalla guñu nangu dal nañ yalla taxel dal nañ yalla gemlo ay waliwum ginaa bu mu gemlo ay yonantam ba nopi dal nañ yalla gemlo ay waliwum dal nañ yalla wursugal ñun nangul ay waliwum dal nañ ko yalla defal inshallah taala inshallah taala waxon na ci way wa neena tuba liman amanuhum fillahi isjan jo liman yuhibbu wallahi taxeñel na ku len gem mani nga ni ma lutax mani ndax ñom ku len gem dañ lay mussel ci safara taxeñel na ku len gem waxon nako ci way wa tuba liman amanu is ngir yan ku len gem rek ñu dox sa dig ak safara tuba liman amanuhum isjan jo liman yuhibbu hawo liman yuhibbu ku len bëgg ta yalla tax dañ lay mussel ci safara kon yalla ñu yalla bëgg lo wali wi yalla ñu yalla taf ci seen barké inshallah taala ñu ngi leen di wax jasakumullahu khayr jasa émission bi nak ñu ko faral di waxe xamna bayiko dana ma jafé trop comme ni ma baye yeneen émission yi ma daan def ci yeneen radio wax deug yalla amatuma ci temps dara yalla xamnako temps bi yépp mu ngok daara ji jël nako ak yi aju ci daara ji waye émission bi ñaar taxna mëna guma ko bayyi bu ci jëk moy señ Modou Mbaye Thiam ak ni mel ak man ci xofel ci warma ci bëgg ci baax lu ci dess diaspora bi jamono bu nek ñukay top diko rafetlu mu am ño xamni da leen di jaral bu ñewé Sénégal fañ dëkk lu mu sori dana ñu pass di laccé di gëstu ba xam fi ma nek ñu fekk ma fi safonté ak man ngir jëm Yalla donc lu mel nonu bu amé wax dëgg Yalla faawu rek nga dello leen xalaat bobu ak seen yene jojulé ci bëgg lu baax donte neena man lima wax guñ bayyi fi rek ah buñ ko jilaton diko top di tege ka tegaat toujours lay melni lu bes ñukoy gën di jariño way and ak lolu yenen conférence yi nga xamni sax nekkut ci plateforme yi nga xamni mom la Modou Mbaye Thiam yor way and ak lolu lepp rek yalla nañ ci yalla defal al khabul lolu rek mo ci am solo ma ngi ñaan sa borom mu defal ma ci al khabul te ngeen ñaanal mako mo yalla nangul mako jëf jima koy jëf te yalla tax sa borom nangul mako ma ngi neni sakku ngeen ñaanal mako yalla nako yalla nangul yalla nako yalla nangul bu ko nango yalla nako ful bu ko fulé yalla nako barkel te bu ëllëgé yowmal xiyam bo leen yool ba yowmal xiyamati akbar lol day ma ngi len koy ñaan ngeen di mako ñaanal inshallah taala sa bu ko jot gi maye rek lum gatt rek ma daw sirxal fi ñaari baat ak ñet inshallah taala mom émission la bo xani mom do la gul ci émission yuñu mëna bayyi te yalla rek tax nak yalla dong tax yalla rek tax ndax ñi ne ci diaspora ba ngui wettiliko waye yemuñu ci dañ ci boole ñen ñi dañ leen jaral li jënt ci sen numéro téléphone ba am ko woole di wërsek wuñ may jox rek du dara dul wan manima li ngay def yeg nañ ko ñi ngi koy and ak yow mo daq adina ak li ci biiram rawati na nak mu am ci ay benn yo xamni dañ lay wax ni la ah ñun de xamuñu won ni sax yor nga daara kon nak ñu nit dañ lañ barké lu ci daara ji lool lepp nak ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi sun borom gis nako xam nako donte ñuñ mëna lim ci ay baram la joon bis bu nek nit day saxal sama nopi waaw sa daara ji bo doon def communiquer bo doon def li bo doon def la ñu man xamna lan moy walu media di xamna li nek ci commune xamna ko waye ndax jar nako ma ngi liggeel yalla mom man yaakaruma ni jarna wote ne ci rek ku ñew te jappale la ci rek yalla bindal ko tiyab waye ma ngi tabax juma fenn fi ni nga bindi fa leetal ma ngi jangale ay elew rawati na sax nak ci biir jangale mom ngay publicité yow ab internet nga wax wala ngay fayé ko bolé ci ngay fayé ko sax da ngay fayé ko nak bolé ci waye teewul ya ngi wo ay woromi alal pour ñu ñew japp ci mene man nak wax deug yalla gis na ni jeñu ko yow neel ci lila war rek ku ci yalla def tawfiixam mu nara bok ci ne yalla di dimbalel bis dana ñew mu xamni bëreb bi bu mata def la mu def ca yalla xamna ko ñu leen di wax jassakum la amna mbokk mu ñu wax serigne sek non la mel koor gi dama tok ba yag rek nit wo ma telephone ah man de serigne sek ma yoni ci yow fu daara ji ne li rek la ci am direk la ci am donc ñooñu moy ñi nga xamni ñi ngi gëstu fi fu mata defal yalla nga xamni ñafa ne yalla dong lañ fa nekkal ñu fay jema duggal seenu stoot yalla neen yalla fay waye wër di wote ak publicité nak mom wax deug yalla man na ñak rawati na nak lo xamni da nga bu yar de ngeen fay waaw bo xeyna nak mon gisuma ko ki ñako man te diko def lolu ma muskina fihi man xamna dal bien vrai que xamna ni mbir mu meuna doon dañu tollu ci jamono communication lolou xamna ko waye communiquer ci yalla nak mom di commerce bay commerce ci yalla lolou mo meuna ñak wax deug yalla lolou mo meuna ñak ngeen bal ba yalla mom dang koy baye ak sa bop rek kum nara dimbele ku ne dana la orienter wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

njabot te kiwul nak ni ki yalla natto amul njabot bu dem aljere man na joge joge mom ci am njabot ak amul njabot ku neko man waye lan moy joge lan moy joge senegalais niñ dege joge ñom senegalais xam nga niñ dege joge ñom senegalais niñ dege joge ñen ci ñom niñ dege joge moy tak ay xoti butel yu xereng xereng ni bari go buru ci ñom non lañ dege joge ci yenn senegalais tak ay xoti butel yu tak di xereng xereng ni ñen ñi niñ dege joge moy waddo sir bu melni mbaluk napkat mbaluk napkat ba lool du joge lool du joge de lool mom kuma sagal la ko meuna tudde kuma sadikhina la ko meuna tudde kuma katchor la ko meuna tudde ndax lool wurta genn sa neeg ak sa borom keur wa pench mu waru ñu ci jot tay nak danaka du joge dara lan moy joge ci l'islam moy kaddu gu daqlem sa borom keur du wax ak yow mukk ba yek ci sa kaddu mu melni sa kaddu dako agresser ba melni blanchet kaddu gu melni blanchet kaddu gu melni blanchet jonge moy lan moy fexé ba sa borom keur bi la yalla bolel kaddu gi bayiko ci yow di jëm ci mom don kaddu go xamni bu yegge bu yekati siditu jëm na don kaddu go xamni bu yegge ci mom siditu jëm bi ci jëm mukk rawati na nak bo tolo ci ëmb ba nga tolo ci nampal na nga moytu di yekati siditu jëm wax waxe fam intellectuel yi nak ñom xam nga liñ gëm moy lan moy égalité wa égalité égalité équité égalité équité l'islam wax nako alcorane wax nako dana ko wax ci kanam xeyna waye du bi ñeen wax yeen femme intellectuelle yi de yeen femme féministe yi dedet femme féministe li ngeen di wax ni égalité lool du égalité de lool du égalité de kon ci ngeen di joge moy lan moy top ndigal bayyi téré jigen di joge moy melni sayyidou sina khadija moy melni sayyiduna khadija say nop nama yalla bal waaw sayyiduna khadija moy nga melni sayyiduna aisha sayyiduna aisha mo de jangugo ci tarikh fenn fuñ ni ma sayyiduna aisha masna wax yonent bi lu yekati sidditu jeum te sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ñiko gënon na jégué sayyiduna aisha histoire limi netti sax ci bi nga xamanteni tuumal nañ ko te yonent sallallahu alayhi wasallam yabal ko keur bayam lam tontu sax tontu wuko yonent bi bayam lako tontu yonent bi dafa tok ay alquran wacci setal sayyidatuna aisha bayam woko ci ruqu niko demal nga tuubal muhammad muniko deet ban kay bu tuub de am demal nga geureum yonent yalla muhammad muniko bu geureum de am kay nak yalla lay geureum nak wax deug ndax yalla ma setal lolou bayam lako waxantel waye gis nga ba mu dello keur yonent yalla muhammad bi alquran wacce ba setal ko mu dello wat keur yonent yalla muhammad and ak lo lepp ay sa mustaqbal butu yonent bi ni merewon nga ba yub ma sama keur bay rusu ko xole lu tax sallallahu alayhi wasallam ni jigen bi joge tay am njabot aduna la jëm moy jigen bi joge fum tollu dana bigal borom keur ci sa bu amé ngeureumul borom kërëm yonent wax nako ali sallatu salam yonent ñene sallallahu alayhi wasallam bu jigen faato borom kërëm tim ko ni gëreum na tamuy dëgg aljina la jëm direct ben ngom benen bi ci dess moy yor njabot sonna ca yar leen tegg leen ci diine bo dé aljina nga jëm kon ñaar yoyu la mo tax sallallahu alayhi wasallam ni jigen gi mel non ñi ngi bokk ci min ahlil janna ñom jigen ñoñu min ahlil janna waye nak senegalais mom nim dege joge mom pour mom moy bat bo xamni wa mbedd ma koy dege moromam yu andal dem marché ak grand place ba falay waxe ak jogeem lolou du joge lolou mom ko ni ngi tudde way du joge xana ñu laaj gaay ba xam nan lañ ko wara tudde waye lolou du joge de lolou du joge

kon boy tak soxna qualité ya ngok la nga tan soxna su baax bo tané borom askan yonent neena baxna waye nak fitna la gëna jégué fitna ndax bis bu ni mo won la dayo amna sax hadith buma massa jang ci ben téré bu ñu tuddé defena taskirul askar demé nonu ben téré wax na ko lire ma gis ci ben hadith muni sallallahu alayhi wasallam neena sa bo také jigen ngir ab juddol sa bo xey gën di torax sa bo xey rek di gën di torax waaw parce que sa bu xey ni la duma sa nawle dina ko wax legi ci kanam bu muy waxtane digeunte doomu bagenu yaronata sallallahu alaihi wasallam buñ koy may sayyidi maaris dina ko wax ci kanam inshallah dina ko wax ci kanam budé borom alal bodé ko alal titel ab jaamam ngi mujj doon borom alal bo také borom alal té ngay ko xamni alal da la titel ab jaamam ngi mujj doon pour mom alalam ji taxna ci waawam do nga war di wey ci waawam rek pour mom ci waawam rek nga war di wey dedet nak dedet sayyidatuna khadija ak alalam ja da boole alalam ja kaddom nepp jox yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alalam ak kaddom la boole jox yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom neena bu ngeen di tak moy tindiku leena tak ko xamne day yak seen diine moy tindiku leen ko jigen jo xamne boko takke presque sa diine yakul presque sa diine yakul presque rek alquran neena wala tankahul musrikati atta yu'mina wala ammatu mu'minatu khairun min musrikatin wala ahjabatkum yow aji denc ji yow mu bëgg denc soxna alquran neena moytul jigen ñinga xamni danaka ñok sobe ño xawayam ñok sobe musrik moy sobe innamal musrikuna najas alquran neena innamal musrikuna najasun alquran la innamal musrikuna najasun mu ne ki nga xamni musrik la musrik bi mana moy ku gëmul yalla bokale katu yalla way amna xéti jigen yo xamni donté ay julit lañu ñangay def lo xamni mo bokaleyam waye rawati nak bi nga xamanteni jamono ubbiku na rew yi gënd loona légui loi islamique gouvernetul loi laïcité loi simple à la boré mom moy gouverner légui monde bi légi loi yoy moy gouverner monde bi bu jikon bo gisé l'islam ni julit bu goor señ na fek am yahoud bu jigen mu takko modini boba l'islam kaddu la jox goor moy kilifa keur ar-rijalu qawamuna ala nisa ginaaw goor moy kilifa keur bo takke jigen jo xamni mi ngi ci yenen diine yilif gi ngi ko yilif man nga dem ba convaincre ko mu dugg ci l'islam ni la sañ nga tak jigen jo xamni am nasrani la moy ci diine yent yalla isa la nek batay boba l'islam moy gouverner nga xamni goor momum kaddu ci keur ar-rijalu khawmun ala nisa jamono bo xamanteni tak nga jigen ju mel nonu man na dem ba nga convaincre ko mu dugg ci legui nak buñu demé ba equité ak égalité mo am buñu demé ba legui loi adina yi moy loi laïcité légui ñoo coiffé adina bi moy doxal adina bi kenn suñu ko bañ légui il faut très attention moy da ngay dem tak ko bokku diiné ndax né nga l'islam may nalako ci ay circonstances mo taxone mu may lako ay circonstances rek taxone l'islam may lako légui circonstances yoy sa dépassé moy bobu julit ñu bëré guñu ci war nañu ami soxna ila akhirih légui circonstances yoy dépassé na légui ñu ag ci jamono bo xam nak légui mbir mi dafa sensé moy da ngay tak ko xamni bokku len diiné té l'islam néna la bo také ko bokku lu diiné yeen ñaar ku ci jikko faatu kenn du don morom ja légui
nga gis jigen jo xamni dafa rafet bo gis alquran ni wala ahjabatkum donte ab taram dala yim donte da rafet bokku rafet gaddu rafet yanu rafet and ak rafet di dem ginaaw bokku len diine ñaara mana am nga convaincre ko mu dugg ci diine ji nga denc ko mu nek so soxna lol dara neewu ci wala mu no ko convaincre nga set ko xamni yena bokku diine bu nu dana am tar bu melni bala yem ci mom babu ko dak nga tak koka lolou ñekul ci diine ji nga nek amna ko xamni tar bi la yem ci ki nga bokku lu diine bam jaral la top ci mba alal ji la yem ci ki nga bokku lu diine bam jaral la top ci amna ko bokkal diine ko am lu ni mel mba lu ko uppu mota alquran ni wala ahjabatkum donte yem nañ len donte dañ leena yem ci ab tar mba ci alal bu len ko tak mom musrik bi mom musrik bi legi ki nga xamni mom mi ngi ci diine isa mi ngi ci diine musa gëm na yalla ga waye gëmul sab yonent gëmul l'islam bu ngeen amé njabot ndax sa soxna de nga bañ ko donu dara niwu ci xeyna manam ma muskilé fi mën na baña metti borom kër bi mën na baña metti ci mom wala sa borom kër faatu nga bañ ko donu xeyna pétat yoyu mën na bañ waye xolal ki nga bokku diine nga am ak mom njabot njabot bogo di ay doomi julit légui seen nday faatu l'islam ni bu ngeen ko donu nga dem ca loi yi nga xamni ñoo réussir adina bi loi yoyu la dañ koy don légui li la l'islam wax ngay def wala li loi adina bi wax ngay def da ngay dem doni ji sa nday wala da ngay bayyi alal ja jedd alal ji ngir l'islam ndax l'islam neena la waro ko don waro leena donant yeen ñaar légui ban nga ci tan légui andil nga njabot gi problème ak doom adamay fiñ tollu ci bëgg alal légui andil nga njabot gi problème parce que njabot gi l'islam neena len seen nday ji waru len ko donu ginaaw du ak julit te yeen ay julit ngeen jëkkeer ji wërta donu naka nonu bu fekkon ni jëkkeer ji faatu jabar ji non la ila akhiri wata alquran ni wala ahjabatkum donte lula meuna yim ci ndaw si lula ci meuna yim ab tar la alal la lu meuna don bayil mu dem bu non wala dugg ci l'islam fofu la jamono toll bu non wala dugg ci l'islam rek bayil mu dem ndax de dafa bette de dafa gaaw kagn lay ñew yalla xam gannaaw legi bo duggon ci bir l'islam di wër ndaw su leena gis ndaw su ko dak mom ni ci nek ci yenen diine ba yem la ndax taram ba ndax formam ya ndax nangamam ja bo duggon ci l'islam leena gis ndaw su ko dak su nango sey ak yow kon kay problème amatul l'islam solutionné nako solution bu moy ay ca ba nga xamanteni mbir mi tologul ni yaatogul ni adina demegul ni mayon nañ la lola mayon nañ la ko ki nga bokkulul diine ci ngiru malik sax mom dañ wax ni bu fekkonteni jaxason ak borom kërëm warna sangu ji ca ngaayel set wa legi bu fekkenté né la man ma ak yow bokku ñu diiné loolu duma ko jang fokay jangalé ca ngaayel set loolu ngiru malik ñom sax loolu lañ wax wa yeneen ngir ñom waxu ñu sax loolu mom bu ko nexé sangu set bu ko nexé bañu sangu set xam nga loolu batay benen muskila la ci ab julit balay benen muskila la ci ab julit nga ñew mu amaat benen problème ci kenji ba mom dal doyna war yi bari ci aju legui nak ginaaw yu bari yoy ci aju ak fi jamono toll nga xamni legui loi yi du loi l'islam waye loi simple à la boré la il faut très attention wala ahjabatkum la sun borom wax donte yem na la ci tar donte yem na la ci alal borom neena ci alquran min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmat ñun yalla rasulatu rum ñun yalla bokk na ci suñu kimtaal ñu bindal leen ay soxna yo xamni bu ngeen leen xolé bi bu ngeen jaaxlé bu ngeen ñëwé ci ñom ñu dalal leen ba seenu jaaxlé deñ soxna yoy min anfusikum ci yeen lañ ko jëlé min anfusikum de sa soxna si ngay deñ min anfusikum sa soxna si ngay denc min am fisika ci yow la bayiko ci yow la xare lu ñen ñaar kenn ngeen
alquran ko wax yalla ne lolou sama kimtan la lolou sama kimtan la min anfusikum lolou sama kimtan la mune way nak buma len di bolé buma len di bolé ñaar la bëggoon mu dox seen digënté al mawadda wa rahma mbeugël gu and ak yermande mbeugël gu and ak yermande bo dama ci borom xam xam yi xaj nañ ko ñaari xaj ñi naan rahma mom buñ ko waxe goor gi ko mom mawadda muy mbeugël buñ waxe jigen je ko mom waye li ci gëna am solo moy li sun borom wax ni li taskunu ilayha wari me kër kër yi ba ñew wari me kër kër yi ba ñew delu ci wa ci kër gi mom mo lay dalal le taskunu ilayha mo lay eberse way legi bi nga xamé ni nak legi adina bi gënd loona loyer sansé na vice versa legi lol deñ na delu ci wa ci li ma waxon legi legi bo xeyé ndaw ci xey nga yam gannar mu yam sow nga dem penku mu dem sow en ñaar ñep kenn ku ni xey nga liggey ngeen bokk dajé ci kër gi nga ñew di bëss loxo naan ko dama son mu la mala gëna son bo démé sax lamuy liggey mo gëna metti li ngay liggey yow so démé yow ci bureau climatisé nga nekk waye mom bo démé day dang dangi ba ngon jot wa ku yendo dang dangi ba ngon jot man na ñew dalal ko xamni bureau climatisé la nekkon muy benen affaire baba bu fekkone sukkandiko nañu l'islam dañ nan ko gor ki dedet yow yaay dem di wuti di andi di bokk ak ndaw da ngay dem di wuti di ñew di bokk ak mom legi nak comme lolu amatu ndax jamono sansé na bul bi legi lan mo wara am lan mo wara xew la taskunu ilayha joju moy bi la taskunu ilayha daqo rek waja'ala bainakum mawadda wa rahmat la jaa daqo waaw haw li yalla wax ko fi jele lo fi tek yalla jele ko li yalla tek ko fi jele lo fi tek yalla jele ko yalla bam ne li taskunu ilayha da ca tek wajja ala bainakum mawadda wa rahma waye gis nga bing fi jele bi fi adina jele li taskunu ilayha yalla ni may dama fi jele al mawadda ak rahma na fi jop ginaaw li taskunu ilaha amutu rek al mawadda dotu am rahma dotu am waaw ndaw si day wacc fekk ñu tegal ko facture bi ci bop lalam mu gaddu facture bi dugg ne borom kërëm wan ko ko ni nga facture baangi ni bi mu ñëel dama ko mbindaan mi jox nun la ayja 10-10 waaw 10-10 da ngay xëy may xëy acca 10-10 ñaata la 50,000 ku ne 25,000 waaw 10-10 ana mawadda ana rahma yéena fi jëlee li taskunu ilayha yàlla jëlee fi mawadda ak wa rahma bi ngeen fi jëlee li taskunu ilayha rek la fi yàlla jëlee mawadda ak wa rahma ngeen baal ñu ko fi jëlé rek yalla jëlé ci kon bu ñëwé ci suñu réew mi di Sénégal da amul benn culture bu fi amon culture bobu moy lan moy bokkon na ci li yonnentou sallallahu alayhi wasallam doon wax bam bëggé may Zainab bintu Jahsh kañi wax Zayd ibn Harith réew mo dem amna culture moy li nga xamni mo la sénégalais di wax diw guer la diw ñaño la diw teug la diw rab la l'islam en tant que l'islam mom lim xam moy julit ak julit l'islam lool la xam l'islam lim xam moy muslim muslima mu'min mu'mina muhsin muhsina
l'islam li la xam waye nak culture day ag fo xamni deugrayam ak ginaaw l'islam mom waxu ci dara bañu ko su boba dañuy gis ni respecter sa culture dana andi paix moy jam sa digënté ak say bokk sa digënté ak bokk ndaw ci sa digënté ak ndaw ci bopam respecter culture dana ko waral ñak respecter culture dana tax nga bejo ak say bokk bejo moy lan moy jappanté moy am muskila bu dox sen digënté ñak respecter culture dana tax ndaw ci bejo ak ay bokkam nga bejo ak say bokk nga bejo ak bokk ndaw sa bokk ndaw ci bejo ak say sa soxna ciow la ni kur ñak respecter culture dana ko waral men tambalé ci xissatu Seyna bintu Jahsh Seyna bintu Jahsh doomu bajjenu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amna ben way buñ wax Haris buñ wax Zayd ibn Haris Zayd ibn Haris diko xamni moko yar mu nek doomi jitt leem ci niñ ko meuna waxe ba wa mak gep dañu and massa ci nan Sayyid ibn Muhammad Sayyid ibn Muhammad Sayyid doomi yentu yalla Muhammad bi Sayyid doomi Muhammad bi ñepp ci massa diko wax mu nek culture bu sax fofa ci ñu bayale ko yentu yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lolu amé yentu bi sallallahu alaihi wasallam am doomi bajjanam ju mata dem kër mu ñew diko labat Seyna bintu Jahsh contane ci labat gi ko yonent bi labat ndax bobu da defé won ni sallallahu alayhi wasallam bopam la koy labatal am tank doomi bajjanam waye bimu jige ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam labatal ko ko bopam waye seydi ma ca keur ga la koy labatal te seydi diko xamni kuñ momon la liñ wax ab jam liñ wax ab jam boko comparer ak sunu fi moy digeunte ñeño ak geer legi biko seyna biege da mer ba fut dañ ni way man ma yaakar ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam man bopam lamay labatal ndegate xalem bi lamay labatal dal di ñew ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ki duma nawlem dama koy labatal duma nawlem yanante bi sallallahu alaihi wasallam ni ko mom la lay may bi lolou amé sallallahu alaihi wasallam dal di jël Seyna bintu Jahsh may ko Sayyid ibn Haris bim ko ko mayé lima xon legi ci boromum juddu ginaaw mom ci wa quraysin la bok borom damba tank la borom yah bu digile comme niñ koy waxe ah muy def sa bu toge ak borom kërëm bi di seydi bu waxtaan ni nexé rek liko ya am sens yo xam ngay duma sa nawale wallahi buru won ak waxi yonent bi xam ngay duma sey ak yow dama ni xana goor mom lum yambare goor lum yambare ah dama yakar ni bis bu ko jigen wonen program mu won ko war ko won bosam bok motax seydi bi nga xamanteni seyna dekk ne diko wax li mu ko waye damay sa nawale yow xana mu ne jall sa gannaaw yonent bi tax waye xam nga ni jomb na la man ma ngi bok fami sangam ah seydi mom tamit comme goor la lolou ñu lu ko mu ñu ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam damay wacc Seyna mu koy wacc sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka sawjak wa taqillah bu wacc Seyna de nang ko tiyé té ragal yalla tiyé sa soxna ci ragal yalla bu ko wacc de sallallahu alayhi wasallam boba amna lu ñëk ci yaramam yëg na ci yaramam ni Seydi ñepp momale nañ ko ni dooma muhammad okay sayyid ibn muhammad
ba ñepp xam ko yeg na ci yaramam ni bis bu setané ba seydi mi wacc seyna yalla ci bopam dana ko ko may mom yent yalla muhammad yalla dana ko ko denc lo for for tem boba mi nga ragal wa mak gep mbam ko réseaux sociaux yi mbam ko dan ni ha muhammad tak na jabari dom ja muhammad tak na jabari soxnam ok soxnas domam muhammad tak na soxnas domam ragal gim ragal lolou taxna sa bu seydi ñi réclamer ko rek ci liko seynab di wax muniko amsik alayka sawjaka wa taqilaha tiel sa soxna ci nga ragal yalla heure bu ñewé niko seynab dal dama ko wacc wax deug yalla lim may wax munu mako supporter ñu ngi nekk fi naan ay mala gënu jiddo duma sa nawlé lolou dal dama bëgg mu arrêté dama ko wacc rek dama ko wacc yonentu bi niko bu ko wacc tiel sa soxna ci nga ragal yalla waye sun borom wax ak ab yonentum ali sallatu wasalam nek wa tukhfi fi nafsika ma lahu mubdi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha'u ya muhammad sallallahu alayhi wasallam li tax seydi ñew ni la damay wacc seyna tax mi ngi may jaay guddu buray nga nan ko tiyel sa soxna ci amna loy neub amna loy yek yow amna lo xam amna loy neub li tax nangu wo seyna seydi wacc seyna amna loy neub waye li ngay neub man yalla dina ko feñal mu ne ko da ngay ragal nit ñi mbambala da ngay ragal nit ñi mbambala ba nit ñi mbambala dong motax nangu wo seydi wacc seyna bu idam jot jeexé nga takko ba nit ñi mbambala rek mu ne ko mbam mel nit ñi mbam ci réseaux sociaux yi wax gën lay saga ci réseaux sociaux yi du la wañi dara xam nga gan mbam mo lay wañi dara moy man yalla buma la mbambé wallahu ahq an takhshaw yalla gëna yey ci nga moy ci ndiko ko ngay moy ci ndiko mbam nit ñi moy ci ndikul mbam bi sa borom mo gën ngay moy ci ndiko nit ñi mbambala wala fnjay neena wala fnjay neena mbambu mbambu du ray wer mo niñ ko waxe ci non mbambu du ray wer nit ñi yaro réseaux sociaux nan muhammad tak na soxna doom mo la tax ragal ba nga taxo tem rek ci seyna seydi bëgg wacc soxna am nga ni ko do ko fi wacc sa bu lo waxe rek nga ni ko am sik allah ko sawja attaqila seydi mom dal di xey rek dal di plosé da dal di explosé ni yent yalla muhammad waccina seyna waccina ko ha legui li yonent bi don bañ dana am sallallahu alaihi wasallam wala lim ragalon bok bañu ko sax da ko ragal rek ndax mam la bañ te bo mi ngi wote ci l'islam bëggul ñu takal l'islam ni mom sax du mom personne waye l'islam bi la bañu ko takal ndax boba dañ muhammad mi wote ak yonent ndegate wo mom mi ngi ni di tak soxna doomam ko xani doom ko yoron bo ci ko mu di ko tak lo tax na nak bi mu wacce seyna ba idam mak yalla niko takko kan ak legi yalla niko ay ci takko kan ak legi sa soxna lay doon mom lañ alquran misal falama khada saydun minha wa taram sawajnakaha likay la yakuna ala almu'minina harij nga surat ahsab bi nga xamene dal sayd waccina seyna ba idam mak man yalla mani muhammad sallallahu alaihi wasallam denc ko nga denc seyna muy ndax dama bëgg ëlëk jilit ñi nga xamni ñoy ñew sa gannaaw lu melni bu len garé kenn bu len ko xasse kenn bu len ko yedde lool la bëgg dama bëgg jilit ñi ñew sa gannaaw ëlëk bu lu melni bu len garé kenn bu len ko xasse kenn bu len ko yedde ginaaw yoy ay porte bi ñuy jaar ci lu dagan ak lu haram bu ñuy saxal lu dagan ci yow lañ koy jaaré bu ñuy saxal lu haram ci yow lañ koy jaaré kon nak ay ca waaw kon di nga ci déggé ni sa bo také jigen té bi ngui koy tak ala la tax mba juddu lu né man la ca fekk lu né man la ca fekk bu ala taxé mba juddu lu né man la ca fekk dina ke lay jaay juddu man nga gis kenen ku ko geureu juddu fuf wala ku mu nangok sey ak yaw ci ab juddu taxut
legui nak mu dess liñu tudde nawlanté nawlanté l'islam nawlanté la xam nawlanté moy lan ndax nawlanté moy ki am alal comme niko sénégalais gisé sénégal mom niñu gisé nawlanté moy ki amna alal ki am alal ñaar ñu am alal nawlanté moy lan moy sa bay amna alal yow ku gor ki ku jigen ci bayam amna alal mbandayam amna alal nawlanté nawlanté ko sénégal gisé moy ki teugula ki teugula ki guer la nawlanté waye nawlanté ci diiné nak moy yeen ñaar ñepp ngeen bokku di ay julit yor comportement wu islam yor yarub l'islam lolu moy nawlanté alquran misal ko innamal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal khanitin wal khanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal qasin wal qasiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat ila akhir al ayah mu xam la ni mom borom bi fini wax égalité ak équité ci ngeum yalla ñoo ci bokk yam waye man dama koy ab ci contexte bi nga xamni ci lay waxe lé mi ngi doon wax ci équité ak égalité waye ma ab ko ci contexte bi ma waxe moy contexte su sey modi fep fo xamni ni bu fekke yow ko goor ki muslim nga sa nawle ci diine sa nawle ci sey bu moy kan moy muslima muslim nawlem ci sey moy muslima muslim muslim bu goor muslim bu jigen moy nawlem momin bu goor momina bu jigen moy nawlem muhsin bu goor muhsinatu moy nawlem muhsinatu moy nawlem muslim moy kan moy ko xamni dinem bu tayé 6 la bu tayé 9 la koku moy muslim moy ko xamni dinem dal ngum yalla am egul ci bayyi lepp lu bon ngum yalla am egul ci bëgg yalla ak gëm yalla jaral nako perte ay intérêt personnelam yo xamni diné mako ko xagn mu nang ko ñak ngir diné koku ki nga xamni yéggul ci mustawa bobu koku muslim la muslim muslim daraja moy premier daraja waye amna jenen daraja bu gëna kawé moy momin muslim mom bu dencé muslima sa buñ amé problème bo man nako réglé no xamni loxo day dem gemmin wala mu wacc ko wala muslim la ak muslima waye gis nga momin moy tan moy julit bu goor bi man na yor soxnam di ca loru sax te tax mu wacc ko ndax ngeum yalla ndax day japp ni yalla ko natto soxna si waye momina bu jigen nit non la moy man na yor jikeur jo xamni la yalla xam doyna waye dara da fay tok muñ ko rek xamni yalla ko natto da yegg ci dara ji mu'min ñom ñep nak muhsin mo leen gëna kawé muhsin bu goor bi bu yoré muhsin bu féké da yor ji soxna so xamni respecté wuko defuko nangam du yam rek ci muñ liko soxna ci def waye da ci bolé nak rafetal jimi ci mom lim ko wara defal du ko ci xagn dara koku moy muhsin naka non nit muhsinatu bu jigen bi non la moy bu ko yalla bolé goor gu doy war nek gi mu nek muhsinatu dana tax waxuma la di xol liko goor gi def waye da ci bolé sax nak diko teral nangul ko lo xamni sax amana dew ko nangul wala ndax jikom ju rafet yegg na ci dotul topante ak borom kërëm ci lum ko mëna def ci lu ñaaw dotul ko ci top koku moy muhsinatu mané nak bu fekké ni yalla da dogal yow ku gorati nga gis jigen jo xamni ab tar rek nga xemmentum ak rafetay mané bo duggon ci bir julit ni te koku du ab julit wala bokku len sax ngeum wala sax bokku len l'islam ci jenen diina la nek mané bo duggon ci bir l'islam da nga gis jigen du ko gëna rafet bo nopi gën ko rafet jikko gën ko rafet jikko bu fekke ni nak nanguna
fekk ci la ci sa diine nga diko travailler ci sa diine man na dem ba nek nak legi muslim muslima man na dem ba nek momina man na dem ba nek muhsina yu ci ni man na dem ba nek ko sans départ rek ci yow ko gor ki ak formation bi ngui koy defal ila akhiri ila akhirihi ila akhirihi bok na ci shakhsiyatul mar'atu salihah jigen bi am personnalité te bax jigen bi am personnalité ci l'islam te bax moy sa buñ beugé tek ay loi ci kawam yu l'islam d'accord day taxaw revendiquer ko day taxaw revendiquer ko ci kanamu ñep day taxaw revendiquer ko moy sa bo xamni bëgg nañu jël ay pouvoir yo xamni ay haqq yo xamni l'islam ko ko jox ni bëgg ko fukkati ci lo xam for force day taxaw revendiquer ko même bu faju wut dina ko revendiquer ma joxe misal la femme di mi ngi ni as-shakhsiyatul mar'atu salihah mi ngi ni taxaw juge bi gëna ay ci juge six bi nga xamni mo gëna wax ci six yi six bi nga xamni mom la ñepp gëna ragal muy six bi ñu wax sayyidina umar radiyallahu ta'ala mo taxaw ci kaw minbar minbaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la taxaw mom umar bëgg fokkati lenn ci ak jigen ni jigen na jox taxaw talal loxom niko umar na mu niko du fi amé kéro goor ñu bari dañu tit ba seen gëñu tubay tekki ku tol ni Omar jigen taxaw jakarlo ak mom nako li ngay wax du fi amé Omar dox khutba bi Omar lan la wax Omar dañi yeen jigen ni xam nga rawati na rew arab yi nak yeen jigen ni seen tan yi dafa seer ba goor ñi mënu ñu amé soxna lool nak faawu dañ koy wañi tan yi faawu ñu demine ko tan yi dañ koy demine faawu ñu wañi ko seen tan yi dafa upp dafa seer jenn jigen juk taxaw niko amat muy ko ñoo lank ba tudd ci naaju sun tan yi kenn duko wañ xana ci kaw mu neexnu rek sun tan yi kenn duko fi wañe la wax ci kaw mu neexnu Omar ne a ndax adinay bëgg tukki Omar mo xani bu masana wax goor du ci tek baat tay mu wax jigen nan ko waye fi nga li nga foko tek muy ko yow da nga fekk luñu yalla jox nga bako fokati ci ni loxo lol doole la wala sañ sañ la fekk luñu yalla jox nga bu ko fokkate ci suñu loxo fokkate muné ko fulen ko yalla joxe muné ko suñu borom waxul ci alquran ni wa ataytum ihdahunna qintaran wa ataytum ihdahunna qintaran jigen ñi na ngeen leen jox tan lu tol ni qintar muné ko wa yalla ko wax ci alquran kay nga bu ma jomul nga suratu nisa muneko ndax Omar fi nga taxaw ni man nga ma xeymal khintar num toll 200 000 wala 300 000 wala c'est muneko khintar mom ken xamul num toll muneko kon jeexna baye ñok sun khintar xam nga no Omar def six bu honnête la six bu honnête ngi non Omar daf ni ah vraiment nak vraiment dossier bi ma tim Omar Adjoum ndaw say wax deug neexul ba neexul waye tay Omar Adjoum mom ndaw si mo wax deug aka neexone juge yep mel nonou juge bo xamne buñ la indi le dossier mu woor la ni dossier bi ay tiaxana ke tapale dong la nga fatañ ko def ci beuri go mbalit ba nga fatañ ko tek ci beuri go mbalit ba Omar ngi ni taxaw bim waxe lolou ba nopi jigeena jog taxaw niko laysa salika lak ya Omar li nga wax duñ ko def laysa salika lak ya Omar legi xolal suñu jigeeni jamono yi femme intellect ñi tuddu seen bop ay femme intellectuel ana lan lañu rewandiquer ñom luñu rewandiquer ñom degg guma ci ko rewandiquer mbirum gor jigeen ci ñom danaka degg guma ci ko rewandiquer suñ ndaw yi ñu yaq ak suñ gané yi lan lañu rewandiquer moy liberté totale équité égalité yoy de la gis femme intellectuelle yi diko revendiquer ci tribunaux yi
ensemble ak penc mi lool la gis ñukoy revendiquer jigéni ñi nga xamni seen loxo jottu seen ginaaw kep ñoy revendiquer seen jabar gi nga xamni nar nañ leena yaq té l'islam protéger leen ñom rek la gis ñi diko revendiquer ñom rek waye batay gis nga yow jigen ji sa bo xamanteni ni da nga bëgg revendiquer lo xamni sharia da ko ruti buñ la wa indi la ay lay yi wanani li nga wax du l'islam nga tek ko fi suuf yoy nak am manu gutal ni tek ko ci suuf gis wa fa intellectuel lan lañu revendiquer nenañu pourquoi pas mirage goor ak jigen biñ yam dañu wara yam xam nga ñoñu revendiquer luñu diiné ñoñu alali adina lañu revendiquer waye droit yoy diiné ci bopum l'islam ci bopum alcorane ci bopum moni jigen goor ben goor ñaar jigen ben goor ñaar jigen ben abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu momit ben juge ci atakat yi imam la abdullah ibn mas'ud momit da tok ci ben khutba ci ben minbar di khutba minbar mo xoso da tok ci ben minbar di khutba dal ni yeen jigen ni aram na ci yeen ngen di xéssal aram na ci yeen ngen di yett seeni ba ngir bëgg sakal yalla ngir rafet aram na ci yeen ngen di njottu way ni jigen ni def njottu seen lex yak yoy pour apta li yépp aramal nako yalla aramal nako ci yeen la femme intellectuelle dal di juk taxaw ben femme juk taxaw niko yow ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud li nga wax foko tek man de hafizul qur'an la mokalna alquran baqara ba minal jinnati wan nas li ngay aramal man gisumako ci jigeena taxaw de ak jisbi niko li ngay aramal ni jang na droit yep mais gisumako ci han gisumako ci fenn fuk alquran waxe abdullah ibn mas'ud niko ah kon dama yaakar ni da nga déssé lire texte bu baax da nga déssé lire texte bu baax rek waye amna texte bu ñew aramal ko li ngay wax ni yett say bañ ngir bëgg am sakal yalla wu rafet ak njottu soppi saw yalam ah amna texte bu ko aramal de muniko ban texte la man baxala bu minal jinsu wanas mokal nako muniko ndax dajé wok aya bu sun borom di wax naan وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من أهكي أهكي اتقوا الله إن الله سريع العقاب من سورة العصر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يقول يا الله دموني ما في يبال يوم تيال محمد من يقول لم لين ديغل نين دف لم لين ترن نين با من يقول من يقول يوم تيال محمد مؤمنك mo téré jigen bi yett ay bañum kon mi ngi ci alcorane yent yalla muhammad momu mo téré jigen bi njottu kon mi ngi ci alcorane yent yalla muhammad momu mo téré jigen bi soppi bindam kon mi ngi ci alcorane muniko ndax hadith ba neena la ana allahul wasimati wal mustawsimat wan nasimati wal mutanasimat wal mutafallijat li husnil khuluq aw li husni لحسن الخلق أو لحسن المقيرات خلق لا المقيرات خلق لا ما نمدل سوف يبين دبي على بليش جبلو ما نمدل ضرور تقول بفكر يبين بضرور موتخ ضرور ممكن وقتي تتوب ماي لو خم ندال بون نسيت له من تنياك دال من تنياك بس كده فلي لور ضرور لا دال فلي لور سبب الإسلام مين لا nga dindi ko nga yett ko nga nangam ko koku bindi bu meuna doon même bu fekke ab ciir la bo xamni sax dafa am fo xamni toujours daf la fay lor ciir bobu nga dindi ko l'islam daf la koy may waye mu ne ko nak bu fekke ni du lolou wone taal do nga tax ci la ko l'islam aramale yont yalla moni yont yalla muhammad moni yalla rebbuna jigen jo xamni day soppi ab bindam ngir bëgg ab taar yetti bañu ngoccok xéssal ak yé ci aju
waye gis nga jigen jojo momi num def samihna wa tahna dafa daldi d'accord dafa d'accord legi sun jigeni intellectuel yi bis bu nek mini len gor ñaar jigen ben alcorane ko saxal ñu taxaw lank rek ni equité égalité motax ñom duñ ay femme intellectuel ci diiné ay femme intellectuel ci diiné dede ay femme intellectuel ci diiné ndax sun borom tabaaraku ta'ala da wax ci alcorane ni ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umul qiyar min amrin rafetul yelul jaadul wurta am ci julit bu goor ak bu jigen bo xamni bu yalla ne ni la ñu taxaw ni waye nak me ñu taxaw nak ni waye nak me sun borom neena lo rafetul lo jaadul lo wurta am waye nak me yalla bind la mom la wax ba nopi ni la ñu nan waye me muy lo wurta am kon nak señ modou buñu de waxtane jigen jo xamni jigen ju am qualité la jiko yu bax jiko yu rafet jigen ju diñ ngir ñukele ko soxna jaratullah maryam busu kenn ku ne xam na ni femme intellectuelle won bo xamni shakhsiyam moy personnalité foko tak wessuna foko tak rek wessuna jaratullah maryam busu personnalité foko tak wessuna personnalité mën ta wessu yereb yalla bi am ko samp dara ngir fas ko yene jangale te yalla dom tax nga dal di taxaw tem ci nampal ko bot ko rogandiko bot ko rogandiko koku moy soxna jaar sallahu maryam busu ci ginnaw sun mor antese kon li nga xamni nakali yo wax nako wara kul rajulin asima imraatun azima waxtu wa xamanteni jigen gor gu reussir gor gu jambaré gor gu am bu yegg ci obsessifam jigen bu am volonté mo ne ci gannaawum akay naam lolou seigne mo am tassali ak soxna jaratullah maryam busa tektale nañ ko tektale nañ ko seigne mo am tassali kenn ku ne xam nga ni gor la won ko xamni l'islam kalimatullah hiyal hulya rek ko itelon moy l'islam yekati ko l'islam taxaw l'islam waye yalla yebal jigen ju melni soxna jaratullah maryam busu mu ñew nek ci gannaawum tak askumbam bam deugar deug and ak mom ngir ñu taxawal l'islam ba tay mo ñu andil ki nga xamni digem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ajima gaawla bis doxu fi digem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tun ko rok fas xaju fi fan la ko jele te fofé motax ñu ni kon waxtaanu tay wi nañ ko ñukkale soxna jaratullah maryam busu ah ñu ngi leen ko waxe nak waxtu lu bari dafa raw yeex nañu tambali de ngeen heure ba ñu ñu bisone nga leen lu may xara ñu ni tege kon xamna dañ yemalé fo waxtaanu rek ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di dolle gërëm bu baax ak ñaanal ñu xamni ñoy way andak daara ihya ulumuddin ci seen xalaat ci seen jappale ñu ngi leen di wax jasaakum la khair jasaay rawatina suñu bokk jigen ni ku ci melni soxna njoba ciun xam ngeen ni wëlé rew daara ji la da daan tok rek degg may tuddu ku ñi wax soxna mama jong nga xamni moy ki jikk nek yaayu daara ji mi nekk France legi déplacé wona ci taxaw daara ji ñewna ba fi ci daara ji mu bokk ak domam daayira mu ni ko yow dal dama dégg ci Moustapha Mbaysam di tuddu sa way jur dimbalé ma rek bama am numéro bam ko joxé numéro bi mom ci bopam mu and ak borom kërëm and ak ñun mat at yu yag sa bu ñëwé Sénégal bala génn réew mi dana ñëw ba ci daara ji ba bari ci dem rek ñëw na fi mané ko tay mom bala nga dem
dana téléphoner seigne modou mbay thiam jox lako far yalla dogal bima ko joxe sax ndekete seeni bokk xamanteni kassalika lol lay wax ci ku melni soxna si nga xamni mom lañuy wax soxna deynaba soxna deynaba sar ak borom kërëm ba seigne wali fay di ñoo xamni ñoomit non la démé rek yalla dogalé xamé bi and nañ ñom ñaar ak njabotam ñoo bu wi ci daara ji non la ko soxna ñoo mi defé moy and na fek borom kërëm and fek ay doomam ñom ñep ci dëgg dëgg loolu reyna lool ci ñun reyna lool ci ñun té dara waru lu ko dul l'islam ak cheikh ahmadou bamba dong mo leen itel kon nak ñu leen ci sante di leen ci gëreem di leen ñaanal yalla yalla sam leen ñom soxna daba jum ñom ñep rek waaw ñom ñep daana leen tuddi fi waye ñom ñep kazalika gor ñi tamit naka non seigne modou amna ku ñi wax soxna sodo xuma tan jité julli ke magalu geej gi fete yof mom tamit mang koy sante bu baax diko gëreem jamono yi nga xamé ni dox ka ci guddii ñew nañ fi ci daara ji te bëggona jël luñ momut man leen du ngeen ko fi jëlé ba suñ toola juddu ja bam ko déggé la fexé ba am sama numéro téléphone woom ñaanal ma karangé go xamni rek te mom kat mag la mo xamni jaxaso na kilifa yi diina yu bari waye ñaanam goga daf ma ko ñaanal bama ko yitt ci sama yaram yëmu ca bam noppé bam coupé rek dafa yëkëti addé yonné ma nima yow kula jappalé wu wërta jël li nga yor wala jappalu la wara baye li nga yor ma yaakar ci la yam dañu dima wo téléphone ba barki dem ndaysan ci magalu kassu rayam gi mu delu ma yonne adde yemu ci bin ñewé ba Touba mu woma nima ñew na Touba fakk da bëggu ñew ci daara ji mané ko nak man ma la gëna wayef kon bal man ma ñew rek bi yal dogalé ma dem kërëm ndegete mom kassu rayam magalu kassu rayam bu jotté ak yenen magali day wacc ci bu bare bare kërëm diko sédélé gox ba dëkk fofu manam ñi dëkk ci koñ ba mu di leen ko sédélé ngir jëmmi yalla olé ko mu di ko nat par kilo dédé kenn ko ndé ngay ñëw rek mu jox la saab wallahi loolu moom kenn nekk li mako ma ci yam ak saab ni ma nga dëkk fele ci bor yi guyu sew néna ko nak man li ngay def ci lu baax sax loolu bëttuma waye li ma bëtt dëgg daal moy wax dëgg yalla ku sant xuma mëna sédélé ciëp loolu moom mo bëtt loolu mu toñé nako sax buñu duggé ci biir waye ko yaakaar na ko mu xom mo na joxe lu ne xamna loolu waye ciëp moom yaakaar won nin ku sant xuma mëna ko joxe munima ni ngay gis ni man mak sama njabot ñun ñepp lay diglu mune ma sa bu julle fajar ba nopi suba ba nopi fofu lañu tok dila diglu dila diglu mune ma legi dafa mujj sama doomi ñun ñepp massa ci di diglu waxtani ndax liñ ci mëna jëlé ci njariñ ila akhir ila akhirih mune ma legi lañu diglu suba ba nopi diglu waxtani nek fa di discuter ci waxtani te waxtani lo rek ko taxana juk moy julit ni jariñ ñoko rek luñ ci wax tamuy lu am jariñ rek julit ni jariñ ñoko kon dal ñu leen di wax jazakumullahu khair jazai man aw masin pay sun borom am sinu pay yal ni len fay yal ni len fay yal ni len sam yal ni len a ñi ngi len wax jere ngeen def jazakumullahu khair jazai amul men mbolo moy duggu luddul buñ déggé sa tour wi rek daw nañ wër la song la buñ déggé sa tour ci ni mbor yaangi ci bir mbolo mi rek ñom ñep faq nañ ñew yalla xamnako yalla xamnako danaka damay neubutu ba leg leg mo melni rek melantane ko xottu gertem japp sama jambul lul lol rek la yalla xam deena waye lol lepp nak ah du darandul l'islam ak cheikh ahmadou bamba fofu rek ngay meuna xamé nit ñi bëgg l'islam rek waye ñu bëgg seigne touba rek yalla xam nako nit ñi ak ñoo bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ak ñoo bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ba buñ la seené nga té nab nabi sax ñu and ci ayaw di nab nabi yalla ni len yalla fay yalla ni yalla fay mënu mako di ñak bañ wax xeyna li mako def bari wul waye li mom mën ta ñak ñu leen wax yeen ñepp muy goor ñu muy jigeen ñi jasaakumullahu khairu jasaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bayam bu ndaw mo doon denc soxna soosu, ñu naan ko soxna Pende Diop. Soxna Pende Diop. Alquran ay bari, hadith yan sallallahu alaihi wasallam hadith yu bari yo xamni defal nañ jigen ñi formation ku ci bëgg nek as-sakhsiyatul mar'atu fil islam la femme din fil islam ku ko ci bëgg doon alquran orienté na la hadith mustafa ali sallallahu alaihi wasallam orienté na la ku ko ci bëgg doon rek l'islam wan na la fi ngay jaar ba nek jigeni julit bu am personnalité ci kanamu yalla ci kanamu malaaka yi ci kanamu gañu bax ni da nga fa nek jigen jo xamni jigen ju am personnalité ngay doon lolo tax seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ba muy takwin way juromu jigen wo wi wo ndaw wo wi tantam joji ngeen balma daf ko ne alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fayaghfir laki da nga bëgg nek jigen bi am personnalité ci l'islam muniko waw muniko xam nga fan ngay lan moy sa premier père père bi ngay jëk tek sa premier père moy asabru mané muñ bo muñul do mëna nek mukk la femme din bo muñul do nek mukk jigen bi am personnalité ci l'islam muñ moy premier chose asabru deuxième père muniko taqwa rabbiki nga ragal sa borom nak ngay muñ ba nupp ragal sa borom fi sirri wal jahri muy ci lu neub ak ci lu feñ muñ gi du taagne bu nit ñi téwé rek nga muñ buñ démé sa muñ jeex dedet fi sirri wal jahri du taagne nga ragal yalla ci bu nit ñi téwé bu nit ñi téwul do ragal yalla muñi dedet fi sirri wal jahri ragalal yalla ci société bi fan ngay jëk tambalé moy ragalal yalla ci sa biir kër sa digënté ak sa borom kër sa digënté ak say doom sa digënté ak say dëkkëndoo fofu ngay tambalé ragal yalla gi fi sirri wal jahri nga dal di génn ci société bi nga ragal fa yalla bu fekké ni sa borom kër da la jox bop te regalo yalla bo muy tul dañ ko duggal ci biir bo muytul da nga tax mu beddi ay domam bo muytul da nga tax mu nek ay alma ci domam bo regulul yalla ci society bi boy genn comportement bu la neex ngay amé waye bo ragalé sa borom du tiagne n'importe quel ngay genn ci kër gi dedet ndax lutax da nga ragal sa borom fi sirri wal jahri né li boko défé fa yaghfir lak yalla dalay bal yalla dalay gom fasé dutu am bakkar sun borom dalay gom fasé dutu am bakkar la femme din fil islam shakhsiyatul mar'atu fil islam muniko duñi ala tawbati bittihadi wala tamili li siwa rasadi muniko bo beugé nek jigen bi am personnalité ci kanamu yalla jigen bi am personnalité ci kanamu malaaka yi jigen bi am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga ëmb leen nek seen nday lolou boko bëgge doon boba kat ma ngi lay denk do mi ala tawbati bittihadi ngay sax ci tewlu maguk sa borom iko tuwal fo tollu and nga farlu wala tamili liswara sadi te bu ko adina yagale mukk ba nga am ben vision bu ñu nga focus ñub mom la ko señ Touba bo bëgg am personnalité ci kanamu yalla am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga doon seen nday nangu nga doon ëmbu leen na mu ne ko wala tamili li sa war rasadi nga focus ci ak ñub nga focus ci ak ñub waxtu wo focus ci ak ñub rek sa nga xamni sa vision yépp moy ak ñub du baba wallu yi dañu nangu nga doon seen nday dañu ko nangu

ci bokku ci li tax na nek femme bu am personnalité ci kanam yalla ki malakam moy doomi ala al khumul wa tasaturi ma ngi lay denk nga saxo mur sa awra na nga saxo mur sa awra lepp lu wërté feñ ci yow té moy xar kanam ak ñaari tënk rik bu feñ alis banena al mar'atu kullaha awra ila wajha wa kafaya ila wajha wa kafaya yeen leppam awra la bam def xar kanam bi ak ñaari tënk loxoy señ touba ni ko bo bëgge nek fam bu am personnalité ci kanamu yalla ci malaikam duumi ala al khumul wa tasaturi wal taqfidi sawtiki sawtaki dahra tuskari nga boole ci nak nga mum saw lamin wal taqfidi sawtaki mumul saw lamin jigen bu bëgge am personnalité day mum aw laminam day mum aw laminam waye bu fekke ni groupe whatsapp bu nek da nga fa dugg sanni fa sa grain de sel ëlëk nang ko fekk ci mbedd mi ëlëk nga fekk ko ci mbedd mi mu ne ko kon mumul saw lamine wal taqfi li sawtak saw lamine ñu ko tiyé fo mën ta ñak bañ wax na doon wax ni soofé ta yam ta gatt wal taqfi li sawtak mu lool nak defé la wax sa giiru dund gi yépp sa giiru dund gi yépp soko defé tuskari yalla du deñ mukk di la sante ak geureum soko defé yalla dalay sante fum tollu ak geureum munuko la tansuri ma dumta ayataka munuko la tansuri ma dumta ayatan ila khairil lasi tahliluhu khadin jala bokku na ci limu lay denk yow soxna pendu job bo beugé nek jigen bu am personnalité la tansuri ma dumta ayatan ila khairil lasi ta'liluhu ghadin jala rek way te giru dundu ma nga lay ñaan bul gendiko bul jema xalat jëm ci lenn lo xamni yalla deganalu ko ci yow lepp lu yalla deganalu ci yow rek nang ko fa bayyi ak lu lola neex neex neex ak lu lola ri ri ri ak lu ganjaru ganjaru ganjaru señ touba neena bo beugé don jigen bi am personnalité lolé gannaaw yalla deganalu ko fi yow nang ko fa ba gannaaw yalla deganalu ko ci yow rek nang lepp lu ñi li deganul ci jigen ni julit rek bako fa waye boné waye mé wala kin yahni c'est-à-dire baxatul baxatul lepp lu yalla deganul ci yow nang ko fa ba waaw da ngay jaay naan man femme intellectuelle la jang naa science ba téere yi jeex nga ni am na benn xew-xew bu ne ci pénc ni xew-xew boobu mooy ban mooy ñu yàlla defut ñoom ragal yàlla ñuy veyole jigéen ñi loolu day xeex ko lu am njariñ la lu am solo la taxaw ci mu dañ lu am solo la donte kenn mënu ko nag kenn mënu ko fiy dindi kenn mënu ko fiy dindi ndax moog addina ànd ñëw violation boobu moog addina ñu ànd ñëw kenn mënu ko fiy dindi xëy nag mënees na koo jàmbat ba ñu moytu bu waaye nag loolu soo ko dee jàmbat ak di ko naqarlu bu mu ànd ak def lu yàlla tere lu xaraam yow nee nga da nga fiy bëgg a jëlee violation ñoo ko fiy jëlee mooy def yaramu neen taxaw ci pénc mi di manifesté wu la qadarallah wala saman yow koy da ngay yokk waaye wàññi wa xaj bu gis ndawal xaj bu gis ndawal nga ne ko bu laal ndawal bi même boo ko doon dóor ball fi tamit dana ko laal boo ko doon tëj 10 ans du teemu laal ko ndax yaa ko wan ndawal bi kon li nga war a def mooy fexe ba bu xaj bi gis ndawal bi ndawal gi moom boo bëggee xaj bi mucc ci fexeel ba bu xaj bi gis ndawal bi waaye teg ndawal gi xaj bi gis ndawal gi ba nopp nga ne xaj bi bu laal ndawal bi boo ko doon dóor ballu fetalit dana laal ndawal bi kenn mënu ko koo teelaal moo tax mënu ko ak lu mën a xew ak lu mën a xew bu mu yàgg mukk ba nga jéem a gendiku
lo xamni yalla deugenalu ko ci yow yalla deugenalu ko ci yow moy wone say awra yalla deugenalu ko ci yow wone sa awra jox loxo goor gudul sa mahram du sa borom keur yalla deugenalu ko ci yow muni kon nak rek waji na nga fexé ba lepp lu yalla deugenul ci yow nga bayiko fa mu ko djema gendiku mu ci djema focus munoko wala tarumi tahata llahi bila tahati sawjiki taqi sil ula ma ngi lay denk yow soxna pend djop bu fekke ni beug nga nek jigen bu am personnalité ci kanam yalla ci malaikam ci kanam yalla ak wali wi bu ko yagale mukk bu ko andina yagale mukk mukk da nga djema am ngeureumal yalla te jaro ko ci sa buntu borom keur wax ju reey la seigne touba wax fi ma ngi lay ñaan yow soxna pend djub bu fekke da nga bëgg am personnalité ci kanamu yalla da nga bëgg am personnalité ci kanamu malaika yi rik way bul djema am ngeureumal yalla mukk te jaro ko ci sa buntu borom keur alquran neena wa atu buyuti min abwabiha ku bëgg dugg ci neek te bañ sa mbubu xoti ko jaarul ci buntu ba buntu bi nga bëgg jaar jëm ci yalla moy sa borom keur seigne touba ni ko bul jema sakku dara dara ci sa borom lu ñu dang ko jaar ci buntu bi waye ban borom keur la wax ban borom keur loloy li am solo nak goor ñi ñu deglu na goor ñi deglu ndax da ngay gis goor go xamni dañ koy wax li rek mu dal di commencer woganti dara ak yeex yeex yi defé ni mo ca nekk fekk nak borom keur bi ñu wax ban la seigne touba wax nako ko taqi sawjiki taqi la seigne touba wax sawjiki taqi borom keur bu ragal yalla yalla man yalla mi nga xamni sul ula mo kawé ñepp yulif ñepp mom ñepp lu ko sopp def borom keur bi nga xamni ragal na sa borom bobi mu yalla mo mi bind mom la bind ko mom ko neena borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla borom keur bu ragal yalla waye borom keur bo xamni bané xam dong na la top borom keur bo xamni ni ngortam dong na la top borom keur bo xamni mala yef dong la bëgga top dedet dedet sawjiki taqi la wax xamna goor ñi duñ bëgg ma yag fofu waye sawjiki taqi la señ tuba borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla mu ne ko bu jëme wu dara ci yalla te jaaro ko ci sa borom keur bu ragal yalla bi bo bëggee ngeureumal yalla jaar ko ci sa borom keur bi bo bëggee aljana jaar ko ci sa borom keur bi bo bëggee taxé jaar ko ci sa borom keur bi waye ban borom keur sawjiki taqi borom keur bu ragal yalla ay borom keur bu ñene yalla ba dëkk ma ñene yalla koku waxu ñuko de koku waxu ñuko dedet koku waxu ñuko koku waxu ñuko kon ragal yalla gugu bul fatini jigen gi li tax mu dagan la te ragal yalla lañ ko tek yalla tax jigen gi dagan la lo tax hadith ba yaron ta sallallahu alaihi wasallam neena won ittaqul fi nisa'i fa innakum taswujuhunna bi amanillah bi amanatillah sallallahu alaihi wasallam neena ittaqul fi nisa'i fa innakum taswujuhunna bi amanatillah wastahlaltum ajsaduhunna bi kalimatillah eyen gorni ragal len yalla ci jigen ni ittaqul fi nisa'i ragal len yalla ci jigen ni muné ko muné ba ngeen len di labat tan gu ngeen yobbu won yalla ngeen yobbu won def ko muy seenu tan yalla ngeen yobbu won mu don seenu tan confiance yalla ngeen yobbu motax mu dagan len bañ len koy may luñ jang turu yalla ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida mune amana bi ngeen jël ci yalla yobbu ko ba tax ndaw si dagan len ndaw si dagan len way set len ci yalla mom bok ngeen ragal yalla ci ndaw si ragal len yalla ci jigen ni yunus sallallahu alaihi wasallam wax mune ndaw si li tax aw yaramam dagan la ba fofi tek sa loxo ken dula bindal bakar ba nopp bindal la tuya ba bolé ca lu ko waral amna jamono bo xamni saw yaram bu laalé yaram ndaw fi ci sa tayef bop bakar lañ lay bindal waye legi
yobbu nga fa turu yalla ba tax ñu jox nako ci turu yalla ba tax aw yaramam dagan na fu la fi neex tek sa loxo ba nupp dañ lay bindal tuya ba tek wastahlaltum ajsaduhunna ci turu yalla bi kalimati llahi ci turu yalla la len seenu yaram dagané ba fu la neex duggal sa loxo ci yaramam te do am bakkar waye sax waxuma la do am bakkar waye dañ la ci bindal tuya ba nak doli ci dañ la ci bindal tuya ba doli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa ma sa waxtaan ba yegg ci jotté gi borom kër di jotté ak soxnam sallallahu alaihi wasallam ndaw tuya ba juri borom kër bu jotté ak soxnam way ndaw tuya ba juri sahabatu kiram ko ya rasulullah banex bobu banexu bakkar ni ni ci bindal tiyaba sallallahu alaihi wasallam ko boko defone fu deugul na ni lay bindal muni bakkar muy jeexna kon kay boko defé fu dagal contraire bi lay ñew ni lay bindal tiyaba ginaaw boko defone fu la haram ni bindal la bakkar kon boko defé fu la dagal ni bindal la tiyaba muni nak pour yalla ngeen yobbu ba tax yaramu jigen ñi dagan leen yaramu jigen ñi dagan leen kon ragal leen ci yalla muni ولكم عليهن وهن عليكم ولكم عليهن من وا داكور نا من يونت بي ني يين غور ني ام نين دووا سي جيجين ني ام نين سي دووا جيجين ني دنج لينا اميل اي دووا يو خامني دنج لين كو ورا جوخ لول داكور نا سي ولكم عليهن يين لين يليف ولكم عليهن ام نين نيوم سان سان ني ديفال مو ديف بال مو با ولكم عليهن waye nak wahuna alaykum de ñoomit am nañ droit ci yeen de ñoomit dañu am ay droit ci yeen de wahuna alaykum dañu am ay droit ci yeen sallallahu alayhi wasallam lim rek lim l'essentiel bi ci droit yi l'essentiel droit yi bari na waye ben l'essentiel rek ñaari l'essentiel rek la ci lim moy muni mom sallallahu alayhi wasallam fitaamihunna wa kiswatuhunna fitaamihunna wa kiswatuhunna bok na ci droit yi nga xamni amen ngeen ko jigen ni muna muni moy ngeen di len jox ni lek fitahamihunna yene len yoral dépasse yene len wara dundal fitahamihunna sen droit la sen droit la wa kiswatuhunna yene len wara waddu yene len wara waddu waye 50-50 da ngay xey may xey kon nak 50-50 dedet baye ko cobarem rek lum def nga xamni ci cobarem la ko defé bu liggéen ba wér dé mu yëkëti salaire bi yépp ñu la lijay am akay lew na la té jigéen ñu bax ñëpp lepp luñ am bokk nañ ko seeni borom kër jigéen ñu bax ñëpp nak la wax ndax day xamni possibilité bi ma am bay liggéey possibilité bi ma am bay liggéey bu fekkon tani sari ad dong lañu top bu neexon sama borom kër duma liggey ndax amna sañ sañu téré mako dina amone sañ sañu téré mako waye mayna ma jog di liggey kon nak limay am na ci bokk ak mom diko jappalé ci yenn yi waw lolu mom dara neeku ci waye nak bu ko def mu nek droit du droit boko ne 50-50 ndax da ngay xey may xey dedet du droit du droit wahunna alaykum fitahamihunna wa kiswatuhunna sallallahu alayhi wasallam neena yeen goor ñi amel ngeen jigen ñi ay droit droit wu dox leen ñi lek droit wu di leen wad bu la ne teggil na la konday li amul problème bu la ne teggil na la dekk bi man na ma dekkal sa bop amul ben muskila teggil na la dépasse bi ma muskila fihi kenn du la ci bindal bakkar waye nak bu fekke ni yow ya ko ni ay ci 50-50 la 50-50 la da ngay xey may xey ah kok mom du sharia kok du sharia muy dund bi muy dekk way bi muy ko day li lu ci nek yonnate sallallahu alaihi wasallam daf ni min qadrikum nim ko mané fi dolem toll min qadrikum moy fi dolem toll ñun bal ma min qadrikum fi dolem toll fi dolem toll waji mom ab kaskara la manam kaskara la manam boko ko xebal nan ko sama morom yaangi dekk ci ay air prise 4 et après
mom dolem ci kaskara lem sa morom yaangi sol ay mbasseris mom yalla dogal na wax salamanam nangulen dogalu yalla ba kero yalla di len dépasser lo fofu waye bu mu len taxa mukk dug ci lu arab liggey jigen dagan na waye anam yi sari awaxit la dagane anam yi sari awax est ce que nak respecté nañ anam anam yoyu lolou mum taxuma djog waye li am moy pour mu liggey dagan na waye naka ci naka waw jamono dana yakku ba nga xamni legui nit ñi bo dé wax lu l'islam wax dañ nan waji dafa tardé wallahi tardé wu ñi fi téggu l'islam né ci lenen ñoño tardé ñi fi bayyi l'islam nek ci lenen ñoño tardé ñoño tardé kon nak min qadrikum yaw la war dé waye min qadrikum ni ngi ko mané ni ngi ko mané bu féké ni man mu ko dekkal fu bax waddu ko ko day lu bax jox ko dindi bu bax ba nopi nak bañ ko def ngir top sa bakkan yalla xamna ba mel lang lay xaar de ba mel lang lay xaar même bu fekke ni ndaw si munu ci dara wala xamuko wala neub nga ko ba xamuko yalla mom xamna ko yalla xamna ko de di jox sa wa keur fonde bo gene dem ci restaurant ba commander say ganar da nga yakar ni yalla gisul bis bo duggé bammel lo lékon ci ginar dang ko ding ko yab bisu kérok wallahi bayi sa wa kër ni dundu werayan yow bo fi duggé dem ci restaurant ba commander lula neex di dundu sa nice ma légui nak ha man nga raw fi ci adina di waye alakhirah do raw de alakhirah do raw de lolou na la lèr alakhirah do raw kat alakhir do raw de na la leer kon bu señ touba ne soxna penda job ma ngi lay ñaan buñu jema am ngeureumal yalla mukk te jaaro ko ci sa buntu borom keur waye borom keur ban taqi taqi saw jikki taqi saw jikki taqi rek ay borom keur bo xamne la yalla xam doyna munako wal tahlamu an ji'ada niswati fi ta'ati al aswaji dun miryat munako ndax ma nga lay xamal te nang ko nang go xam bo beugé nek jigen bi am personnalité al mar'atu wala bok as shakhsiyatu al mar'atu fi al islam da nga beugé nek jigen bi am personnalité ci bir islam munako nga xamni jihad ci jigen jihati jigen ñu amone ko moy top borom kërëm jihati jigen dem ci front ba di défendre l'islam ba l'islam am ndam te goor ñu mu amone ko budé ci jigen ñu moy ñu top seen borom kër diko défendre di and ak mom ba seen borom kër réussir koku moy jihati jigen moy jihad ci jigen gi taxaw borom keureum réussir muna muni jihati jigen ngok wal ta'lami anna jihad an-niswati fi ta'ati al-aswaji duna miryati neena man señ touba li mo wax werante amu ci sikuma ci saka duna miryati jihati jigen moy taxaw sa borom keur bam réussir waaw bo mo ne ah goor ñi lay ko leen taxaw yit buñu jekke takum ñaarel et après yow mu so yon nek ci tak ñaarel alquran mo ne antu ma tabalakum min an-nisa jigen ñi na ngeen ci set ñi nga xamne ñoo mana tax nga sajj seeni xif moy tax ngeen mana sajj seeni xif seet len ci ñoo xani dana tax ngeen mana sajj seeni xif ci ñoom ci seeni morom ma tabalakum min an-nisa seet len ci jigeen ñoo xani bu ngeen len takke dana tax nga mana sajj say xif ci ay moromam ya nga xamni leewuñu la
ñooñu nak man na doon kenn man na doon ñaar la la gis goor go xamni genn jigen ji mu am day nako seuk mu meuna sajj ay xefam ci moromam yi ci mbedd mi waye amna goor go xamni mom genn jigen doogi deuy ko lool nak dogalum yalla akum bindam yalla binde nonu amna goor go xamni ñaari jigen motax mu meuna sajj ay xefam ci wa mbedd mi amna goor go xamni genn jigen dong man na tax mu sajj ay xefam ci wa mbedd mi ma taaba la yalla wax de ma taaba man ko ma taaba la wax de ma taaba amna ko xamni jigen bi ma taaba ci mom moy jigen jo xamni sa bu jaxle comme ni nga xamni sallallahu alaihi wasallam bu masala jaxle sayidina khadija pi ñew jox ko mu trouver solution way xolal mu fekkante ne ci metatu xam xam la côté xam xam sayyidatuna aisha lay indi sayyidatuna aisha ay ñew buré ci côté jaamu yalla ak garder alquran sayyidatuna hafsa moy ñew kon amna ci goor ñoo xamni lañ tak jigen lutax ñu tak ko bis bu amé manam sa bo xamanteni ak jaaxle amna moko indi solution mom jigen jojja amna jigen jo xamni li tax mu tak ko moy sa bu beugé sajj xefam ci wa mbedd mi jigen jojja dong mo tax mu man ko amna jigen jo xamni li tax mu tak ko moy mané ak ay bokkam jigen ji kep moko manalé ak ay bokkam jigen ji kep mo meuna dox digam ak ay bokkam kon ma tabalakum mom la alquran wax kon nak yow bu fa yon nek ci tak na ñaar tak na ñet tak na ñent sa yon wuri tane xam nga lo sa yon wara nek moy li seigne touba soxna penda wal ta'lami anna ji'ada niswati fi ta'atil aswaj duna mirya lol nga wara xol yow li la l'islam sante rek ndax mom lim def droitam la l'islam mako ko may waye nak bu ci felle dara ci sa haqq koku mok yalla la koku mok boramum la tabaarak wa ta'ala muneko ay suma sawjun radi an sawjati radiya anha rabbaha bi ni'mati muneko ma ngalay denk yow soxna fend djub muneko bo gise manila bo beugé am ngeureumal yalla jaar ko ci buntu borom keur muneko dadi yalla dogal na ni borom keur sa bu ne jerejeuf yalla ni jerejeuf borom keur neena sa bu ne jerejeuf yalla ni jerejeuf mun waye borom keur sa bu ne cim yalla ni cim xamni kon yalla legi soxna yi borom keur yi la ci deglu waye waxna ban borom keur de moy taw jiki taqi lolou bu len ko fatte de yeen gor ñi dama len koy fatte ni taw jiki taqi borom keur bu ragal yalla lañ wax de ko ñu borom keur bu top bané xam borom keur bu ragal yalla lañ wax dé saw jikki takki loolu taxon nga daan gis mag ni yalla dogal ñu yor ñent soxna yor ñent soxna ñent soxna yi yor ñu dem ba am ak ñom ak njabot waye sun borom woni len kenen ko xamni ma tabalakum la ci mom tabalakum la ci mom moy amna lutax bu ko denc ci xéti taba yi ci xéti taba yi te yor na ñent te suñu te wéxu ñen mu waxtaan ak ñent soxnaam yépp ñen man day dama gis seenem soxna so xamni mu ma sañon denc ko te ma nga ñent ba nu yeen dong yeen ma meuna trouver solution yeen dong ma gis te soxna so xamni yalla dina ko defal tawfiq mu ñew ni la bayyi ba ngeen wet mu ni la xam nga noy defal ak may wacc ma japp yidda bu sama yidda maté nga dem takki koke gor gi ni ko d'accord na ma ak yow dana la yewi waye da ngay tok ci kër gi do genn sa nek may la yoro sa lepp
lol tax nga dan deg kilifa yu bari fi ñu naan dañoo tak lu mat ñent soxna ak lopp ñent soxna dedet ñu bari ci ñom tekk ñu lu upp ñent soxna yow ya xamul la ci bir da am te jigen ñako nangu ñu yewi ko mu japp yidda buy daan jexé serigne bobé takkat keneen ngir amaat yenen doomi walli wala yenen doomi nangam wala yenen doomi nangam lolou moko andi donte nak amna ñu rax ci bir ñu xamni banex rek lañ top ak seenu mandité waye amuñu ci benn sañ sañ lolou amna mom amna ñu xamni tak nañ lu upp ñent directement ni te bayiwuñ ci kenn lolou degeunut lolou degeunut ci l'islam masna ko laaj baye sa mu ni ma ñaara koy def ñaar boromuk sañ sañ ak boromuk chay chay wa kërok lol la ma ton mo ne ko waw goor gu tak lopp ñenti soxna te l'islam mom téré ko mu ni ma mustafa bu la ci kenn nak ñaar do nga koy def boromuk sañ sañ ak boromuk chay chay mu ni te l'islam nak xamul borom sañ sañ xamul borom say say l'islam mom sharia sharia xamul borom sañ sañ ne bu doon atté da koy atté rek bien vrai que yalla top ko ci dara dara mom dara waye sharia ko ci top dara loi bi moko ci top mom waye nak l'islam top ko ci dara mom dara ndax yalla ko ko may yalla mom yefi ni ko may na la ko lol kegen amu ci waye nak di tax loi bi mom mom yegul ni yalla may nako loi bi mom xamul lolou loi mom lim xam rek moy direct direct munima ak kan munima akup say say say say bi top ndo borom sañ sañ munima ñaar ñi dong ko fi def munima ñaar ñoñu rek ko fi def boromuk sañ sañ ak boromuk chay chay muni ñaar ñi do nga fi eppal ñent kat borom sañ sañ bi sharia xamul sañ sañ sharia xamul sañ sañ sharia lum xam moy loi loi ñent la wax yamal ci ñent waaw la nga deg nga ñaan takal ci jigen ni alquran bi ne fan ko mata balakum min nisa masna wa thalatha wa ruba wa yanfi fi ala tabi la fawaida ñu ñu tiliye ko ñu leen neex ñom dal ñu gëna xam sharia ki yalla yoni won te wacc ci ñom sharia muy muhammad sallallahu alaihi wasallam dal ñom ñu gëna xam ñu naan yalla masna la wax 2 plus 2 égal 4 ruba la wax 4 plus 4 égal 8 e waye ndaw samba yaron sallallahu alaihi wasallam moy fi alquran sallallahu alaihi wasallam nit da dan joge fele pou dugg ci l'islam sallallahu alaihi wasallam bu ko toubale ba nopi da koy poser question ñaata soxna nga am muni amna 10 amna 10 sallallahu alaihi wasallam niko tan ci ñent ño xamni aramu ñu la ñi def ñepp nga wacc leen ñi dem tan ci ñent ndax dis yoy yi muy wax kat bo demé ko massa nampa la nga ca te aram nako bo demé kum nampa ndola nga ca te aram nako bo demé tantama nga ca te aram nako bo demé badde na nga ca te aram nako motax sallallahu alaihi wasallam niko dis yoyu tan ci ñent yi nga xamne aramuñ la dagan nga tak leen ñi dess lepp nga bayi leen ñi dem bu fekke l'islam ngay dund mu tan ñent wacc ñi te dess wa lolu yaron ta sallallahu alaihi wasallam firiwut fan ko mata balakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum ala ta'dilu fa waida sallallahu alaihi wasallam firiwuko yow ngoy nan ay 2 plus 2 égal 4 ki 4 plus 4 égal 8 ku len deglu sanku ku len deglu sanku yalla yoni yonent bi wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam moñu firi alquran waye am ben samba sugum ngay fele rek bu ñu firi alquran ñu diko deg dedet dedet yonent bi moñu firi alquran yonent bi moñu firi alquran ci mom la yalla wacc alquran kon sa borom keur amna droit am bañen amna droit am bañen lay dañ gis ko xamni day xamni sax mom borom kërëm gis na keneen kum bëgga denc te señu ko ndax ñent ñi mu nangu ñu yewi ko mu dem takki ko ka lol day tuyaba ju reey la tuyaba ju reey ci nek waye nak ñi ko nangu bari wul nak ñi ko nangu bari wul di motax lu baax bi ñepp koy nangu di ñi ko nangu bari wul de rawatina ab sénégalais sénégalais nak amna ci ñom ñu bax man xamna ci ño xamni seen wujju sa ñoko takali seen bop manam seen wujju ñoko takali seen borom kër
te jur nañ ba sadlu ken mus ko xam ci ñom ken mus ko xam ci ñom way yombut nak yombut di ndax liko yalla di jaay mo seer aljana liko yalla di jaay aljana direct aljana la koy jaay way bu fekke da nga takal sa borom keur soxna wala nga présenté ko soxna su bax mu takk ko yalla dogal bu soxna so su ñewé nga gis ak ciopiku mum la taxa salik mum la taxa yaq lu bax li nga defoon nan mako présenté bu won ak man ak ba nga né bu won ak man rek la nga defoon ci lu bax lepp yaq na yow sétanal tuuti rek sétanal tuuti rek wala ndjay néna sétana dakk ci ndaje sétana dakk ci ndaje bu fekké ni ndaw sa da ko girigiri bu fekké ndaw sa da ko girigiri ba xamatul fum né muñal tuuti rek girigiri mom du passé 40 jours 1 mois 10 jours la girigiri yaq fekké da ko girigiri muñal tuuti rek 1 mois 10 jours rek girigiri yaq bu fekké ni nak defa ba ci yow la nekkone moy yow ci sa bop nak ya fessul won sa place yow ci sa bop ya mënul won sa bor ah koku nak yow la koku nak yow la ndax ndawlu sawar sa bo yoni mom nga yoni nak ndawlu sawar amna ko xamni dula yakal te dalay defaral dula wer te dalay sutural ah koku neexuta yamalek dara de koku neexuta yamalek dara de ana nga ragal yalla rek ba mandu rek ba lepp lila sari asant te ka ca def nga diko def waye nak ah ni l'islam bagn moy nga manifester wuko sallallahu alaihi wasallam biñ ko laaje ni ko waw waxuma la soxna yi de yonent bi waxuma la soxna yi waya sallallahu alaihi wasallam niñ ko laaj ni ko waw gor ñi ko ci gëna bëgg gor ñepp ko ci gëna bëgg xam nga yonent bi du ki xam nga niñ ko mëna waxe manam du wax lu amul dal yonent mom direct rek lay def ni ko ay yow ki yalla yonni goor ñi yalla sax ko ci gëna bëgg mu ni Abou Bakar ah mi ngi denc ay soxna ñu ni ko waaw soxna yi nak kan nga ci gëna bëgg mu ni Sayyidatuna Aisha doomi Abou Bakar pourtant re boba ay wujje ma nga fa waye wujje ñi kenn miru ko ñom ñepp xam nañ ni yonent mom du wax lu mu gëmut deug rek lay wax ta yalla tax waye du tax mu jeng mukk na lutax mu jeng mukk jigen ni ko ci gëna bëgg muni sayyidatuna aisha bokk gisé jigen ju gatt la won jigen ju ndama sama bajjan la mom lay woyé bajjan ben sama bajjan la sayyidatuna aisha sama bajjan la mom lay woyé bajjan ben bokk gisé ni ndama yegul ndjol ngeen bal mu ndama yegul ndjol radiyallahu ta'ala anha sama bajjan la ndama yegul ndjol la mom sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha way ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam tax mu bëgg ko lan la xam ngeen ni du bani xare rek sayyidatuna aisha xawma sahabiyatu bu ko ëpp lu mu solo ci hadith goyetuma japon na ñaata hadith la waye defena ñetti jooni hadith yi tegal na sayyidatuna aisha bu ma saan di nelaw yenen day wax bu ko kenn ye bayi len ko mu fest bayi len ko mu récupérer ñu na mune gis nga bu yewoo lu mu deg mo kal ko bu nelaw bu ko kenn ye balen ko rek waye gis nga bu yewoo lu mu deg mo kal ko mom sayyidatuna aisha bajjan ben radiyallahu ta'ala anha min deg mokal ko seigne touba ni soxna penda wa aysuma sawjun radi an sawjati radiya anha rabbaha bi ni'ma waxtu wa xame ni
yalla neena eskey jëmele ko ci soxna ci manam borom keur bu ne eskey jëmele ko ci soxnam neena yalla ni eskey jëme ci soxna sa bu borom keur bi ne cham ne yalla ni cham ma dox mu ne amma isa lam yarda anha abadan falaysa yarda allah anha sarmada neena yalla kat bu borom keur ne cham mu ne cham bu ne waw goor mu ne waw goor kon waw goor yi yalla mi ngi ko tek ci waw goor yi borom keur waye chami yalla mi ngi ko tek ci chami borom keur waye ban borom keur waxna len ko de moy sawjiki taqi bu len ko fatte de yeen goor ñi sawjiki taqi goor gu ragal yalla fexel len ragal yalla goor gu ragal yalla lañ wax goor gu ragal yalla matax yenenbi sallallahu alaihi wasallam sun borom dako waxon niko ghulil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasu furujuhum zalika askana lahum innallaha khabirun bima yasna'un wa hal ma gor ni ne len bu fekke ni gem nañ yalla dañuy gattal seenu gis buñu boyal seen beut nek ci mbedd mi jigen bi len rombu ñu yaakar ne mo taxon yalla sakku jigen ñu la rombu nga yaakar ne ya tax yalla bindu ko ni waxal ma gor ñi leen buñ bëggee mucc na min yaqdu min absarihim yaqdu min absarihim nañ yamale seen bëgg bëgg yaqdu min absarihim nañ gattal seen bëgg bëgg yaqdu min absarihim nañ yar seen banex yaqdu min absarihim nañ gattal seenum gis ndax aska lahum lolo gën ci ñoom mu ne leneen lu ngeen fi def nak yalla xam nako inna la khabirun bima yasna'un bu ngeen fi takke takku suuf yalla xamnako inna la khabirun bima yasna'un takku suuf bu ngeen fi takke yalla xamnako takku suuf bu ngeen fi takke yalla xamnako lol mu nga suratul nur muni gess jigen ni qul lil mu'minat yaqdun min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina zinatahunna ila ma sa'ara minha yeen jigen ni yeenit ma ngi len di jotali mission sun borom man muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi len di jotali waxi sun borom ma ngi len di jotali yebante sun borom tabaraku taala sun borom neena yeen jigen ni bu fekke ni seen ngeum deug la yaqdutna min absarihinna yamale len seeni beug beug yaqdutna min absarihinna yamale len seeni beug beug waaw bu fekke ni yamale wo sa bëgg bëgg da ngay sol saw dal téti sa xaritu manam sa xarit benn bakkan sa xarit benn bakkan bu borom kërëm dooleem tollawut ak sa dooley borom kër nga dem séti ko mu ubbi la neegam mu won la armwaal yi gëna rafet yere ye gëna rafet takkaay ye gëna rafet bo dul kuy sajj say xef bo dul ku yamale sa bëgg bëgg bo aksé ci kër gi rek ay ca commencé funki sa morom yi am nañ li sa morom yi li sa morom yi la sa ba leneen mëna ca xew kon nak yonent neena bu fekke ni gëm ngeen yalla yalla neena yaqdutna min absarihinna da ngeen di gattal seenu gis ndax ngeen baña gis lu ngeen bëgg te du ngeen te mëna am seenu gis sajji len seeni xif bo duggé ci sa neegu morom mu na mu ni sajjal say xif le nga gis fa lo bëgg te do ko mëna am ndax sa morom keur amul doole ja yaqdutna min absarihinna wa yahfasna furujuhunna te nga wodd bu mu deugër bëgg te lolé sa borom keur mënu ko am muna amone bam tax nga tassal sa kumba ci koko wërta tassal ngir war ko am wala ngir bokk ko am way fasna furujuhunna tass kumba nang ko tak bam deugar bëgg li sa moromum jek ñu am te sa borom kër amul doole wutal lako muna amone bam la taxat tassal sa sirbi koko wërta tassal mun la taxat tassal sa sirbi koko wërta tassal way fasna furujuhunna wala yabdina zinatahunna sa tar bi muna
muni bu ko won kenn ku dul sa borom keur ndax lay lay gis borom keur bo xani loxom jotul gannaawam yalla may ko jigen ju taru muni way nak sa borom keur li loxom bi ñak ñak jot ginaawam bu tax mukk nga jël sa tar bi diko won ño xamni waru ñuko gis mom borom loxo bu jotul gannaawam bi do nga ko saña gis ala dina sinatuhunna a ila ma sahara minha kana li nga xani ken mënu ko neub tar bu ken mënta neub tar bu ken mënta neub rek ñu xana lool dal lool nga xana kenn mënu ko neub koku mom kuko xol yow yaay am bakkar tar bi kenn mënta neub kuko xol yaay am bakkar waye tar biñu mëna neub mom sa boko wone ci mbedd ma kuko xol bëtt goor bu ko xol yowmal xiyam sun borom dana jël bar defer duggal ko safara bam soy mu dila ko tek bëtt goor yi ko xolam yépp jeex ci kaw suuf bëtt goor ñi la xolam yépp jeex ci kaw suuf wala dina sinatuhunna ila ma sa'ara minha aqna lu la mënta ñak rek la wax ni mënu ko neub taru xarkanam ken mënu ko neub taru xarkanam ken mënu ko neub waye leneen lu taru xarkanam manes nako neub même bu de taru gannaaw manes nako neub moy lan alquran neena na nga sol lu jot te fat te yaatu mu jote fat te yaatu lu bari du feñ na jot te fat te yaatu yonent neena li ngeen di jol li ngeen di sol na jot na fat na yaatu wala dina sinatuhunna a ila ma sa'ara minha mun wal yadrib nabi khumurihinna ala jiyubihin mo ngok lima don wax ak ngok bu ngeen solote bay genn bu ngeen solote bay genn na ngeen jël muray tek ca kaw bu ngeen solote bay genn na ma ni muru len muru ba xar kanam bi rek dess ci wala bi nasinatuhunna ila li mu'alatinna satar bi lum rafet na ma ni bu ko jombalé sa borom keur satar bi lum rafet bu ko jombalé sa borom keur waye jigen ñu bari da melni seenu tar jombalé nañ ko seen borom keur bala ño taru dal dañuy genn ci mbedd mi bala ño taru dal dañuy genn ci mbedd mi rek waye taru tok ci wetu borom keur yi ah boone ben bala nga ni ñaar ngeen ni dal mom sun borom neena wala bina sinatuhunna ila li bu'alatihinna satar bi bu ko jombale sa borom keur satar bi bu ko jombale sa borom keur xam nga leen nga gis ci am gëbbe nday mo xani daam borom keur bu ñaawa ba melni mu ngo mu waye bu ko jombalé bu tax nga jombalé ko ko yalla ko dogal rek ginaaw sey ngeen mom yalla ko dogal rek yalla ko dogal rek snaay deg ci ci Mustafa si o cheikh Tidiane si radiyallahu ta'ala anhu muy netali lu xaram lu mel nonu muni jigen je dafa tok ba yag muni borom keur bi est ce xam nga ni ñun ñaar ñepp aljana lañu jëm masna ko setan ci ben television mu wax ko est ce xam nga ni ñun ñaar ñepp aljana lañu jëm ne borom keur bi ni ko lutax nga wax ko muni xolal tar bi ma yalla bindé ni mu rafet jigen ñepp ma ci gëna rafet muni ko waaw muni ko lolu jural na la fo tollu yaangi sant yalla ci jigen bi mel ni nga am na muné ko xolal yow tar bi la yalla bind ni mu ñaawé na muné ko way and ak lool lepp ma ngi koy muñ muna muné ta sant ak muñ fuñ dajé aljana rek lañu jëm mané ko wax nga dëgg dé sant ak muñ mom fuñ dajé seen borom aljana rek lañuy yow ji sant ak muñ ah sant ak muñ waay leg leg jigen ñi yalla may leen borom kër bo xamni dafa soogi ñaaga ba danaka ko suñu ko yene won tar bi len yalla jox ñom dedet mom dong nga ko warawan mom dong wala dina sinatuhunna ila li bu'alatihinna mom kep ko yeyo donte tar ba da melni waaw ngo am bay njaay donte tar ba da melni am bay njaay mom won ko ko rek xam da guddu ba ca kaw danaka bala tol na ni balaxu bole ko ñun kuk re bay njaay ah limay wax ñu nekk bitim rew etali xamna jombal xamnañ koy mbay ndjay ponkal la mu toll ca kaw ponkal mu reere la te ñaawle bu ngeen ko fi gisee rek moma
bu ngeen ko fi gisee rek mooma Mbaye Ndiaye ngok ñu bu la yàlla maye borom kër bu mel noonu it nag wax dëgg yàlla nag bu ko xañ taar bi bu ko xañ bu ko xañ mu ne fala yuxayrana xalqala wa man yattakhi shaytan waliyan min duni la faqad khasira khusran mubin alquran surat an-nisa mu ne yeen jigéen ñi bu ngeen bëgge am personnalité ci kanamu yàlla bu ngeen bëgge am personnalité ci kanamu malaaka yi bu ngeen bëgge am personnalité ci kanamu wali yi mu naa mu ne couleur bi leen yàlla defal bu leen ko soppi fala yuxayrana xalqala ñi la yàlla bindé bu ko soppi ndax it léeg-léeg nga gis jigéen joo xam ni moom it xam Jobe Njaay la dafa soogi ñaaga dafa soogi ñaaga léegi nag ci biir soogi ñaaga gim soogi ñaaga mu bëgg a soppi ab bindam yàlla ni déedéet bàyyi ko noonu am na góor goo xam ne jigéen bi mel ni yow doomu lay wër yàlla xam na ko li ngay soogi ñaaga soogi ñaaga am na góor goo xam ne jigéen bi mel ni yow doomu lay wër kon nag fala yuxayrana xalqala fala yuxayrana xalqala Iblis ko waxoon yàlla Iblis moo waxoon yàlla ni ko ah yow yàlla gis nga sa jaam ñii sa jaam ñii nga bind couleur bi la neex nga leen defal naa muy man Iblis wala moom Iblis dana ñëw soppi seen couleur ba dana ñëw force leen ñu soppi ko nee naa Iblis bi wax ni daa mel ni ab Sénégalais taxoon mi wax moom jigéenu Sénégalais ak gaaw ci soppi couleur bi ko yàlla jox fala yuxayrana xalqala nga gis koo xam ni yàlla da ko bind mu gàtt bu mel ni bàjjen mbeen mii may wax sama bàjjen boobu sayidatuna aïcha radiallahu taala anha mu dem ci ab yokkukat ni ko yokk ma kooku ni ko waaw man nu ma lay yokke mu ni ko dalli kokat yu gudd nga may wutal ku ma seen defee ni njool laa nekk ak ndaama nga fala yuxayrana xalqala yokk ma nga gis koo xam ni daa dem ci am morko je wala yibre digin ñu ko man kat sama karay xefi bët yépp daa ruus waaw mu ne te yàlla ma ko bindaloon dama bëgg nga bindal ma yeneen xef mu daal lay defaral ay xef yoo xam ni boo ñëwee da nga koy kole gis nga yàlla bindaloon du kol moom daa sax etee sax gis koo xam ni yàlla bindal na ko làmmiñ wu taaru wu leer mu dem ca defkat ba ñu ko defal ma ab per ci biir per buy leer leri mu jam ko ca booy wax muy leer leri la xadra llah wala saman fala yuxayrana xalqala mu fuma koo gis waaye nee nañ sax am na ñoo xam ne léegi dem nañ bay defaralu toogukaay am nañu ko wax de fala yuxayrana xalqala pour bëgg bu la góor ñi gisee defee ni am nga toogukaay subhanallah fala yuxayrana xalqala borom ni ku ci topp saytaane ba lum la soppiloo nga soppi ko naa mu ne ay ca perte nga perte ngoo xam nga ni yow mal xiyaam rek nga koy xam perte nga pertaane nga loo xam ni yow mal xiyaam rek nga koy xam ku ci topp saytaane ba lum la defloo nga def ko am na ñoo xam ni saytaane leen di defloo dàll yu gudd ñii saytaane leen di monteloo ay xif ñii saytaane leen di bënnloo seeni làmmiñ ñenn ñi xeet seenu ber bañ nañ ko sax buñ amee ngénte te bëgg a xees balaa ngénte la dans un simin dégg naan luñ koy def mooy ñaral ma ne man de ñaral man awsub laa ci xamoon ñaral awsub laa ci xamoon de ba may ne ca tool ya ca daara ya ca àll ba ñaral man awsub laa ci xamoon waaye yaramu ñuy ñaral fala yuxayrana xalqala borom ne wa baax na nee na ku ko def da nga perte pertaanga gu réeréeréerëy jëlee nañ ci sayidatuna aïcha muy bàjjen benn moomu nee na yarhamullahu nisa al muhajirat al awal mu ni lama ansala wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna saqaxna ak safa aw kama xaala radiallahu taala anhu sayidatuna aïcha nee na bàjjen benn nee na yàlla na yàlla yërëm diyénul muhajirina yi diyénul muhajirat yàlla ni leen yàlla yërëm al muhajirat fi lislam yàlla ni leen yàlla yërëm mi naa mu ni man mosumaa gis jigéen ñu dëggoo nii
musuma gis jigen ñiwe ni musuma gis jigen ñu topé ni ndigal mu ne gis nga ba yalla wacce ayab yeen jigen ni na ngeen di mur seenu yaram mu ne mu ne ca ten ba lañu fekk ñu rot waye ba ayab wacce ben way ñu fekk nu fa jangal nuko jigenil muhajirin yep kenn ku nek man fa bi nga yoron dang ko xoti dal di koy tambale ci sa bop sang ko mu dal di wacci wuti sa bat ñun ñep ñu dal di muru ñun ñep ñu dal di muru jigenil muhajirun fil islam al muhajirin fil islam aw al muhajirat fil islam ñoo ñoo gëmul l'islam ñoo ñoo topal l'islam ñu xamni bu doon fu jigeni tay da nga nan ca ten ba lañu leen fekk ñuy rot wala ca all ba ñuy taxal ñu leen e yalla neena na ngeen di mur seenu yaram mel fa biñu yoron lañ ñu xoteet dal di koy laxaso ñu ndigal yalla mu amul xaar waye fi senegal mom dañuy gëm yalla ak yali yi ni senegal dañoo boole gëm yalla ak yali alquran neena afa tu'minuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'di mo ndax da ngeen di gëm yalla gëm yali boromay laaj neena ndax da ngeen di gëm yalla bu nit gëm yali bu yalla ni li dagan yali ni li dagan grawut aramut yalla ni li aram yali ni muni waaw ndax ma ngi len di laaj ndax da ngeen di gëm yalla ak yali yalla ak yali moy nangu nga li alquran wax ci lenam ci li la arrangé bañ li ci dess alquran mini yow goor ya amel goor koday e ki jigen koday ya ko amel dekk way nga ni eske dal di wagantiko alquran mo moni la yow jigen nga wara mur taw yaram meme taxi bi la meme yalla ji la meme tere bi la lutax nga gem li wedd li ci dess do am lay euleuk motax sun borom takkeni fama jasa'u man yahala salika minkum ila khishyun fi ayati dunya kep ko xamni yaangi def lu melni moy gem yalla gem yali munamuni sak pay ëlëk yowmal khiyam munamuni dara lu gatché rek muni te adina lay tambalé gatché gi fi lay tambalé ci adina gatché gi fi lay tambalé ci adina as-shakhsiyatul mar'atu fil islam personnalité wu jigen bu julit ci l'islam la femme din sun borom neena tabaaraku ta'ala ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umul khiyar min amrihim neena degeunu yelut jaadut ci julit bu goor mba bu jigen yalla ni da wex nga ne fanan c'est à dire yalla ni da ñuul nga ne fanan c'est à dire yonent mi da wex nga nek fanan c'est à dire yonent mi da ñuul nga nek fanan c'est à dire mu ni lol day degeunut lol la sun borom wax tabarak wa taala ni lol degeunut de lol degeunut neena bu yalla xasini ni la bu amati soa bu yonent ni ni la bu amati soa jigenu senegal nak lepp ci ñom moy tout dañuy am soa ñom toujours dañuy am soa té seen soa kat nek ñuko fenn lu di jëm wut ay référence yu bokku tek yalla ko yonentam moy ay royu kay ay khutwa yo xamni du yalla du yonent bi ndax da nga ci wax jigen niko leg li la l'islam wax mu ni waye jabari seen diiw nangam wala soxna seen diiw nangam wala keur seen diiw bo fa démé buñ fa dem demal keur yalla demal keur yonent bi fofa jara dem ginaaw yow li yalla ko yonent wax gisuko keur seen diiw bu fa dem kon bañuy jema jox référence ci seen diiw dedet keur yonent bi moy royu kay xolal seigne touba systemu ijaba biñ defone moy keur gi day dag ñaari kess goor ñi kess jigen ñi dal ni goor gu fexé ba jigen gis la ma nga gis jigen baye bo ñibbi li ngay am do ko wut adina do ko am alakhirah xam nga ñoñu mu gis ni duñ gis jigen xam ni legi jigenu kessé fe jigenu gooru kessé fi légi nak buñ démé ba suñu dëkk waye loolu mënutu la am way amna lu ko gëna yomb moy mur yaram yi way nek ci kër señ bi ba nopi raw ma tel ma rajax lool dara jëru ko waaw señ Modou waxon na ni waxtaan wi tay xamna bu gudd na wara guddé ndax bu 5h dafa am detaay buñ may xaar war ca dem inshallah taala mo taxone mani tay rek kon na dal di tela tambali rek ñu waxtaan tuti ci li nga xane moy as-shakhsiyatul mar'atu fil islam personnalité wu jigeenu julit ci l'islam ndax mom moy genn walu society bi personnalité wu jigeenu julit nak moy mo comportement wu julit top ndigal yi bayyi tere yi
ndax yene ngi deg jigen ñi nga xamni neena ñuy dañuy xex relation biñuy def jigen ñi nan lañ koy xexé moy dañu bëgg def manifestation bo xamni yaramu neen lañuy def la qadarullah wala sallam yaramu neen xamnañ ni sax kenn du leen ko may fi ci senegal de waye annonce bi rek annonce bi mo jëkka ñaaw deg gi rek mo ñaaw deg gi rek mo ñaaw xamnañ ni sax du am kenn du leen ko fi may waye nak deg gi rek mo ñaaw waxin mi rek mo ñaaw yalla ni la defal li yow nga

ci sero, ci sero nga nan dama bañ ñu japp maak suma ko rayé man lañu japp e waya ndaw yow da ngay bañ ñu japp la ba setan ko mu lor la lor sa njabot mom dem tuddi ci kasso bi ñetti fan ñu lijeenti ko mu genn yow doko def nim la nu raw nim la naron na def dem tuddi kasso bo legge ñu lijeenti la nga genn nga nan dama bañ baxna yonent moko diglé sallallahu alaihi wasallam yonent moko diglé sallallahu alaihi wasallam moko diglé kon señ modou ni jamane fa waxtani jasaka la waxe re jisaayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ne parparlo amul njariñ ndax parparlo ni mako waxe dana dem ci niko iblis waxe won moy sa der bu ñuul bi tax nga yaakar ni ya gën borom der bu wex bi wala borom der bu wex bi yaakar ni mo la gën ndax deram bu wex bi te loolu la iblis waxon khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin man sa der da wex mom da ñuul motax seigne touba ni ci masali falaysa yujibu sawadul jismi safa'atul fata wa su'ul fahm wa su'ul fahm gënalante ak parparlo nekul ci digënté der bu ñuul ak der bu wex gënalante ak parparlo nekul ci digënté der bu ñuul ak der bu wex xolal li xew ci sunu rew mi ci walu parparlo agna ci nit mu jaral ko saga kilifa ak l'islam saga kilifa ak l'islam ndax parparlo rek boko tegon ci leneen lul parparlo sax moy gëna wayef waye xolal saga kilifa ak l'islam ngir lan ngir parparlo legi te waji nga don saga kat lim wax ba nga saga ko bu ñewon bok ci ci yow waxat lu ni mel ci kenen nga approuver ko wa yow yaay kan bu ñewaton bok ci sa camp waxat lu melni lam waxon même source même araf même waxtu nga ne ko way sa waya ni ci deug dal di koy tubayul wa yow yaay kan kon yow yaay ben way bu meuna parparlo do meuna do kenn ku dul ko ben way bu meuna parparlo rek nga seigne touba ni lako fa jar fa lay say yujibu sawadul jismi safa'atul fata wa su'ul fahm lolo tax mom mom seigne touba radiyallahu anhu bokku na ci li nga xamni gëm nako te jangale ko moy gëm tariqa sangam wërta tax nga parparlo baña bok ci tariqa sangam wërta tax nga parparlo muni fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida yow mi bok ci tariqa cheikh ahmed tidiani cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan sasili al muridiya fo ci mana bok fo ci meuna bok tariqatul muridiyya mune amuni fexel ba def la tariqa ba sante rek ken dula jitu aljana de fexel ba def la borom tariqa ba sante rek ken dula jitu aljana point seigne touba lol la wax radiyallahu anhu neena tariqa bo meuna bok fexel ba def la borom tariqa ba sante rek del def ndigal yi di bayyi tere yi ken dula jitu aljana waye tariqa bo meuna bok to defo ndigal bayyi wo tere jëmo fenn fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawa'un intama bamay jeex kon nak parparlo diine ko jëk bañ sallallahu alayhi wasallam rotal ci ay hadith alquran rotal ci ay aya salafu salih rotal ci seeni wax kon parparlo dafa aram ci diine julit bu nek war nga ko moytu julit bu nek war nga ko moytu bu fekkentani yow da nga xamanté kuñu wax serigne kosofal damay misal wala da nga xamanté kuñi wax serigne wali diouf damay misal wala da nga xamanté kuñi wax moudou mbay cham yalla dogal sen wëlëré ngeen and ci kolere gogou te alquran ni la wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula waw yow yalla nga fassanté won ak mom wëlëré politique adina garna

0: سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إذاعتي خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيدي نور ميسام. لأوديتيري راديو خسيد أون لاين، ديلو سنة بنين يون كي سين إميسون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بوك سين خريط Moustapha Mbaysam di len ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu jotté ginaaw bu ñu santé yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam ndokel len ci wéru tedd bu maggi wi gannaaw bi ñu maggalé guddum bu mag boogi ndokel len ci ñaanal len ci sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom rabbi sutu ala lepp lu ci bayiko ci aw yiw ci barke ci tiranga ci yermande ci xewal suñu borom tabaraku taala bolu ñu yiwa ci dunya wal akhirah bi barakatu sheikhul khadim radiyallahu taala anhu. Xam ngeen ni ngeen baxo and ak emission bi ci jamono bu nek ben ñi and ak waxi ay muy actualité yi wa illa ñi waxtane ay mawduat yu wuté melni suñu mawdu tay ñi bëgg waxtane moy afatul kayl wal misan. Afatul kayl wal misan moy yu négatif yi nekk ci digënté jaay ak jënd, yu négatif yi nekk ci digënté nat ak pèsé moom lañ bëgg waxtaané inshallah taala. Sukkandiko ko ci alquranul karim wa hadithun nabawiyya ak waxi nit yalla yi ke misli ci ahmad bamba radiyallahu taala anhu. Ndax diggante nat ak PC dafa am ay mbir yu ci ne yoo xam ni bu fekkente ni doomu aadama bi ci nekk di ko bàyyi xel di ko settantal di ca moytu la mën a moytu kentu layu kàttanam ëllëg mën na ko yóbbu safaanu àjjana wal iyaasu billaa. Suñ borom rabbi si wala bi mu bindee addina bi daf ko aminaase lépp loo xam ni luy nuru alfasaad la mu dindi ko sànni ca àll ba. Ni dem leen dëkke ko te yéen bu leen fa indi alfasaad. Moo tax suñ borom wax ci alquran ni wala tufsidu fi lardi bada islaaha wadoo xawfan wa taman in rahmatullahi xaribun min almuxsinin suratul araf. Suñ borom neena rabbi si jàll yéen amatu naas bi man yàlla maa aminaasi suuf ba suuf tàlli ñaay mboolem lu fay lor doomu aadama jëlee naa ko fa. Maa ngi leen di yabal ngeen dëkke kaw suuf te bu ngeen demee bu leen fa def luy waral luy lor doomu aadama, bu leen ko fa def mukk lépp luy lor doomu aadama ni ngeen ko moytandiku seen tënk lay kàttan bu leen ko fa def. Mu ne bu ngeen demee na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeen sama yërmande te yaakaar ko. Ni ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeem sama yërmande te yaakaar ko. Loolu lañu borom bi digal rabbi si tuwa jalla jalaaluhu xalaqana wa mawlana ci suratul araf. Mu ni inna rahmatullahi qaribun min almuhsinin, man yàlla kat sama yërmande gi ma ko jagleel mooy ñi rafetal man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi am yermane man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi nga xamni dañu goor goor lu seen kent lay katan ci moy ci ndiko lor seen moromu jaam ngir yermane ngir yermane yermane yalla ni makoy faral di waxe ci sun sabab bi ni ngoy jaarale ci nga yeeram sa morom sa morom bindef waxuma sax sa morom doom adam waye sa morom bindef li yow rek net li na len batay miraram batay miraram ay yoon ci digeenti imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisana ak sunu borom rabbi subhanahu borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man day jegal na la aljana ngo demal dug wayaw yow sama jam bi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayri netli ni ñom ño netli ni dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce digge sa borom mo num demé ñu leen hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yiram ñuma jéggal na ma waye bima yërmé ba nopi def na laaj waw imam khasali yow lo yaakar ni motax ma jéggal la né may lim sama ibadat yima def lima bindu hujja bima nekk hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom ni ma lolou taxul ma jéggal la dama ne ko borom bi kon yow lutax nga jéggal ma rabbi sitou ala muniko lutax ma jéggal la dal du daram du dafa am benn bisu mboya ngay bind nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kero su nanul won faatu yeeram gi ngi ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yereme ba duggal la ci sama aljini ji kon sun borom inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin man yalla sama yirme de lu jegala waye al muhsinuna moy ne rafetal seen digeunte ak seen morom jam dañu set lu ni sax bu evenement amé ci sunu rew mi di senegal way commerçant yi dal di yok ñi ëpp ci ñom bi ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaay lañ koy jaay client yu bari du tax ñu soppu ko lu toll ni dédé wé client yu bari du tax ñu yokku lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yokku lu toll ni dédé wé amna commerçant yu mel mom ragal nañ yalla ba ñom événement du dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci mandu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neena rabbistu jalla waylun lil mutaffifin allatheena isaktalu ala an-nas yastawfun ويذاكلهم او سنهم يخسرون ما سوره المتففين نبرم نينا خرو سوارا خرو مبغل خرو بيرتغا ليغي خارو نان يسكتلو على الناس يستوفون ما نيغا خامني بني نات جيملي سي سين بوب داني ماتال لا ني نات waye nak way sakalum waxtu wo xamene ñangay nat jëme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñi nat jëme ci keneen mbañi pese jëme ci keneen dañ koy nax yukhsiruna dañ koy perte lo yukhsiruna dañi babu alalam yusakaluhum awasunuhum yukhsirun sunu mutafifin neena buñu nat jëme ci seen bop dañuy matal dañuy nat buñuy pécé jëme ci seen bop dañu masalan yow commerçant bi yaay jënd yow yaay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids un kilo bo xamni dafa mat seuk ñu diko tuddé poids bi tuba bi defat am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tuddi bi defat nga xamni bitex lay def ci gannaaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss ba xoss ci 50 grammes ba 100 gram manki ne kilo legi 50 gram ba 100 gram buy pc di jox amatu nas bi muy dom adamay
1: poids bobu lay tek waye bu fekkene dañu ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamne mat na sekk 1 kilo poids bobu lay tek poids bobu lay tek mom la alquran di jinni fofu nan waylun lil mutaffifin allatheena yasakalu ala nas yastawfun wa yasakalu awsanum yukhsirun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamni dal seen ñaari poids lañ yoll seen ñaari poids lañ yoll bi poids bu jëne ci ñom mom lañuy tek bi poids buñu den nat di jox nit ñi mom lañuy tek mbaram ni waylun lil mutaffifin mismalen yalla na ngeen de ko ru sawara ak leen di xaru yeen ñi doxali ni yeen ñi doxali ni waaw nga jaar te way nat kat ya dañ lay wax ni la porte dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay kayit duggal ci taatu pot ba djel juromi mango tek ci kaw ci ngay jaay mango wala ñu djel ay kayit lal ci taatu pot bi nat buuy tek ci kaw wala nat ci gën tek ci kaw wala ci ngay nat wala ci yepp wala fekk nat na manam wut na ay kayit lo xamni ni bu ko lalé ci taatu pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar mu jaayé ko ci turu 2 kilo wala turu kilo wala turu kilo libar sun mborom ni waylun lil mutaffifin kuru safara ngi lay xaru yow mi def lolou kuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lolou waylun lil mutaffifin allatheena izaktalu ala nas yastawfun way way sakalu awsanum yukhsirun mutaffifin sun mborom tabaarak wa ta'ala commerçant yi lay waxal commerçant yi lay waxal ñoñu moy ñi nga xamne dañuy babu alali nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañ teurel di ca babu alali nit ñi di ca babu alali nit ñi bu dañ nga xamne ñoy re bascule yi di note di pécé ñomit dañuy yëk ci bascule ba wut aw xeer ak ci fiñu fer xeeru 50 gram ba 200 gram ba gën wa liver lonk ko ci bascule ba nga xamne sa bo tejé saaku bi dana manki paraska lu wara tolo nangami kilo ndax ay sangaram yi bari boko dajale ay nangami kilo la bascule ba bascule bi nek ci xamni ñaari bascule lay amé bascule bi muy pécé pour bopam ak bascule bi muy pécé pour jox nit ñi batay lolu nekkat benen affaire wadene te nga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ndar sooma nga dem te ñay jaay pobar ñay ndar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ndar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ceeb ñay mbir yango yenenu sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy li ñuy tuddé contrôle et prier defé na lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi li ñuy jaay est-ce que légal na est-ce que matna est-ce que aska ñoo ñi lañ tuddé al mufattis ci arab defé na contrôle économique ngeen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mom mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôle marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub juñu sokk ba nopi di nat di jaay yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wis wisal am ndox taw bi yalla ji toye ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si dal dikoy wulbeuti faré le souf li waw mu fétilé ko kaw sallallahu alayhi wasallam bi muy contrôler ba ak ci mom dal di jël loxom samp ko ci bir dugub ji beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy fa khala ali sallallahu alayhi wasallam ma hasa ya sa'ibata'am ay wa yow lu waral li yow commerçant bi sok buñu sok ken sebeti wuko luko toyal ñu xamé na sallallahu alayhi wasallam posé ne ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma dal di wëlbeuti li toyon faré kaw mo wëlbeuti ko mu faré suuf li waw mo faré ko kaw yanantu sallallahu alayhi wasallam ni ko afala ja'altuhu fawqa taham kayyara an-nas waw lan mo téwon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñëwé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wëlbeuti lu toy li muy faré suuf mënu ko wona bayyi nonu mu meloon rek ci kaw ku ñew bu ko gisee bëgg jënd bu bëggul bayyi ca la ko yaronte sallallahu alayhi wasallam waxe hadisam bu siiw bobu le niko man qassa falaysa minni kep ko xamni yaangi ñar di jaay julit ñi bokko ci man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam exclir na la kep ko ne yaangi nax julit ñi bokko ci man dama la exclir kep koy nax julit ñi rek alayhi salatu wasalam amna benen hadis bo xamni sayyidina abi urayra moko solo yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadis wal dani man qassa falaysa minni hadis bi nga xamni abi urayra moko solo mune man qassana falaysa minna kep ku ñuy ñaral min julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay lu bon min julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax min julit ñi bokko ci man muhammad sallallahu alayhi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ñi lool la yonantu sallallahu alayhi wasallam wax kérok du muy contrôler marché bi ba gis lu melni maniko cey bo ñewon senegal subhanallah kay jaay so mang koy ñar kay jaay ci bank koy ñar agi su xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay len ben ton bi dafa larax ben ton bi dafa baax mu jël ay miné bar fay len ñu jaxase ñaari ton ni salat ko nga jaay ka ci mango ni ma ko waxe legi ñu dal di lem ay keuy tek ci kaw bol bi ba bol bi di waje fess ñu jël ñetti mango tek ci jaayela ko bolu mango dede biñ la roxale ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xani dañu duy taado bam fessé ci keuy lu bolu mango ñetti taad dong la ñetti mango rek la ñetti mango kam sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misal negatif yi nek ci jaay ak jënd negatif yi nek ci nat ak pesé yu negatif yoy ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeul ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamati akbar yalla yonina ab yonantu spécial ngir lan ngir redresser économie bo xamni liko nara daniel moy pese bu manki ak nat bu manki liko nara dané économie liko gëna graw daniel moy lima tuddi légui moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa dané économie ndax riba da ci tabbi te yalla ne riba du mako may dara yalla ne riba du mako may dara yamhaqu llahu riba yalla ne riba mom du mako may dara motax banki ak puissance de monde bi ñoom ñep da ngay gis ba yag rek ñu xey yam ci ben crise bo xamni alal ñu amon jep te lay yam lutax riba bi rek yalla koy indil len febar bo xani seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi nan sama isin dafa feyit ni nan banki dañu da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonante special bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yontu yalla sohaybu nabiyullah alayhi salatu wassalam sidina sohaybu bimu ñewé lan la wax aw gayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal len ci yalla no nat yi di mat na pc bi di mat bu len nax julit ni bu len nax way gem yalla yi bu len nax dom adamay yi wala takunu min al mukhsirin lolou ma nga suratu shura kon al adlu bainal qayl wal misan wajiba al adlu bainal qayl wal misan wajiba al quran moko wax suratul hud sun borom neena rabbi tawajjala wa awful qayl wal misan bil qist ngayen di pesse tay nat ci maamute pesse def len ko ci maamute nat ngayen ko def ci maamute pesse ci maamute nat ci maamute
2: melni lolou moy li gëna tumuranke legi ci marché bi li gëna tumuranke ci marché bi lu manki ñu yok ko buñ né soble manki na ñu yok kenn ko nek lutax ñu yok ko ñeñ da manki sa ko soble biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko man sa ko sukar biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko man wallahi duko man jamono bu ne day manki bidon diwlin biñ la 20 litres la boko naton duko mat anamu way lu lil muttafifina nga fa nga babu lo momul bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek ngolam tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil al aklu amwalun nas bil batil dafa aram borom lox dari wax nako akul amwalu nas bi khayri tibi nafs haram borom lox dari wax nako borom lox dari wax nako abdurrahman rahimahullah rahimahullah bil qist borom ñu awful kayla wal misan wa bil qist di ngeen matal nat bu ngeen de nat matal pesse bu ngeen de pesse ngeen de pesse lay mat ngeen de nat lay mat masnaay jënd ci ben nar nar bi di pesse ma jang aya bi wa awful kayla wal misan bil qist nar bi def ni beur ci gi xol ma ba lim yoron diko nat recc daanu ci suuf xamna lima wax lum doon xamna ko wa awful kayla wal misan bil qist mom xamna lumuy tek lim yoron da recc diko recc daanu ci suuf lim doon natte diko recc daanu ci suuf minimum min maneko min senegal senegal kon akul amwalun nas bi khayri tibi nafsi haram haram haram sun borom ak wax ci alquran sun borom neena ya ayyul lisina amanu la takulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan anta radin minkum yen ñu wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun borom tabaraka taala yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi leen di denk man yalla ni leen moytu leen di lekkante seen alal yi ci neen ci naxé ci chaahan ila an takuna tijaratan anta radin ludul ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci nit ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce bay xolal sun borom lam motle aya bi wala taqtulu anfusakum laq inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak seen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da leena yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran la batay borom rabbi sutuba jalla yeen dayelu iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pese la tahkulu amwalukum bainakum bil batil ya lijin amnu la tahkulu rekbu len lekante amwalukum sen alali bayenakum ci sen digeunte bil batil ci nen ci naxé ci négatif ci lu négatif
3: waaw da gis waajo xamni day jënd auto bitim réew woor nako ni
1: auto bi mu transporter jele bi tim rew indi senegal dañ ko sacc xam nako ndax kiko ko jaay wax nako ni auto bi nak xawmala ha xawmala xamoma kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxo ko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñeu fekk borom opposé té auto bu opposé do ko mëna mité dina ko wax place inshallah taala buma aggé ci di digënté al khilabatu ya ci aju dina ci ag inshallah taala
2: yenen sallallahu alayhi wasallam kon mo ne kon mu fatis bi contrôler marché bi lepp lo xamni jaarut yoon mu jubantiko mu fatissone yi nga xamni ño nek fi senegal muy contrôle économique yi nga xamni ño fi ne ñomit la yalla xam doyna wa la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga nan xana contrôle économique amut amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkulu amwalukum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam rikway bu len lekante sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxate bam jaral la sax bam jaral la nga tak ci alal yi jambour and ak mom dem ci atakat bi wut say témoin woor na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu mëna tax atakat bi jox la deug ba jël alal ji jox la lolo tax sallallahu alayhi wasallam ben bis dafa xey xana bu ma djumul ma xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnam yi fatina turba dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman sété mu deg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna sallallahu alayhi wasallam genn ni lum don ñu dal di wax li len bolé li len jotalé ba yeggal yonent sallallahu alayhi wasallam li len wallahi yene ngi ni kenn ci yeen dana tak ci alali jambour ñew yor lamb wu neex wu eloquent ndax ko wax gën ko mëna lijeenti bama yaakar li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woor na ni momoko na la woor ni safara la dag jox la kon atakat bi bu fekente ni ken geeruko waye da set rek sukkandiko ci digeenti ay kayit ak wax ba japp ni li moy deug mu atté lola bako mom ma muskilé fihi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momuko mom daggitu safara lañ ko jox
1: yent yalla suhayb mo tuddu legi dana wax aw gayam nan len dana wax popelam dan nyaax ak jajji wa ya khawmi awful kayla wal misan bil qist wala tabaghasu an-nas asya'ahum wala tahsu fil ardi mufsidin baghiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin manga suratu hud sayidina asmahi bu neena yen sama xet yen sama talibe yen sama way top yen sama popul mangi len di denk bu ngeen di nat na mat bu ngeen di pesse na mat def len ko ci mandu bu len perte lo nit ñi di len nax ci seen yef nax nit ki bu ni bu len di dox ci kaw suuf di yaq leg leg dañay faral di am kaw kaw bi nga xamni xamul lu xew ci marché bi ñew ak marché ndissam ba ak ci marché bi nga xamni marché ndiss mi ngi ci pré sangam nga nax ko bam jaayelo ko lu yomb fekk dang ko nax rek dang ko nax rek lu warana jar fukk nga jënde ko ci mom juroom waaw jënde ko ci mom juroom bokk na ci babu yi mu koy faral di waxe moy mbokum teyer mi nga xamni day ñew di jaay li ñi wax prêt à porter mu wër la ni
2: kise bi bu fekente ni ñaar fukki meter la xam nga ni ñaari yere dongu nga ci mëna ñaw xam nga ni mom ñaar fukki meter yi ñaari yere yu normal rek la mëna ñaw waye nak nga def liñuy tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki meter yi nga génné ci ñetti yere nokay défé moy da ngay fexé ba yere bi bokay ñew womb bi dang koy ciof xamni womb bi nam warana toll bi ni toll da ngay ciof womb bi xani bu ko borom solé ñaar yon ñett rek womb bi dal di firin ci ko gis nañ ko yere yi joge ci rewi nar yi muy xéti jalla bi yi joge ci rewi nar yi nga xamni sax boko solé da nan ñap ci saw yaram boole ci gis ngeen nim gaawé firin ci ko lu ko waral moy dañoo ciof womb bi dañoo ciof womb bi parce que dañ ko jaay ndayam commerce moy na gawa yakku rek nga gaw jindi ci wat na gawa yakku nga gaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor nga la ni 20 mètres yi ñaar yene do nga ci mëna ñew yu baax waye nga bëgg lu gëna sakkan tax nga ciof womb yi fexé ba génné ci acci ñetti yéré fexé ba génné ci ñetti yéré da nga babu de li nga ñettelu yéré bi lewul la ñettelu yéré bi lewul la de non ngay gisé ko xamné dafa jël ñaar fukki metaram ni la ñawal ma ab xaftan ci misal wala ñawal ma xaftan bo xamné and ak tubay ak nangam ak nangam ñaar fukki metar yi man nako da nako ñaw ba dess ñaari metar wala ñett da fexé ba génné ca sa ñenti metar génné ca kele ñenti metar génné ca ke ñenti metar ñaw kam jaxas jaay nga satti ci wa satti nga lolu mom du babu mom lolu satti la lolu du babu koku mom bokkata ci alcorane wax nan woyul len mu tayfin lolu mom satti la satti lolu satti la ñenti meter yi dess ba ñaari meter dess bi waaji ñewé di jël ci tissem bi dang ko war ni ko li ne ci tissé bala bok bula maye mu lew la dom bula ne jox ma sama dess ngay jox ko dess ak mu yob ma jox ko dess ak mu yob yent sa yent yalla son yi bi neena baakhiyatu llahi khairun lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baakhiyatu llahi khairun lakum in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax na commerce bu jaar yoon li ci yalla digge moy tijaratan lan tabora bo nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamni du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la ba nopi nak day and ak barke wala fi dañ wax naan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti ta barkel mo gën lu bari te barkelut wala wax di faral di wax

Cheikh Mat Bamba neena doom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor ci atek banex parce que sa banex manam bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ tubané wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wa la takis fa tahwi qadab al mawla rik ma ngi lay denk man señ tuba sa conscience toujours nang koy jital ci sa manam sa intelligent nang koy jital toujours ci sa banex na sa intelligent di jitu muy ndax bu fekke jitalu sa intelligent def nga safan ba muné ta safan ba nak day merlo yalla sa borom day merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram lim xam moy liko neex banex lim xam moy liko neex rek motax ñu tudde ko banex banex yonam ci aram na yonam ci aram na waye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xamna li ba xamna li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am diko trahir mukk sun borom neena bu ngeen gisse bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter lu leen doy at mu nek ni nan xif ba ngi yott wa all bi bu ngeen nappi je ci geej gi du ngeen am ay jeun at mu nek ni nan batay bitim rew ñoy jël jeen yi yobu bitim rew wa rew mi duñu am jeen ñu lek duñu am mbay mu ñu lek sun borom neena du man yeena de du man bu mako kenn jiñ saharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas borom ni bo gisee problème bi xew geej gi amutul ay jeen all bi kenn mën ta récolter dara sun borom neena du man de yeena du man yeena ni lolo tax nak mom sun borom tabaraka taala li yusiquhum ba'd allati amilu la lakum yarjuhuna sun borom neena bo gisee mam musal len mugalum bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter mam musal len mugalum bu ngeen nappi je du ngeen am jeen mugal mom bu ngeen gisee mam musal len ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def natt te du mat pesse te du mat yow mi xam da nga jaay sa gerte da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor nga sol ko ci saaku solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay mbaliti doñ gerte yo xamni baxut yo xamni boko jëri won ngelaw li yobbu ñepp nga boole ko sol ndax lan ndax deg nga ñu ni ren kenn du taraar ren kër mu taraal woor la ni yow li boko doon jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko doon jaay nga lang lutax nga diko jaay lo xamni ko la ko doon jaay nga lang kon lutax nga diko jaay ndax lan de nga ni ren buñ taraal rek nga bayyi doon ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won ba legi sax kay baykat la man baykat la ma boole ca doñ ci suufal yépp sol ba mu fees yóbbu na ndax lan ndax neen kenn du taaraan sun borom li muy jur rek mooy saharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yàqute rek lay jur ci kaw suuf yàqute rek péesir bi nga xam ni moom it day jënd di jaayaati wala moo xam état lay jëndal momi tamit waxtu wo xamene agna ci wala sol gerte gi yobbu ci isin ba isin linjan lañ ko xuma isin kawla momit dana bayyi ba guddii mu wo ay docker ñu solal ko saako su sotil ko ci gerte gi mu daldi yobbu su ko defé in ton bu nek man nga wax ni ñaari saako ya suuf lay doon wala ñett ya da nga xamni mo nek ci controleul ba di controleul nga xamni bu ñewé da na xamni waji in ton la warona joxe in ton bi manki na momit mu ger ko neexal ko ba du genné soosu nga xamni mom la ci pcr bi def day bayyi non rek parce que lan ger nañ ko neexal nañ ko soosu ci pcr bi def du ko nango xol ndax lan pcr du wax na ak mom amna lu ko jox diko bal mu jall sun borom ni bu ngeen gisee ma musal len mbugalum bu ngeen baye dara du ñor
mbugalum bu ngeen am lu ngeen nap ci ay jeen neen dara lul rek la alakum yarjiuna dama bëgg ngeen deltu gënaaw genn ci lolu bayiko bayi naxata bi ci seen biir la alakum yarjiuna la alakum yarjiuna dama bëgg ngeen deltu gënaaw sun borom ni demal nga xol ñi nekkon ci kaw suuf te yaq rek seenu muj fan la fansul kayfa kana aqibatul mufsidina fansul kayfa kana aqibatul mufsidina demal nga xol nga suuf araf demal nga xol ñi daan yaq ci kaw suuf seenu muj fan la moy alku alku rek alku rek banki di jëfëndiko riba ci lu kenn mënul dara mo xam bank yu mag yi la mo xam bank yu ndaw yi la nit ñi ci seen bop di jëflante ci biir riba di jëflante ci seen biir riba di jëflante ci seen biir riba gis waaj yo xamni bu nawet bi sore ba baykat yi amatu ñu dara mu jël xaalisam fekk baykat yi fa ñu nekk ñu leen mën nanga jënd kilo fukki dërëm bu fekkee ni barigo bi kilo fukki dërëm mooy junni ay ca kenn ku ne mën naa laa jox ci ay junni loo soxla waaye bu seen gerte gi ñoree nag bala ngeen a jaay ngeen génn maanaam bu la joxee fukki junni bu gerte gi ñoree nga génneel ko fukki barigo bala nga koo jaay moom amul pexe mu daal di nangu loolal ndax bu ko deful njabootam du ñu dund ndax amatul lu mu lekk amatul lu mu lekk loolu mooy li ma waxoon léegi ci ñàkk yërmande ci ñàkk yërmande te suñ borom nee na yërmandeem ji ñi am yërmande dong la koy jagleel inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin minal muhsinin borom yonent bi mu yonni alayhi salatu wassalam neena la anallahu la akil ar-riba wa mukiluhu wa sa'idayhi sallallahu alayhi wasallam neena mbugalum yalla musibam yalla na kepp ci kaw ñi nga xamni dañuy lek riba mba ñuy wutal nit ñi fossé fossé bu ñuy jaar ba mëna lek riba la anna allah al akil riba wa mukiluhu wa sa'idayhi ñi nga xamni sax ñoko fekke sédé ko sax yalla ni leen yalla rubb yermane yalla yalla na leen sori yermane yalla yalla na sori lek katu riba ak takoy may possibilité mu lek riba ak ñay sédé bañuy lek riba yalla ni leen yalla yermane yalla sori ñu waaw lutax mu ne hum sawaw ñoyam mu roy fariñ hum sawaw ñoyam mu roy fariñ ki lek riba ki jëfëndiko riba bi mu roy fariñ hum sawaw ñoyam lolu yoon sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa sarru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ma nga sor fi baq yeen ñi wax ni yeen ñi bok ci dairatul iman te gëm seen borom ragal leen seen borom te bayyi fi riba bu fekente ni gëm ngeen yalla te gëm ngeen yalla rik way bayyi leen fi riba bayi len fi riba riba moy lan lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk da fay fuk ak ben riba nak bari na ay façon bok na ci ñaar ño xamni dañuy wéccio même ben virgo ñu ëppalante ca bokk na ca ñu bokk même virgo bi ëppalante wuñ ca waaye neppul yedd bi yedd
nekul yam di bi yam